0: Makauban sa Gilas, Pilipinas, si Kai Soto sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matapas sa coach sa Gilas, Pilipinas nga si Tim Kohn, nga kini maoy mamahimong dakong yawi sa kadaugan sa Gilas, Pilipinas, si Soto. Kohn din makatapusan kining miduwa sa national team natong 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Makaatbang sa Gilas, Pilipinas ang Jordan sa umaabot Agosto 28, samtang ang Iran usab sa Agosto 30 nga ipahigayon dinhi sa Pilipinas. Sa balitang artista, posibleng bawion ang driver's license sa aktor nga si Derek Ramsey ug iyang higala gumikan kay migabit kini og peke nga plate number. Isugda na ang investigasyon kalabot niini sa buhatan sa LTO. Midugang ang Land Transportation Office nga sayop og gidili ang pagpuli o paggamit sa ubang plaka gumikan kay gibag-o niini ang timailhan o pag-ila sa usa ka sakyanan. Hinoon gi-surrender na ni Derek Ramsey ang iyang sakyanan samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: Pahimbawa sa kamatayon usab ni Esmeralda et Borja Codimos Galan. Namatay ni atong Lunes, Agosto 17. Siya nagbilin, siya nagbangutang bana nga si Bernardino Jr. Galan o totoo usab ka mga anak na sila si Melanie, si Cindy o si Rodnell. Ang iyang patayang lawas, anak karon sa ilang pinoyanan diha sa Bansasa at bang mismo gayon sa St. Jude Tadeo sa Shrine Parish diha sa Alsabaso. Ang lubong, pagkahimuon kini karong Agosto 26, alas 2 sa hapon, human kini sa usa ka misa diha sa pagadadoon kini iyang patayang lawas dito sa Dampas Catholic Cemetery. Bugti sa peso, itanis dolyar o mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 65 centavos. Japan yen, 38 centavos. UK pound, 83 pesos o 46 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 86 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 37 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 24 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 65 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 42 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 78 centavos. Euro, 71 pesos o 37 centavos.
1: Maugato ang nagbagang balita karumbutan niya bati pagunad din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, o sa gano'n sa ni Sir Rachel James, Gilbert Tulop, o ang kagawad Jerry Cajes. Kini si Arnold Lucas ang friend mo forever.
0: Kini usab si Glee Orcolio ang friend mo forever.
1: Labing labas ang kompletong balita din sa DYRD may buntag.

0: Dos minutos pasado alas 8.
1: Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw.
3: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
2: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford ba? Afford ba?
4: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
8: This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilabyan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Prolonged Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
4: GTX 500.
5: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito ng awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. Reactivate,
6: let's move, let's groove. Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
7: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
6: Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
8: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
6: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa sa Seaside. Quality of care is our top priority.
8: Go Wellness, go Reactivate.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: G22 here! Step into your Myra era.
13: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
21: Rexino Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: Kalingaw mo lihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong ug labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilab yan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
9: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
4: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atoa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Isitiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun. Every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita o wala na J-Line.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: tour nga nang gapadayon nga organisa sa mga gang diri sa tuang Dakbayan, apan wala nato gibaliwala ang concern sa mga dagkong eskwelahan labi na diri sa Dr. Cecilio Putong National High School ug dito sa Kabawan tungod kay duna na may insidente no tuig na pod sa milabayng Agosto pod to last year ug mahinumdum ta diha tay mga kakisaw pod no sa mga high school students nato sa maong mga eskwelahan. Moni ang duha kadagkong eskwelahan nga gisigihag tutok karon ang lakip na sa ato ang mga Parents Teachers Association tungod lagi kay daay tendency tungod sa kadako sa ilang populasyon na agyoy tendency nga mag-organisa, magtapok-tapok, hantod mahimo ugang. Apan sa latest nga ato ang na dawat nga impormasyon gikan sa atong kapulisan o sa atong presidente sa PTA sa maong mga eskwelahan vice nga dagko, wala sila na monitor no nga presensya or organisado nga nag-organize or nagbuhat og mga activities in relation aning gangsterism. O niya, nalipay lang po ta tungod kayo katong kahinumduman, tuig naman sa dong dihay gasumbagay dihas Caltex. Ang atua pong sangguni ang panglungsod gawa sa aksyon nga gibuhat ni Mayor Jane nga dunay gyud konkretong intervention nga gibuhat ang atuang pangagamhanang lokal ang DepEd pod karon ongoing pod ang ilahang strengthening sa ilahang guidance council or center gani nasayod ta nga og ipahibaw ta ni Dr. Will nga dunay walo ka mga psychologist mahimong guidance counselor nga ilang gi-hire para sa division nato diri sa Dakbayan sa Tagdilaran nga nakahatag pud nato og kuan no kanang kakalma kay sayod man sad gyud ta nga dunay mga kabalaka ang mga ginikanan labi na lagi atong nahitabo last year pero maayo man og feedback maayo pagadala sa lokal nga pangagamhanan kay nagpadayon manggali hantud karon ang ilahang mga intervention programs pinaagi ning pagtukod og youth teen center. Ang amoa lang karon vice kay bag-o lang min mi assumer ning maong katungdanan as PTA officials diri sa tuang Dakbayan sa Tagbilaran naninguha mi karon for the past 2 months nga ang amo ang kapasidad isip mga opisyales madungagan no labi na sa mga impormasyon sa programa sa DepEd in relation sa mga palisiya on gangsterism in relation sa mga palisiya sa DepEd kabahin ni ining anti-bullying nga mga programa niya in relation pod no sa mga palisiya kaning sa gitingon natong child protection sa mga tagsa-tagsa ka eskwelahan niya nalipay ta kay matagkaron ug unya kini atong pribilehiyo nga naangkon karon as PTA president federated president naghatag sad ni og kalig-on sa maayong partnership with the local government kay nagserbisyo man sad ta as administrator mas dali nato karon makontak ang atoang kapulisan in terms sa paghatag og assessment og feedback labi na sa mga online nga mga threats niya sa mga security measures nga gi-provide ni Mayor Jane matagkaroon og unya mas dali niyang makonsulta ang atoang mga PTA aning hisgutanan vice.
1: Yeah, advantage to the PTA nga naa kadiha pod sa City Hall Sir Alvin no nga naa nahimo kang presidente sa PTA at the same time as atoang city administrator. First Sir Alvin, it's the katungod sa mga bata or anybody to organize to assemble or unsa ba na diha unsa may difference ino na to diferensya aning grupo nga gitawag ugang ug kaning grupo nga legit nga maggrupo-grupo lang sila when can we say it's gang already?
0: Naagi klarong DepEd order, mahinumdum ko vice og sakto basta DepEd order as early as 2006 ilag yun ang gi-define nga dunay prohibition sa pag-organisa og mga fraternities or sororities sa mga elementary og secondary schools. Gali apil na ang high school ni ana pero specific to DepEd ila ning gipahibaw namong mga parents no nga wala gid sila gitugutan o gi-recognize nga legal nga grupo nga dunay kalambingitan o ang katuyuan ani kanang matawag na itong fraternities or sororities aning gang-gang. Pero gi-recognize po na o nakita sa DepEd nga naay mga informal nga binarkada, tapok-tapok. Pero again, wala na nato wala na ma-recognize sa DepEd gawas atong mga lehitimo nga mga kapunungan kabahin sa pagtuo, kabahin sa Boy Scout, Girl Scout, kana, no? Na ay mga recognized yun nga mga kapunungan. Matod pa sa DepEd, kaning pag-organisa ni ini, ginabawal man

0: ng mga fraternity or ganggang may tawag na tuani sa mga high school, no? Ginadili yun ni siya. So ang pinaka naay dakong papel yun ani Vice nga sa among tanaw gawas na among mga ginikanan ang atoang DepEd. Maunang nalipay ta kay gihingusgan ron sa DepEd nga makakuha yun sila og dugang mga psychologists or kaning sa guidance, ma-strengthen nila ang ilahang guidance counseling sa atoang mga kabataan.
1: Fraternities are not illegal per se, pero dili ni allowed sa mga eskwelahan nga i-assemble outside the school activity gyud ni siya.
0: Yes, prohibited gyud siya, Vice, para sa elementary o secondary base na usab sa DepEd nga order.
1: Okay, unsa man ang prohibition from a person from joining or prohibition from organizing a school-based fraternity? There are two things. Asa man ana, ang school-based fraternity? Okay. So pwede ang usa ka estudyante mo-appeal sa gang, mo-appeal sa fraternity but not a school-based group sa iyang community back sa iyang asa siya gagikan appeal siya. Muna itong klarohon.
0: Mo'y akong pagsabot, Vice, no? Okay. Nga tungod kay dili man sila allowed to organize or conduct any activity sa school. So within the premises of the school or within the jurisdiction sa mga eskwelahan, strictly ginabawal yun, Vice. Kay okay. Kung atong mahinumduman gali, kitong nahitabo sa DepEd, tungod kay nahitabo siya outside sa school, so ang nahimong accountability sa eskwelahan is dili yun ingon ana ka higpit, no, sa akong nasabtan during that process nga among giagian atong last year. Timing any Vice kay kini nga isgutanan last year nahitabo man tong diha sa Caltex. So naay ingon ana nga distinction si DepEd sa ako ang nakita during that time tungod kay nahitabo siya outside sa school, wala sila dakong papel, no, or accountability. Pero kung nahitabo pa kuno to within the school kay diha man putoy attempt the following day or the day after nga diha sa eskwelahan, mas diha sila ning ako o kaakuhan or accountability sa ilahang papel, Vice. So
1: okay.
0: Strictly with the DepEd nga prohibition of organizing, conducting activities within the jurisdiction sa ilahang mga eskwelahan.
1: Okay. Saong tanaw na Sir Alvin, no, with all due respect to DepEd, kuan gihapon na, hilos gihapon na nga kuan, no, kay adto man sila mag-organize sa gawas. Ang atong pangutana ani, ang bata nga appeal og fraternity, ang bata og appeal nga gang, dawaton ba o dili ba dawaton sa eskulahan?
0: Naay proseso nga ilahang giingon, Vice, no, nga ang bata og ma-identified siya nga naa sa relasyon to any fraternity, pwede siyang iagi sa proseso nga kaning gitawag nila og assessment, labi na ning psychological rapid heads assessment, Vice, nga ilahan nang i-administer sa eskwelahan kunya og mapatud-an nga dunay gyoy psychological effect ang maong pag-appeal niya dito sa gawas diya sa iyang pagka-estudyante. Nagyoy puruhan nga ipa-undergo siya og proseso nga kaning after the assessment ang intervention nga atong gitawag, Vice. Kay mo ni nahitabo atong diha sa Bulhay sa una nga nagsumbagay dito sa Caltex ang mga bata outside sa school nahitabo atong giproseso, atong gi-assess ang ilahang psychological capacity kung unsay hinungdan unya. Right after that gali diha tay gihimo na nga intervention, appeal sa intervention adto dihay one-on-one talk sa maong mga kabataan. O niya, ikaduha, diha po'y intervention nga gibuhat sa ginikanan, appeal ang bata. O gani, diha to'y exposure nga intervention sa maong mga kabataan dito sa atoang mga jails, no, sa atoang mga prisuhan o gipakita yun dito through the PNP o BGMP, no, unsay mga disadvantages once masulod sila o mga prisuhan. So, ingon na ang proseso nga ako ang naagian, Vice, no, mm-hmm. In as far as the concrete incident na nahitabo last year with the intervention of the city government and in partnership with DepEd.
1: Okay, that intervention came after the incident, meaning reactive ta. Ang trabaho sa school is to rehab sa bata kay basig na epektuhan ang iyang panghunahuna kay ni appeal siya. But ang atong pangutana ana, once proven nga appeal ka, you organize, you become a member sa usa ka gang outside the school base ang inggihimo, nahibawaan ka, dawaton ba ka sa eskwelahan?
0: Dili ko katubag ana, Vice, pero obligasyon sa eskwelahan nga naa siya intervention buhaton sa sa maong bata, no, aron mahibalik siya sa normal nga kinabuhi ni dia.
1: Kay sa itong nasairan na wadza mo man doon mga gang o fraternity nga school base. Kasagaran yes. Outside man yun na kay ang maong mga grupo compose of kuan mo na members coming from different schools. Ang uban gali ana wa mga eskwela ang apil ni ana sa maong gang no. So dili gyud na mahitabo nga school base. So kanang giingon sa DepEd nga bawal bisan pa og dili nang uja mong ordera na wa man gyud mag-organize school base. Ang ato ang mga bata nga may apil. Unsay treatment ana sa DepEd? Pasudlon ba nag-eskwelahan o dili ba?
0: Ako nang i-remind po sa DepEd Vice, pero sa ilahang mga gipagawas nga mga palisiya labi na sa preventive protection o rehabilitation sa maong mga posibleng na naapil na niini, gipaklaro gyud dito no nga naay buhaton si DepEd, dili lang pasagdan ang maong bata. Mao bitaw tong ang nahitabo last year hasta ang city government ni intervene na gyud siya kay ang level of accountability on DepEd, murag naigamayng pagdistansya tungod kay wala mahitabo sa school, pero wapod sila nagpasagad kay nihatag yun sila sa ilang full cooperation vice.
1: Naaganay na hibawaan na to nga di lang tabang ano, iskulahan, no? Nga, kung ga-uniform ka ng iskulahan na, o pakakaulay sa inyo, di ka makasood og certain establishment, bawal nga mag-uniform ka musood, ana, abi na lang ang taga-iskulahan ingunana ang ilahang mga values, no? So, I think it's the same thing bahin tili anang mga ganggang po da Sir Alvin.
0: Nindot na nga. Ako, murag positibo ta na advice. May numdum ko sa high school pa ko, no? Everyone nga ga-uniform nga ting klase, murag ma-identify yun dayon nga ning ikyas.
1: Ning ikyas.
0: Absent, wala mo tunong. May numdum ko, ana advice, mga tumigbikyo sa una mo na magdali-dali, nag-ilis ng uniform. Kaya lagi, mailahan man tao, kasat ang iskwilahan na. Pero maayo, tingali po na, makatabang na sa mga... Ako na i-discuss, amo ang PTA advice, labi na karon kay... Naka-schedule me next week sa mo ang first organizational meeting diin kaning safety kaning gangs the reason may mong hisgutan karon amo ning usa sa among mga hisgutanan sa city government nga kabahin vice okay. Part gyud sa programa sa atoang Commission on Population natay kanang youth center youth teen center no nga naay regular program para sa tuwang mga kabataan. So, appeal ni sa among gihangyo nga ma-properly communicated sa tanang PTA o sa tanang mga eskwelahan kay daghantag mga programa vice nga disconnected, I mean, naay gap, no? Tungod kay wala masayod ang mga eskwelahan, wala masayod ang mga PTA, mugawas ra siya panahon kung naay problema, pero naagid siya, no? Kanang regular function yun siya, like kaning gibuhat sa atuang youth center nga naasay diversional mga activities para sa mga kabataan, naasilay heart-to-heart talk, naapod sila'y mga teen trail, no? Para sa atuang mga adolescents nga maedukar untaan niya. So, kana, mga pipila lamang ni sa mga naa, present na to, pero dili makita. Pero ang kulang anibays, ako ang assessment karon nga nakilingkod na ko sa PTA, dili kuwang ni siya o kanang proper communication nga to sa atuang mga ginikanan.
1: I know, ang City Hall, no? Sir Alvin, no? Nag-una ni ining tanan bahin ining mga butangan sa itong mga kabataan unan. And I understand karong mga panahuna na equipped with all the data na tayong alita karon na Sir Alvin, no? Una na itong pangutan na bahin ang data na ito. Unsay trend sa out of school youth na ito karon dito sa itong dakbayan sa Tagbilaran? Nagkadaghan, nagkagamay?
0: Nagkagamay, Vice, tungod kay parte sa ato ang City Youth Development Office or CYDO. Doon na may kanang koalisyon para sa ato ang out-of-school youth. Gawas sa DepEd nga ALS program, apil ang dole. Kani bunga ni sa duha katuig nga intervention sa USAID. Nga okay. Gitagaan, gyud mi, o plataforma, kaning gitawag na mo Youth Development Alliance, diin doon na mi framework, nga gitawag o Positive Youth Development Framework, nga gitanaw, gyud na to, ang ato ang out-of-school youth sa 15 ka barangayan. Di lang ko, wala lang ko'y data karon Vice,
1: okay.
0: Pero per monitoring na mo, doon na daghan na yung mga out-of-school youth nga na-integrate na sa pag-eskwela, na-integrate, nagbalik sa ito ang mga kaning alternative learning system, kaning gitawag na ito og ALS. Gani, mas taas karon ang graduate sa ALS. Onya, nalipay may tungod kay ordinansa na ni Vice, no? Kaning gitawag na mag Youth Development Alliance, apil ang DTI, de ani, apil ang TESDA, kay gihimuan man ni og framework nga ang skills or ang capacity sa out-of-school youth nga i-train, dapat mumatch siya sa unsay gikinahanglan sa industry. So, dili lang ni popular karon, pero we are on the right track. Mingon ko, mga tuig kapin na pod ni, gagasigig monitor ato ang CYDO, nga mapahilo na ang ato ang out-of-school youth. So, maunang mas minimal ang liabilities nato no sa atoang out of school youth para sa city government karon nahimo na ni silang asset vice na natay daghang intervention gibuhat ani konkretong intervention kauban ang atoang ALS ang DepEd aning Dapita Vice.
1: Okay, ahon ang gipangutan na Sir Alvin tungod kay kasagaran mangog involved no sa unang panahon ambot og maubagi ni ang trend karon kasagaran involved ning mga violence in the school, mga outside the school, kanimang mga out of school youth no kay murag naa sila yung mga amigo sa sud or something like that no. So with this trend nga nagkagamay ni, most likely magkagamay pud tingali ang ingnon natong pong ang likelihood no nga mahitabo ang mga ma-violence baka din sa ato ang mga eskulahan na Sir Alvin no. In line with that,
0: yes.
1: In line with that, I understand also nga ang atong kapulisan under the leadership of Mayor Jane, on top of the situation karong panahon na nakuha na ba nato ang data kung kinsa ning maong mga leaders aning mga gang din sa Dakbayan sa Tagbilaran, kay mao manay tutok-tutukan sa police, mao manay i-surveillance, i-monitor or whatever.
0: Yes.
1: Naa ba ang kapulisan
0: na? Naa sila ongoing mga surveillance ani Vice, wala lang ko data o na determine na ba nila, pero from time to time si Chief Bicoy, ang ato ang Chief PNP diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, very responsive kayo no, labi na sa mga panghitabo nga online hawks. So after og mahinumdom ta after nahitabo tong sa Tacloban, dihay mandato dayon si Mayor Jane nga niabot sa punto nga hasta ang mga arma sa kapulisan iyang gipa-review unya ang mga security measures nato sa mga eskwelahan nga sa una usara ka security guard karon duna nay presensya visible kayo atong mga kapulisan unya duna na poy intervention nga gibuhat no mga maistorya ang mga eskwelahan sa ilahang safety and measures nga gipahiluna. Munang kampanti ta nga ang atuang kapulisan wala nagpasagad ni ini gali karong bag-o diha tay nadawat nga threat na pod no, online threat, dali kayong nahatagan o kasulbaran sa atuang kapulisan in the sense nga na-track dayon nila, na-trace nila nga mga hoax ra yun ni no, mga messages ni sa laing lugar nga gigamit ra pod dinhi niya mga anonymous ni siya. So karon lang sa akong nahibaw-an na sila ay lead nga sa mga nagpost-post sa atong mga may-aging buwan, gisigihan gyud nila ang sunod karon og monitor Vice.
1: Okay, aning panahon na Sir Alvin, ani magamit yun ang ato ang intelligence nga mga gathering no sa kapulisan o sa City Hall. Ani pong dapita magamit lang atong gitawag og intelligence fund Sir Alvin no nga dili lang yes. Gastuhon in one day. nga dili lang gastuhon in one day. Pagkakaroon Sir Alvin tingali ang tratar ni ini no kay nagka ang krimen nato sa una mangod muraman og mga mature people, mga ingunana. Karon ang mga krimen na mga bata na kaayo ang nagpanghitabo. So, tingali we have to go deep sa mga kabataan karon using our intelligence network to determine og kinsa ning dunay mga violent tendencies baka inside the campus no. Kaya dili lang nang murag mga bugoy-bugoy kay usahay laba kaning mga hilumon sa ngatanan kay maolo ba na hinuong po yung murag mga naay mga violent tendencies Sir Alvin no. Ana tiling to kana tingali ba og mahimo na sa kapulisan in coordination with the school authorities nga ilang i-brief baka ha ang mga maestra nga how to detect kung kinsa ning murag dunay mga violent tendencies no, kay aron matutukan na kanunay ma follow up ang activities nganong ni absent man ni unsa mag something like that Sir Alvin. Yes. Posible ka na Sir Alvin?
0: Yes. Possibly Vice, gali duna na may arrangement with the city PNP tungod kay duna may mga ongoing general assemblies karon sa mga PTA no. So ato nagyud ni silang gihangyo nga mulatag yod og muhatag og assurance sa publiko labi na sa mga eskwelahan kung unsang paagi unsang security measure, although di man na pwede i-divulge tanan pero ni agree na si Chief Bicoy nga ilan ning i-communicate properly sa ato ang mga PTA Vice para sa 26 ka public schools niya ato na ninggi ato pa ning i-coordinate sa mga public schools no, kay while ang public schools na pud sila kaugalingong mga PTA, wala pa may interconnection sa pagkakaroon mo nang i-request na mo sa DepEd nga ang PTA pod sa public schools nato diri sa Tacbayan makig-alayon sa atoang mga programa. Kay lagi, number one, importante nga ma-communicate nato properly o mahatagan o assurance ang publiko nga wala nagpasagad ang city government, wala nagbiya sa ilang responsibilidad ato ang kapulisan. Mo nang ato yung gihangyo si Chief Bicoy nga mo present yun sa unsay dapat i-detect, unsay dapat bantayan, unsaon pag-respond. Sa DepEd nga side, Vice, nag-istorya pod mi nga ang ilahang mga security protocols, gali ato namaning maobserbahan karon og sugod, ang ato ang mga security guards na sila inspeksyon karon mga eskwelahan na malit na og metal detector. Unya ang latest ani kagahapon kay istorya mi sa Science High nga principal nga mooy ako ang eskwelahan sa akong bata. Doon na intensyon nga mudugang og security guard, no? Unya akong giraise tong issue nga unsaon na nato ang policy sa DepEd nga bawal man magdala og armas ang security guard. Unsaon na pagresponde insya nga doon na initial nga diskusyon pod ang ato ang DepEd division gawa sa ato ang sangguniang panglungsod, no, under ni Konsehal de Botbudlong iya na yun ingitanaw nga balido gyud, no, kay sayang man atong gibayran walay armas. So ila under discussion ni pero usa sa mga nahimong action plan sa DepEd nga atong nakuha kagahapon is magdugang og security guard sa ilang MOOE, no, kay mugasto mata matag security guard ani og roughly na sa 22 to 24,000 a month. So mao nay usa sa mo sa Science High na gear up sila para dunay duha ka ma-additional nga mga security guards, and the same is true sa ato ang mga eskwelahan, no, mo nang nanawagan gyud Mayor Jane nga sa mga MOOE nila diin ang kuryente, ang city gabayad, ang tubig city gabayad, tingali gahinan yun ang dako kay sa pagkakaroon namatay tagsa ka mga security guard nga gi-complement ana Vice. Ania sa pikas bahin amo pong gihingusga, no, nga katong mga programa nga akong nahisgutan kaganiya labi na ning teen center nato nga program sa city government, amo ning i-properly coordinate sa mga PTA nga dunay gyoy klarong mga regular symposium, regular education sa mga psychological needs atong mga kabataan. Unya ang kitong gihingusgan sa DepEd nga dunay madugang mga guidance counselors kay lagi walo sa kung naibawaan 1,000 ra ni sa tibuok Pilipinas nga dunay walo para intended para sa City of Tagbilaran Schools Division. Tingali amo ning istoryahan, Vice, no, o makakomplement ba ang mga PTA og hire ani or ang city government among hangyoon pinaagi sa SEF nga pundo.
1: Sir Alvin, no, doon ako suggestion. I know you are good at this, no. Tingali ang una bakhang approach nga himuon ani is ang tanang mga stakeholders sa mga eskwelahan, school teachers, principal, security guards together with the PNP or those who are experts in intelligence gathering. Tingali nay one day or two days nga seminar, lecture or unsa na siya nga activity nga pwede magamanan yung module nga just to know, to detect kung kinsa ning mga naay criminal tendencies or violent tendencies, no, sa ato ang mga kabataan. Kay by knowing that, at least makakuan na sila, makababaybay na sila og sa ilahang mga monitoring, sa ilahang mga assessment, yeah, sa ilahang intervention pinaagi sa guidance or unsa bakaha na diha. Tingali usanay ikasa nga activity sa syudad, no, just tutuluan ang mga maestra unsaon pag-detect o kinsa ning murag dunay violent tendencies or ana baka sa eskwelahan. Posible ka na, Sir Alvin?
0: Yes, posible na, Vice. Salamat, ana, nga very concrete nga suggestion. Kay sa PAPCOM, na sila ingon ana nga program, Vice, gitawag ni nila o Tagbilaran Adolescent Psychological Assessment Initiative. Pero mo lagi na, no, kanang on and off, dili na to madala dito sa mga eskwelahan, depende lang sa mga mo request. Pero kanay mo suggestion, Vice, sibo jamo na ani, kay magsugod magyud na ang kapasidad sa ato ang mga authorities or sa atong mga teachers, no, in particular nga maka-assess gyud sila, makakita gyud sila og naay potential nga bayulinti ning bataa. Unya from there pwede nila mahatagan og intervention or ma-assess nato. Pwede na, Vice, possible kay na, Vice, appeal na sa among akong erase, Vice, nga mamahimong partnership. Nya naman po ang mga programa sa Kalinaw, no, kay nundom ko si Sir Peter, yung bata po appeal gali, no, kaning sa Balay Kabilin dato ning sa Baclayon. Kana, Vice, usa na sa area nga pwede namong i-reach out kay aron mas komprehensibo kay kuwang yung tag experts, mga psychological experts, Vice,
1: tinuod,
0: no, nga niangkon gyud anak nga kuwangon. Pero naagya po yung mga pribado nga mga individual nga maka mo willing motabang na mo anak.
1: So as PTA president, no, federated PTA president Dennis Tagbilaran, pwede ba nato ignon Sir Alvin nga we are on top of the situation, kalma lang ta, way ignon nato mako nga threat sa tuang mga kabataan karon?
0: Yes, maingon ako Vice nga with kaning maayong komunikasyon to the local government sa tuang PNP and DepEd with the PTA, makaingon ta nga ang maong sitwasyon, no, labi na ning threats nga naa nato karon ma properly gyud nato ma communicate immediately ngadto sa mga ginikanan. So every time na ami madawat nga concern from the schools, ato ning ginarili dayon sa authorities, unya ang authorities naga feedback nato og unsay mga sitwasyon. So dali pud nato karon, no, gawas tingali nga city administrator ta maikog tingali ning ato ang mga functionary sa local government, mas dali nato silang ma-pull out para mapasabot ang ato ang katawhan. Ang crucial lang namo ron Vice, ako ang assessment is kanang linya sa komunikasyon, no, nga mapad ang kahadlok nga balido kay nga kahadlok sa ginikanan ato ang ma-relay properly sa authorities. Kunya ang authorities base silang investigasyon ma-relay po dayon nila og unsay dapat og unsay nakita nila nga assessment. Kana nga level of communication Vice, gisigihan namo nag-establish karon, gisigihan namo og pahiluna labi na sa ato ang 26 ka mga PTAs, no, nga kanang lain-lain po ta og concerns. Ang pinaka-challenging namo is DCPNHS kay dako kayo o gatong dito sa Kabawan, pero on board pod ang ato ang mga PTA officials ni ini. Ania bisag gagmay ang eskwelahan, ato gyud ni silang giawhag nga magkat-on og dili malimot, no, nga naatay daghang pwedeng ma-access nga information o mahatagan sa mga impormasyon aron matagaag-responde ang mga issues and concerns. So part sa itong gibuhat karon, tanang PTA assemblies, sugod karong buwana, hinginapos rong buwana, hantod sunod buwan, atong palingkuran gyud sa itong mga kapulisan Vice, no, aron mahatagan o impormasyon ang mga ginikanan. Kay di man ni pwede rapod nato itugyan ras mga otoridad. Di rapod ni pwede nato itugyan ras sa DepEd.
1: Dinoon.
0: No, kundili, dakong pahat sa accountability is natong mga ginikanan. Mabitaw ng pribilehiyo rin eh. Nga while pribilehiyo na ako ning na pagka city administrator, kani akong pagkaamahan o pagka FPTA president, obligasyon yun eh para sa mga bata Vice. Unya mo nang manawagan kita. Salamat sa inyong programa, inyong alagad nga ang atong mga ginikanan, atong mapahinumduman, no, nga dili ni pwede itugyan ra sa DepEd, dili ni trabaho lang sa atong kapulisan, trabaho nato ni isip ginikanan, kay diha migyud sa tagsa-tagsa natong panimalay, giumol nato atong mga kabataan. So mo nang appeal sa among buhaton, natay parent guidance orientation og kinahanglan i-parenting talk ni sila ato ning buhaton Vice.
1: Sir Alvin, salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag, and salamat sa assurance nga naglihok ta to protect our children, our schools din dakbayan sa Tagbilaran. Hinaot nga wa jamoy bayolinting mahitabo, no, sama sa nagpanghitabo sa ubang dapit din sa tong nasod. Sir Alvin, salamat kaayo ug mayong buntag kanimo.
0: Mayong buntag vay, salamat DYRD.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Sir Alvin Acusar, mga kaigsunan atong City Administrator, at the same time siya ang presidente sa Federated Teachers Parents Teachers Association dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nagbitbit sa tong oras 58 minuto sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sa ato pagbalik, mga kaigsunan, isugutan nato ang uban pang mga oportunidad labi na sa mga kabatanunan nagapangita og trabaho, mga kaigsunan, no. Kay usahay maunay makapastress nato mga igsuon, maunay makapabayolinti sa ubang mga tao nga stress na kaayo tungod kay wa na kay bag-o unsay buhaton. Don't you worry my friends, karong taod-taod uban nato mga kaigsuonan ang taga-Tisda maghatag nato og giya, mga kaigsuonan, kabahin ni ining mga trabaho nga angay natong ino nato angay natong kabuton nining nagkalisod nga panahon. Inigbalik nato. Humanin ng pipilaka pa yung dumdum.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center. Makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
2: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Van Willar.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Time Check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, o kal ang bagtok na plema, afford pa.
4: Lindutag aura one, guapa to another, it's giving confidence, Myra era.
5: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: DJX 500!
15: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumitipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
14: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
16: Strong sa una,
17: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra
4: Extra paspas, extra galing.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift
6: OT
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: IATF, inyong alagad-ta forever.
4: Balik ta sa tong tulumanon ninyo ang alagad ng adlaw nga webispit sa 20 mga kaigsunan at sa pahibaw kining kamatayon no ni Esmeralda E.T. Borja Codimos Galan. Mao man ni ang tag-iya sa kuan kanang Alsabaso no. Namatay niadtong Agosto 17 tungod sa cardiac arrest she was survived sa iyang husband nga si Bernardino Jr. Galan ug iyang tulo ka mga anak si Melanie o RG, Francis Cindy, si Fernando o si Rodnell no. Ug ang haya karon na mga kaigsuonan ni ini nga maong namatay nga si Esmeralda na sa ilang panimalay no, sa Upper Mansasa at Bangyudan ng St. Jude Thaddeus Shrine Parish Church no. Ang ang lubong himuon karong pitsa 26 karong pang ning Miyerkules sunod na semana no. Deha sa Dampas Catholic Cemetery nagpahibaw ni ini si Wilma Byron Gran igagaw sa namatay. Oh, gagaw na igagaw manisla igagaw tuloy ning tagutlo kay Gran o Galan murag duol rato. Tulo ka litra ang sakay, ha? Mao day tingali. So atong mga hangyo sa paglitok og pipila ka pulong sa pagampo nining kamatayon nining tag-iya sa sikat kaayo nga kananan ang Alsabaso diha sa Upper Mansasa. 13 minutos sa kalabay ang alas 9 sa kabuntagon mga kaigsoonan karong bundaga sa ato ang kaduhang hugna dinhi sa ato nga pagpanaguban na mga igsoon na uban nato karon ang taga Tesda mga kaigsoonan muhatag og mga maayong impormasyon para sa ato ang mga katawhan aron dili sila kaayo maglisod nining kalibutan mga kaigsoonan kinahanglan dunay ato ang makita nga trabaho ug oportunidad mga igsoon ang Technical Education and Skills Development Authority niya uban nato karong buntaga uban mga kaigsoonan sa ilang provincial director si Sir Floro T. Rinca. Sir Floro, may buntaga, welcome sa ato ang tulumanon inyong alagad.
5: Mayong buntag Sir Bong no. Mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw. Uban ka nato karon ang ato ang kauban sa TESDA no, ang atong supervising TESD specialist si Miss Joan Sayon. Uban usab ka nato karon si Joy Rimulador no, ang atong staff sa provincial office Sir Bong.
4: Okay. So salamat kaayo Sir Floro ngani amo karon nga buntaga. I understand kaning inyo ang pag-anhi karon nga buntaga. It's something to do with the National Textbook Day, no? Technical Vocational Day. Ngani amo karon aron paghatag og impormasyon sa atong mga katawhan, no? So pwede ba nato masayran? Unsa ning gitawag og textbook? Unsa ning gitawag og textbook day? Mag-unsa ta ani?
5: Matagtuig Sir Bong, atong gisaulog kining gitawag natog National Textbook Day or National Technical Vocational Day, no? Nahimo ni nga balaod pinagi sa Akta Republika numero 10970. So since ang TESDA nahimugso man nahimo po siyang balaod August 25, 1994, Republic Act 7796. So kaning August 25 mo ni ato anniversary sa TESDA mo ni gihimuan na po ni balaod nga National Textbook Day. Importante ni aron pag-ila sa dakong contribution sa gitawag natog TVET no, Technical Vocational Education and Training sa gitawag natog skills development og employment sa tuang mga katawhan. Nya gusto sad nato ipakita nga ang skills or kahanas ngatong nakatunan pinagi sa TVET mahimong dalan padulong sa trabaho, pwedeng negosyo or mas maayo pang panginga buhian. Unya mao po ni higayon Sir Bong atong ma-highlight no ang mga oportunidad para sa tuang mga graduado sa TVET or tanang graduates sa mga program sa TESDA nga gi-offer sa tuang mga eskwelahan nga accredited or recognized sa TISDA o kanang atoang gitawag mga skilled workers nga certified na sa TISDA kanang aduna na yung mga national certificate o katong gustong mangita o trabaho. So morning, matag Agosto 25 ato zoning gisaulog ang National Tikvok Day. Intero Pilipinas ni Sir Bong atong gisaulog kani siyang National Tikvok Day.
4: Naagi sa inyuhang suhat ibutang ni rin, no? To celebrate the significant occasion through the conduct of the World Cafe of Opportunities Jobs Fair com National Tikvok Day. So kaning World Cafe mura man og cafe, tibawa ni coffee shop nga mura man og mabusog di ta ni. Kay cafe man ni unsa man pa sa butan ng World Cafe of Opportunities.
5: Kun atong panuntan ang imong gipamulong Sir Bong, no? Mabusog yu ta ni pinagi sa atong trabaho. O maabot nga trabaho, no? World Cafe of Opportunities. Mo ni usa ka kalihukan kabahin sa pagsaulog aning National Tikvok Day. Ang ginganlan ni World Cafe of Opportunity kay nadiha ang mga oportunidad nga mura ba og naa ka ga shopping, naa ka sa ingnutang naa ka sa coffee shop nga mamili ka sa imuhang trabaho. Nya karong umaabot nga Agosto 25 tuig 2026, karong maabot nga Martes ni Sir Bong. Atong paghimuon ng World Cafe of Opportunity diha sa ato ang Bohol Cultural Center. Tie up ni siya sa ato ang BIPO, no? Bohol Employment and Placement Office.
4: Ah, okay.
5: Kay lagi ang TISDA dili man employment agency na may duli.
4: Okay.
5: So, ang ato job facilitation pinaagi sa ato ang mga alumni sa mga graduates na to sa TISDA or TVET graduates nga atong ipahaluna, hatagan natong oportunidad na ay mga employers na nga naadiha para makapili sila kung unsay masudlan nila nga trabaho base sa ilang nakuptan usab nga mga skills or unsay ilang certificate nga naa. So kani siya, no, nagatumong ni nga maduol nga atong mga job seekers kani atong mga TVET graduates og kanang skilled workers og employers. So meaning mura ni siya ang pagtagbo sa mga employee katong mga apply trabaho og katong employer. Og lakton nga pagkasulti ani Sir Bong, mura ni siya one stop binyo, no? Sa nga diin ang nangita og trabaho makakita og lain-laing mga employment opportunities nya diretso gyud dito sa mga employers. So naa mismo ang mga employers nga pwede na tuduolon og pangutan-on og unsay atong gustong applyan. Unya aning dapita Sir Bong, pwede nga mahats ang aplikante.
4: Okay.
5: Daon sa kanang hired on the spot.
4: Ah, okay.
5: Kung ang kundi siya, og sa dole ni siya, jobs fair. Or
4: okay.
5: Sa BIPO.
4: Okay.
5: Ang sa TISDA, World Cafe of Opportunity.
4: World Cafe.
5: Muna nga itong gi-link siya para ang atong mga graduates sa TISDA kay naay mga gitaydag mga graduates diri sa Bohol kaning pila ka tuig na nga nang labay nga nang training na to, certified na to, kanto karon pa'y trabaho.
4: Tinuod.
5: So aning dapita aning higayuna karong August 25 Martes, kahigayuna ni nila oportunidad nga makapangita og unsay ilahang kasudlan kay do natay mga employers nga tong isaysay ani.
4: Laktod pagkasulti naa nangitag trabaho, naa nangitag trabahante.
5: Yes, oh.
4: Ah, okay.
5: Oh, ana, so, mo na siya dapita, mo nga anang dapita sila magtagbo.
4: Naa ang employer niya na pud ang umabot nga employee.
5: Employee, oh. So panalitan Sir Bong, kung ang usa ka employer, ang usa ka empleya kanang nag-apply trabaho, graduate sa TISDA, ma-meet niya ang kinahanglan anang particular nga employer, motong gingon ako nga hired on the spot siya.
4: Hired on the spot.
5: Pero kung napa siya kulang gamay, ganang murag, napa yung mga requirements nga kulang, motong gitawag na po natong near hire.
4: Ah, okay. Dili ba dai automatic nga once TISDA graduate ka, wanay chichiburuchi, certification na nimo?
5: Dako og balor ang atong certification, pero doon ay mga employer nga manginhanglan pa o ka ng mga
4: experience.
5: Certificate,
4: ah.
5: Employment certificate, kung doon na kay experience. Na.
4: Ang pero, experience, kinanglanon pa ba kanunay?
5: Kinanglanon na sa uban ng mga empleyado, bisan pa og doon ay, employer, kung bisan pa og doon na kay TISDA certificate, katong INSEE. Pero, og imong timbangon, gyod, imong timbangon, mas bugat yung national certificate. Kaya na may ubang mga employers nga dili na manginahanglan sa og experience. Kanto na lang national certificate or training certificate sa TISDA.
4: Para nako kay kana kung TISDA kay tinanood mong guna nga training.
5: Oo.
4: Once nga mo graduate ka anak, kay himaw na juga.
5: Oh, okay. Mupasar mo muagi man sa kasa assessment.
4: Assessment ta. Mura man gunag actual man gunang ilahang dili man gunag theory, di ba? Betan ta welding, dili man ka papasro na ng welding kay pahibol ka theory, maka namo jud kay pila ka hours of welding activity aron jud ka.
5: More than ang oras sa practical kaysa theory. Sa atong sa ato ang explain ni nako Sir Bong, sa ato ang program or qualification, dili man kurso ang nga natos TISDA.
4: Okay.
5: Program or qualification, doon na itulog ka competences na ikitawag na ito basic, na common, ug na core competences. Sa basic, na gitudlo dito ng mga values, na dito or oral communication. Sa common, nasa dito itong mga mathematics, so kung sa pa niya. Sa core, adto na dito tong practical o oh, actual.
4: Actual.
5: Oh, so naa dito ang dako nga oras sa usa ka training ngadto sa core.
4: Mo nang nakaingon ko nga ug mugadyot kag TISDA, kamao na jud ka.
5: Oo, oh, kamao na jud ka.
4: Kamao na jud ka.
5: So, once nga certified ka,
4: oh.
5: Kamao na jud ka, sige certified na ko ka.
4: Tinuod na akong usa sa mga welders nako, murag TISDA graduate din na, no?
5: Oh.
4: So kay graduate og high school sa K-12. So TISDA
5: okay.
4: Related man
5: din na. Kuan ang kuan karon ang sa deep ed karon kanang ilahang senior high school mandato or mandatory yun na sila nga mutake sa assessment sa TISDA.
4: Sa TISDA.
5: Oh, so mo nang og graduate ka dito junior or senior high school, especially sa senior high school. Mutake juga sa assessment sa so, TISDA. Kaya namay program, namay scholarship ana.
4: So mahimo po kang TISDA certified na ka.
5: Yes, parihara na siya.
4: So nindot kayo.
5: Kaya ang gigamit nila nga training regulation, ang gisunod sa DepEd ana Sir Bong, ang sa TISDA man.
4: Giingon nimo nga kini nga to ang silbing World Cafe of Opportunities na diha ang mga TISDA graduates. Kinsa pa man ang ubang mo appeal nining maong kalihukan aning umaabot ba ni 25 sa Agosto 26?
5: 25 sa Agosto 25. Ni Sir Bong diha sa atong Bohol Cultural Center no.
4: Okay, kinsa pa man?
5: Ang pwede pa mo appeal ani kaning atong mga job seekers, mga TVET graduates, kanang TVET graduates akong giingon kanang mga graduado sa atong mga training centers. Kaning ato ang skilled workers na daan nga doon na experience niya atong gi-certify sa TISDA o katong ato mga bagong graduado sa ato ang mga training centers o sa ato mga TBIs o katong usab nga nangita o mga bagong employment opportunities. And then, bisan unsa pa ang imong background, basta mangita ka og trabaho, maayog yun nga muadto tar, tanawon nato ang mga available nga mga employment or opportunities nga musibo sa ato ang skills o experience. So, naa ditong dapita, Sir Bong, sa inikabot nimo dito sa Bohol Cultural Center, daghan ka og choices dito. Basin makapangita ka og ana musibo ang imong skills sa gipangita sa mga employers.
4: Okay. So expected daghan ni sila nga mga mo-appeal ani.
5: Ang ato ang gi-expect ani nga mo-appeal nga atong graduates gyud lang sa TISDA nasa mga 1,300 graduates. Graduates na sa TISDA ra.
4: Graduates na
5: sa atong mga training center sa 54 ka mga TVIs or Technical Vocational Institution sa Tibuok Bohol.
4: So wata kahibaw gyud ani sir og kinsa jud mga anak nila? Ang atong communication nila pinagira sa pagpanawagan or natay?
5: Naatay mga eskwelahan. Kaya atong mga, sila, ang ilang graduates, gitawag yun na tanan, ang ilang mga alumni,
4: okay.
5: Gitawag, encourage yun na tanan. In fact, ato ang gihatagan o target ang kada eskwelahan nga mudalaan ng number of graduates nila nga ito sa cultural center. Ilabi na ka itong mga scholars nila nga mi-graduate na.
4: So far, sukad ng TISDA na himugso, pila na kalibo na produce na ito, anak, Dires Bohol?
5: Diri sa Bohol mga pila naman mga kada tuig do naman tay target nga 16,000 mga 16,000 kada tuig nga graduate santo kada tuig na siya.
4: So gitrack lagi po nato ni sila
5: naa na siya kuan naman tay mo report man og employment ang ato ang kuan ato mga training center.
4: So far ang ato ang turnout nining maong mga graduates nato pila ka percent ang landed good sa job nila?
5: Naay naman tay target nga 80%.
4: It's
5: either 80% employed It's either wage employment or self employment.
4: Okay. Actual dili target pila kaha ang na-employ?
5: Mo na siya 80%.
4: 80%. So sa atong mga graduates ang trend 80% ana. It's the trend.
5: Or? Yes, yes. Ako ang gina siya, mo gina ito ang mo gina base sa report na to, base sa report na to. Kaya ang employment na to, basbasihan natong definition sa ILO, ang employment pwede mag-perwek. Ana sini man na pwede gid one day.
4: Basta kaya nagamit ang
5: nagamit ang iyang skills. Ma-report na siya as employed.
4: So 80% ana.
5: 80%
4: no? Nindot kaayo no. Unsa man pod ang mga kompanya nga mo anya sa maong job fair atong World Cafe Sir Floro.
5: Akong pa ang akong kauban si Joan may mo discuss ani Sir Bong unsa ni mga kumpanya ha no?
4: Okay. Jo,
5: palihog ko.
6: Joan. Okay nang yes. Sir. Sir Bong, natay daghang mga employer nga mo join nato karong August 25 sa Bohol Cultural Center na ay local and naapod tay mga international or the kanang kuan mga para abroad nga mga nangitag mga empleyado no. So sa local nato naatay Global Terminal na ay Fast Logistics, Stellar Panglao, Ibex BQ, Cebu Belmont Incorporated, Duixam, na ay Destrong Motors, na ay Paco Amusement, na ay CVI, na ay Petrofuel Logistics Incorporated, na ay Nuatay, Task Ast. As of gahapon ni siyang data nga nakakomply sa mga requirements sa Dolly, Bepo Dolly nga mga requirements as employer, kay need magud sila mo kanang comply og mga requirements para mahimo silang kabahin nga muadto sa as employer registered employer nga muadto sila mo appeal sa jobs fair nato karong umabot nga August 25.
4: So dili din na sayon sayon pud mahimo kang mo-appeal ana no as an employer.
5: Dili, oh. Kinanglan gyud ko aka.
4: So mo take kag effort magbudlay kasi mong kaugalingon just to attend that. Unsay advantage sa mga employer in a job fair nga something like that mahimuon
5: ang advantage sa employer nga dali ra sila makakita og empleyado nga kay na daghan magod na man di mo bitong giingon ako nga nay hats maka-hire sila on the spot kay tungod makita man nila kaysa adto sila nga mag-post ra sila diha nga we want this kind of kanang skilled workers da more mo adto sa ilang company kumpanya. Kuan tagsa-tagsa ra whereas diha sa ato ang World Cafe of Opportunity
4: sila.
5: Linya pa na diha daghang kaayo kay pwede man ang usa ka aplikante mag-apply og
4: daghan
5: kay daghan man siya
4: pwede po dang usa ka position daghan pug mag-apply
5: daghan po mag-apply
4: the best of the best
5: okay.
4: So mao na iya. So kaning maong mga employer nga giingon nimo ma'am nanginahanglan gyud na sila.
6: Yes sir, naa sila yung mga gi-post na hiring kay kaning ato ang World Cafe of Opportunities naapod tay gitawag nga unsay mga priority sectors like kung sa TESDA manggood na atay tourism mga construction per sector na siya so gipasibuan pud ang ato ang recommend or gitagaan manggood mi og unsay mga nga projected nga sector nga graduates nato nga mo participate ani atong World Cafe of Opportunities. So, naata sa tourism, naay sa construction, electrical and electronics, naay sa ICT, o sa healthcare services, o automotive. So, mauning mga nag-gipasibo po sa Bepo Peso ang mga gi-invite nila ng mga employer nga kanisiya nga mga graduates. Unsa ilang hiring ani nga sector maupod ang ilang gi-kuan ipanawagan naapod tay mga overseas nga employer nga mo join aning atong jobs fair sir kanang na IGS Contractor Incorporated naapoy Light and Hope Overseas Placement Agency.

0: to ang mga training, labi na sa scholarship, hangtod na sa senior citizen. Basta okay. Able pa ka.
1: Okay.
0: Pero depende ra na sa employer. Kung naman lang sila age limit, pila ilang dawaton. Pila age limit nga dawaton nila. So, yan.
1: Okay. So, unsang pong mga trabaho kaha ang makita sa mga local employment na to? Unsay kasagaran karon tourism? Unsa may naadiharon?
2: Di ay kanang sa amo ang na-summarize sa ilahang posting based sa mga employer nga gikinahanglan, naa sila gikinahanglan nga mga general accountant, pwede ni sa mga bookkeeper na to, bookkeeping graduate sa TESDA, na ay passenger terminal operations associate, na ay internal auditor, na ay HR staff, telesales representative, na ay driver, housekeeping staff, na ay food and beverage service staff, na ay kitchen staff, front office staff, human resource staff, call center representative, cashier, bagger, sales clerk, marketing officer, office staff, daghan pang uban. So kani nga mga trabaho nga ilahang gikinahanglan ang mga posisyon na ani magipasibo ni nato sa mga programa sa TESDA ng mga graduates nato pod.
1: So tanan nga mo attend ana, equip na sila anang maong skills kun unsa man galing gikinahanglan sa employer.
2: Hopefully, because we believe nga equipped good na sila kay nagdana na sila sa ilahang NC2, the National Certificate NC2 sa TESDA, level 2.
1: Level 2?
2: O 1 or 2 or unsa.
1: Sa diferensya ng level 1 o level 2?
0: Kuha na siya, Sir Bong, no? Sa, ato ang Philippine Qualifications Framework, kanang trifocalization na to sa educational system sa Pilipinas. DepEd, TESDA, o CHED, na nay mga level. So ang kaning level 1 mo nay gitawag na tog NC1, National Certificate Level 1.
1: Okay.
0: Kanang NC2 mo nay level 2 mo nay National Certificate Level 2. Ang level 3 mo nay pagkakaron mo nay naa sa DepEd supposedly kanang junior, senior high school.
1: Okay.
0: Pero sa TESDA ga-offer paghihapon ato mga training center ana. Pero gahinay-hinay tag migrate into higher qualification. Munang mo, ato na ta sa level 3, katong NC3. Kunya level 4, NC4. Ang level 5 na to, Sir Bong, muna tong diploma programs.
1: Diploma? So, ito ba mura na good as kurso?
0: Kurso, program, kurso siya nga, 2 years to 3 years, nga, gipasibo na to, ang ilahang, girecognize na to, ang ilang program or ilang kurso, nga ang bata, ini-graduate sa bata, pwede siya, third year siya dito, kitulo katuig man, 6 semesters. Pwede na siya, mudiritso nga to sa equivalent niya nga baccalaureate program or BS. Oh. So, muna itong, muproceed na siya sa level 6. Anya, ang level 7, muna itong, masteral sa CHED na to siya. Anya, ang level 6, si CHED na na. O, level 7, muna itong masteral. Ang level 8, last, the highest level sa education, motong mga doktoral na.
1: Unsa man ang mga kursuha sa TESDA nga maabot ang napita? Pitang welding, pwede ka maabot level 6 sa welding?
0: Wala. Ari rata sa level 4 rata, pero pagkakaroon ang available na to nga training regulation is level 3. NC3 sa welding. Lain-lain maguna. Na may ubang qualification or program, Sir Bong, why NC1 o PNC2? Hilargog NC3. Para ng bookkeeping, wala man ay level 1, level 2. Higher man na siya.
1: Higher.
0: So, bookkeeping, NC3.
1: NC3. Kung mag-isigot ka anang level o sa welding, doon ay level 1.
0: Na NC1, ang welding. Ina
1: so,
0: may
1: diferensya sa imuhang skill?
0: Ang level 1, kanong mga plate. Ang welding on, mga plates. Ang level 2, katong mga pipes. In situ. Ang in-sitre, katong ng mga dako, mga apel na ng mga TIG, may ganang mga sub... Kanang mga underwater welding ana something ana.
2: Kataas ang iyang level.
0: Kataas ang level.
2: Complicate ang job, ang job. The skills nga imuhang ma-acquire.
1: So level 3 mo kutob.
0: Ang pagkakaroon pero namo po yung NC4 na to nga uban nga mga qualification pero higher na siya way naka-offer na to ana diri pa sa Bohol. O mostly ana dito sa NCR o uban pang mga highly urbanized nga mga lugar o.
1: Kay kanang kuyaw na og skill na
0: ha. Kaya sa mura na la og kuan lagyo na siya supervisor something ana nga level
1: production
0: o production na siya
1: ihang tira nang mga kuan na kayo seamless na kayo nga kuan niya no
0: sa welding,
1: welding niya nga hamis na gyud kaayo. Okay, so na pa ba po laing opportunities para sa gustong mangitag trabaho sa abroad, ma'am? Guys, good ka ganina na yung mga foreign

0: employers. Unsa man pong trabaho ana sa abroad?
1: Naatay daghang mga kanang gikinahanglan nila naa diri based sa ilahang posting. Naa sila ipanginahanglan sa mga tile setter, na carpenter, na mga panday ni sa gawas, na food processing worker, food manufacturing worker, na barista, na sales lady, na ay waitress o factory operator, mga steel welder.
0: Mauni so, ang steel welder, unsa na man mga
2: steel welder, mga welding NC, welding or gihapon.
0: NC3 na na, NC.
2: Gikan sa steel man gihapon ng NC1, 1, 2, 3 na. So, mostly ana og ilang dawaton no, katong higher level, no, katong mga NC3.
0: Asang dapita man ang nangit kinahanglan trabaho ana ma'am sa gawas? Amerika, asa man Japan adto sa
2: Middle East ni kasagaran.
0: Middle East, ato sa Gaza, asa man na? Kadaghan nga guba dito, lawa.
2: Dili po itong nanggigubat.
0: Dili po itong nanggigubat. Daghan mang tarungo
2: nang dito sir. Tanang malinaw na siguro.
0: Malinaw na.
2: Ato na tamang
0: tanang kongkre, asa nga, construction workers, ito tanang dong dito.
2: Tara dito, maniagod na hitabo sa Marawi, pag pagkalinaw, dito tira ng mga graduates tisda dito.
0: Ito ano, winter, mason, panday ito tanang dito.
2: Reconstruction.
0: No, wait no. Oh, partner sa tisdan ng mga kalamidad na.
2: No? No. Okay, ana amo gyud ta ana. After na ta, after care.
0: Okay, so naay mga opportunity sa gawas, no? So nindot ning opportunity para sa ato ang mga tisdan, no? Ug mag-isgot kag lalawigan sa Bohol, sir, no? Dili concentrated sa tagbilaran ning ato ang tisda, naay daghang areas aning kanabang sayon i-access nila.
2: Na.
0: Daghan ni sila ba? Pila ka buok mo dire karon sa Bohol?
2: Ang provincial office na ang provincial office na to na dire sa tagbilaran.
0: Okay.
2: Pero sa TESDA gyud nga training center yung sa TESDA dunay lima.
0: Lima.
2: Nasa Tubigon.
0: Okay.
2: Inabanga, Pilar og Hagna. Mo gyud nay provincial training centers na to sa TESDA, lima ka buok.
0: Tubigon, Pilar,
2: Inabanga,
0: Hagna, no?
2: Hagna, Pilar og Bilar.
0: Okay. Kaning Hagna dugar kung nahibaw ani no dapit sa baybayon ni.
2: Tuluyos munisipyo.
0: Tuluyos munisipyo no. So kaning sa to pa katong gusto mo eskwela ani, ani mo dong aning mga dapita.
2: Ana dihang dapita gusto sila. Pero aside ana do na putay mga private nga mga TVS mo nang private technical vocational institutions. Unya do na putay mga LGU ran nga registered na karon.
0: Eskwelahan.
2: Kanang eskwelahan nga gipadagan sa LGU like Tagbilaran City College, Trinidad Municipal College, Kolehiyo di Lubok, o Luon, no? Upat pa.
0: Pwede ba ang mga LGU sir nga mo sponsor o kuan kana bang particular training?
2: Pwede kayo kung registered na ang ilang training center adto na sila nimo gasto dito, sila so, ni mo offer.
0: Kinahalan pa iparestro ang training center. For example, LGU Pluay Kindahay.
2: Oh, inyo ha.
0: Ang inyo tanga magpa-training tag electrical, electricians anak Kindahay. Oh. Pila man ka sessions, pila man ka adlaw.
2: Ang sa training kita, sa electrical kuan na siya? 28 days. Electrical installation and maintenance. So pwede ka mo request in fact daghan man tag na training na diha sa Luway karon. Pero kung maggusto gyud mo nga do na mo ikaw galingon nga training center sa LGU Luway, pwede mag-establish mo.
0: Okay.
2: Through an ordinance nga mo establish mo og training center.
0: Okay.
2: Nya once nga na mo training center for a particular qualification or program, pwede na nga maka-conduct maka-offer na mo og training. It's either regular kaninyong kamoy mo finance nga libre sa mga katawan og dunay scholarship slots nga sa TISDA pwede mo na mo tagaan sa scholarship slots kamoy mo implement.
0: Unsay role sa TISDA na kamoy mo instructor?
2: Inyo ha ang instructor og kon training center mo pero kon mobile mo itong gamiton nga mo conduct rag training dito sa TISDA or sa TVI or sa training center nga mo conduct sa training dito ila na tanan. Instructor or trainer o consumables mga gamit ilan na tanan.
0: Okay. So mo na doable pa karon.
2: Pagkakaron mo na dali kaysa mag-establish yun ang training center kay maghanglan pa mo pundo ato mo palit pa mo mga tools, equipment required man na sa pag-inspeksyon.
0: So kana na lang mo mobile na lang.
2: Kana mobile kana gipang training na to da sa inyong lungsod sa Luway. Mga mobile na sila. Napo diha ang training center sa Bilar.
0: Kasagaran ana ang sessions ana straight or by week, every week lang.
2: Depende sa sabot sa trainer o sa mga estudyante kay doon na may panggabiira. Oh, doon na pa yung Sabado Domingo produgay mahuman. Oh, Sabado Domingo pero katong mga nagatrabaho pwede alas 5 hangtod alas 10 mo alaw man ta na.
0: Ang importante ang number of hours
2: nga mamit nimo. Ang nominal duration sa kay di man pareha. Okay, mingon tag driving in situ 15 days ra man na. Og bread and pastry production 18 days. Ingon ana ba? Og welding 32 days, 34 days ana. Oh, so dili pareha. Basta ang kwa lang mamit ang number of hours, okay na na siya.
0: Ah, okay. Sige. Kaya magka-partner ta with TISDA, no? So pila pud ka ang assessment center nga naa sa Bohol?
2: Ang diri sa Bohol, doon na tayo 33 ka mga assessment centers. Gikan ni sa 54 ka mga TBIs nga training center. Niya, gi-accredit na nato sila as an assessment center. Kanang mingon tag assessment center, anang dapita mo take diha ang bata niya makapasar, makompetent mo nang isuhan og national certificate.
0: Ang mo issue ana sir inyo ang office dire.
2: Ang TISDA na to oh, dire
0: oh. Oh, okay. So
2: sa kuan na sir, sa national certificate pero training certificate ang mismo training center o TBI nga gakandak sa training, siyang mo issue pero ang nipirma ana ang ato ang secretary sa TISDA.
0: Unsa may pasabot og assessment centers o training centers? So, may...
2: Ang training center gi-register na siya nga makakandak og training panalitan. Para sa yon driving in situ sample no. Gi-accredit na to ang butang na to training center sa Bilar. Gi-accredit na to o gi-register na to sila sa driving in situ. So once ma-registered ka, authorized na ka mukandak sa training. Training. No. Pero dili ka makakandak og assessment. Kay dili man ka assessment center. So i-accredit na pug ka ang training center registration. Ang assessment center accreditation. So i-accredit na po ka as an assessment center para makakanda kag assessment. It's either sa imong kaugalingon nga mga graduates o katong graduates sa uban nga mga training center nga dili assessment center. Anak nimo.
0: Ang assessment center mo nay mohatag og certification?
2: Yes, oo.
0: Dili ang training center mohatag.
2: Katong national certificate adto tumagikan sa INSI ba? Ato sa assessment center. Pero training certificate, ato sa katong training center. So pwede po ka nga, training center ka, at the same time, assessment center sa ka.
0: Pero ang dako yun na ang assessment center, kaya maumay mo, assess yun mo sa imong skill.
2: Pero di po ka makatake sa assessment kung duwa ka makatraining. Or pwede nga di ka makatraining, naa kay experience. Kanang gitawag na to, kanang na ay recognition of prior learning ba?
0: Prior learning. So kanang experience nimo tanawon ka.
2: Tanawon na naman ay pilapan nimo nga makamahibaw ba kani din isa lang nakadito sa assessment.
0: So pwede ra ka matagaag
2: kung makapasar ka, makompetent ka. Isuhan na ka to.
0: So katong mga tao nga wa pay TISDA sa unang panahon pero kamao na mo welding,
2: pwede mo diretso sa assessment.
0: Pwede mo diretso sa assessment.
2: Basta makahibaw siya sa among katong self assessment guide, iya man tong pilapan nga og ani nga competency makahibaw na si ano. Makahibaw na siya, chika niya tanan, yes. Largo ka, diretso ka sa okay. assessment. Okay. So, pero nai no, amo nang mo training sa ka.
0: Training sa ka. So mura gitawag na to na school of life.
2: Oh, school of life.
0: Experience. Pero bisan pa mag nag-experience na mo, wakay formal training, pero pwede ka makawag certificate.
2: Pwede ka maka-assess.
0: Pwede ka maka-assess. Nindot po ng programa ha. O, nga naman nga importante mga kaiser, kanyang gitawag og Tibet na sa pagpangita og trabaho. O sa may naaaning, sa may magic aning Tibet nga.
2: Sige, Jo, palihog ko.
1: Ang kanimanggong Tibet, Sir Maoni, ang murag practical mo ni naghatag na to og practical nga kanang skills nga needed gyud sa atong mga industry, manggod. So kung naataning kaning TechVoc institution kanang technical vocational education and training kung makakuha taani, so dako gid ang chance no nga makapanrabaho ta kay magamit man ni nato kung unsa ang kinahanglan sa mga industry nato sa in a real world sa workplace gyud. So like kanang moingon tag kanang magwelding, food processing, housekeeping. So kung naa TechVoc man ni siya, Tibet man ni siya, so kung naa taani nga skills, dako ang chance nga makapanrabaho, makapanrabaho ta, at the same time, pwede po na nato gamiton nga mag-entrepreneur ta. Like kuning sa food processing, maggamata ng mga mauni kasagaran gyud nga sa atong mga lungsod, sa atong mga community based training, adto gyud kasagaran mga women's association, mauni ang ilaha kanang gi kasagaran nga ipangkuha kay mahimo nilang pangwartahan bitaw nila nga magluto sila kanang mga bisag mga processed food inana. So mga pangwartahan nila, so mo na nindot jud ning TVET kuan
2: graduate ka.
0: So ako believer ko ana sir, no, kanang mga kuan ako product amo tong ma-consider bagbuktik tong radio operator 2 years. GRCO.
2: Considered to siya.
0: Considered to siya. So licensed radio operator ko. Kaya na may board exam po na mo kita, no? Before ko na himong civil engineer. So ni agis ako og duha ka tuig.
2: Katong nga kuan. GRCO.
0: GRCO. Wala mo na obsolete naman na ako na
2: Peace out
0: tungkol sa technology, no? Pero ang basic na importante paghihapon kanang Morse code, no?
2: Morse code.
0: Didit.
2: Telegrama sa una.
0: Magkamot-maot ang signal. Magamit ng gihapon na. Bisa pag nanota satellite rong panahon na, no? So, sa panapos na to, sir, no? Kung sa may mong ikatambag sa atong mga job seekers karon nga gusto mo anha sa World Cafe of Opportunities karong Agosto 25.
2: Oh, so ang atong ikasulti nila, no, ikatambag, no, nga kinangdan prepare na taan eh. Dadon ang ato ang mga kuan, resume ba, mga biodata diha, mga training certificates, mga ID ninyo or employment certificate o uban pa mga dokumento, mahimo katong nang ambisyon og abroad, dalha inyong mga passport, no? Dadon inyong mga passport. Unya, musayota og adto kay ang ato ang program, Sir Bong, magsugod man og alas 9 pero alas 8 na nata. So nana ang ato mga employers diha. So musayota kay aron mauna po ta og accommodate kay tungod sa kadaghan ani.
0: Whole day ni
2: 8 to 5 de sa Bohol Cultural Center. Unya, aside anang kuan di, Sir Bong, anang mga employers nato, doon na po tayo mga national agencies nga na diha, like Pag-ibig, SSS, PhilHealth.
0: Yeah.
2: Kay mo man ang importante.
0: One stop shop.
2: So naa po na siya. Ato po nang imbita na sila ay alamisa dito nga mo kiter po sila.
0: Nabay kape, libre ng kape to.
2: Actually, Sir Bong, doon natin mga TVI sa mga eskwelahan nga mag-display dito, mag-demo,
0: na dito,
2: mga products. Nasad, libre na.
0: Okay, nindot na. Okay, so
2: so akong gidapit, Sir Bong, no, ang atong mga kaigsoonang bulano, no, nga dili na to ni pakyaso ning maong kaigayunan nga maka-avail tani, no, basi hindi ay ang atong suertes panarbaho, ang atong mga gipangdamgo sa kinabuhi mo nay katumanan kanang Agosto 25 nga makatrabaho ta, it's either local or abroad.
0: Ang skills anak sir dili lang for employment, I think it's also for business, no?
2: Yes,
0: magamit nimo nang maong mga skills to engage in business.
2: Entrepreneurship.
0: No? Entrepreneurship. O gari ka sa welding, pwede ka magama kag shop, no? Kukiri, pwede gari ka sa magama kag big shop.
2: Big shop, mga na.
0: So nindot kayo, no? O nga oportunidad. Atong atuon ni mga eksamen, mga sano, nga mga graduate sa TESDA, no? Karuning Pizza 25, I think
2: Sunod Martes
0: dito sa Bohol Cultural Center. Alas 8 nga to sa alas 5 sa hapon, no? Follow your dream.
2: Follow your dream.
0: Ang TESDA kaagabay anak mga kaigsoonan sa itong mga damgo nga makabot na to. Sir Floro, salamat kayo.
2: Salamat po, Sir Bong.
0: Nganiya mo karon, nakahatag mo og na to na ligon nga informasyon para sa itong mga nagkinahalan og trabaho. Ang TESDA og ang inyuhang mga kahago diha dakong tabang sa itong katilingbang Pilipino. Thank you so much sa mayong buntag kaninyo, Sir Floro og Ma'am Joanne og Ma'am Joy. Thank you.
2: Salamat kayo, Sir Bong. Okay, salamat.
1: Kayo. Salamat, sir.
0: Atong nauban sa di padugay mga kaigsoonan ang provincial director nga si Floro T. Ringka, PhD. Mga kaigsoonan, no, ang happy sa TESDA dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol si Floro T. Ringka, PhD og technology sa technology management, mga kaigsoonan. At doon na ito na, nagbitbit sa itong oras, 10 minuto sa dili pa, ang alas 10 sa kabuntagon.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
4: Ipawin niyo metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
5: Para mas mahimping ang tulog, ipawin niyo metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
6: Pagkatapos ng trabaho, paulin niyo metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
7: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
8: For better life.
9: IATF, inyong alaganta forever.
10: Arita sa itong segment, mga kaigsuunan, sa ato ang Operation Tabang.
11: DYRD, Operation Tabang.
10: Niya sa itong studio, mga kaigsuunan, mga yugtabang na tukaron, ang usa ka lalaki nga gwapo. Ayo kuanang masin mo karon makita ni mo kagwapo ha. Oh, ngayo ni og tabang diri sa tong studio. Brad, kinsa unsa itong ngan Brad?
12: Ako si GC Miano, sir.
10: GC Miano.
12: Taga Kandihay.
10: Usa apelyido nimo ba, Brad?
12: Miano.
10: Miano. Oh, GC Miano. Kanang ko usa ka ngan rato. So you are GC Miano. Pila edad, Brad?
12: 31 anyos.
10: 31, taga diin?
12: Taga Kandihay.
10: Usa nga barangay?
12: Pagahat.
10: Pagahat?
12: Barangay Pagahat, Kandihay.
10: Pagahat, dool ni dagat, dili?
12: Layo ra.
10: Okay, mangayon to kong alimango ni mo, ah. Pagahat, Kandihay, no? Minyo, ulitaw?
12: Ulitaw.
10: Ulitaw, okay. Nganong wapa man ka, maminyo, nga gwapo man ka?
12: Wapa, sir.
10: Wapa?
12: Wapas, kuan.
10: Mga nga ilagi, kagbadji lagi?
12: Ay, siyempre.
10: Ah, siyempre. Okay. Sige, kanan ko lahi mong angayan. Sige, JC, may ano, nganong niya makasa itong studio karon? Unsa day problema ni mo, Jess?
12: Ngayon, tako ginabang, sir, sa pinansal sa mong pag-ospital sa akong magbos ba, bata na ospital da sa Galyaris.
10: Na ay, na imong bata?
12: Umagbos na, sir.
10: Unsa yung magbos?
12: Karang na ay dinala bito sa akong misis.
10: Ah, dinala sa imong misis. So, so naa kay partner?
12: Na karon.
10: So dili pa mo minyo kasal.
12: Live-in partner.
10: Live-in partner nimo no. Unsa? Ang imong live-in partner na buntis, imo lagi na nga adili na imong bata. Sa lain nga laki na. Unsa mo na manganak karon?
12: Dili sir na confined sa ospital.
10: Ang anak sa imong partner maoy na confined. O pila edad ang anak sa imong partner?
12: Duha pa ka tuig.
10: Uy, Ginoo ko. So duha pa ka tuig. Ang bata sa to pa gibiyaan siya sa iyang primerong laki nga ano mang
12: sawa pa gyud mga anak boros pa
10: gibiyaan na.
12: Oo.
10: Sumurag ikaw kasi mutin mo barog anak nga amahan.
12: Amahan kay may ningkuan ni matuto nga bilang amahan di.
10: Nindot pud na kay automatic na anak kay anak, no? Aron di na ka magproblema. Duha ka tuig ning anak.
12: Duha.
10: Babae ni lalaki.
12: Babae.
10: Ngano na unsa man dinhi nga anak sa imong partner?
12: Kuan the speech sa unsi sa pag uli na ug trabaho na wa dihag bata kay adto sa pikas balay nila sa iyang apuhan niya pagka kadlawon niya na gitaki bitaw hilanat bitaw niya gikumbulsyon wala
10: mi
12: wala man may pud kahibaw og kuan gi dito ba pikas balay pud na nga to gi apas ramis iyang maguwang nga bata kay ning tikig lagi kuno ang bata ning saka boy. Ang kalimutan sa babaw nya
10: so Ginoo ko convulsion niya gi ko ana sa una elementary pud
12: gigingaton na mas kay daga na mo sa ospital sa Kandihay.
10: Mm.
12: Matong nga gibalik-balikan magtaas og hilan at di man muus matong pagka pediatrician sa Palis repair na lang nila dire sa kuan Galyaris.
10: Galyaris, kamusta man ang bata?
12: babintahan ang pagamay pero di lagi kadyo ka ilan na mo kay murag ang kagaw ni saka sa utok ba murag
10: unsa may sulti sa doktor maluwas ra nang kagawa makuha ra na
12: makuha pero dugay-dugay pa pud
10: dugay-dugay ginuo ko no so ang saka kagaw no so kaning bata bisag dili ni imo pero pagkatao ani ikaw joy murag namatan nga amahan ikaw joy nagpadako ani silbi no so luoy ra pud ning bata no so di pa kailan ninyo pero
12: murag nawa pa siya sa iyang huna ba murag ug matupukan sa antibiotic mura sa magtulala nga na sa kasagaran mo makaila nga na kasagaran di pwed
10: unsa may sulti sa doktor unsa na unsang nganong na ngadto man siya sa may kosa yang ilanat na kagaw na may virus
12: na may bacteria nga saka kuno sa utok may mo na infection
10: nganong man to may bacteria na samad ginuka
12: sa mga bata ginuka
10: nga oy ginuo
12: muna pa kuan ra bawa wa bitaw kuan na pud sa mama mato nga hanggi ing nanog
10: mozo ni bantayan ato ning mga ginikanan ta basta gali antong bata na isamad sa tiil ginuka ana musud nang bakterya ana
12: mo matong gingan pa dito skandihay nga i-repair ni nato kay aron makuanan kuno gitupukan diri sa dugukan og pakuan og fluid say, di man makita sa dugo og sa iyang hugaw ang kuan kanang naay bakterya di dito ning kuha og fluid gikan sa utok mo nga mo nakita ang kuan sa laboratory.
10: So tuwa dito sa utok misaka nagkagaw, no? Nagagaw. So ang sulti sa doktor makaya ra makuha nila?
12: Makuha ra mo pero dili lagi pwede mo ganang madali.
10: Dili madali, no? Susluuyas bata, no? So muna itong pahimangno sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon, no? Importante na pagbantay mo ng mga samad-samad yung bata, mga nuka, unsa pa na diha, no? Kaya anak musod ng mga bakterya.
12: Dili pa kumpiyansa.
10: Di ta mo kumpiyansa, ana. Sige, Jesse, no, naminaw na to ang itong mga igsuong bulanon ron nga mapinanggaon sa mga nagkinahalag tabang basin na nasla ikaluoy po nimo. Para yun.
12: Mangayon lang ko ninyo o hinabang po o bisay mong galuloy on or bisan prayers na lang para sa akong bata. Para to, dagang salamat. Yeah.
10: Okay. So, mga kaigsunan na diri sa itong studio si Jesse Miano. Nangayog tabang kayang bata in tao na ana hospital diha karon no dos anyo sin saka nagkagaw sa utok na siya karon sa ato ang studio sa ilahang pagpangayog tabang kay tagakandihay layo labay gyud ni sila no ilang pagpuyo dai sa tagbilaran pagkaon og uban pa atong tabangan mga kaigsuonan nasayod mi nga kamo diha andam og tagana muhatag sa inyo ang tabang sa masayong gipakita sa paghatag pinagi sa GCash nato sa 0927-641-6486. Ato dahil mga pasalamat sa tanan na itong mga loyal donors sa DYRD para sa mga nagkinahanglan.
8: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, ug Historia Family.
13: DYRD Operation Tabang.
10: Mga kaigsoon, katong gustong mo tabang, aron dili mo magkalisod po kaayo, at tutang mo agi sa atuang GCash number sa 0927-641-6486. Jesse, salamat sa iyong pag-salig sa atong tulumanon sa DYRD inyong alagad. Makalaom ka nga na ay tabang ang madawat ni mo.
12: Salamat sa iyo.
10: Okay? So, ubanan sa itong mga pag-ampo. Jesse, kay ang bata, gusto kaayo itong sitwasyon sa bata ron, no? Aron na kaloyan ta sa Ginoo, okay?
12: Salamat.
10: Unsa trabaho nimo?
12: Construction sir, pero naundang lagi.
10: Unsa man construction na ka? Unsa may abilidad nimo?
12: Panday mason.
10: Panday mason ka? Oh, dako sweldo.
12: Sa irrigation.
10: Sa irrigation. Oh, pila ni sweldo dito panday mason dito sa inyo ha?
12: 600.
10: Oh, so nahunong ka karon.
12: Okay. Kuan gihuwat pa pud bidas tugas babarangay tugas kanday kay upay. Boga so good na ba?
10: Tagsaraman po na mabasiyo hinuon ang panday mason kay gamit man akong panahon na, no? So, adyaw lang pag adyaw pag gagasto dyan mo, pag tigom. Nagabisyo ba ka?
12: Wa.
10: Minom ka?
12: Panagsa.
10: Gamay? Gadrags ka?
12: Wa.
10: Adyaw dyan, ha? Di maadyaw na. Magsigrilyo po ka?
12: Kuha ng unahon dyan, pamilya.
10: Pamilya. Salamat. Lindot na imong values. Nasa pamilya yung unahon.
12: Iso daron magkuha pamugas?
10: Tinood. Bugas unahon. Ha?
12: Kay bahala kap- na ng sudaan. Makitaan raman na gulay-gulay. Basta na ibugas lang.
10: O, tinood. Sakto dyan ang imong hajis, no? O niya, kanang hagot sa mutang nga trabaho unsa ato ready ang iwaldas og inom-inom og sigarilyo na tong hinaguan,
12: ha? Dapat jud mag-mindset jud daan para naay makaon kadadlaw.
10: Tinuod, tinuod. JC, wala tayo oras. O, gahota na lang dito itong mga hingtabang, ha? Balik ko ito pagpasalamat sa mga hingtabang sa tuwang tulumanon, mga kaigsunan sa Operation Tabang. Laing tao, laing nilalang ato yung suon, mga igsunan ka nagtabang. Salamat daan sa inyong mga tabang. Ako magpainomdom ka ninyo, mga igsunan. Tumarkita ka nunay o Gadget Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toksin sa itong kalawasan. Busa batasana, take every day. Gadget Detox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Napopos na ang atong adlong Webes, mga sano. Ugma na po, Biyernes, magharong tas kahanginan. Dinhilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.
13: IATF, inyong alagad ta forever.
14: Gisaliga!

0: Uy, nabugahat ko.
1: Naapa siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life Prolonged Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una,
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
11: Strong sa una, Herba Strong Garun.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
18: Alagang Unilab yan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Naulian na ka ma?
19: Wa pa.
15: Naulian na ka ma?
19: Wa pa.
15: Naulian na ka ma?
19: Wa pa.
20: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
21: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
22: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
15: Naulian na ka ma?
19: Gahapon pa!
15: Ah, kuya waoy!
21: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
18: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
24: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
25: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
26: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
27: Ang istasyon sa katawhan.
26: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
28: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana?
0: ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan. Usa ka pagpakabanat? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot? Pagpakabanat? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang apanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
1: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning Tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo, pag-alagad nga gihatod ngadto sa katawhan sa nagkalainan dapit ning atong lalawigan sa Bohol. Ang paghatod ug pag-alagad gipanguluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Awintado, uban sab sa atong talahurong Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga may paabot sa serbisyo ngadto sa nagkadayang lugar ug ang katawhan nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Ares Awintado. Sa ngalan sab sa paimo, tinugdan sa mga butang nga among ipaabot kaninyo uban sab kanato nining Mount Tulumanon si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD, diri sa Master Control, uban kanamo mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tolop, samtang diri sa video Jeric Ihok sa gihapon. Uban sa akong kauban, ako si Luloy Tutas Suble, may buntag kaninyo.
2: Kanatong tanan, mga kaigsunan among mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawas atong probinsya sa Bohol, gawas atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay ug sa makausapan, nagpasalamat ta sa labaw mga gahom nga karong adlaw gitagalang usab kitang maayong panglawas. Ug ania nakatubang kaninyo nining atong programa pagpakabana Bulanon ug kami diri sa studio nang hinaot nga kamo dina sa tagsa-tagsa ka Panimalay, tagsa-tagsa ka Buatan. Kunhain ka man karon gitagaan usab kalangsik ug kaligon sa inyong panglawas. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag Engineer Gilbert Tulop.
1: Maayong buntag. Ito
2: ang Bro, may buntag bro.
1: Bro, may buntag.
2: Sa tanan na itong naminaw karon, may buntag kanini yung tanan, no? Nga ito ang i-shoutout, ang ito ang mga kaubanan sa PCDO, sa itong mga SEDO karon nga naa, naga-duha na ka, tulong na ikadlaw, nga pahiga yun o training, no? Di na sa Rinas, naot nga masilsil niyo inyong alimpatakan ang gipang kanang kuan gipang paambit sa to ang mga speakers, no, o magamit na to inig panerbisyo na to dito sa to ang tagsa-tagsa kalugar karong adlaw bro pizza 20 na murag di na gyud malikay ano nang ligid na gyud ang mga adlaw bro
1: mga ninduha ka Sabado bro
2: mga beer na
1: Ber.
2: Ber. Oh, mukanta na si Jack kanang kuan ani. Mukanta na pud si Jose Marichan. mo kalit na gawas laban na si Jack. Ha? Dili si Jackie Chan. Si Jose Marichan sa iyang mga paskuhanong awit.
1: Mugawas
2: na. Mugawas na sa Facebook nang sige li-li sa pultan karon. Wa pa mo li-li si kuan Jose Marichan pero ini kuan. Inig mga beer na, asugo na.
1: Wala.
2: Pero mura maglang kaminos ning atong Pasko o kanang celebration, bro. Kaysa una, o gusto na may dagang dayan-dayan.
1: Kalubihan sa una, bro. Bitayag dayan-dayan. Kabantay ko na. Bitayag dayan-dayan. Oh, nagani mga balay uban, bro. Ah. Puno sa dayan-dayan. Oh. Napoy uban, bro. Hingapi lang po sa dayan-dayan. Napoy uban nga, wasan. Depende po lang siguro na, bro. Di po ta kaingon nga gumikas panahon. Kaya pag sa ulog o usa ka butang bro, labi na sa kapaskuhan, di ini mahog o dipindi. Kaya da kong kasaysayan eh bro. Matod pas mayo mo balak o may masulti bro, may tungod sa Pasko, gianak mang manunubos.
2: Mauna.
1: Gianak. Mo'y pagkahimugso sa manunubos bro. Na do na paingon tos pasungan kay gilutos mang gilikanan.
2: Malige.
1: Gilutos ang gilikanan bro. Nakapananghid intawag arena
2: si, tungod to ni kanang emperor Herodes ba to? mabitan ng tawag. O, dyan mo po yung, sa una na may nga ni Herodes, karoon na po ba yung nga ni Herodes?
1: Wala may musagok, bro.
2: Di na mo na maglain paminaw ni mong nga ni Herodes.
1: Sabot si, na Judas.
2: Ha?
1: Sabot na Judas. Pero ka ng Judas, do.
2: Duha
1: man na sila.
2: Oo.
1: Pero, at ingon mo mag-uwi na sa mga tigulangan nga, mo mag maglikay lagi.
2: Lain mag-upon ni paminaw ni Mungan Judas.
1: Judas, mag-utol takaway.
2: Murag, suberbiyong dako. Kaling gandan ka guda, suberbiyong dako. Muhang role sa...
1: Gihubad man po, bro. Nga dili ang Iskariote.
2: Ano, itadiyos.
1: Ano, itadiyos.
2: Pero kanang Herodes murag wako kadungo kanang Herodes.
1: Kusan,
2: pero do nalay kanang mga tao bitaw nga mga maldito nga kuan sa una tawo gunog na napud ni si Herodes. Pero wala na nang kuan.
1: Nadlok man to stagna, bro. Ano naman lagi usa ka bata laging mubarog. Mo to. Ibang lutos.
2: Wala. Karong buntaga, bro, ang ato ang medical sana, MOU.
1: MOU?
2: Medical medical o
1: Outreach.
2: Kuan ato a karon sa hagna o Pascual, San Pascual ubay.
1: Ito San Pascual.
2: O gapahigayon og usa ka barangay kuan, no? Kaning consultation o kaning ato ang gitawag og pag-apod-apod og mga medisina o mga kaning medical mission din ha, sa ato ang San Pascual ubay karon. Daghang salamat sa gapadana to ani nga si Ma'am Bubbles Sophia Minusa. Nga ato dito karon gapahigayon din ha, sa ato ang San Pascual ubay. Daghang tao dito, bro. Kinsa ka na, may avail sa mga medical check-up, ganyan tuang pagpanghatag o mga medisina para sa klase-klaseng mga sakit, no?
1: Sakit po ka rin, bro. Kaya mo nag-tuyok-tuyok, mansas buhon, bro.
2: Bitaw,
1: ha?
2: Usahay po, ganyan, katungod siguro sa itong kainit sa panahon, no? Mm-hmm. Diri sa tuang lalawigan sa Bohol, dabi na diri sa Visayas, Mindanao, perting inita, galagiting ang init. Pero dito sa Luzon, tuwa po yung baha nito. Loo yung tao ng mga tao dito, no? Bakita niyo mo kung taga-disa mo, ingon ang taga-hita, hanggang hita yung tubig, mingon po, taga-liog ng tubig, ang uban.
1: Kana na bang isusi sinado, bro? Kay baha, araba po yung kahulugan, ano, bro?
2: Baha, oo. Mo balik na po ang isyo ano, sa blood control na po niya. Malakbita na po ang isyo sa blood control, ano, bro? No? Nonsa naman eh. Imbis nga na ay blood control, wala na may no-i control ang baha.
1: Yeah, pero si Honda po yung mga proyekto sa TISA, bro.
2: Oh.
1: Tourism Infrastructure and Enterprise
2: Authority.
1: Mumunang TISA. Pangsusihon, bro.
2: No, murag doon ay ito ang dadi na kabahin na ng TISA, bro. No? Sige, bro.
1: Pero unahon sa nato, bro.
2: Sige.
1: Pagpasidungog, bro. Bag-uta ka ron og napulkon chief sa Region 7, bro. Atong napulkom sa Region 7, ha? Bag-o, bro. Tubayan atong pay mo, bro.
2: Sige, bro.
1: Strong coordination between government institution continues to support peace and order and effective public service in Bohol. This was after the provincial government of Bohol, led by Governor Aris Amitado, welcomed the newly installed National Police Commission Chief of Region 7, Regional Director Attorney Leonora Bartolome. During the courtesy visit of Governor's Office, August 17, 2026, Bartolome was accompanied by Napulcom 7 Assistant Regional Director Attorney Lisel Lamedo, Chief of the Technical Services Division, Attorney Giovanni Bravo, Napulcom Bohol Provincial Officer, Attorney Peter Bill Elizalde, and Administrative Assistant Leah Amor Lanet. Mga dagko, bro, ha? Ranggo. mga napulkom. Officer, inumduman na to, bro, sa dipatamuad to sunahan.
2: Unsa meaning sa napulkom kito, bro?
1: National Police Commission.
2: Unsa may role sa ato ang napulkom?
1: Usa sa dako nilang tumong role o ilang papel. Kana bitong mga apply o police, mga apply tanduha. Ang exam, sila ang mo
2: handol sa exam sa para exam. Mahimo kang police.
1: Para mo pasar gyud so, ka police.
2: Kaniad tugot, ang police, bisag kinsa mo exam, di ba?
1: Oo, bro. Bisag politiko mo exam, oh. Bro.
2: Pero karon murag na may specific na kanang kinanglan graduate kag criminology, di ba?
1: 72 units. Ugwa mo sa ba? Ugwa mo sa.
2: No, na kay 72 units sa criminology, di ba? Nya, kada po na pull ko, mo po na usas mga kuan sa PNP, sa PNP, no? PNP man ang napulkom, di ba?
1: Oo, PNP.
2: Usanas mga nag, kuan po sa pagpairal sa ilang mga administrative nga kaning mga kaso, di ba?
1: Usana, bro.
2: Lain po dyan sa IAS.
1: Lain sa itong IAS, bro, kay murag specific to nga, murag, mura-mura to siya, ugnay iyang objectives, good bro. Ang napulkom kay, murag galihok sa nasyonal.
2: Ang IAS, murag mo recommendot mo recommend kung doon ay mga kasayupan sa usa ka personnel sa PNP ngad to sa Napulcom.
1: Oh.
2: Di ba? Ang inala mo siguro?
1: Indusar na ito ni Tawana kay Murug Hingkitan ni Drive Hubog. Isip mo tapata Drive Hubog bro.
2: Oh. Mani ni ay role sa Napulcom. Sige bro.
1: Sa Napulcom. Diba so, atong padayunan bro, atong padayunan tang atong nasugdan, the courtesy visit provided an opportunity for the Capitol and Napulcom 7 to strengthen coordination and discuss continued collaboration in implementing programs and activities that contribute to peace and order and public safety in Bohol. Bartolome expressed appreciation for the Capitol's continued support for Napulcom and its program and activities. O, daan naman eh bro, wa magyoy usa ka programa sa usa ka ahensya nga medumili ang Kapitolyo sa ngaan sa itong talahurong gobernador sa pag-abag ug unsay gikinhanglan bro. Tanan man eh. Matod pa. Tubalikan. Bartolome expressed appreciation for Capitol's continued support for Napulcom and its program and activities. Tingog ni Bartolome, we thank you very much, Governor, for your continued support. Your support means a lot to us and we pray for the good and success of Bohulanos and our future endeavors. Thank you for continuously being a partnership with all our programs and activities, Bartolome said.
2: So, pirmingga support ng atong provincial government sa ilahang mga program sa atoan na Napulcom. Even the whole PNP o sa BPPO, diri sa atong probinsya sa Bohol, supportado sa atong gobernador. Mamo ni usas mga kuano, nga makita ni mo kung unsa ka epektibo ang ato ang relationship between ato ang provincial government, kaning katong kapulisan, kung ang kahapsay na o kalinaw ang isgutan na to diri sa ato ang lalawigan sa Bohol. O talking about sa ilang mga programa, kaning pagpanakop landaan sa mga drugs, no? Imong makita na suportado sa itong gobernur ang mga lakang sa PNP. In fact, usas mga lakang anak nga gihimo nga pagsuportar sa itong gobernur, kanila lang na ang, kung na makadakop ang itong mga kapulisan, adunay premyo. Kay gipang dakop nila ng ato ang mga kaning labi na ng mga high value individuals na naka makita nato nga kuan gisuportahan sa atong gobernador mga logistics no sa tanang palisiya andam og willing kay itong provincial government nga mo suportar sa mga programa sa atong PNP through sa namunuan nga si Governor Aris Omintado. Muna nakita din ha sa taga ng Pulco nga may courtesy call gud sila sa itong gobernador.
1: Itong gobernador. May bisita gud sila bro.
2: Nahinangop sila o na naganahan sila sa pag-suportar sa itong provincial government sa ilang mga kaliukan.
1: Okay, sila kung may bisita bro. Silang may bisita atol sa niya itong Agosto 17 ni Montuig, bro, no? Silang may bisita. Wa pa sila ma-promote kaha sa ilang katungdanan, o diba? Wa pa sila makaanha sa Kapitolyo. Sama na sab sila nato, bro. Nasayod ng daan o katawang bulanon nga
2: unsa ilang
1: mupaluyo gyud ang provincial government.
2: Yes.
1: Sabisan unsa nga inunta lang ipabati ngadto sa atong gobernador sa ngan sa probinsya, mupaluyo gyud. Nasayod na sila ng daan. Kay kaniadto pa, bro, sa unang termino ni gobernador Aris Aumentado, labing pasalamat sa mga estudyante. Apil po itong nangitag trabaho, bro.
2: Yes.
1: Kaya na, na may job.
2: Mga summer jobs. Mga no? Summer ipang job. Opening, mga opening, no?
1: Mga opening. So, maingon-ingon na ito pagkasulti, ha? Tanan nga miduol diha. Sangan sa kayuhan.
2: Gipaminaw.
1: Gipaminaw.
2: Okay. Daan naman ang gisulti sa itong governor regarding aning tanang sektor, no? Tanang sektor. Ang iyang pamation, ang ilang mga yangungo o mga ilang mga programa, kung asa po makasuportar ng atong provincial government, no? Suportado pirmi ang tanang puan sa mga Muslim, at sa senior citizens,
1: senior citizens.
2: Mga batanon, kaning mga kaning single parents, di ba?
1: Single mom, single.
2: Ayan lang, ayan lang ang isiko. Kung kaning single mom, murag apil kas mo suportar ana.
1: Ma? Tuyo to nako kumudagan ko, bro.
2: Pero sa mga single parents
1: nanilhig,
2: na
1: ano nanilhig na?
2: Nanilhig na siya. Bitaw. Inani, no? Mauni niya nga. Ito bitaw pag-premierong lingkod sa itong gobernur. Kuani mo nga siya, consultative nga klase sa pang-gobyerno ang iya nga tanang sektor paminawon o unsay ika, unsay mga decision making, maminaw siya sa maong mga sektor. No? No, wala na gitagaan gyud og pagtagad ni gobernur tanang sektor.
1: Ang asa tanaw, bro. Kadaghan ko nakadungog ini nga ang dagan sa pamaaw ang pamaagis pagserbisyo ni gobernador Aris Aumentado sa iya personal, bro. Murag AX.
2: No.
1: Tukod og balay. Personal nga gasto. Oh, 131 na. Kabalay. Sa ato pa in crisis situation. Karon, bro, pag-abot po din yung mga muduol niya na may problema. Oh, tabangan lang sa pag-iapon. So, nahimong limpyo ang gobyerno o malungtaron kay ang nagdala po sa gobyerno, bro, sa atong pang-gobyerno, Gobernador Aris Aumentado, bro, naamang po sa huna-huna na ang limpyo, ang kusgan ng pang-gobyerno, ang malahutayong pang-gobyerno, maugyod ang idulot og matagamtaman sa mga tao.
2: Yes.
1: So muna, bro, nga makaingon ang uban mga higala, ang katawhan nga wa pa musakas Kapitolyo kay magpasalamat, nahibalo na nandaan.
2: Aha. No,
1: nahibalo na sila daan.
2: Ato ding kuan po niyo? Mo ko ako gamay, bro.
1: Sige, bro.
2: Ugma sa palis sa hapon aduna tay ihatag dinha sa ato ang San Vicente Trinidad.
1: San Vicente. Oh,
2: San Vicente Trinidad, kanang gitawag nato TTIPA, Trinidad Talibon Integrated Farmers Association, usa ka kanang livelihood cheque nga ihatag, personal nga ihatag sa atong gobernur kay nanangayo. Mao lagi ni atong giingon nga naminaw si gobernur sa tanang sektor
1: og
2: tanang mga organisasyon, pero maghatag siya og livelihood check din ha sa ato ang TTIPA kay kini sila nangayo og ayuda sa atong dili ayuda kun dili maghihimo ni nilang livelihood kaning mamalit sila og abono og ipagamit sa ilang kuan din adto ra sila mo palit sa ilang abono din ha sa ay ilahang organization.
1: Sila na po'y capital. Consumer sa ilang...
2: No, sumuranig seed capital nila. So, ugma magkita-kita ta sa tanang taga-TTIPA, muna nga itong governor o personal nga itunol ninyo ang inyong pangayo nga livelihood ugmang adlawa.
1: Ugmang adlawa.
2: Sa taga-TTIPA. O congratulations sa tanang taga-TTIPA kay dako-dako din gigahin sa itong governor para ninyo.
1: Sana Trinidad o Talibon?
2: TTIPA. Trinidad Talibon Integrated Farmers Association. So, muna na ang mga panghitabo ugmang adlawa.
1: Katong imong giingon, bro, nga ugma, Kapahinomdom na kusloon, bro. Gobernador Aris amintado sa duha ka adlaw. Domingo o Sabado. Giduaw ang 16 ka barangay sa loon, bro.
2: Yes.
1: Ugma kay holiday man.
2: Ba holiday ba ugma? Mura wa man i-declare.
1: Ha? Gideclare na ba?
2: Wa pa. O man damo i-declare siguro o kung sa holiday.
1: Kung ganina spy mo, bro, gadeclare na mo pay mo.
2: Ha?
1: Gadeclare? Kaya wa may capital reports ugma.
2: Pero, unsa kay klaro ani, no? Wa man tay...
1: Pero yan to
2: na ko. O may kanang kuan sa gikan sa nasyonal. Ang pag-declare ugma nga unsa man na Ninoy Aquino Day wa na?
1: Benigno Aquino.
2: Wa man siguro. Kay pero man ma holiday man og di basta magpadayon ang atong pagadto dito sa titipa aron hatag kay ang maong livelihood check sa titipa.
1: Mao man si mao man ang atong gobernador, bro.
2: Why holiday
1: hay? Sabado, holiday.
2: Holiday hay ni. Basta kay serbisyo pang gobyerno na permi.
1: Pero mobilin lagi po pag murag pahamat ngon mo ba sa lain bahin?
2: Yes.
1: Ayuhan ninyo.
2: Ayuhag da.
1: Ayuhag da.
2: Kay dugangan na to.
1: Dugangan.
2: Pero pilyor gani.
1: Di na dugangan.
2: Mingon man og napriso gani si Estrada og si Rebilla. Nagdagkong tao, kita pa kaani. Piligro. Tarungan ang ninyog da ng kwartas gobyerno. Kay piligro. Napriso mga nindag kong tao, kita pa ka?
1: Malipay mangupod ang gobyerno, labi na ang lingkod sa panggobyerno, bro. Kung tarungon, sagdala.
2: Dako kayong kalipay.
1: Dako kalipay.
2: Siyempre, kung mutunong lang ang usaka proyekto ngadto sa usaka organization o co-op ba, unsa pa din na, basta matunong, dako kayong kalipay dako sa kalipay. Kuhan nga, uy, nang silbig yun akong gihatag nila din na. So, atong dugangan.
1: Dugangan.
2: Pero, og inyong house yaw na daw. Sa ininsig pa, house yaw.
1: Mo ba yung house yaw sa inato, lamu-lamu?
2: Oo, lamu-lamu. O, watakibog yun sa na din na. Bulsam na din na. Mga po na maingon siya nga ayawin taon kay mapriso taan eh. Priso, galing dagong tao, kay tapabakaan eh. No? No na yung mga klaro nga transparent kayo nga tong gobyerno regarding aning pagpanghatag o mga livelihood nga ganahan yun nga unta mo sinso yun kay para manas kayuhan sa tong mga katawahan
1: para manas kayuhan
2: doon na mingon nga ala gamitan na ninyo pariban mo niya
1: sa to
2: pariban
1: na po'y magungalan na may butok ka ako na basa
2: o diba kanain yung buhok himuan ang bulaw. Kung di ba, pag inom-inom mo din na, dili. Kung dili, yung gikuang, basta mag-ayo lang ning inyuhang program, makaning ato ang gihatag, dugangan. No?
1: Dugangan.
2: Sa itong imuhang giingon, bro, murag maayo magkabahin sa Biblia ka itong talents, no? Itong gibinlan o kwarta, tulog ka tao.
1: Oh, katong gibinlan o talento, bro.
2: Oh, talento, talents, di ba?
1: Ato lang lahuson.
2: Oh, sige.
1: Gidawat ang usa. Gilubong, bro.
2: Gilubong. Kaya mahadlok siya gastuhon. Mahadlok siya o paninglan.
1: Ang iya tingali nga pagbalik, muingon ang gatag. Asa naman to?
2: Dara.
1: Pangitas ka, bro. Bantok-bantok na mangita. di naman madag. Tudlo, ray, koy-koy. Kaya nabantok-bantok naman. Wa man daiga, bro.
2: Wa daiga.
1: Wa daiga.
2: Oh. Ang ikaduha?
1: Ang ikaduha po, bro. Ginegosyo.
2: Ginegosyo.
1: Day gunon unta.
2: Oh.
1: Luka pa man.
2: Aho. Napurdoy.
1: Napurdoy.
2: Murag niya ito nasuot. Niya din yung dapita nasuot ang kapariban.

0: Ang usa bro, no. Milan to.
1: Milan bo.
0: Munay, no. Biblically speaking,
1: Mote, na-appreciate.
0: Appreciation ang atong mapaabot nga doon sa katawhan. Ug ang katawhan po, dili ikaglimod, di po malalis. Mudahig po sa atong talahurong gobernador.
1: Yes, muna siya. Mudahig. Muna ang inana.
0: Inana na gana.
1: Okay.
0: Na, mula gina bro, maniguro, maniguro bro, ilubong.
1: Pero kana laging, kana ikaduha mo, kuyaw, kay ginigusyo.
0: Ginigusyo,
1: pero tuas lain ginigusyo. Kaya nga naman, ang beauty parlor may nagnilang ining lambo at doon kay gipariban.
0: Oo mo lagi. Unya usahay po bro, mabasa po. Municipality kakpet.
1: To alin to, no? Duha ramay pilian inilugbiya pero pero pirming kapilde kay di mo bati o kasakit sa kwarta nga gigasto kay di man ihang kwarta sa kwarta bas gobyerno yung kwarta bitaw dis gobyerno pwede rin na to atog buangan pero huno na oni mo nga para na si mong kayuhan
0: pero kadtong di maayo bro nga mo dumala bisag markahan pag puro official use only parking gapon
1: Pana ron mo ra gi ban na na
0: gitinood
1: na
0: ba
1: gitinood na gyud nang wala na mo puro official use only mo parking nga buangan mo ra nako kag tulubago na na sa kuan tuy pwede ka mo ombudsman na makasuhan ka.
0: Nabitaw uban mo nagbuangan bro. Di man tikitan sa buangan mo yan haon ito. Paglingi-lingi bago may purpisyal yun ulit. Gidistansya mo pong bilin bro.
1: Tua po dito si Laos Kalimian.
0: Una di po sugot si gobernador sa mga ingon anak ng mga punto bro.
1: Yes. Kinala transparent. Transparent po ng itong paghatag o mga ayuda. No? Mga kwarta sa gobyerno. Dili na ito tamhangan. No? Okay. Sa uban na ito niya bro. Nga da na to gikan sa pay mo?
0: TISA bro.
1: TISA.
0: Kini Tourism Infrastructure and Enterprise Zoning Authority.
1: Nindot kay na. Kay ningan ni sila dire o ga inspection gyud sa mga kwarta nga gibukbo dire sa tong lalawigan sa Bohol, labi na din na sa ato ang lungsod sa Panglao diin dako-dako nga kwarta nga nabukbo din na sa atong sa atong lungsod sa Panglao. Tanawon ra gud na nimo kaniadto kaning gitawag natog Aluna Beach. Kanang dapi porsyona din na hapit na nag-anam nagkaduol ang kuan bro dagat. Kay nanga na doon na nay erosion
0: so mga balas na ang mga balas nga ligon.
1: In fact minumdong ko sa una sa kanang bag-o pag na kayo ma-develop ng Aluna. Layo na pay daghang kalubihan do daplin sa dagat no.
0: Dagat.
1: Kalugihan nga tumba ng kuan doon na gid kayo sa kaning mga establishments din ha, sa kuan. So dihay pundo gikan sa atong Philippine Tourism kaning sa kaning Department of Tourism giwi hatagag pundo. Panahon to ni Guan, Gobernur Aris aumentado lang gapon, no? So, tungod kayo nag-inspeksyon nga itong Gobernur rito, nakita niya ang soil erosion, nga nag-anam nagyong kaduol sa mga...
0: Kakabanlas nagyod
1: ang balas. So, muna, gibubuan sa ato antisa o pundo. Muna, basaha bro, di ba nindot kayo ng...
0: Ato sunda ni mga igsoon, ato sunda ni alang sa atong kasayuran, Gobernur aumentado tisa Inspect Tourism Infrastructure Project in Panglao. Tisa ko. Bohol Governor Erico Aristotel Aumentado and Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Chief Operating Officer COO and Vice Chairperson Mark Lapid inspected several TISA-funded tourism infrastructure project in Panglao Tuesday, August 18 to assess their implementation and discuss measures to further improve tourist safety and visitors' experience. Ito pa ang tumong bro, di lang sa seguridad, pero apil usab kung unsay masinatian sa mga bisita. Apil sab na eh. Among the projects inspected were the Aluna Shoreline Rehabilitation and Slope Protection, the Floating Dock at Aluna Beach, the Panglao Tourism Information Center and Green Comfort Room and the Happier Barrick Chamber

0: Center. During the inspection, Aumentado highlighted the importance of the shoreline protection project in preserving the beach while protecting establishment and visitors. For his part, Lapid said the project serves an important purpose, particularly in protecting the shoreline from strong waves that previously reached the nearby resorts. O, muna ni katong giingon ni mo, bro. Oh,
1: nag-anam mo yung kalaka.
0: Nag-anam
1: mo kaduol ang ato ang kuan, dagat kay tungod ni sa kaling ato ang climate change. No? So, nakita na sa pag-inspeksyon ni Gobernur Arisan, atong mga panahon na sa pag-inspeksyon niya, nakita na ang erosyon, no?
0: Diha na.
1: So, mauna na ang may hangyo siya sa kaning atong Department of Tourism nga sa itong mahimo dire. Mauna na ang may come in ang pundo na mihatag to si kitong panahon ni Frasco mo siguro to, Secretary Frasco, regarding aning pag-rehabilitate sa ito ang Panglao. No? Nga, kana siya, karon kita na nimo unsa epekto, no?
0: Na.
1: So, mo nag-inspeksyon sa itong TESA. Minumdom ko, bro, katong panahon sa itong doon na patay COVID, no? Dooy kaya nandapita din na. Panahon sa COVID kay iro ragyan in taong gibangas ka suroy-suroy din na
0: suroy-suroy madlok na tao
1: wa na tao
0: o managana na
1: o kay gikuan man to doon naman tay kanang gitawag o kanang gilockdown man taad to unya tungod sa maong hitabo no gisundan pagyod o bagyo ning gikan sa COVID diha pay bagyo. Kanang dapita, bro, nanggawas ang mga bato sa ilawom.
0: Nakaykay na. Ubitas mga lambalambas, mga balod.
1: Nakaykay. Hadlok na kayo. Itunob din na. Kay, supposed to be mga bus, munta ng dapita. Pero nangawa.
0: Nangawa na.
1: Nangawa ang bus. Karon, nimbalik. Nimbalik ang bus. Usalay ato ang ikakuano, Sultino. Ito ang i-suggest ni sana ang mga naay mga establishments din na. No? Nga, kinuloan mo ng dapita. Kaya daghang lusay na. Daghang lusay ba? Ah, nga lusay. Sa una, makinumdong kung daghan man. May daghang manggirek din ha ng mga establishment. Sila pinag-atang ilang atubangan. Kuhaon ng mga lusay. Yan na yung daghang mga plastics. Na uban ang mga plastics na yung mga kuhaon. That's the kilid-kilid. Na yung manghipos. Supposed to be inyo, para protektahan ng dapita. No? Kanang mga plastics na mga bottles dito ganas mga kilid-kilid panghipuson
0: ta na. Panghipuson.
1: Kay kamo naman puy nakapahimos anang dapita, di ba? Kamo ra may nakapahimos anang dapita. Nga kun hugaw ang iyong dapit kinsa pa may mobalik. Di ba? So tong hangyo nga kinahanglan nga kanang i-preserve na to nang dapita, kanang gitagaan na tag tsansa nga gi-rehabilitate na nga dapita. So ang mga establishments diha pagbutang mo din ha og mga basurahan din ha sa mga kilid-kilid. Kay pait kay tanahon nga naay daghang basura unya manglutaw na sa dagat. Isa mo maligo. Ikaw maligo kag daghang basura?
0: Lisod na, bro.
1: Unya nakita po nako kaniadto. Ya kay kuha nakita nako. Nga ang mga pambots din ha na duol na kay sa dagat. Duol na sa dagat, duol na kay sa lapihan ba? Duol na sa baybay.
0: Yun, sa Dublin.
1: Unya, ang pait pagyod, kung maghinlo na gani na silang mga lumot sa ilang mga pambot. Ang gigamit, muriatic acid.
0: Murag di maayo, bro.
1: Nakitaan, nakakita, mangunta. Ako personally nakakita, gigog inana, nga naghinlo o pambot, daghang kaning ilahang lumot din na sa ilang mga sakayan, na ilang mga pambot. Nangutana ako kung sa may mong gihid-hid na. Muriatic acid.
0: Diritsog to ba ka?
1: Ikaingon ko, ikaw rin gaguba sa imong panginabuhian.
0: Oo, lagi.
1: Kamu rin gaguba sa inyong panginabuhian. Kaya asa mo itong muriatic acid? Dato balik sa dagat. Iniglangoy-langoy sa turista. Tingag na ngatol ang
0: ano na
1: panit. Matol yung panit. Nang libagha ng panit. To, taon kay na muriatic acid galutaw-lutaw sa dagat. So puli-puli makita nino. Makuan ni nga karon gilayo-layo na ang mga pambots o nanay lugar din na nga punduhan sa pambots. Yeah, hopefully di na daw makita na kog balik ng kanang naghinlo din na og mga
0: ginamitan og muriatic.
1: Gigamitag muriatic. No? O si kayo. Sa una bro, maka hinumdom ko nga sa bag-o pag yun ng mga dapita, no? Mo mag snorkel ka din ha. Napay daghang isda.
0: Karon?
1: Umbot lang. Napa ba? Huwag nabanggaling isda, ibis.
0: Maulagi.
1: So, maina ni ba?
0: Nga, sa to, kulang samping.
1: Kulang ta samping. Kaling ni Adinas atubang, inyo man ang mga atubangan, inyo ang apingan ng inyong dapit. Nga to, dili na makuanan. Dili ma-singan na na. Kanan dili pa na mastamasa na ng mga tao nga naan na.
0: Upamutang ang signage, bro. Bisag asa, makabasa naman ta. Puno ang kahoy, mga libaong, anang kasagbutan, kalibunan. Bawal magtapo ng basura. Ubutangan po. Huwag gumamit ng muriatic.
1: I just don't know og na kuan na ba na. Okay, wala naman po ko kabalik og ligo-ligo din ha. Pila na ka dugay-dugay ng mga panahon. Pero hopefully dili na na mahitabo karon. Kay murag usik ang atong lugar nga sa una lami kay likaw-lakawan din na niya. Karon daghan na pong mga nanglutaw din na nga mga seaweeds nga o ng seagrass. Na nas mga daplin nga di na wala may murek di na hinluan ilubong ba ng kuan kanang mga seaweeds usik manggod
0: sayang ba
1: masayang ta sa lugar nga usanas ato ang gipasigarbo nga dapit unya maguba na lang madaot ya gi-rehabilitate kita gigastuan sa gobyerno para gid sa inyong lugar nga dili man nga daot unya inig tan-aw nimo usa pa ana kanang dapita no kani mga minguntang nga daghang kasuroy-suroy din ang iro
0: na gyapon abi ko to aras barangay road bro
1: nga kay na may uban nga kanang iro nga na magoy mga parinder nga mo tuwa ang mga iro nya masuko ang kani mao ni pait ani no ni mga pariner nga naa din ha mingon nga ayaw na ninyo hilabting iro pero sa ila hipuson mang iro
0: pagabot sa ato
1: di na hilabtan atong iro nga suroy-suroy kita mao na nao nagbuot ani atong dapit nga di hilabtan atong iro nga suroy-suroy di na nya oroy ug makapaak na din ha nya mingon na ba po dog ba kinsa man nga wa man na ipadakop sa pariner
0: basi gipalabuan ang barangay bro
1: asas mga kuan na to ba
0: basi gipalabuan
1: aning ato ang mga kuan nga gi rehabilitate sa gobyerno gi ayaw sa gobyerno unya karon ang mga kuan ni noon may medyo paminawon ang tingog nga di pa hilabtan ang mga iro nga kasuroy-suroy unya bisan asal lang ba mo ko aning mga iro.
0: CR. Sa kasara.
1: Kutkot na sa bas. Ayo lang mo kutkot sa bas. Murag iring. Dili na ba? Lahi. Labaning ko aning.
0: Bisan, akong tanaw bro ha. Pareha man tang lungsuranon, baryuhanon. Akong tanaw. Kung na ay mga angayan hipuson sa palibot na po sa itong balay, ayan ang saylo nagpilang balay. Di aras dool. Nga nun, di man kaya kabuluntaryuhan bro. Nga di man na magdaghan, basta maanam sa pag hipos. Nakanapong mga iro nga imong gisgutan nga naas mga balas. Sigurado ko. Naara po ng iro ang magpuyo dool, bro.
1: Naara kay mama po mo mapakaon ang naas dool sa kuan.
0: O di mga na.
1: Kay uban din ang restaurants kana mga momo di ay. May mga mahipos kay di magid mahurot uban ang inikaon. Amor po ituwas iro.
0: Mo po ipaka...
1: Okay, ron dili na po maglabay dito glayo.
0: Mo na nga. Makadaot sa tumong sa paanindot sa turista, bro.
1: Tinood ka.
0: Mga kasinatian. Inana ba? So, sayang ba?
1: Masayang bitaw ta.
0: Si Kuan, bro. Kini si Lapid. Tagalog mo ni bro.
1: Anak mo na... Saan mo na? Anak mo ng Lito Lapid or Igsuon?
0: Murag igsuon eh, bro.
1: Igsuon, no?
0: Anak nila. Diba, kung wako masayop.
1: Diba, nahimo po na senador? Lito Lapit.
0: Ang katong mayong padaga kabayo.
1: Oh.
0: Si
1: Lito Lapit.
0: Lito, si Lito.
1: Sige. Oh. Mark Lapid. No?
0: Oh. Arita ni Mark sa iyang mensahe, tinagalog bro nga version. Kasi dati, dumiritso lahat yan. Sa ito pa nakakita si...
1: Lito Lapid. Si Mark, Mark Lapid.
0: Sa wak patrabaho ah. Ingon siya. Kasi dati, dumiritso lahat yan dito sa shoreline. So ngayon, hindi na. Maprotektahan na natin ang shoreline. At the same time, safe pa ang mga turista natin. Sa ato bro, delikado day sa turista kung may problema sa shoreline. Okay bro, kag turista bro. Lakang nan lakang, adto-adto kay gudurabi na kamera bro.
1: Yes.
0: Oh. Di na
1: picture,
0: mabantayan.
1: Picture.
0: Dabig matikal bro, bro kay na, may kanal na.
1: Depoy nakita na to din ano. Eh, kini niya mga observation din nato kay sige tagana din na. Aduna po yung mga kanang tingaka sa una pa niya. Nakita nato nga aduna yung mga kanang kanang bitawong tubig, tubig sa CR. Buhagay dito sa dagat. Kita ko sa una. Nga ang kuan siguro nagod siguro si TikTok no sa mga kuan pero ang tubig siyempre asa mong buhagay ang tubig nga gikan sa kuan li
0: mangita mangyug kagawasan ang tubig bro
1: mangangang water six its own level di ba
0: ako ra ba bro ang ingon ko kining tubig mangita kagawasan aho baron pos nakadungog ako amigos Mindanao ayay nangita independensya
1: bitaw mo na nakita na mo nako sa una pa po to ha
0: nga dugay
1: na dugay na wa pa rehabilitate po dan dapita nay mga tubig din na lang giaga sa kilid kilid sa kuan kay botag dili gyud ni para hugas o hinugas ba ni or mga gikan masiyar nganong naman buhagay dito sa dagat ng mga daplin-daplin. Nya makita man nimo nga fresh water kay gilumutan ang kilid-kilid.
0: Mo lagi. So, kay ning giingon ni Lapid bro, no? Ni Mark nga kasi dati mao ang iyang nakita susama sa imong nakita kaniadto. So, gi-rehabilitate kay arumawa tong kasi dati. Oh, katong tungod kay kaniadto, oh ano ba? Oh, mauni ang makita. So,
1: Rehabilitate.
0: Gitrabaho.
1: Yes.
0: Wala na tingali katusab katong imong nakita, bro. Kaya naapil mo.
1: Base, akong tanaw-tanaw sunod, ha? Kaya makita mangguna ni mo kung mag-low tide, no? Mag-low tide ba?
0: Maghunas.
1: Kaya, oh, maghunas. Kaya, na, tingnan ka, ano na may sirit tubig in kilid? Kagikan, kakuan. Eh, siyempre, dili gini pa. Dili gini kuan. Ganing, dili ni busulot nga tubo. Kung dili, nanggik, doon nagi kuan aning na leakage gikan sa inyo kanang mga CR ba o
0: unsa
1: ba mga hugas hinugas ba so nakita ni Mark Lapid nga mayo na ang dagan din na pero andun na ako naka-observe lang ko nga daghang mga lumot-lumot din na mga kuan nga hugaw sa tumbas nga wa nay mo rake lagi wa nay mo hipos na, sa una hiposon man na sa mga anang atbang nga mga resort kanang nasa atbang sa resort ilan ang
0: ipuson
1: inig lutad ilan ang irek niya ilubong ang kuan kadang mga anod din na
0: basin kun ang tagipos bro tiguang nasab kayo karon
1: ni sa mga resort to mga resort owner
0: sila mismo
1: tungod sa ilang lugar tungod sa ilang lugar ilan ang irek
0: ilang ipuson
1: ilan ang ipuson nya ni mao to ilan nindot kayo kay nagpabilin ang kanang ka puti sa baybayon sa bahas din na.
0: Tanawa bro ha. Sure line lang ang gisugutan. Tungod sa dakong panlantaw ni Mark Lapid o ni Gobernador Ares, may pagawas ang paimon ni Nimpuntuha bro. Apart from the ongoing tourism infrastructure project, Aumentado and Lapid also discuss the possibility of establishing an additional TISA managed landfill facility in the northern part of Bohol.
1: TISA.
0: Sure line lang isigutan, pero sa ilang paglantaw-lantaw, ipakatap na ito. TISA gyapon.
1: TISA.
0: Sa northern part.
1: No, siya muna, sa garbage?
0: Oh, may tungkol na po ni bro sa, okay, landfill man. Oh. So garbage.
1: Garbage.
0: Dagat lang ang kitanaw, pero may abot dito sa kamadaan,
1: Mga doon na po yung himuong landfill, no? Kay tinuod.
0: Mugasto na sa Pantisa, bro. Kining itawag og tourism.
1: Siyempre, infrastructure. Tungod kay UNESCO Geopark man ta. Gideklare man ta nga UNESCO Geopark. So, mubo-bo gyud ang ato ang mga ubang mga agencies nga magpabilin ang ato pagka UNESCO Geopark. Diba? Kay one of the problem aning kuan, aning ato ang probinsya, kung dili ni nato maagapan og sayo, kung dili nato ni masolusyonan og sayo, kaning pag-pile up sa itong mga garbage. Kay nagkadako ang atong probinsya, usara itong landfill. Unya, asa mang uban nga
0: sa manlabay?
1: Mapariha ta ni sa Luzon nga bisan asa nang ilabay ilahang mga basura tuwa na sa dagat gikuan. Gibalik sa kinayahan, bro. Kita ni mga daghang yung basura ng lutaw din na sa ilahang mga suba-suba.
0: Kay ugdi gud disiplinahon, ugdi gud pangusgan alang sa kayuhan, bro. Katong di gusto mo labay basura, usahay mo appeal na lang sab. Kay murag napasagdahan.
1: Yes.
0: Oh, kay ang pagtanaw magud sa lihok nga gitininuod, bro, makapadasig sa uban nga nabugnaw na unta.
1: Yes.
0: Madasig sila ba? Madasig sila.
1: Ato sa basahon ini asa tong Facebook Live, no? Di asi Ma'am Plorami Usaraga Besa, mataingon laban ni siya, bro. Nga mas init pa man din na sa Bohol kaysa diri sa Texas.
0: Tinuod, bro. Kaya nanawag akong manghod sa Batuan gahapon, bro. Kaya istorya mi. Arthritis, ragawi among gisikutan, bro.
1: Sa pero init naman.
0: Oo, sa init. Miabot sa pamubo, bro, kay buntag pa, lahos ng talong nila.
1: Tinuod.
0: Pero tinakainit, no. Alas 8
1: init pa. Kayo. Buntag, alas pwede sa mga sa panglaw.
0: Mawara ba? Mawara ba?
1: Init kayo, kay Islaman.
0: Init
1: kay Islaman. Init kayo. Munang kaning siguro maghukas na mitanan dito kay tuod sa bitaw. Og diya si Peter James Bandala, oh. Sir Peter. Si diya, shout outs mga sirs sa PCDO Sido. Nagpatigayon og community organizing CD training, development, community development training para sa dugang pagpalig-on sa mga Sido para sa mga paras sa mga pagserbisyo sa mga people's organization o mga co-op. Oy, mga Sido! Hinaot nga mituhop sa inyong utok kanang inyong training, ha? Kanang dili nga usahay laba kanang mag-training? Silpon po yung itubang. Hinaot nga dili.
0: Napuyusap, bro. Ako lumatikdan. Panalitan, nai card kayo nakapasa na sa training. Taguag tinuod, pagkainom-inom na kamay, pakita.
1: Bitaw, kanina mong mga Sido, hino? Mga maayo, yun yung laki kay...
0: Mulihok yun.
1: Mulihok doon. Anong ipahigayon yung mga trainings na to? Inani, ganing community organizing o community development, no? Kitungod kay, ado na tayo mga bag-o nga mga Sido. Kitong mga karaan na mo,
0: nga Sido.
1: Nga Sido, to ano po na nginabuhi, na, nangita o greener pasture, no? So doon ay mga bag-o. Ang mga karaan, kinahanglan i-constant po na natong kanang doon ay mga bag-ong palisiya, bag-ong mga palisiya, mga bag-ong kuan. Kinahanglan ato po na tuganan sila.
0: Tuganan ato.
1: Kay basigi pangtay-an po ng ilang kibaw.
0: Kinahanglan na.
1: Muna na ang kinahanglan doon ay constant training. Pareha good o kuan, bro. Pareha kapgo.
0: Kapgo.
1: Kinang lang ay training pirmi kanya makalimot na kung saan pagkak o pusil.
0: Na.
1: Bitaw.
0: Naman na i-plastar pagpasaan na bro.
1: Na i-plastar.
0: Di pareha itong kapasag sa o bro.
1: Hinaot nga tanong mga Sido, ha, pamina mo o gaya isil-sil sa inyong mga alimpatakan kanyang inyong nahibawan karon sa mga gipa-ambit nga mga kahibaw sa ato ang mga trainers, no? Ayaw lang po ibutas kiting ng inuhang training. Mas hindi as kiting din yung gibutang
0: inyong akong training.
1: Higabot sa pil, mangutanan na po doon. Unsaon ka to, ne?
0: Unya, wala. Bro, santang ka na mo yung gilakbitan, bro. Salamat, bro. Ako usang ipaabot ang pasalamat sa katawha sa Lila, bro. Ngadto sa tagdumala. diha na may ligtas tip das bro dito oh, sa lila kagahapon.
1: Oo, oh, nindot, nindot ng programa no.
0: Oo, oh, nindot yo.
1: Ang daghan mga bata laba nga
0: kanang dinadanas mga bata bro.
1: Mm.
0: Dinadanas.
1: Atong gipa kuan bakunahan.
0: Basta natinga ko bro kay namay among kaabag dias balay bro.
1: Mm.
0: Gabantay ni Mrs.
1: Mm.
0: Asa ba kaabag ining nawa man?
1: No, tuaga pa inji baga pa bakuna.
0: Tulo ka bata bro kay 4 year, ano, 4 years old abab man.
1: Oh.
0: Aw 6 4 months, 6 months.
1: 6 months and above. Mm.
0: Gabit-bit sa iya mga bata bro. Pasalamat sila bro kay ligtas tipdas.
1: Oh. Mayo, mayo nga programa din na
0: salida. Bakuna.
1: Saludo ta sa mga nang dumala din na sa itong. Di ay ingon bro, oh, si Sir Carlos Kilas, no? Ingon siya, init dyan sa Bilar, sir. Oh, just imagine, ang, oy, mayong buntag sa tanang taga-Bilar, no? Taga-Bilar. Hmm, daghang maminaw na diya sa Bilar, labi na kay tanang permitang makaanas Bilar. Atog yung i- kuha nga doon na kung gusto mo doon ay mga makadungog sa mga development areas sa itong provincial sa provincia sa Bohol, paminaw mo sa itong mga programa nga anaan sa itong radio, kundili sa kahanginan, diha sa itong Facebook, no? Man ini nga daghan silang naminaw na to.
0: Ako lagi
1: init doon ko no si Bilar. Init. Just imagine sa Bilar, bro.
0: Bilar Batuan, sikbit man.
1: Sikbit. Inexod ni mo din ha sa aning manmid Fares, no?
0: Bandiris lubok og Bilar.
1: Mo? Mm. Ini ko ani mo dinha ka makinanglag aircon.
0: Mhm.
1: Na imong sakyanan, imong abrihan, imong bintana.
0: Bugnaw.
1: Bugnaw kayo.
0: Bugnaw kayo bro.
1: Oh, bugnaw kayo. Karon nabati na nilang kainit. Naot nga kaniyang tang kainit sa panahon ba? Susama sa kainit sa pagbati sa ubanag asawa.
0: Una pa igumunha pa to bro. Balak na to. May wasa ko li gumunap.
1: Ang kainit sa panahon sama sa mga pagbati sa usa ka bana og sa asawa ditong
0: asa mang bana bagong kasal og
1: adi sa magkadugay ang relationship
0: magkadugay artas magkadugay
1: magkainit ang
0: mangpon magitay
1: diba ay ina na man basta magkadugay ang usa ka relasyon kinana magkainit ang ato ang panagdurot sa to ang kuan sa tong mga banag asawa. Munta nini. Pero init mas banahon, bro.
0: Oh, mo no, lagi.
1: Magkabuhag mo ni ubang banag ni kay ayaw dutdut na kong kay igang. Mo mo ni gayon na ang pwede ka
0: pa. Pero bubintahan na lang na, bro, kay ingiingon o kay dutdut na may uban, bro, nga banag asawa kadugayan ako no bro mura na ko nung igisoon
1: amone ya ingon ni dugang si Sir Peter James Banala ingon siya dugang pa his shout out sir ugma dunay livelihood projects i distribute dito sa ato ang titi pa 447,000 plus nga chiki ilang madawat just imagine
0: nga
1: depo ingon ni si Mr. si Sir Kiliano Barite ingon samot aring lapu-lapu si sir. Ningabot tatag lapu-lapu si ti ha sa Cebu no.
0: Ang kainiton.
1: Ang kainiton. Unya ato pong nindot kayo paminaw ngan ay taga Cebu na ay taga lapu-lapu nga naminaw sa tong programa. Tungod salamat kay sir
0: nga init sa taga Bilar na buksan ang istorya sa init
1: sa lapu-lapu. Lapu-lapu si. Abot
0: na lapu-lapu.
1: Init dede ha. Pareha sa kanini ha. Siguro kaning diri sa Visayas Mindanao nabati na tong kainit no kainit sa panahon pero sa Luzon gabaha-baha
0: gabaha-baha
1: manini ang murag na bahin ng Pilipinas baha og init no mayon ta togi kaning inipon yang mga tubig na yan sa Luzon dalhin sa Visayas.
0: Sige mag-ulan dito bro
1: gabaha-baha man no sige taon no
0: tuwa pong investigasyon dito.
1: Mo lagi. So, salamat kayo sa ato ang mga nagtan-aw nining atong programa no. Taga Lapu-Lapu, taga Bilar, uban pang mga lugar nga niya naminaw nato karong kuan. Wala man mi oras mga kaigsoonan, moingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa, pagpakabana Bulanon, mayong buntag kanatong tanan og kanunay at isinggit ang Abante, Bohol.
0: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod ni Ning Montolo Manon. Inyong mabati gikan sa Adlong Lunes hangtod sa Adlong Biyernes, oras alas 10 ngadto sa alas 11, ang takna sa sayong kauntuhon. Sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan, ubos og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Omintado, bansab sa mga kaubanan. Sa ngalan sab sa Paimo, Provincial Information and Media Office, ubansab kanato mga igsuon ni Ning Montolo Manon, si Attorney Filipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD, sa Master Control, uban ka namo mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tolok. Samtang diri sa video, Jerry Kehok, uban sa akong kauban, ako si Lolo Tuta, sa di pa may manindog mga kaigsunan, hinumdumi, pagservisyo, alang sa katawhan organisado.
1: Dapat ko'y pakapin mo.
0: Okay, bro.
1: Shout out ko, sir, sa Gilas Family, sir, ng lutak na doon, amuang basak, din na sa Bilar. Oh, sorry kayo, no? Looy kaya itong mga magawa. Siguro ito ning appel sa itong programa. Bakabahin unsay mga programa sa itong provincial government regarding aning nagpadayon nga kanang kainit sa itong
0: palibot. Kainit sa itong palibot.
1: Okay, thank you, sir. Thank you kayo sa inyo.
0: Konsublion, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Loloy Tutas, Mayo, may buntag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hello again mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel.
5: Hi sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
4: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MX3 believer pud?
5: Permita na ay physical activities maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
4: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
5: Walay sapayan, Cardi.
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na!
6: Sipon agad?
7: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C+ 14 ha! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C+ 14 with zinc agad!
8: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your
8: doctor. Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster.
9: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas. Extra galing.
11: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
12: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Marie, At tudada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
11: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
19: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster.
9: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas, extra galing.
20: Unsa ang ambisyon nimo?
21: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: drink responsibly.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy! Huwata ko!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD Kinaham Kanunay, Kanunay.
1: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.

0: sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
3: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, Tagbilaran. Maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from Bundutong, Gugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Wilson Hala, the first gentleman, first district representative, Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguniang panlungsod city councilors at makaubanan at mga city hall employees sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, labi na sa itong mga office heads, department heads, o sa itong ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong panahon. Ug maayong adlaw usab sa itong mga nagsikay-sikay niya sa itong mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandang sa itong mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakig-unong, pakig-uban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ng itong syudad sa Tagbilaran. Again, kung asamay mo na ito, kung asamay mo nahimutang karong mga orasa, mayon maayong adlaw kaninyong tanan. Siyempre, disad na ko, no? Makalimtahan sa pagtimbayan nito ang 15 ka mga barangay na ito diri sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na ito mga 15 ka kapitanes o ito mga Tagbilaranans na naminaw sa itong matag-adlaw na ito lumanon. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob, inyong makauban, karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab sa ito ang tig-timor na itong programa, si Sir Gilbert Tulok, si Sir Jel Cahes, si Sir Eric Iho, kung may nag-insure na madugog ta sa kahanginan via radio, kung diin naka-air atong programa, mga ikanda sa 2EYRD station. And of course, sa itong Facebook page, kung diin usab, naka-live ang atong programa sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is August 19, 2026 at lang Miyerkules. Yes, katong adlaw na nato mga igalas, karong sumanahuna sa itong pagpanerbisyo nitong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Kunti lang adlaw na sa mga higala, lang na sa mga adlaw at itong pag-aisgutan, ilagin na sa itong mga katikaran, programa o serbisyo ng itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung stay tuned sa itong mga suking di paminaw at itong magkay, adun na tayo iatod ng mga labas ng mga balita kabahin sa ating nakuha ng news feed sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And stay tuned lang po doon tungod kay at o sabi hatod ang ito ang mga updates, programs, and services nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ug iyahang mga programa, announcement, servisyo, informasyon sa ito ang mga Tagbilaran. So stay tuned lang mga igala, no? Kaya ito nang iatod unyang taot-taot. And yes, no, kung makabantay mo mga igala, marag a series of pila na ka mga adlaw ito, naka-cold patch ka. Sumat kay na ta di rino sa ito ang activity mga hinggala. So malang di ko kanha sa ito ang station, no, para makapa, para makita ko ninyo, no, para makatod sa ito ang mga dadaiyang mga programa. So lang, just bear with me kay phone patch lang ta mga hinggala, no. And again, hello, hello sa ito mga online viewers na ito nga nag-anaw o naminaw sa itong matag programa. And sa dili pa nato ihatod ang itong malidaiyang mga katikaran, programa, servisyo. Ingat ang pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Mga higala, just a short reminder, no, sa itong mga suking tigpaminaw, kung mugawas man ta sa itong matag sa tagsa ka mga panimalay, o mugawas man ta sa itong matag sa tagsa ka mga ipagtrabahoan, mga higala, ay tan mo kalimot sa pagdala o payong o pagsuot o jacket nga dunay wood para proteksyon sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, usay mo uwan, niya init, kaayo. Kung ingani, ito ang puro, ito ang adlaw nga ato masinati, no, dako kayentan siya og puruhan nga delikado usab mga higala, no. And kini atong maakotod nato nga mga sakit-sakit kay of course kining ubo, hilanat og sipon. So atong ampingan nato ang ato ang ato ang lawas mga higala, no. And of course don't forget also, no, to drink, no, 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated. And mag-take po tag vitamins, no, para trabaho sa bisya para protection laban sa mga sakit-sakit. Kaya itong timaan mga higala atong lawas may manarba ato apuhunan sa pagpanarbaho, sa pagpanerbisyo na ito, no, sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipagpabahuan o sa itong mga responsibilidad sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panibalay. O katong timaan nga, health is wealth. Yes, so aring puntuha mga higala, no, just a short reminder lang to siya, pero ako ilatabang na to sa to ang kaugalingon. So aring puntuha mga higala, aring ata sa itong news beats gatong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka official nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability, ug technology and innovation. Gipahiluna sa City Government of Tagbilaran ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOJS, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council, ug ang padayon ng feedback mechanisms ug bukas na pagdawat sa mga solusyon aron masiguro na ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapala Administration, ibinahin ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas apply, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Sa laing bahin o sa pangahigala, hayag na karon ang Mangga Tip-Tip Road sa dakbayan sa Tagbilaran human giturn over ang Street Lighting Project Phase 1. Action kini sa Yapala Administration sa dugay ng hangyo sa mga residente sa maong dapit nga alang sa mas hayag ug mas luwas nga dalan ilabi na sa panahon sa gabiing. Ang bag-ong street lights ginauman nga makatabang sa kaluwasan ug seguridad sa mga residente, pedestrian, driver ug uban pang road users nga moagi sa Mangga Tip-Tip Road. Magatabang usab kini sa pagpalig-on sa seguridad ug papangunod sa risgo sa kriminalidad sa maong lugar. Matod ni Mayor Jenya, ang maong proyekto usa ka konkretong tubag sa mga panginahanglan sa komunidad, mingon siya nga maminaw gayud siya sa yangungo sa mga katawhan o gisiguro niya nga ang pagserbisyo dili kutob sa saad kung dili makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan. Ang Mangga Tip-Tip Road Street Lighting Project kabahin sa mga proyekto sa Yapala Administration na nagtumong sa paghimo sa Tagbilaran nga mas luwas ug secure para sa tanan. og maog ato mga higala ang ato ang news bits nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Og aring puntuha mga higala, ari na usab kita sa mga updates nato sa ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kabahin sa ato ang information sa Tagbilaran Citizen ID Card. Sa ato mga Tagbilaranans nato nga ni-avail sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card ni atong July 2025 hangtod sa July 2026 sa atong mga igsuunan nato no nga wala pa naka-claim, please don't forget no to claim your Tagbilaran Citizen ID Card. And sa dili pa nato bakuha atong Tagbilaran Citizen ID Card o naka-process mo ani mga igala between atong mga tuiga no nga ako ang gimension month and year nga akong gimension. Yes no, aduna ta instruction gamay niini mga higala. One, sa dili pa ta mo ato sa tuang City Hall atrium, please no, bisita sa taunang sa tuang Facebook page sa to ang Tagbilaran City Government page para atong makita ang link no, just scroll lang hantod sa ubos og makita na nagali nato ang ato ang caption with link og picture sa tuang Tagbilaran Citizen Card. Mga higala, i-click na ang link tungod kay usani siya sa mga link na mo direct na to sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card para ma-aware ta kung unsay status sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kay una, ina-click na to, no? Ato yung makita ang ato ang website and atong i-type ang ato ang GCash number and your GCash name, no? And once na ma-type na nato, click enter or okay, ug ana nato mahibaw ano kung aduna ba or naa na ba ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. If mo pop up or mo appear nga aduna na or naa na imong Tagbilaran Citizen ID Card, pwede na nimong makuha or maklaim ang imuhang card. Ug ang information or mo pop up is X or wala pa pasabot, ana is wala pa ang imuhang Tagbilaran Citizen ID Card. It's either na ay problema or issue sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card ay naidakumpuruhan mga higala, it's either wala pa ni abot, ikaduha na ay problema sa imuhang detalye, ikatulo na ay problema sa imuhang GCash account. So mo nang pwede po ninyo bisitahon ang ato ang buhatan sa City Hall. Later akong i-announce no kung asa sila located. Pwede itong bisitahon para makorek o masakto o ma-provide na dayon ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card pipila ka mga simana. And ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card ana mga igala will give you an information no. Una is kini ato ang Citizen ID Card usab ni siya sa mga inisyatibo o ni Mayor Jenyap do pag assume niya into office ato ang July 2022, the first executive order ni Mayor Jenyap is ang pag-digitalize at ang mga transactions and services. So usani siya sa mga result no ato ang digitalization nato program sa DAC Bayan sa Tagbilaran. Okay, ito na ba sa Citizen ID Card powered by GCash. And it's all for free. What may pagabayran maski piso once na makuha na nato ato ang Tagbilaran sa Citizen ID Card. And if ever mangali wala pa gihapon mo itong sa Citizen ID Card, gamita gihapon tong link nga ato ang i-provide no nga ito ang gi-inform kaganina, kay pwede sa ito magamit nato sa pag-register sa mga bago o wala pa naka-avail. So dual pa siya nga purpose sa itong website or link mga higala, no? Ang pag-verify o pag-check sa itong Tagbilaran Citizen ID Card o pag-register sa mga bago o wala pa naka-avail. Ang itong Tagbilaran Citizen ID Card sa mga higala, once na madawat na nato, no? Ang itong Tagbilaran Citizen ID Card, automatic ni siyang nakalink sa ang GCash account. So, mao na make sure that your GCash account is fully verified. Ang GCash account is under your name. Ikaw dyan mismo ang gagamit and number. Imuha nga number. No? So, mao na ang importante mga higala o atong timanhan. And kung mga tao na ta, asa man ni makuha na to, no? Kung naka-ato na ta sa link or makaibaw ka nga na anak ang Tagbilaran Citizen ID Card, makuha ni siya diha sa itong City Hall Atrium. No, narata sa City Hall Atrium natay booth ana. Pinagsulod nato sa to ang City Hall ana dayon sa right side. Makita dayon nato ang booth duol lang atong makauban ng mga staff diha mga higala para sa pagkuha o pag-claim sa inyong tag-grand citizen ID card. And kung di po ta kay balo no, sa itong tag-grand citizen ID card, pwede sa din siya magamit o sab na to sa ito ang pag-register sa ito ang bag-o no, ng mga registrants. Pwede na kaayo no, nga mo nga magpa-register ta, automatic ka na atay kauban ana nga mo tabang mo assist ninyo para makapa-register ug maka-avail mo sa atong tag-grand citizen ID card. And unsa mo pwede time ani no para atong makuha atong tag-grand citizen ID card? Open ni siya from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon, Mondays to Fridays mga higala diha lang mismo sa to ang City Hall Atrium diha sa to ang kilid left side rather sa no left side sa to ang City Hall Atrium natay booth ana nakabutang na siya nga tagbilaran citizen ID card. So unsa man pay perks and benefits ani atong makuha? One, it's pwede itong magamit kung mo-abroad ta or mag-tour ta no outside atong country, pwede ito magamit at tagbilaran citizen ID card sa pag-purchase or pagpalit sa mga items no kay Visa card man ni siya. Ikaduha, pwede po din siyang magamit no sa pagbayad sa any mga establishments na to sa Philippines no. Pwede siya magamit sa pag-swipe kung naatay pagabayran na or ipalito no sa any na to ng mga establishments and mga negosyo. Ikatulo, pwede po din siya magamit no sa any ATM Visa machine sa pag-withdraw kung needed mo og bill na inyong mabit-bit, pwede kayo magamit ang ato ang tagbilaran citizen ID card. Ikaw pa, sa ato ang perks and benefits sa tagbilaran citizen ID card is kung naputay mga partners ng mga merchants or establishments, diri lang mismo exclusive lang sa tagbilaran city na muhatag o ginagmay na discounts, no? So, amo lang i-post lang mga higala through sa Facebook page na ito, no? Kung unsa ang ato ang mga partners ng mga merchants or establishments na willing muhatag o ginagmay nga discounts alang sa to ang tagbilaran citizen ID card. So again, mga kato mga higala, no, open ta diha mismo sa City Hall Atrium, left side mismo inagsulod para sa pag-cater sa itong mga tagbilaranons na mo-avail sa itong tagbilaran citizen ID card. O galing punto nga mga higala, ay nang sa kita, no? Sa to ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlaw na tawhan karong adlaw, August 19, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy happy birthday nila ni Marina Cornel Juanito Ibarra, Rosita Vito Manuel Niloag, and Anofa Pata. Taga Barangay San Isidro, happy birthday nila ni Luis Ihala Sr., Andrea Añosa, Emeline Luisa Estanio, and Yude Galoro. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday nila ni Julio Inquito. Taga Barangay Manga, greetings going out to Margin Bonidor, Lolita De Luza, Susan Bernardo, Yodes Bonidor, and Edwin Austria. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Luisa Saite, Joel Nambata, and Nardo Quiber Jr. Taga Barangay Taloto, happy birthday ni Luisa Manlangit, Mariana Apoluna, Julio Silada, Nicolas Lianto, and Andresa Hamora. Taga Barangay Buoy, happy birthday to Luis Bandiha, and Barangay Kugon, greetings going out to you. Mariano T. Uy, Julieta Melicor, Emilia Racho, Nelda Balile, and Manuel Morica. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Emilio Carly. Taga Barangay Poblacion 3, greetings going out to Manuel Monongol and Adolfa Osho. Taga Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Boler Binamira. And Barangay Mansasa, happy birthday to Emilia Lahot Manolo Blanco, John Sarabia, Julio Mira. And from Barangay Buol, happy birthday ni Luisa Lindo, Julio Ploma, and Glenn Mahinay. And also, would like to greet a happy, happy birthday sa Barangay Dampasto, Lorenzo Pinonia Sr. Happy, happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kusunong kahuban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsahulog-usahol sa lang-adlaw na tawahan karong adlawa. Happy birthday nila ni Lionel Nino Ragusta Zamora, Jose Emmanuel Racho Olalo, Ellen Adlaon Manito, Arnolfo Galaupata, Andres Codimos, Edwin Ahop Dantes, Joanne Humol, and Julio Celada. Happy, happy birthday kay Lilyong Tanan. Greetings from Mayor Jainia, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, from 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And sa itong mga sukindig paminaw sa ulo usab sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw na wala na ito na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga sukindig paminaw, I would like to greet sa itong mga listeners na ito, Raya Radio, and of course, sa itong GYRD mga igala, have mayong pagpaninaw nila ni Kagawad Marlon De Lusa sa Barangay Mangano nga naminaw sa itong programa, and also mayong adlaw usab sa ito ang tigpaminaw nila ni Inonsensyo Adlaon sa Barangay Poblasyon Jones. Hello, mayang adlaw kaniyang tanan. Yes, sa ito mga tigpaminaw, dahil kayong salamat mga igala sa iyong pakikunong pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan at lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments ng ato ang syudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat, mga igala. O mag-uban-uban ako sa kita, ugmang adlawa sa susamang takna na itong istasyon na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Anog, mayroon na lang kaninyo, servisyong from Buntutod, Gugma, Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jainia, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Corimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apizar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
0: Inyong nabati ang tunumanon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexino Forte!
3: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo o hilanat.
5: Rexino Forte!
4: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
5: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Strong sa una!
11: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, pintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
17: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa!
14: Ah, kuya, waoy!
18: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
19: Alagang Unilab yan.
20: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

sa 29 buwan sa Agosto 2026. Ako ang mga tugin ninyo sa mga balita din sa tugdapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, din sa itong dapit. Tolo ka mga eskwilahan sa Bohol, duwari ni sa Sagbayan ug usa sa Clarin, gibulabog ug bomb threat. Kaganin ang muntag ug kagapon. Klase sa duha katungaan sa Sagbayan, gisuspende. Mga otoridad, way nakit ang bomba. Duha ka balay sa lungsod sa San Miguel na ugdaw sa sunog kagabi tungod sa biniyaang niluto sa kusina. Sa kauluhan, seguridad sa eskwilahan gitukoy sa tigom ni Education Secretary Sani Angara o gadaguan sa Ateneo de Zamboanga University. Samtang sa gawas, nanawagan ang United Nations sa Houthi rebel nga undango na ang pag-atake sa Saudi Arabia. Mawag itong mga higalang at mga uluhan ang mga detalye din ni mga balita o man lang sa mahinomdom gikan sa Alturas Group of Communists.

0: Sa ato nga balita sa kauluhan, gitukis sa tigom ni Department of Education Secretary sa Niangara o ang sa magkadagkuan sa Ateneo de Zamboanga University ang seguridad sa eskwelahan. Ano ang report sa ABS-CBN?
1: Bumisita si Education Secretary Sonny Angara sa Ateneo de Zamboanga University ngayong Miyerkules para makipagpulong sa pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan. Isang araw ito matapos ang pamamaril sa nasabing universidad na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ito na ang pangalawang school shooting incident sa bansa sa loob lang ng dalawang buwan. Ayon kay Angara, bukod sa pagdadagdag ng security measures at drills sa mga eskwelahan, prioridad ngayon ng Department of Education ang community response.
2: Magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila.
1: Ayon sa psychiatrist na si Dr. Randy Deliosa, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga biktima. Dagdag ni Deliosa, nagdudulot ng matinding trauma ang mga ganitong insidente sa buong komunidad.
3: Parents become more hypervigilant. The teachers become scared of having to monitor everything and everyone, you know. And the students themselves, it's very scary for them to think that the killer was one of their very own schoolmates.
1: Kaya naman bukod sa pagpapatibay ng mental health curriculum sa mga eskwelahan, tinitingnan din ng DepEd ang pagdadagdag ng counselor associates at psychologists sa mga paaralan. Aminado naman si Angara na hamon pa rin ang kakulangan ng qualified guidance counselors sa bansa.
4: The guidance counseling law or the professionalization of the guidance counseling profession is overly strict and it requires a master's degree. So hindi kami makahire for so long because there's no supply. And as you know, they're also recruited abroad.
1: Ayon naman kay Deliosa, hindi lang dapat sa eskwelahan at tahanan naka-focus ang pag-monitor sa mga bata. Dapat din anyang bantayan ang kanilang aktibidad sa social media dahil hindi laging nasusubaybayan kung sino ang nakakausap nila online.
3: These are not just other players. These are people, you know, perhaps there's a syndicate or a group that actually do these things. And they groom very slowly until they actually are able to prod the person to actually do it.
1: Binanggit naman ni Angara na pinag-aaralan ngayon ng DepEd ang pagbabawal o paglilimita ng social media access para sa mga menor de edad.
4: That's really the more powerful thing that we have to control. As you know, many countries have already banned social media for 16-year-olds.
1: Ayon naman sa Coordinating Council of Private Educational Associations, kung saan miyembro ang Ateneo de Zamboanga University, imbes na total social media ban, mas mainam na tiyaking angkop sa edad ng mga bata ang mga makikita nilang online content.
5: Before you regulate the students, i-regulate nyo muna yung content. Eh, hindi naman ginagamit ang social media sa paaralan mismo eh. Di ba ginagamit yan kadalasan or in general kapag yung mga estudyante ay nasa labas na.
1: Ganito rin ang panawagan ni Deliosa sa mga social media platform na hindi umano sumusunod sa kanilang community rules.
3: I myself have reported many times the things that I don't like seeing on social media, but they just get dismissed.
1: Binigyang diin naman ng Psychological Association of the Philippines na komplikado ang usapin ng school violence at wala itong iisang sanhi, paliwanag o solusyon. Giit ng grupo, responsibilidad ng lahat na mapigilan ang karahasan sa paaralan, pati na ang pagtiyak ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Alison Ko, ABS-CBN News.

0: Nang salamat ay ABS-CBN News, samtang sa itong balita sa gawas, nanawagan ang United Nations sa Houthi nga undango na ang pag-atake sa Saudi Arabia. Ano ang detalye sa Net 25?
1: Ari pumasag ko ang Yemen sa mas malawak na regional escalation kung patuloy ang mga pag-atake ng Houthi sa Saudi Arabia. Upang maiwasan ito, nanawagan ang United Nations sa Houthi na itigil na ang mga pag-atake upang humupa na rin ang tensyon sa rehiyon. JC Yumel for the news.
2: Ikinababahala ng UN ang patuloy na pag-atake ng Houthi sa targets nito sa Saudi Arabia. Ayon kay UN spokesperson Stephane Dujarric, maluba ang epekto nito sa rehiyon.
3: Such attacks risk furthering entangling Yemen in the wider regional confrontation at a time where, as we all know, the region is already facing intense pressure and regional trade and energy flows are already under severe strain.
2: Nangangamba rin si Dujarric ukol sa seguridad sa Red Sea. Aniya, kailangang malayang makapaglayag ang mga barko sa rehiyon.
3: Attacks and threats against shipping must also stop, and freedom of navigation in both the Red Sea and the Gulf of Aden must be upheld.
2: Hinimok ni Dujarric ang lahat ng partido na protektahan ang mga infrastrukturang pangsibilyan at isulong ang de-escalation. Aniya, dapat unahin ng mga partido ang pambansang mga interes ng Yemen at ng mga mamamayan nito. JC Yumul, Net 25 Americas, para sa Matanang Aguila International, trusted, connected, on point.
0: Nagsalamat sa Net 25. At hindi ba yan, huwag kapasalamatan ato mga Facebook viewers sa may pagpaminaw ni Sir Aster de Sabas na nagtimbaya sayang agaw nga si Kani Mayor Merarocha diya sa Punsod Maribuhok, ni Hansoy Kumidoy sa Kanagang Kurilya, ni Mambiti Matiga Humawe diya sa Poblasyon Trans, ni John Phil Labesas o ni Doki Pon. May nguntog may pamaminusap ni Boss Malons Monton, ni Kunsyal Idi Ide Borja. Bago itong mga higalang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Toto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Ihok. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. May ngudo.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, liwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. Then ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dug ko. Nga, laon niya. Basaluyan yun. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilid. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct po. Bilid.
3: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
4: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kadapulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
4: Millennial na guti, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Ano naman din na, pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yun ramanday kaayong pagsulbad. Bilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hello, good morning.

Provincial Administrator PA Aster Caberte. And of course, gipahiluna kini sa kahanginan, pinaagi sa atong Provincial Information and Media Office kung paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Felpina sa Piolio and of course ni Sir Mark Anthony Pernia. Once again, may utom, may hapon, may gabi. Good morning, good afternoon, good evening, mga kaigsunan. Ang tingog sa kababayanan, Janet Livillaro ko, ani ano sa bako. Aron mag-inform kaninyo mga kaigsunan ug unsan may katikaran kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. O kining atong mga balita gikan gyud ni sa paimo mga kaigsunan sa atong mga batikan nga mga news writers nga gikan sa paimo. Nga ako tibayaon pud ang ako mga kaubanan sa Provincial Treasury Office sa atong hepe si Sir Tak Sukurin and of course ang tibuok kagamahan ng Provincial Mama Jinky, Ma'am Jinky Anaviso of si og si Sarge, si Sir Boy og si Ma'am Vic Victua, si Sir Boy og si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa, Agaw Ma'am Bernarda Villarojo, ang tibuok Lim Villarojo Clan. How are you, Ma'am Kunching? O si Ma'am Conchita Aranjuez, si Ma'am Janet Aranjuez, sa atong mga kaubanan sa Kapitolyo, ilabi na ng kanang mga Provincial Security Force or PSF nga nasa entrance sa Capitol nga kauban ni Ma'am Leia Moreno. And of course, ato pong timbayaon si Sir Saltorion. How are you, sir? Kumusta? Kumusta si Sir Jerry Pabe o si Tatay Billy? Yes, Tatay Billy Tungko. Hi, Tatay. I love you, Tay. Yes. Ang atong lolo o lola ng bayan. Di yun na nato kalimtan. Uy, si Lolo Gabriel o si Lola Inday Cartagenas. Yes, how are you? Kumusta? Yes, mga kaigsuunan. Ni ano sabang atong mga katikalan kalambuan sa atong pinangga nga lalawigang bulanon. Uy, daku, amani o. 11.45 milyones ka pesos nga suportang pinansyal giturnover sa kagamhanan probinsyal para sa kalapi og luon. Nagpadayon ang pagpalig-on sa mga programa ug proyekto sa pangagamhanan pinaagi sa gipahigayon ni Gobernador Erico Aristotle Aris Omentado nga duaw ug kabildo dala ang pondo sa kagamhanan probinsyal nagkantidad og 11,450,000 pesos mga kaigsuunan nga gitunol ngadto sa tungdang mga opisyales kaniadtong Agosto 13 pesos baguha pagyud kaayo oy di ba aturang isang semana exactly 7 days no ang barangay Mandaog Kabudburan Madangog og barangay Kinabag-an. Sustaghan tinining tao no kay bagag tao o kinabag-an nga tao nakadawat matag usa og 200,000 pesos alang sa proyektong pang infrastruktura samtang ang barangay Desamparados og Kalunasan nakadawat sa tag 50,000 ka pesos og ang barangay Kahayag nakadawat og 500,000 pesos mga kigsunan kini sumala sa ilang hangyo pinagi sa resolusyon sa barangay kining hangyo sila nagpada sila og resolution nga nangayo og financial assistance gikan sa kagamhan ng probinsyal para sa ilang mga proyekto dugang pa ang 33 ka barangay sa Kalapi nakadawat usab sa barangay aid nga tag 30,000 ka pesos matag barangay diin kini adunay kinatibuk ang kantidad nga 990,000 pesos isip pagsuporta sa mga proyekto nga direktang mapahimuslan sa komunidad. Samtang sa loon, mikabat og 9,055,000 ka pesos nga pondo alang sa mga prioridad nga proyekto sa barangay ang nadawat sa mga opisyales. Dakong pasalamat sa Barangay Kanhangdon Occidental ubos sa liderato ni Punong Barangay Winston Pagaura sa ilang nadawat nga 6,600,000 alang sa pagtukod sa evacuation center kay kinitukma ang tubag sa panginahanglan.

0: Sumao gyud na ilang gi-request. Batod pa ni Pagahura, nga giaksyonan sa gobernador ang iyang hangyo nga katagan sa saktong kapasilungan ang katawhan sa panahon nga dunay mga aktibidad o kalamidad. So, kung naa sila yung mga panagtipon, managpulong, mga meetings nila, adto sila dito, umulat bumagyo, ayos lang, no? Mainit, di sila mabasa, di sila mainitan. Kunya ko naapoy kalamidad, magamit nila gyapon, kapasilungan. Dugang pondo ang ipagawas alang sa office equipment, og nadawat kini sa barangay Kanangdon Oriental, kantidad 60 mil ka pesos, 210,000 sa SK Cogon Norte, 125,000 sa barangay Tiwi, og 55,000 para sa barangay Ubuhan. Giatagan usab og barangay aid ang 607 ka barangay sa Luon na nagkantidad og 30 mil ka pesos matag barangay o kinatibok ang 2,010,000 isip dugang suporta sa mga proyekto sa barangay nga direktang mapahimuslan sa komunidad. Ang paghatod sa mga serbisyo sa Kapitolyo kabahin sa Strategic Governance Roadmap, pagtubag sa mga panginahanglan aron mas mapakusgan ang mga programa ug proyekto sa kabalanggayan subay sa kampanya kontra korupsyon ug pagpatuman sa limpyong panggobyerno. Dili gyud mi mo balibad sa mga hangyo sa atong mga barangay opisyales tungod kay nakita namo ang ilang kakugi, ang ilang gipakita nga serbisyong tinudanay diha ninyo kay maoni sila ang mga frontliners. Mao nay giingon ni Gov Aris. Buot sa gobernador nga ang guhis sa katawhan klaro nga mapahimuslan sa komunidad pinagi sa paghatag og pondo nga gi-download diretso sa panudlanan sa barangay alang sa konkretong mga proyekto. Gihatagan niini sa katungod ang mga opisyales nga ma-empower og maoy mo implementar sa proyekto sumala sa panginahanglan. Kuyog kang gobernador aumentado sa maong kalihukan ang bukal sa distrito 1. Excuse me. Hoy lai, Nanay Lucila Gunay, ang Local Government Affairs sa pagpangulo ni kanhi Mabini Mayor Stephen Rances ug ang mga empleyado sa Provincial Treasury Office. Okay. O mga kauban, guto na mo. Dito ning uban. No? Okay, kami man ang magdasa kuan kanang i-distribute sa barangay, kanang barangay aid, no? Isip usa ka UNESCO Global Geopark Province, seryoso ang gobernador pagpatuman sa usa ka limpyong panggobyerno pagsiguro nga ang matag individual magpuyo nga malinaon, malipayon ug lig-on nga matubang sa mga hagit ning modernong panahon. Okay, so pasensya na kay murag kuan. Murag magsugod og kanang ubhon ko, no? Something is not right. Oh, gimingaw tingali ang ubo nako. Adi kuan jod. Pugngan gyud ta ka ubuha ka, gikan ko diri kay mong palit kog tambal. Oh, may na lang ang ubo gimingaw. May ang ubo gimingaw pero siya wag siya mingawan nako eh. Siya rog di makonsensya. Ayay, agay. Pastilan. Oh, dito magpadungog-dungog. Bohol carries forward UNESCO Global Geopark Stewardship. Oh, tingnan natin, be. O sa balita ni Bohol Island UNESCO Global Geopark completes its revalidation, marking another step in the province's stewardship of its geological heritage, communities, and natural and cultural resources. The completed revalidation was featured in the August 14, 2026 episode of the Capitol Reports held at the Ceremonial Hall of the Provincial Capital, which focused on the province's response to the recommendations issued during the geopark's designation in 2023 and the initiatives undertaken to strengthen its programs. Leading the discussion were Bohol Provincial Tourism Office Head, Ms. Joanne Pinat, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Dr. Anthony Anggong Damalerio, and Department of Education, Schools Division of Bohol Education Program Supervisor and Division Geopark Focal Person, Dr. Jupiter Mabolok. Pinat said the province has responded to the 6 recommendations through various programs and initiatives covering boundary definition and mapping, Maunisha, geopark visibility and identity, management structure and inclusivity, international networking and cooperation, education and program coordination, and of course, employment and education development, which is very important, no? She highlighted the importance of partnerships among government agencies, communities, schools, and the private sector in addressing the recommendations. Among the initiatives presented was the 4Geon Club, which currently involves 22 schools composed of 11 ka-elementary and 11 secondary schools within identified geosites. Mabolok said the initiative integrates geoscience and the objectives of the Bohol Island UNESCO Global Geopark into classroom learning through modules and activities, helping students develop greater appreciation for the geopark and responsibility toward geological landscapes. Nabubulol na naman ata ako. Meanwhile, Damalerio emphasized the role of disaster risk reduction and management in the geopark's continued development, particularly in ensuring the safety of communities and tourists. Maugin importante kanang security and safety. He said the PDRRMO continues to review emergency response protocols and strengthen programs addressing climate change, disaster resilience, and community preparedness. Damalerio added that the province must remain prepared as tourism activity increases, ensuring that response teams and communities are capable of addressing emergencies in geopark sites. Pinat also discussed the importance of strengthening geopark visibility through additional markers and road signage, as well as conducting further research on the value of geosites and enhancing safety and hazard assessments. She likewise encouraged the hospitality sector to adopt sustainable practices. Kanang mulong tad bitaw, no? Kanang dili kay karon lang ni, no? Including solar energy, proper waste management, and responsible water management. For Pinat, the UNESCO Global Geopark designation is more than a source of pride for Boholanos. Bitaw, dili gyud ni siya ingon nga ma-proud ta, kun dili describing it also as a framework for conservation, education, sustainable tourism, livelihood, and of course, ang atong community development. We should walk our talk. Kung sa imong gisulti, maudyo na imong wahaton. Pung pa ni Ms. Joanne. She further emphasized that Bohol must continue demonstrating the values of the designation through concrete and consistent action. Dili kay ningas kugon nga akaron na niya. Sunod buwan, sunod tuig, wala na. O, di ba? Mas maayo magyun ng sustainable or masustain na to, no? She noted that the geopark success depends on collective responsibility, which is responsibility na tong tanan. From protecting geoheritage and cultural identity to raising environmental awareness and promoting sustainable tourism. Pinat further shared that the evaluators were impressed by the partnerships established among communities and the business sector, highlighting collaboration as one of the province's strengths. Bitaw, no? Kining atong mga natay mga councils, mga committees, daghan ang involved ng mga sectors, unya nagtinibangay tanan, di ba? The discussion also emphasized that geopark stewardship extends beyond individual sites. Bitaw, dili ka individual nga site, kundili tanan, encompassing communities, culture, livelihoods, education, disaster resilience, and sustainable development. Mabolok called on Boholanos, particularly the youth, kining ato mga kabatanunan, to continue supporting efforts to conserve and protect the province's natural and geological heritage. Mas payo magunang karon bata pa sila, no, aware sila. Unya, kibawan po sila sa angay nilang buhaton. The Malerio likewise commended the provincial government of Bohol under the leadership of Governor Aris Amentado and partner agencies. Partner agencies for their continued efforts in advancing the geopark mission and strengthening disaster resilience across communities. PNAT underscored that protecting Bohol's environment and the people is not the responsibility of one office alone, but a shared and lifelong commitment among Boholanos. Responsibilidad ni natong tanan. This initiative supports the capital's strategic governance roadmap by advancing environmental protection and sustainability, tourism development, disaster resilience, education and youth empowerment, and culture and heritage preservation din sa atong probinsya sa Bohol. O, diba? O, nag-text si Mama Jinx. Maadyong pagpaniod to, Sir Fergag. Sir. Ah, sis, sorry. Sis Fergaga og Dudong Tinong Banigar Suta. O, maayo ko nung pagpaniod to. Ikaw, Mama Jinx, ba na kagpaniod to? Ako, akay kuan man to. Brunch. O, magdungan ng paniod to o pamahaw. Breakfast o lunch. So, mauna ako a brunch. Okay, ano wala. Arita sa Project Lab, di ba? Naghisgot po tagbalay sa paglaom gahapon. Kini, duha ka balay ang giturn over din ha sa lungsod sa Baclayon, no? Duha ka pamilya sa Barangay Payahan, Baclayon, ang nakadawat og bagong balay. Kanani atong Agosto 16, pinaagi sa aktibong partnership sa Bohol Police Provincial Office or BPPO, ubos sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Patricio Degay Jr. sa libreng alagad og balay or lab. Uban kang Governor Aris Amentado og Congresswoman Van Van Amentado, pinaagi sa personal nga advokasya sa magtiayon nga balay sa paglaom. Kay kining balay sa paglaom, personal na nga kwarta ni Gov Aris og ni Congresswoman Van Van. Ang ika-130 nga balay anaa mahimutang sa puro 4 Barangay Payahan Baclayon nga gitugyan ngadto sa magtiayong Benicio og Corazon Paman. Ang ika-131 anaa mahimutang sa puro 3 gitugyan usab ngadto sa magtiayong Alan og Eutemia Española. Gipanguluhan ni Gov Aris og Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Deputy Provincial Director for Operations, ang ceremonial turnover uban kang Police Lieutenant Liza Marie Olaivar, Chief or Deputy Chief Baclayon Municipal Police Station, Payahan Punong Barangay Lucita Lopena, ug uban pang opisyales sa lokal nga pangagamhanan ug sa Philippine National Police, Bohol, PNP. Dakong kalipay ni Alan Española uban sa iyang asawa ug 5 ka anak nga bisan pa man sa dugayng panahon sila nag-antos sa kalisod sa panginabuhi isip panday ug pagpuyo sa guba nga balay gumikan sa bagyong Odette. Ito talaga si Odette, no, ang daming kanang damage, no, na nagawa. Natubag ang ilang pangaliya o ilang pag-ampo sa labaw makagagahom nga makabaton sa disente ug luwas nga kapuy-an pinaagi sa kapulisan ug sa magtiayong omentado. Sa laing bahin sa puro 4 na dawat usab sa pamilya paman ang ilang bag-ong balay ang magtiayon adunay na pulo ka anak ug mananing kamot sa pagbuhi sa pamilya sa pagpamanday bisan limitado ang panginabuhi. Amgoy ko mo no kung kanabitang kugihan jud ta or mo trabaho jud ta, di ba? Human sa dugay nga pagpangita o paagi aron makabangon, nahimo sila mga benepisyaryo sa Project Lab. Congratulations no. Napili mo nga tagaan og balay. Kini nga proyekto nagtumong sa pagpadangat og serbisyo ngadto sa komunidad o sa pagtog sa pagtabang sa mga anaa sa ubos na hutong sa katilingban nga nawad-an og Pinoy-anan gumikan sa kalamidad pinaagi sa pag-aghat sa katawhan alang sa bayanihan. Matud ni si Rondo nga sa dihang gipresentar sa BPPO ngadto sa magtiayong aumentado ang programa si Governor Aris ug si Kong Banban, wala magduha-duha sa pagsuporta sa maong programa. Ninggo dayon sila. Saad sa magtiayong amintado nga andam kini paghatag og labing minus 80 mil ka pesos alang sa kagastuhan sa materyales sa matagbalay nga pagatukuron pinagi sa kapulisan. Bito kay ang kuan man ang mga pulis may mo kuan ani motukod no. Pagdugang ni si Rondo ang maong aktibong partnership naghatag o gibugaton sa BPPO pagbaton sa award gikan sa National Police Commission or NAPOLCOM Region 7 is first place community service oriented policing or CSOP kaniadtong October 2, 2025. Gidayag sa NAPOLCOM 7 ang programang libreng alagad og balay gumikan sa kusganon niini nga pakigsandurot sa komunidad ug sa talagsaong tabang nga gipadangat niini ngadto sa mga nanginahanglan pinaagi sa bayanihan. Sa uwahing taho giduso ang maong programa ngadto sa kaluhan alang sa pasidungog tungod sa dakong kontribusyon niini pagpadayag sa tinguha sa kapulisan pagmintinar sa kapsay kalinaw pinaagi sa kahiusahang o hiniusang pagtambayayong tali sa kapulisan o sa komunidad. Gikalipay ni Gov. Aris ang kalampusan sa maong partnership o gipasalamatan niini ang tanang nahimong kabahin sa kalampusan sa matagbalay nga nahuman o mapahimuslan sa atong mga kaigsunan. Gipasalamatan niini opisyales sa barangay payahan sa pagsuporta sa BPPO Lab, ang LGU Baclayon o ang mga nagboluntaryo sa pagtabang, wa bihan sila bayad, maubitaw volunteers. Kasamtangan nga adunay upat kabalay sa Bien Unido nga andam ng i-turnover, 46 sa ubay, ang padayon sa konstruksyon o ganduna usab nga anaa sa President Carlos P. Garcia o Pitugo. Alang sa duha ka pamilya ang pagdawat sa bagong balay labaw pa sa usa ka material nga tabang. Bitaw basic ba ya ni nga necessity nato, di ba? Kini usa ka bagong sinugdanan, simbolo sa paglaom og pamatuod nga ang paghuwat sa grasya gikan sa labaw makagagahom. Dako og kahimuan, o di ba? Yeah, pasalamat ta after receiving the blessings, no? So, ang libreng alagad og balay, kauban ang balay sa Paglaom Project, subay nga nagsuporta sa Strategic Governance Roadmap sa Kagamhanan Probinsyal alang sa Bohol o sa UNESCO Global Geopark. O ba, nindot kayo, di ba? Makatabang ka sa imong isig katao. So, mauna ang gibuhat ni Gov. Aris o ni Kong Van. Nga importante jud kaayo no kay balay gyud no dakog impact sa usa ka pamilya tagaan mo balay. So arita sa atong Bohol examines gasification technology for solid waste management. Kaya di ba, isa po ni sa atong problema ng solid waste management, no? So, atong provincial government of Bohol is exploring solid waste gasification technology as a potential solution to reduce landfill dependence and strengthen sustainable waste management in the province. Governor Enrico Aristotle Lamentado received representatives of Mundane Solutions led by retired Captain Joel Ramos and Francisco C. at the Governor's Office sa atong provincial capital last August 17, 2026 to discuss an unsolicited proposal for a solid waste gasification facility. The proposed facility would process mixed solids waste into reusable byproducts, bitaw, no? Kanabang i-recycle while incorporating a materials recovery facility or MRF for waste segregation in solar energy to help reduce electricity costs. According to the proponents, the technology is based on a Japanese system that is now locally manufactured in the Philippines. The facility is designed to process around 20 to 30 tons of waste per cycle and operate for up to 20 years with a proposed investment of 108 million pesos and an estimated 2-year return on investment. So, na IROI after 2 years, mabawi. The proponents also presented the potential use of processed ash as fertilizer or as a component in hollow blocks. Bito, pwede kini bitang abo, di ba? Ma-recycle. Pwede hollow blocks, pwede pod fertilizer, subject to applicable environmental and safety standards. Maayong oportunidad kini nga atong paminawon og tun-an. Pong panigob aris, ilabi na kay usa sa atong padayong gitutukan ang pagpaligon sa solid waste management sa atong probinsya. He added that the technology could provide opportunities to reuse solid waste and potentially produce materials such as fertilizer and hollow block components. Bohol Provincial Environment Management Office, OIC, si Sir Restituto Piolio recommended referring the proposal dito sa Environmental and Solid Waste Management Board for technical evaluation and presentation to interested local government units. O, diba? Para proper channels ba? Kung asag yun agi. Si Gubaris affirmed the province's openness to innovative and sustainable technologies while emphasizing the need for proper technical evaluation and LGU level consideration. Bitaw, importante bitaw ning kana bitaw openness kana bang transparent ka? Transparent sa imong gibuhat, transparent ka sa mga tao o nagunsa ang provincial government, mo na ilang gibuhat ka ron, nga kini ato mga innovative and sustainable technologies, no? Kana bitaw especially o kayang science based gyud nga naagyo gibasihan nga datos nindot yun siya rather unya naabay kana bang gi-emphasize o gipakadak-an ang importansya sa kana bang the need for proper technical evaluation bitaw kana bitong moagi gyud bitaw og tan-aw na to bi og maayo ba jud ni sakto ba yung ka ni no. Oh, pananglitan, magka-problema ta. Unsa may atong buhaton? Naaba tayo ready nga solusyon. Kada mga inana, bitaw. Oh, nindot kina mo agi og mga ingon ana. No? So, ang atong the proposal aligns with Bohol Strategic Governance Roadmap toward a smart, resilient, inclusive, and sustainable province while advancing environmental stewardship as the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark Regenerative Island. Oh, di ba? Ang ganda, ang haba. Pero nindot, di ba? So, mao na siya makiksunan sa tabangan nato, no? Ang dili lang kay ang provincial government para maninatong tanan ang geopark. Lalim ka og sa tibok nasod kita ang una. Unya kita pa jud ang permiro. Ano, kita ang una permiro the same. Kita pa jud one and only, no way lain sa tibok Pilipinas. So we should be proud of that. So mao na siya makiksunan sa ngalan sa ato mga kaubanan sa Pikas Lawak, Sir Eric Ihog. And of course, we have Engineer Gilberto Lopkin, yung tingog sa kababayanan, Janet Limvilerojo. Daghang salamat, maing hapon, salamat sa Diyos.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Crispo. Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: It's me, your auntie! Diskartehan nato na! Rexedol Forte, ang mas-pas-pas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes! Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang mubanat, ang idol na kong mudiskarte, Rexedol Forte!
4: Anagang Unilabian!
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.

0: Chicks 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
5: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
5: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embarrasyo Dan sa Tagbilaran.

0: Sigurado ka naman na igalagi buli ka na sa at kinita Tanis Bake Shop. Lamihan nga torta in sa mada impanada bibingka siyo pa uguban pa Tanis Bake Shop. At doon nato mga igala ang mga produkto sa Tanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Tanis Bake Shop. O basyon nung subsunuway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. Masa niya ganilang kapakawin. Sama sa dinuguan o gutog, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little, light, and every bite.
1: D-D-Y-R-D. Gisaligan.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimong tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapit, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: D-Y-R-D. Balita, balita. Pilipinas.
2: Na nararanasan ng bansa.
3: Okay naman, malakas naman yung mga bomba natin. Umaandar naman silang lahat.
2: Gayun man nananatiling malaking problema anya ang basura na sumasabay sa tubig at pumapasok sa pumping system. Anya, kahit malakas ang mga bomba, bumababa ang efficiency ng pumping station kapag nababara o nahaharang ng basura ang sistema. Paano ba naman kasi mula inidoro hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, nahaharang ng mga trash rake. Biro pa niya, nasa dami ng basurang nakukuha sa mga pumping station, kaya na raw makabuo ng bahay. Kada araw, aabot sa 8 cubic meters ng basura ang nahahakot sa Tripa de Galina pumping station.
3: Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema.
2: Bilang paghahanda sa posibleng pagdami pa ng buhos ng ulan sa Manila,
3: we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
4: Yes, sir. 13
3: additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
2: Kabilang din sa tinututukan ng gobyerno ang mga waste-to-energy project na layong mapakinabangan ng mga basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa daluyan ng tubig.
3: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste-to-energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste-to-energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
2: Ang pumping stations ay parang malaking pump na tumutulong mag-alis ng naipong tubig mula sa isang lugar. Kapag umuulan ng malakas, dumadaloy ang tubig mula sa mga kalye, drainage at estero papunta sa mga drainage channel at catch basins ng pumping station. Dito, kinokolekta muna ang tubig bago ito iridirect sa isang mas ligtas na daluyan. Kapag umabot sa itinakdang level ang tubig, umaandar ang mga pump. Gamit ang malalaking motor at pump system, hinihigop o itinutulak nito ang tubig mula sa low-lying area at inilalabas sa itinalagang outfall. Karaniwang patungo
5: sa mga tao nga mabisita dere sa Bohol.
2: Sa ganitong paraan, nababawasan ang dami ng tubig na naiipon sa mga kalye at komunidad.
6: Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
7: Kabi-kabila na ang pag-aksyon ng gobyerno sa mga bahang naranasan sa bansa. Sa katunayan, isang engineering company mula sa The Netherlands ang tutulong sa pamahalaan sa pagbuo ng nature-based solution projects. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita.
2: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, Inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ang situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ng pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
3: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na.
2: Resulta niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha. Gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
3: We have 73 pumping stations that are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba diyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
2: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
3: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
2: Oras anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad anya ito para agad na makita ang epekto.
3: We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
2: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
6: Tuloy-tuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghatid ng mga tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD, aabot na sa mahigit 1.3 million family food packs, 17,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Umabot na rin sa 870 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi sa mga residenteng nasa lanta. Patuloy rin ang DSWD sa paghahanda at replenishment ng relief supplies upang matiyak ang sapat na stockpile na maaring mabilis na maipadala sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Kasabay nito, patuloy ang pakipagtulungan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan.
7: Basurang nakabara sa mga daluyan ng tubig ang isa sa mga sanhi ng pagbaha. Kaya't puspusan ang paglilinis at pagde-deploy ng mga mobile pump ng MMDA at DPWH sa mga lugar na madaling bahain sa Metro Manila. Si JM Thompson sa sentro ng balita.
4: Dahil sa mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, Umaapaw ang tubig sa mga drainage system kaya binabaha ang ilang lugar, lalo na ang mga flood-prone areas. Dito nasubukan ng ilang pumping station sa Metro Manila na naging malaking tulong sa pagpapababa ng tubig baha. Nakaposisyon na rin ang ilang mobile pumps ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mas mapabilis ang pag-agos ng tubig patungo sa pinakamalapit na daluyan ng tubig o drainage outfall. Kasalukuyang nakakalat ang mobile pumps ng ahensya sa Acacia Estate sa Taguig, E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Rojas Boulevard sa Maynila, sa Sucat, Parañaque City, Magallanes sa Makati City, Tumana sa Marikina at Maypaho sa Caloocan City. Ipinag-utos ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa Flood Control and Sewerage Management Office ang paglalagay ng mga mobile pumps sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para paghandaan ng banta ng matinding pagulan at pagbaha. Samantala, malaking sagabal naman ang mga basurang bumabara sa mga waterway para mas mapabilis bumaba ang mga pagbaha. Isa ang Talayan Creek sa Quezon City sa mga nagbarang waterway nitong nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Iba't ibang basura ang bumara kaya naman hindi naging maayos ang daloy ng tubig na nagdulot ng pagbaha. Dahil sa paglilinis at pag-alis ng mga basura ng DPWH at Quezon City LGU sa Talayan Creek, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis sa mga waterway para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero, creek, kanal at ilog para mas mapabilis ang paghupa ng baha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Aabot sa mahigit 210 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Hanging Habagat. Kabilang na dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng DA. Bukod dito, may 3,631 bags ng palay milled rice ang inilaan ng National Food Authority para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Nasa mahigit 35 million pesos na indemnification o pangakong babayaran ang nakalaan para sa lagpas 5,000 insured farmers at fisher folk sa Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala, pinakikilos na ang DA ng regional field offices nito para sa logistical support kabilang ang paggamit ng mga kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay ng DA sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay sa huling tala ng ahensya, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at mahigit 50,000 magsasaka naman ang apektado ng masamang panahon.
8: Nilinaw naman ng Department of Labor and Employment na may kapangyarihan ang mga pribadong kumpanya na magsuspinde ng pasok sa trabaho tuwing may bagyo, malakas na ulan at iba pang masamang panahon. Sa pamamagitan ng Labor Advisory No. 14, ipinapaubaya sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya ang diskresyon sa pagsususpinde ng operasyon kapag may kalamidad para tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa. Kasabay nito, naglabas din ang dole ng mga patakaran ukol sa sahod ng mga empleyado sa gitna ng matinding panahon, kung saan makatatanggap ito ng buong araw na sahod kapag pumasok ng hindi bababa sa 6 na oras. May karapatan namang tumanggap ng proportional pay ang empleyado na pumasok ng mas mababa sa 6 na oras. Hinimok din ng kagawaran ang mga employer na magbigay ng karagdagang insentibo o benepisyo sa mga manggagawang pinipiling pumasok sa kabila ng masamang panahon. Binigyang diin pa ng dole na hindi pwedeng patawan ng anumang parusang administratibo ang mga empleyadong hindi makapapasok o tatangging magtrabaho dahil sa panganib na dulot ng kalamidad.
9: Hindi lamang basura kundi maging ang mga nakabarang water lily ang inaksyonan ng DPWH sa ilalim ng offland kontrabaha sa isang lugar o isang tulay sa barangay Kaawakan sa Lawag City. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag sa sentro ng balita.
10: Sa dami at kapal ng mga water lily, halos bumara na ito sa tulay na yan dito sa Barangay Kawakan, Lawag City. Kaya ang mga mangingisda rito, nahihirapan daw gamitin ang kanilang mga lambat tuwing napupuno ng water lily ang ilog.
11: Sabi dito sir, yung kasi pag dumadami dito sir yung mga water lily, hindi kami makalambat, kaya mabuti naman kung matatanggal mga water lily sir.
10: At para mapawi rin ang pangamba ng mga residente na bahain sila dahil sa bumabarang water lily sa mga daloyan ng tubig, nagpadala ng mga bakho ang Department of Public Works and Highways para linisin ng ilog.
12: Kapag hindi malinis yan, ang bilis lumaki mga yan, mga water lily. Tapos galing pa sa mga ibang barangay, papunta dito sa amin, talagang matra-traffic dyan sa tulay yung mga water lily.
10: Ang clearing operations na yan ng DPWH ay bahagi lamang ng off-plan kontrabahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patitiyak ng Lawag City LGU, paigtingin pa nila ang paglilinis sa mga dalo ng tubig at mga ilog, lalo't water lily ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa sentro ng Lawag noong kasagsagan ng bagyong Quiapo.
13: Creek ng Pila, Kasili, Kakaban, punong-puno ng water lily. So dapat days or weeks before, maglinis na tayo ng mga water lily para yung outlet doon ng tubig tuloy-tuloy. Yun ang nangyari kasi dito, kaya hindi lumabas ng tubig sa barangay 2 dahil doon.
10: Ang agarang aksyon na yan ng DPWH ay para maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha tuwing masama ang panahon at may bagyo. Mula rito sa Lawag City, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ang update niyan, alamin po mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison S. Sareha.
1: Magandang hapon, Ms. Trixie, ganyan din sa ating mga tropical vibes. Update tayo regarding kay Tropical Depression Nening. As of 10 in the morning, ay nasa 450 kilometers ito, hilaga ng Isbayas, Batanes. Naglayang hangin at 45 kilometers per hour malapit sa gitna. At inaasang lalabas na rin po ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Posible na rin hindi pa bilang isang low pressure area. Walang direktang epekto ang Neneng sa alimampanig ng ating bansa. Ang bagyong Staudel naman, international name, ito po ay nasa tropical storm category pa rin. Ito sa may gitnang Pacifico at na huling namataan at 2,700. Kailangan ng eastern Visayas. Naglayang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos sa hilagang kanluran at 25 dpa sa sumari itong pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Sunday or Monday. At sa pagpasok nito ay babagdasin po nito ang Philippine Sea. Patabagin natin sa pangyayita pa sa ngayon na ito'y maglalandfall, no, sa pagpasok niya sa Area of Responsibility. However, nandyan po yung possibility na ito ay mag-enhance ng southwest monsoon by early next week, lalo na dito sa western section po of Luzon. So bagamat ngayon ay bumubuti naman po ang kalagayan ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, minsan sumisilip-silip ang araw at may mga chance na lamang ng mga light to moderate rain. Pagsapit po

0: Narito naman ang lagay ng ating mga drama. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estrella. Magandang araw.
1: Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benison Estrella. At yan ang update sa mga oras na ito. Muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
2: D-D-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas!
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bag-ong Alaksan Extra!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
8: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solid. Laring sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Downy Rock, The Rock Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang
13: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
14: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD.

0: Higala, kumusta gmaing adlong Huwebes kanatong tanan? Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Nito mga sungat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan na ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 20, 2026. Naiswatang puno sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan ug Laika. When I stand by Laika alang sa musuhat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: When you stand by Laika alang sa imong suwat, din ay siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene. When

tinawag lamang ko sa pangalang Laika. 29 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa syudad sa Sugbo. Isip o sa ka-IT system specialist ate. Nagdako ko sa probensya sa Bukidnon. Obi-graduate sa Osaka prestigious university sa maong probensya. Ate, presko pa sa akong panumduman. Murag kanus alanga, nahimo kong estudyante. Nga puno sa pangandoy, puno og damgo kauban ang tao nga akong gimahal. Sugod pa lang ko sa pagbuo sa akong pangandoy. Kauban na nako si Baste, ate. Classmates me, sugad ni atong first year college pa mi sa among kurso. Naging seatmate me, naging maghigala og una mahuman ang second semester. Human sa iyang pila kabulan nga effort sa papangulitaw nga rikan ako. Gidawat ko ang iyang gugma, Ate R. Taga Misamis Oriental si Baste. Sakto-sakto lang ilang kahimtang. Pareho na mo, na yung mga higayon nga mahotdan pod mi og allowance. Kay na yung mga unexpected nga mga gastuhan sa eskwelahan. Miagi mi og mag-brunch, ate. Isara ang breakfast og lunch. Kinahanglan nga magtipid, kay dili man mi diretso mapadanaan sa mga ginikanan. Kung mapadugang mi sa mga allowance, kay lagi, dili man lang kami ang ipeskwela sa kolehiyo sa mga ginikanan. Tulos sila ni Baste, iyang kaluha og magulang. Samtang kami tulo usab. Akong duha ka kuya og ako. Busa ba kaingon ko nga pareho gidmig pitos. Apan, wala kini nahimong babag sa among pagtuon ate. Mas nagpatigbabaw pa ang among determinasyon nga makatapos sa pag-eskwela, Ate R.

ate. Nakat-on me nga sa Tagalog pa, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Napursigi og dining kamot mi ate. Kaloy sa Dios nakalahutay mi. Wa mi bagsak, wa mi INC. Daggong among grades ate. Hanga mi graduar sa among kurso. Human sa graduation nanimpalad mi ni Baste sa Cebu City ate. Pareho ming nakatrabaho sa usa ka BPO company isip technical support. Malipayon mi ni Baste sa among relasyon. Sobra siya ka mapinanggaon gani kanako. Bisag kanusa, wa mi dinagkong away. Kana lang sila selos usahay. Apat dali ra kaayo na mga marisulba. Usahay manggod ati, boring ang relasyon kong way away. Ang importante nga magkasinabot ra gihapon pagkahuman. Sa diha mi sulod sa atong nasod ang pandemic. Wa mi pamilya ni Baste dinhi sa Cebu. Kami ra gyud ni Baste ang nagtinabangay para makasurvive ate. Dati gayon na nawadaan kong trabaho. Si Baste lang ang katrabaho para kanamo at ER. Kapadala pa siya sa iyahang parents kay dili daw makatrabaho iyahang papa. Apan among nalampasan ang pandemic. Apan ako magdahom nga mas naapay bugat nga mga pagsuway nga maabot sa akong kinabuhi ate. Nahuman lang yun ang pandemic o sayang hinahinay na nga nibalik ang atong kinabuhi sa normal. O sa kapangitabo ang nakapausab sa tanan ate. Tuig 2022, samtang naglakaw mi ni Baste gikan sa among kitrabahuan. Kinina among naandan matag-adlaw kay walking distance raman ang among ipuyan sa among kitrabahuan. Gihunungan ni sa riding in tandem.

pwede. Pareho sila naka-face mask, naka-helmet. Nag-demand sila nga ihatag na mo ang among cellphone o wallet. Sa akong kahadlok atin ni singgit ko, nataranta ang mga holdupper. Na yung mga tao nga nang duol apan bag-o milakaw ang mga holdoppers na kuha na nila ang akong bag, wallet o cellphone atin ni Baste. Samtang ako si piwa nila nakuha. Nagpabuto ang holdupper. Ako ang gipunteriya. Siguro nasuko sila kay ni singgit ko ate. Abi ko bag, mamatay na ko ni Atoy Kayuna. Apan misalo or gisalo ni Baste ang bala ate. Nga para unta ka na ko. Natumba siya sa kwatubangan. Nakalitan ko ate. Gitabang si Baste sa mga residente o gida sa ospital. Apan ate, nakabsan siya sa inumang kinabuhi. Fatal ang iyang igo sa likod. Nga may gawa sa atubangan. Lungs o heart, ate. Gibawian si Baste sa iyang hinuman ng kinabuhi. Ate R.

tungod sa mong paghitabo ate. Nawad-an ako gana nga mapakabuhi. Kanunay ko maghilak. Nagmahay ko. Kung wala ko na pataranta, kung ako misinggit tingali, dili ko po silon. O dili ko panalipda ni Baste ate. Tingali buhi pa tingali siya. Tungod sa iyang paprotekta ka na ko, iyang kinabuhi ang nawala. Humanhatod si Baste sa iyang pahoyanan ate. Mibalik ko sa Cebu para kuhaon ang iyong mga gamit. Ihatag sa iyong pamilya. Meresign ko sa akong trabahoan ate. Nagdesisyon ko nga mapauli sa Bukidnon para makapahuway ang akong lawas o gunahuna. Miagi kong depresyon ate. Kanunay lang ko nga maghilak. Kanunay na ako madumduman si Baste. Nabalakan na akong pamilya nga rikan ako, labi na si Mama. Matod niya, murag dawad anapod siyang anak. Kay na ako na ko. Apan, murag i-consider na ako akong kaugalingon nga patay na. Kanunay lang kuno ko nga nakatulala. Dili mo istorya. Kanunay nga magmukmuk sa kwarto. Nga mura bagwa na kinabuhi ate. Nga nagpaabot sa unahan. Dapat lang kuno na akong naon-naon nga dili dapat masayang ang sakripisyo ni Baste. Dili niya kinaikalipay nga makita ko nung kung ni Addo ako sitwasyon. Kinahanglan akong hatagang importansya ang kinabuhi kag gibaylo ni Baste sa iyang kinabuhi. Narealize ko ate, sakto si Mama. Di na ako dapat sayangan ang akong kinabuhi. Huwa na ako hinigugma. Apa na apa may mga pangandoy nga kinahanglan na akong tumanon. Human sa unong kabulan ate, nananghid ko sa ilang mama nga mabalik ko sa Cebu. Tuod man nagsugod kog bagong kinabuhi ate. Nihigayon na ako nalang isa. Kay wala si Baste. Gisawayan ako pagbangon ate. Apa naglisod ko og sugod. Kay na mga higayon nga kalit lang ko nga mag-breakdown at ER. Busay may paulit na pod ko balik sa Bukidnon. Natrabaho kog online job ate. Isip virtual assistant. Hangto na kaila ko si Homer at ER. Usa ka bank employee. Kauban sa kong iyuan. Nangulitaw siya kanika na ako apang giignan ako siya nga dili pa ko andam nga mahiguba pagbalik. Matod niya, andam siya muhulat. Buutan si Homer ate, girespeto niya ang ako mga desisyon. Wisan pa man, wan ako siya tagi o kasiguruduhan nga dawaton ko iyang gugma. Consistent siya ate. Ika sa iyang trabaho, moderetso siya sa balay para mamisita ka na ako. Na'y mga higayon nga dili na ko siya ginatubang apan wa siya nagbago ate. Sa din nakadesisyon ko nga mabalik din sa Cebu. Wa siya'y supak. Nakurat na lamang ko human sa pilakabulan na sayran na ko nga may sunod siya na ko din sa Cebu. Nagpa-transfer siya din sa Cebu ate. Kada adlaw hatdan ko niya og pagkaon. Iyan ako ginacheck kung nakakauna ba ko. Matag maingon ko nga naglain akong paminaw, kalit siya muabot sa kong ipuyan. Magdalag tambal at imanon ko niya. Apan sa iyang gibuhat, wa ko niya gipangayo ag kapalit ate. Matod niya, andam siya baghulat ate. Sa akong mga achievement, siya unang tao nga mag-congratulate na ako. Na mga higayon nga masubanon ko. Apan na siya kanunay nga pakatauon ko ate. Nasayra na ako sa akong uyuan nga wa siya nakapadayon sa iyang plano nga mag-abroad. Tugod na ako. Ready na untang iyang visa sa Canada. Hinungdan nga. Nasako kaniya iyang ginikanan. Kay mas gipalabi pa niya nga muapas ka na ako din sa Sugbo. Sa hinahinay ate nahulog na usab ang akong pagbati nga ito kang Homer. Tuod man pilarame sugilanon. Nagkarelasyon kami at ER.

sukad nga may panaw si Baste, wa na ko'y balita about sa iyang pamilya. Nakurat na lamang ko sa kaadlaw na kadawat kog chat sa iyang kambal nga si Seb. Nangumusta kini kanako. Mga kaduha rami nagkita sa personal ni Seb, ade. Dito namatay si Baste. Wa siya makapauli kay na disgrasya po siya sa Japan. Iyan kong giignan nga, muuli siya sa Pilipinas o gumuhapit siya sa Cebu. Hangtod nagsige mig text ug chat ate. The way siya mo text, pareho good kang Baste. Ilabi na og manawag siya nako. Iyang tingog mura pog si Baste. Ate, matag mag video call me, madumduman nako si Baste. Pareha gid kay silag pamayhon. Dili ko tuyuon nga mabuhi sa ko padumduman si Baste ate. Sa katauhan ni Seb. Nabati nako ang lahi ang akong kalipay matag mag-istorya mi ni Seb. Tuod man mihapit si Seb sa Cebu ug dihang mipauli siya sa Pilipinas, ako gyud ang iyang unang ipakikitaan. Ate, ambot ba? Mura mag si Baste ang naasa kong atubangan. Pareho gyud sila kataas ang ilang pamayhon. Ang color sa panit. Upon the way nga may istorya siya, different siya gamay. Pero halos magkapariha sila ate. Nagstay siya sa Cebu og 3 days. Nananghit ko kang Homer. Ngaubanan sa nako ang isuon ni Baste. Para manuroy. Huwag pagduda, huwag pagsupak. Gisabot ni Homer. Human sa tulo kaadlaw, may paulit na si Seb sa Misamis Oriental. Apan, padayon gihapon ang among komunikasyon ate. Pagbalik niya sa Japan, may hapit na po siya sa Cebu para makita ko. Dinhi ate, matod niya. Andam ko na siya. Hanggang mapuli sa lugar sa iyang kaluha. Nahigugma po ko na siya kanako. Ate, huwag ko makatingog. Giignan ko siya nga ako nang hunahunaon. Ate R, ang kunon ko. Murag nabuhi pagbalik ang pagkatao ni Baste sa iyang kaluha. Apan, buutan si Homer. Dagan na siya na sakripisyo. Alang ka nako. Unsa ba ang akong buhaton ate? Prangkahan ko ba si Seb? Nga mas gusto na ako. Si Homer? O si Homer akong prangkahan? Nga mibalik sa akong kinabuhi ang kanya kong hindi gugma. Naglibog ko sa akong kaugalingon ate. Unsa ba ang akong pagkabuhaton? Sincerely yours, Laika. Laika.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ko, salamat ka ni mo like ah. Sa imong babadangat ibang suwatan po ni atong tulumano sa sensor li Ate Erlien o sabay angay buhaton sa atong letter sender. Nakauyab na siya. Naka-move on na siya unta sa iyang hinigugma apan niabot ang kaluha sa iyang hinigugma. Ngamurabag na tao pagbalik ang kaning hinigugma nga miluwa sa iya sa kamatayon. OMG! Pero doon ay laing tao sab nga miluwa sa iya hagikan sa kadabang pagkawala sa iyang uyab. Of course, atong hisgutan ka. O ba na to? Did you know Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Erlien Capjunus na na itong mga suking tigsu. Bye-bye.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjunjun di Asis.
2: Yes, paswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Erlien.
0: Ang problema karon ni Laika, nahigugma na siya kang Homer. Gani, mura bang ideal man biya po niya si Homer, no? Kaya ka na bang nag-agwantag yun. In fact, doon na siya, daga na siya yung sakripisyo. Tungudog alang kang Laika, nahigugmagi siyang Laika. Apan, miabot ni si Seb karon ang kaluha sa hinigugma nga. Mura pagdanong balik ang grabe niyang gugma sa iyang namatay nga hinigugma. So kung ikaw ang nasa iyong sitwasyon, o sa imong buhaton, Dejinovs.
1: Kung ako, syempre, piliyon ako si Homer, ma'am. Nga no, piliyon man to ni mong kambal raman to siya. Murag,
0: di ba to siya mao?
1: Di ba to siya mao? Murag, you're in love sa memory atong atawo.
0: Yes.
1: Nakakita lang ni mo siya tungod kay pareha sa lagnawong.
0: Mm.
1: But definitely, kinahanglan ni mong piliyon si Homer. Kay imagine, wa niya gipili ang abroad, di ba?
0: Yes.
1: Ready na ang tanan, yung visa. Yang gitalik na ng opportunity niya sa abroad tungod kay nga nibalhin siya Cebu para sa imuha.
0: Yes.
1: No, ni apas gid siya. So, muna eh, tinuod nga lalaki nga nahigugma
0: yun. Grabe
1: nga. Oh, grabe yun nga. Naghulat. Wala niya gipugos siyang kaugaling pero naghulat lang siya. Nala siya, standby lang siya ba para kang Laika. Ang tutsa, nagsila nagyod.
0: Ang lamang lang ni Seb, maumao
1: yes.
0: Lagi sila
1: ga
0: barog, natural, kaluha man.
1: Yes.
0: Ngamurabag na nung balik gininoon ang iyahang, kaya katumong ko din hinigugma, maungod po din niluwas yung kinabuhi. Kaya kanila ging nadbiktima man sila sa pagpanghold up. But kung imong tan-awon, bugat bepod, no?
1: Dilipod lalim. Siguro si Laika murag na okay lang yung feelings tungod kay makita lagi niya kang
2: Seb. Grabe pod nga namatay na akong iksuon akong kambal para sa imuha.
1: Dili man ikaw, dili man na pwede nga tan-aw lugar na niya nga utang kabubot on or sa makahakay.
2: Wala,
1: wala man to niya tuyo. Ah, nahitabo ang nahitabo.
0: Aksidente man.
2: Wala na unta kaning kalibutan kung wala gisalo sa akong kambal.
1: Pero imagine, iyo lugar ibaylo si Homer. Si Homer nga mupoy nagluwas ni mo kay mura na po siyang patay si Laika atong
0: yes,
1: mga panahon nga namatay ang hinigugma kay na-depress siya. Magsige na siya ginoktok ng balakan niya ang kwan. Pero mulagi, kadugayan, tungod ni Homer, murang nabawi niya yung kaugalingon ba?
0: Yes.
1: Nakabangon siya niya. Talikdan ni mo si Homer tungod lang kay nainiabot niya pariyag na ang atong namatay. So,
0: correct.
1: Dili siya kung ano, dili ka ng reasonable.
0: Pero actually, kung ikaw gitunod na si ang nasa sitwasyon ni Laika, magduha-duha ka.
1: Malibog ka. Kay love good kay ito ni mga tao. Siyempre, no? Murag siguro ang uban ang lantaw ani nga ni abot si Seb kada murag second chance ba nga
2: true love niya to si Kuan.
1: Oh, true love niya ang namatay.
2: Si Basti.
0: Si Basti.
1: Pero saan taman namatay naman to kambal man ni. Miskan biya kung sa kakambal nabe ginay diferensya, nabe ginay lahi nga kinaiya ug uban pa. So dili taman dili gid na matawag nga mo ginay ang gigugma. Ang syempre ang naong lang
0: si Homer murag kung wa ni abot si Seb, okay na
1: yes, unta. Okay na
0: kasi. Kinaanataran kang Homer eh. Murag,
1: yes.
0: Gamay lang nga pagkabaw nga magsakit siya, magdali yung
1: diba?
0: Ato siya. Kanang,
1: muna yung ideal nga
0: laki. Ideal nga laki.
1: Nga, naghulat yun yung saktong panahon ba nga ready na si Laika niya. Kung kuan, kung kanusa siya, kinangla ni Laika, naagid siya.
0: Oh yes.
1: Sakripisyo yun yung kuan gani, yung kaugalingon para lang yun maubanan si Laika. So, muna yung tinuod nga laki, muna yung angay niyang piliyon. Kay nanay, na-prove ba? Oh na-prove yun yung nga, gugmaan yun siya kang
2: Laika. Ka soul intervention to siya. Nga nakita ni
0: soul intervention.
2: Nakita ni Basti ba? Nga, uy, ang akong hinigugma, murag maadto man sa lain. Kuwala niya yung kambal ba?
1: Niya yung kambal? Grabe.
2: Feeling na ko.
0: Engineer,
2: feeling na ko ko yung soul intervention.
1: Grabe.
0: What a word. Karo pa kung magbago ka ng award. Sukad-sukad, no?
1: Soul intervention.
0: Soul intervention.
1: Sa ito yung lugar.
0: Kaluha man tuod ni niya. Una-una niya to na masalain ako hinigugma. Niya ako na ba rin giluwas?
2: Pinabuhi na ako ang nakakuanani mo at tulong sa lain?
0: Agay.
2: Poor bida.
0: Agay. Sige, imuha na.
1: Sige,
0: it's your
1: go.
0: Turn.
2: Yes, ate. sa mga palangga ko nga gapalamati karong adlaw. Mm-hmm. Labi na gid sa mga kalalakihan, engineer, oh, Adan, ginaw mo. Makoy.
0: Dili sa tingin si Adan si Makoy
2: siya. Kining sulat tampo magud ati, isa na pud ka leksyon para sa mga lalaki.
0: Nga.
2: Kung unsa ka lisod ang ispilingon ang mga batasan sa mga babae.
0: Nga naman.
2: Una, imagine ang kambal ibuwis siya iyang kinabuhi para lang maluwas ng bayhana.
0: Natural, iya mong uyab.
1: Yes.
0: Masi, ikaw man siguro sa iyong sitwasyon, doon ay nanulis din nyo, kita ni mong
1: diba gabitino. Diba protektoran mong ginawa ni role sa laki?
2: Which is sakto ginang dibuhat sa lalaki.
0: Correct.
2: Bisag kinsang lalaki, ibuwis ginang kinabuhi. Ang ako lang gilantaw diya, kami nga mga lalaki, after gibuwis ang kinabuhi, kanang naglibog pa sa kukit sa piliun niya nga naa naman akong kambal pabalik sa kalibutan.
0: Kay before man niabot si Seb, niabot
1: yeah, una man si Homer.
0: Seb, naman si Homer nga mo'y naka rason nga
1: nakabangon
0: siya, nakabalik siya sa iyang dati nga senses.
2: Mao gani.
0: Kay before baya tulala siya.
1: Lala.
0: Di nagagawas.
2: Mao gani na boys nga ingana lang kadali ang pagkaway kabalastlan sa mga babae no kinabuhi na.
0: Ay, utang kabuhoton na may gugma.
2: Ikaduwa, isa na po yung leksyon sa mga lalaki na kung naaday tayo hinigugma, parehan ni kang Homer ba? Actually, kung wala ni gitugta ni Homer si Laika na mag-entertain pa kang Save, wala ni na tubo ang
1: hinigugma. Ingana si Homer ka kuan, kanang confident siya ba na siya sali ka Laika and out of respect na lang po. Kaya syempre, part mo na sa life ni Laika.
2: Guys, hindi ha. Kung naaday tayo uyab, dili na kita magatag kumpiyansa yun. Imagine, nananghit nga eh, ilaag lang, ana, sugot po tao ni si Homer nga, kuan, buutan
1: okay, kayo. Okay, wala man siya ipamay,
2: balik siya. Daw bikin action of develop si Laika.
0: Buutan gali si Homer.
2: Daw bikin action of develop, balik si Laika kang Save. Di nagka-problema na noon. Magkinaon sa, disgrasya si Homer. Ang ako ba? Di pa balik lang tao ko lang sa mga kalalakihan boss. Kita dahil
0: ayaw kumpayans.
2: Ayaw, dili kita mo sugot nga, mananghit ang atong hinikog mga pe with someone.
0: Okay.
2: Dili kita mo sugot nga, manangid ko ang atong hindi kog mga kanang battle of bear with someone.
0: Okay. Kay, aka na nung battle of bear.
1: Aka na no. Lahi no.
2: Pariyara na sila.
0: Pero ka na mga pi.
2: Pariyara na sila.
0: Usa na may istoryahan sa kape. Nga di ba na makahubog.
2: Dugay biya kay hubog na ang kape ate.
0: Tagan may istoryahan.
2: Kana nga mga punto ba nga kining ang lalaki manggod. Kung si Kuya Jimar, ingon manggod siya, ang babae, pag magbuwis o kinabuwi sa iya, di namin kuno sa mga uyab o blain.
0: Ano
2: naman siya?
0: Di ay, si ikaw
1: sa lugar pa.
2: Kami nga mga lalaki, basta nga nga sitwasyon, dili na kinmi may higugma. Unless nga na ikambal nga niabot sa among kinabuwi. Uy, soul intervention siya.
1: Tanan ba rin na ikambal ka?
0: Sa ato pa, kung doon nalik ka pari-pari hang insura, mainlam na pagkagbalik.
2: Kinin magod ang istorya ni Laika, manggod. Nagtuog ikot ate.
0: Pero, digitals, no? Dili sa pagkuan, ha? Sakto bitan, ano? Kala bitaw doon na kahinigugma nga in love ka ika, nga nawala na. Kanya, baka kita ka mayuong bitaw.
1: Yes, maokay. Yes, maokay gini mo ha,
0: feeling. Manong balik sa ibuhang kasing-kasing, baka itong mga nakatulog noon ta nga mga pagbati.
1: Normal yun na siya. Kaya, kana nga pagigugma, magpabilin mo guna sa itong kasing-kasing. Kaya, namatay man to, pero naagi hapon ba?
2: Kaya ako, nako hinigugma yun. Nako yun, namatay naman. Ituyo ko na ng kalibutan, huwag ko kakita. Kaya kumakita ko lang. Makainunan ko, soul intervention.
0: Sa muka.
1: Sa muka, soul intervention.
2: Nakatuo ba ba na?
1: Amot lang ka.
0: Amot ka sa lay.
1: So far, wala. Amot ka sa lay.
0: Kaya wapang mong pinamatay na mong hindi gumawa.
2: Nakatuo ba na? Nga, ang kalag ni balik yun para kay kasing-kasing maguna, ang gugma di maguna mawala. Kay,
1: pwede lagi pwede ka. Let's say nga, okay ang kanang intention yun ni Kuan ni Sam, no? Pure intention nga, nakagusto siya nga Laika. Pero, imagine ni mo, kaya ni mo biyaan si Homer Lugar nga, wala mo tigibuhat kundi ang igugmaon ka.
0: Well,
1: how unfair it is kung imuhang ibiyaan si Homer para ana tungod lang kay kambal, tungod kay nakay, utang kabubuton, tungod kay iyang kambal ang nagduwas ni
2: mo. Baka unfair
1: kang basti. Kung saan mga rason, ah?
2: Dili so, baka unfair kang basti?
0: Wala
2: nga makita niya nga nagdungawan sa imuha nga mas maayo na lang itong kambal niya kay baka ingon
0: kung qualification
2: na
0: is gutan wa mas good issue.
1: Yes.
0: Pero tungod magod kay si Homer ang una niyang nahimong karelasyon niya. Si Homer matawag ta nga
1: siya wala may pagkulang. Wala pagkulang. Siya nag-rebuild kang Laika.
0: Niabot lang si Seb. Late lang niabot. Buna ginagawin ba nga sa to, imuha lang term eh. Ang problema kasi sa iyo ang taga.
2: Ah, okay. Ang problema kasi nauna ka.
0: Nauna ka. Ah, huli kang dumating.
2: Huli kang dumating.
0: Oh, di ba? Kanang mga inana nga mga termino
1: ba? Yes, mga kuan mga sitwasyon.
0: Tama na lang diya si Seb nga.
1: Di ba?
0: Okay na sana, pero
2: assessment ate ha. Assessment sa mga sa URP. Kanang mas maayo pang bulagan ni Laika si Homer. Balik siya dito sa kang same kay nganuman. Kung makiguban gid sa kang Homer, hangtod makita niya ni si Sim.
0: Si Seb.
2: Si Seb. Magbalik gid iyang
1: dili siya makikita.
0: Oh, dili
1: siya. Maguban nila ni kuan ni kay mo na lang Japan si Seb. Kulit. Ibuta sa kalimot.
2: Dili oy, nagsugod na ilang gugma. Mangita og mangita gid paagi ning kasing-kasing murag-mura naghangin ate ba. Eh bisag unsaw ni mughulip na.
0: Muna na kalibog ang.
1: Yes. Mo gani na kinalan yang desisyonan karon. Yes. Nga kung makuha niya di ang dili
0: pero
1: na kinya.
0: Pero ako tanaw bitaw akong basa bitaw ani niya. Utang ka bubuton ang reason eh.
1: True. Memories ka lang yun, no? Memories
0: nga. Memories niya. Mo nakita niya sa igsuon.
1: True.
0: Kaluha mang god.
1: True.
0: Ang sitwasyon ni Baste.
1: Oh.
0: Pero nana ang right
1: guy no?
0: Para
1: nana
0: sa iya.
1: Sayaha.
2: Kung ako igo balos gud kang Baste. Nagbuhis o kinabuhis ako para ma...
1: Kabati sa dana ang rasol.
2: Mabastlan ako ang kinabuhin, yeah. Nagibuhis para sa ko. Ah. So, ako ginampingan na yung
0: kambal. Kung magkadayon sila, muna siya nga... Siya magod ang... Yung igsuon magod na matay tungod sa ko. Ah.
1: Oh, ano lugar? Muna siya ang ipiliin. Ano lugar? Kalain nga rason.
2: Ang point
1: ako
2: is...
1: Ako di ko musugot, higugmaan ko sa igalang rason, oy.
0: Correct.
2: Wala namang takaanin kalibutan. Kung wala, kung nagkwansi mo nga, nagsacrifice akong kambal ni mo.
1: Gani. So, dili siya tinuod ang ka ng gugma kay murag na'y condition. Diba?
0: Yes.
1: Love knows no condition.
0: Wala ba siya na'y gugma kang
2: katong gisalo ni Basti ang bala ka para sa imo na. Ito condition. Wala man.
1: Mala. Si Basti man to. Di man to si Seb. Yung
2: kambal man to na ko.
0: Bisan pa. Lahit man si Seb. Lahit man si Basti.
2: Isarami tinaya to.
0: Basta kaya, ang ako natita ni, muna lang na'y gugma siya tungod kang Basti. Dili ko siya na'y gugma kang Seb. Na'y gugma siya tungod kina tao pagbalik ang iyang gugma. Tumod kang
2: Soul
0: Intervention. Soul Intervention. O sa bagay ang imbuhato ni Laika, iyan na lang kalimtan si Homer o gawaton si Basti or si Basti kalimtan na lang yun, ihatag niya iyahang kinabuhi o gugma nga ito kang Homer. Balik tama na lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud garon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na po ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you, Lord, sa nansirba ng gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sige ko ang kwas. Kaya na-tultrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, ninadto na po sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya kutsin pa. Kaunom na ko katawari kapiter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan itong 2019, ini 2019, 1919. Nagamit ko Hunyo 20. Dayong gitauran ko katiter kay ditong kus doktor di ayuran ko katiter 18. Sige na ko tumarog. Yuid, salamat po kus Ginoo mga kay. Sa usa na ko kakinsinang tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taod.
10: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balita pa siyempre ato sa Antimbayaw na ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa kay Christina Salonga. Shout out ko ati si Christina Salonga ni gikan sa Kabakan, Cotabato. Ganahan kay ko sa inyuhang mga topic kay daghan kog makatunan.
1: From Mark Anthony Cabalya, hi at early ni Genova Cap June. Permigid ko malingaw sa inyuhang programa samtang nagpahuwagi gikan sa trabaho. Watching from Al Ain UAE. Og pa shout out sa Cabalya's family sa Bayugan City, Agusan del Sur. God bless kanunay.
0: At Arlene, daghang salamat sa inyong tambag. Ako si Lorna Cabalya sa Tandag City, Surigao del Sur. Permigid na ko gina-share in your live.
1: Good afternoon, Ate R. Makalingaw kay inyong mga diskusyon. Labi na kung maglalis na si Cap June og DJ Nova. From Ramil de la Peña, watching live here in Tagum City, Davao del Norte.
0: From Josephine Albores, shout out ate at DJ Nova and Cap June. Always me, nagpaminaw. Derisa Bansalan Manulet. Ayan.
1: From Danilo Mangabat. Hello, Ate Arlene, Genova, Cap June. Shout out sa Mangabat family sa Barangay Zone 3, Digo City. Kami diri sa Balay Dili dyan makalimot sa pag-on sa among cellphone para makatunghay sa inyong live.
0: Shout out ko, Ate Arlene, diri sa Bayview. Kadaod to maminaw yud ko nimo kay nindot ang mga istorya sa mga sender. Makarelate ko sa ako di ay si Liza Dumala. God bless.
1: From Jana Elik, good day Ate Arlene. Pa-shoutout sa pamilya Elik sa Barangay Agdao, Davao City. Maski na ako sa balay nag-atiman sa mga bata, nakatutok jud ko sa inyong paboritong programa kada hapon.
0: Ayan. From Jason Panyares, maayong panlawas na tong tanan. God bless all. Shout out ko diri sa Toledo City, Cebu.
1: From Christine May Salinasa, maayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Permigid ko malingaw sa inyong mga istorya. Always watching your YouTube videos diri sa Brunei Darussalam.
0: Ate Arlene, paboritong trayo. Good na ko, DJ Nova, Cap June, ug ikaw. Salamat sa kanunay nga paghatag kalipay ka na mo. God bless and amping kanunay. Gikan kang Lizelle Alcantara Bernardo sa Zurich, Switzerland.
1: Wow. Hello, Ate Arlene. Watching from Bislig City, Surigao del Sur. Pa-shoutout ko sa kong pamilya de la Cruz family ug Manlangit family from Rosalie Manlangit.
0: From Pet Galinzuga, guwapo kayo ang gupit ni Cap June. Watching from Barangay Tagasakay, natuan sa Surigao del Sur.
1: Hi, Ate Arlene. Shout out sa ako lolo at lola sa Bayugan City from Katrina Villanueva. Watching live now.
0: Ate Arlene, serious ka mong duha ni DJ Nova kung mutambag na. Pero kung makatawa na gani si Nova na nasun ipan kung inam o kape o si Cap June mangugat kung inyo tinudon o tambag. From Gaspar Fernandez. Okay, DJ Nobs, imong final advice para kay Laika.
1: Laika, para nako, murag confusion ra na imo hangga kabati, no? Nga imong nakita sa Kang Seb ang panagway ni Baste. So, para nako, dili na siya gugma. Na-confuse lang gid ka tungod kay iyang kinaiya, maayos na nimo, maayo po tingali gid ang iyang intention sa imo nga nag-confession nga nakagusto siya. But, para nako, dili nimo pwede nga isakripisyo si Homer. Kay si Homer gid ang pinaka-ideal nga lalaki. No, nga, talagsar kay ng laki nga kana ba maghulat gid si imuha kung karos ang ka-okay hangtod sa nandi ka pugsun ba dili ipugos ang mga butang-butang kundi
0: yes.
1: Nagpaabot gid siya nga ma-okay siya aron mahatagan siya chance sa imuha.
0: Correct.
1: Nya karon nga okay na mo no mapalangga kaniya giatiman kaniya. Ayaw na siya. Kuno sa paman imong pangitaon no.
0: Correct.
1: Para nako dili gina siya love imong kakakita kang Seb. Murag,
0: correct.
1: Kuan lang gid ka, murag in love lang gid ka sa memory ni Baste. No, kay syempre di man yun ato na malimtan ang tao labi nag sa
0: taas-taas ilang pinagsamahan.
1: Taas ilang pinagsamahan niya. Grabe ka tragic ang ending sa inyong love story
0: yes,
1: ni Baste.
0: Grabe, tinuod.
1: So dili lalim na siya. But Laika, kanunay ni mong lantawon kung kinsa ang tao nga naa si mong kiliran sa panahon nga nag-rebuild ka si mong kaugalingon.
0: Yes.
1: Si Homer na siya.
0: Yes.
1: Ayaw na wanay daghang hunahuna, no? Ayaw na libugay mong kaugalingon. Kay si Homer ang naa sa imong kiliran nga for sure mo mulungtad yun kay dili lalim may sakripisyo nga magsunod musunod yun si imong adya sa Cebu kay para lang yun nga maalalayan ka sa imuhang kung ano, sa imuhang mga kasakit, sa imong pag-recover, sa imuhang kung ano, baka nang mapakita ginyo sa siya ka genuine dia sa imuha.
0: Yes.
1: So, wala na kay laing pangitaon pa kay Homer na. Ayaw na nakuha na si Seb. Pasabta na lang din na siya nga. Kana bang tuod man, maayo siya sa imuha, no? Maayo iyang intensyon, pero dili pwede nga imong biyaan si Homer.
0: Correct.
1: Sa kanuna ay kinain yung DJ Nova de Marites, amaring ng bayan.
0: Of course, nga to URB professor, Cap Jun Jun Diasis, imong final para kay Laika.
2: Yes, pinali Laika, kita manggod usahay nang inabuhi ni ining kalibutan. Kanang dili ni mo masabtan ba kung sa itong mong tinguha ni ining atong kapalaran.
1: Okay, lang man. Grabe, lang mo matoy.
2: Una, imong balik-balikan, baliklantaw ka, na ang pamilya ni Basti nasakitan sa panahon niya nawala ang ilang anak. Labi na gyud kining kambal. Yeah, here comes karon, nagproblema ka, sakto ka nga late gamay si Seb. Pero ako nagatuo nga gilamdangan, gilamdagan

0: Okay.
1: Yo, sa ano si Homer? Sa may sala ni Homer para pasakitan?
0: Ang sala ni Homer, nauli siya sa kang Baste.
1: Ay, ganon? Nawala naman si Baste. Ang role, na.
2: Ang role lugar ni Homer is siya lang ang nagkuan.
0: Ang sala ang ni Homer sa tinodla.
1: Diba si Homer ang nagbuo pag-usab?
2: Yes.
1: Ang kunon raslain?
0: Ang sala ni Homer, kay gitugta niya si Laika, nga mo entertain o pila ka-adlaw, sayop man gud nang ingana gud ako laki
2: ahamang ko busugot tulok adlaw sad no
0: sakto baka nga laki nga gipasagdan nimo imong uyab nga
2: 3 days is 3 days and
0: 3 days mira.
2: Dapat ni uban siya ba para di ma-develop
1: di pasabot ana murag wala siya hunahuna wala malisya
2: wala siya malisya
0: kulang gugma si Humir nimo
1: dili siya kulang gugma sakto sag pagigugma
2: nisalig siya
1: salig man
0: siya si Bakoy ahamang kaboy ingon ana ay tik si Bakoy kung ako nang uyab bisag isa ka oras di na ko bukubian sa bisag isa ka
2: binuang
0: dili ko kay gugma ayaw tagay binta. Ay, kumahan mag ka. Mauna di alay ka. Ang ako lang, makonsensya ka. Ikadua, bali sukli sa pamilya ni Baste, nga giunungan ni mo ang iyang kambal. Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pagit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UID Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Dagos salamat kanimo DJ Nova and thank you so much Cap June. Thank you Laika. Sa imo papadangat mo swatang po ni nga tutulungan sa sensor li Ate Arlene. Well, para ka na ako.

0: ikaw mismo nakabaw kung kinsa ang mas bugat sa imong kasing-kasing. Kung unsay makalipay nimo, mao'y buhata. Para nako, sa tanang desisyon sa tuwing kinabuhi, dapat malipayon ta. Walay regrets. Kung sayop man nga pilion nimo si Seb, at least, dili ka bang mahay. Kung pilion nimo si Homer, dili ka manghinayang. Akong punto, kung unsay makalipay sa imong kasing-kasing, kaya sayod bagid ko, mas ma-feel nimo nga magmalipayon ka sa tao nga imong gimahal. Kung asa ka magmalipayon, kung makauban nimo sila, may pilia. Tungod kay ang importante sa sakarelasyon, kanang malipayon ka kung makauban nimo sila. Laika. Very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. And standby, karoon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Most sunod gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bipi mo kaka di ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa iblad nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan matay og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila so akong gi prayer na herbal capsule o UAID akong gitari so muna kini ang giminsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano set at kayo ko dili sa purok do yes poblasyon tibawi bukid mon.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may inom ko na, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og siyempre, alas atong Health Education's program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Self Education's program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. Okay, at early na Doc John, nagpa-ultrasound ko, akong uterus na ay daghang mass.
1: Mm-hmm.
0: Akong kidney, ugatay, dunay bato. Uy, daghang-daghang po na yung sakit, Doc. Unsa may angin akong imnon.
1: Okay, mga kanans, no? Ako
0: ang baga, uterus, dunay mass. Ang kidney, ugatay, dunay po'y bato.
1: Mm. So, kumbaga, kinahanglan sa nato na mag-cleansing sa iya.
0: Cleansing yun.
1: Kay medyo ubay-ubay na ang mga organ na medyo apektado siya, mga kanans.
0: Kini magong cleansing, kinahanglan yun yung pag-atiman nga insakto, Doc.
1: Yeah, pati Arlene. Mm. Kay sa kanusa ba magkaroon ng sakit ang ato ang lawas, kung dagan hugaw ang ato ang lawas na dili niya kaya eliminate or ipagawa sa sulod sa ato ang panglawas. So, mukha na yung mga hugaw na dili niya kaya ma-eliminate or yung mga acid, dili niya kaya makontrol. Ang may tabo, yung mga selula sa sulod sa ato ang lawas, magluya siya na magluya. So when the time na magluya ang ato ang selula, diri na dayon magsugod ang mga symptoms or magkaroon na siya ng sakit. Or pwede pod ang mga selula sa ato ang lawas, kay tungod nagluya siya, so pwede na magkakaroon ng mga abnormal growth of tissue. So mo na dayon, nagkaroon na dayon siya ng mga bukol-bukol or na yung mga cyst. So I recommend sa iya cleansing usa. So I recommend Nance corn coffee 2 times a day ang pag-inom, then Nance Serba capsule 1 capsule 3 times a day, then UAID 1 capsule 3 times a day, then Cervicare kay naman sa problema sa iyang mattress, 1 capsule pwede lang usa 2 times a day. Good for 1 month na siya, mga kanans. And then in terms sa iyang mga juices, dako kayo ikatabang sa iya yung apple juice with lemon. Okay, sa naay mga stone or bato sa ilahang kidney or naay mga fatty liver or bato sa ilahang abdo. Apple juice with lemon, dako kayo ikatabang, pwede imnon 2 times a day, mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, na ako'y polyps. Actually, mo gini kasagarang problema sa mga babae. Ako personally, Doc, ako yung i-recommend ang Cervicare para sa kababayenan. Kikini siya ang klase sa herbal food supplement nga grabe ka-effective kung mahisgutag mga problema sa kababayenan. Tanang aspeto, muna nga, kumparihan ni polyps, unya, doon na po'y mga cysts sa mattress, kinigid ang pinaka-best nga buhaton, Doc.
1: Yes, Ate Arlene, no, ang ginatawag na to ng mga cysts, mga polycystic ovary, mga kanans, resulta kini siya sa hormonal imbalance. Kumbaga, dili regular ang iyang menstruation, and then na yung mga apulapul na yung mga itom-itom. Dok, asa ba di na nagsugod yung polyps sa mga kababaihan? Ang polyps, manggod, mga kanans, no, sa normal manggod, sa function sa reproductive organs sa mga babae, ang ovary sa babae, nana sa panahon ng mangitlog siya. Pero bago na siya magpangitlog, mga kanans, magpaburot na siya sa imuhang ovary. Muna ginatawag nato ng mga follicle cyst na dadto mugawas yung egg cell ni mo, mga kanans. So meaning to say, kung ang pasyente dili siya mangitlog every month, there's a possibility, mga kanans, na ang imuhang follicle cyst mugahi to siya. So paggahi to niya, mahimo dayon siya sa ginatawag nato ng mga ovarian cyst kung isa lang siya. Pero kung nagdaghan na siya, muna siya polycystic ovary. Unsa hinungdan, wala siya nangitlog every month, mga kanan. Sumoto siya na ma-develop yung mga ovarian cysts or polycystic ovary. So unsa ba, Dok, ang atong angay pagabuhaton para makasigurado na ang babae maka-itlog siya every month? So Cervicare brand herba capsule, kay maokini ang herbal na mutabang mo address sa naay mga hormonal imbalance. So kayang polycystic ovary or ovarian cyst, ano man siya, part man siya sa reproductive organ, mga kanan. So Cervicare, 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 28 days. Ang treatment ani is 3 to 6 months good siya, mga kanan. Kay hormonal man yung problem. And then mas nindot po, nasabayan sa pag-inom sa Nance Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 28. Dok, how about kami na mga nagainom og pills? Diba yung pills, gina-educate man yun na siya na makapaundang sa pagpangitlog sa mga kababaihan. Yes, mga kanans, insakto na sa yung pills is ginahatag para dili mangitlog ang babae. Para walay fertilization og dili mabuntis ang babae. So dok, unsa mong buhaton dok, kay kung dili si mangitlog ang babae, nabay possibility na pwede ma-develop yung ovarian cyst or polycystic ovary? Yes, there is a possibility mga kanans na pwede siya ma-develop. So unsa bang amo ang angay buhaton dok na para ma-continue na mo yung pag-inom na mo na pills at the same time dili mataw-ataw pod ang panglawas sa mga kababaihan? So I recommend ang pag-inom sa pills straight siya for 2 months. Kung pwede, straight siya for 2 months, then pag-abot sa 3 months, pahulay usa. Gamit usa og mga alternatibo na mga pamaagi sa family planning. Kay naa man siya yung mga uban pa na klase na family planning. Kay for the meantime, itreat sa nato og limpiyuhan ang sulod sa imuhang mattress. Kay para malikay nato yung ano ba, yung mga ovarian cysts, polycystic ovary or yung hugaw ang sulod sa ilang mattress. So after 2 months sa pag-inom sa pills, temporary stop usa, gamit usa og mga natural family planning, and then take Cervicare. 1 capsule 3 times a day, straight ka na siya up to 28 days or up to dugo ng usa ka babae. After niya gidugo na siya mga kanans, pwede na dayon mo balik na pud siya sa iyahang pills. Then after 2 months Cervicare na po dayon. So ana lang na para dili lang gid kaayo siya na straight yun siya mga kanans, kay para at least maiwasan nato yung mga side effect o dili maayo na resulta sa hormonal imbalance mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, 73 years old na ko, na ako UTI, nagsigog inom og UAID, pwede ra ba na ako ni i-maintain? Si William ni of Luay, Bohol.
1: Yes mga kanans, no? Yes. Kay ang ato ang UAID herbal capsule mga kanans is usaman siya sa mga food supplement mga kanans. So pwede imnon 1 capsule 2 times a day kung medyo na anata edad-edad. Pero kung medyo batanon pa, pwede ra siya 1 capsule once a day. Do, kung naay UTI, pila ka kapsula ang pag-inom sa UAID? 1 capsule 3 times a day, good for 7 days to 15 days. And then mas nindot pod, nasabayan sa non-serva capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 7 days to 15 days mga kanans. And then in terms sa ilang mga pagkaon, sa naay mga UTI, iwasan muna yung mga pagkaon na mga maparat or taas o mga uric acid. Sumasama sa mga bulad, ginamos, bagong, din mga ano po, mga instant noodles. Iwas muna tayo diya. Kaya para dili kayo isog yung ano bitaw yung ihi sa usa ka pasyente. Kaya damor ka mukao na to, medyo isog yung ihi ni mo, so which is naka problema or naka infection sa imuang kidney, mas makahatag siya sa pagpadaghan sa bakterya. So makapataas siya sa acidity. So muna siya na mas musamot og hubag, mas musamot og sakit sa panahon na mangihi siya mga kanans. So iwas lang usa ato mga kanans, no? Kay under pa man ka sa treatment, then take a lot of water kung naa kay UTI. So I recommend mga 10 to 12 glasses of water ang imuhang pag-inom. Balikon ko, kung naa UTI, 1 capsule 3 times a day, good for 7 days to 15 days. Sabay sa non-serva capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 7 to 15 days ang pag-inom mga kanans.
2: Igong oras, hangto na lamang huwag mapuhuan sa mangtaknyang sa may istasyon.
0: And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Huwag kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain Megaman Herba Capsule. Kay bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
4: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayaw gadiya ang sambol-sambol o aksan na gadiya ang panglantaw o epektibo gadiya ang produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This is Gabby Garcia.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo, bagong Alaksan Extra!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, og tingting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adtoa karon ang builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 og 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalaga paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Prolongs Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Downy Rock, The Rock Bango-Bango, New Downy, even better na. Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
1: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
2: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
3: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1. Ang istasyon sa katawhan.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw na programa.
8: Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
9: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin, Jong Tran. Welcome na sa Abdiris Program, Mas Kurimaw, Balong Dagway. Kumusta mga maw? Kumusta man inyong wibis? Ah, manginaot lang ito, ganaamo sa kakondisyon. Asa panlawas karong adlaw Webes, August 20, 2026. Uh-huh. Ay, atong tigmo may gala 3,200. Kauha ag walo ka mga sundalo sunod sa gingharian. Dili gajud mudagan bisan pagrakrakan. Huh? 3,200. Og paabot to sabi atong giandam karong adlaw nga. Nasayod ba ka mo? Oh, nasayod ba mo? Atong unang ligaw-ligaw, dos. Ah, dos maigala atong unang ligaw-ligaw. Og paabutan ninyo ang duha para makumplito. Hmm? Paabutan maigala ang duha para makumplito. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

Okay, nainlog ka. Nga to mga in love diha. Ang uban kaya di mo na in love yung uwag mo siya. Hello. Kumusta man to mga to in love diha? Nga to mga ang tawag na ba sa uban ang ilang mga anak kay resulta ko na sa uwag-uwag o resulta ko na sa kiat-kiat. Okay, dito may galas mga tubag. Mga tubag sa tuang tigmo. Ayan. Good PM Balaw, ang tubag sa tigmo kay 28 ka mga sundalo nga girilya sa templo gikan ni Eric si Katuna Street Cebu. Ayan. Agadi abyod. 28 ka litro sa moderno nga Pilipinohan nga alpabetikal. Gikan ni Eric si Katuna Street Cebu gapon computer. Wap agabo. Aga balong basa in town ang tubag sa muntik mo na ring ang Carmonia San Carlos City. O imo pang gitiks diretso na basahan. Lao tubag kay Pebrero. 28 akong tubag. Ayan. Aga di abyod. Akong tubag ay kadaghan maghihabay. Ayaw kadaghan naglabay. Nang tubag sa imutig mo kay Campanario Simbahan. Lito ng Balamban. Kumusta mga taga Balamban Cebu? Computer. Nang tubag kay Putuhan sa Kamuting Kahoy. Lito gyapo ng Balamban Cebu. Og nang tubag kay nagluto og siya koy. Lito gyapo. Di panyod. Nang tubag si Muntik mo kay Kanding na nangiti. O lito ng Balamban. Lahit po nang itis Kanding murag kaning bungas kapinga na uga na bitan. Ngitong na. Nang tubag tig mo kay 28 kabuok Litson Baboy. Uy, tagsaan na. Diri sa amo barato kang baboy. Oh, diya sa inyo ha. Masa diri sa amo barato kang baboy ron ba? Nang tubag kay 28 kabuok Jetli. Oh, Sinido Bakos ng Buanoy. Kumusta man niya mama sa may Buanoy? Nido. Tubag nung kay Holmigas. Nido gyapo ng Buanoy. Computer. Wap agabog. Now, ang tubag imong tigmo ano nipot na Nido Bakos anang Buanoy. Di pagyod. Tubag anang tigmo kay Sipor na Nido Siga. Nido Sigra Buanoy. Nido Bakos Sigra Buanoy. Ano nga buang Anoy. Now, tubag tigmo kay Dinagyang Nido Bakos ng Buanoy. O, dinagyang inuino nga, no? Tubag sa digmo balong kay Buwan sa Pebrero. Ayan. 28 ra ka. Adlaw. Okay. Tubag sa digmo kay ika 28 ra pizza sa Buwan sa Pebrero. Pili si Simo sa Buhol. O, Simo. Musta mang Buhol, Simo? Ha? Okay ra bang Buhol, Simo? Now, akong tubag, ikaduhang buwan sa kalendaryo. Akong tubag, anintig mo ni Musipo.

Aga ang tubagay. Ano siya? Oho. Allah. Allah. Bulan sa February kay 28 this month. Android resibo. Allah. Computer. Kuya Juan, kung ba? Nagsiga-siga mo kung computer. Tumagtig mo kay mga bula sa tuig. Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Kumusta niya, Julita? Lain pang tumag. Bulan sa tuig na Pebrero. At buhabi. Tubag sa tigmo kay bulan sa tuig na 28 from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Lain pang tubag din yung masalingan. Lang tubag kay 28 kaadlaw sa buwan sa Pebrero. Oh, gikan sa Alcantara, Cebu. Waay pag-iapon mga kurmaw. Aga, dito may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang usting may galas buhon. Gumikan sa sigiguan may galabaha karong panahon na. Dito sa lugar ni Balong og Tikla, tagahawak ang tubig masalingan. Nagtagbo sila. Tikla, oy Balong, grabing baha, tagahawak man sab. Malagi day. So, nakainom na ng imuha karan. Unsa? Nakainom na ng imuha ran. Ah, okay lang makainom kay nakakilaw man po ni gabi inom. Okay lang nakainom. Nakakilaw man po ni gabi inom. Arhang pagani. Okay, dami kay sili basta kinila. Ako di ko kanagaw kinila basta kang sili lang. Oh, kanang sili partner kinas kinilaw. Arhang hangin man. Lang ako. Akong tubag ang nagduwa og dama or chess sa tim-tim sa Cebu. Kumusta man dia tim sa may Cebu? Aga akong tubag lang buwan sa Pebrero. Gikan daw kang chi-chi sa Mabinay. Kumusta man dia, Chi? Dia pa jud bisa unsa lang imong una-una an anong tigmo? Bisa unsa lang imong una-una ang tigmo limulong ba? Alangan. Sa man ay. Aga tubag. Kay typewriter gigamit from Julita Suficiencia. Cebu City. Dia pa jud. Bola sa Pebrero na Kuya Balong. Oy. Sige, Che! Di apadod masaligan! Buwan niya po sa Pebrero. Ayaw ka nagang naglabay, Julita Suficiencia. Ah, Suficiencia lang. Aga, di apadod! Balaw ang tubag shooting gallery. William ng Malabuyok, Cebu. Kumusta niya, William? Sa may Malabuyok, Cebu? Aga... Law tubag baboy na kay kong pabutahan diligid mudagan. Jusil ng Mabinay Negros Oriental. Piyoto! Kamusta? Law tubag kay baboy mga Japon. Ay, litsunon ko ng baboy niya. Ha? Litsunon ko ng baboy niya. Balang PM ni. Good PM ni. PM Nir Negros Island Region from Dumaguete City. Ano siya? NIR ba siya? Negros Island. Ang NIR di ay Negros Island Region. Karun pa ako balawan na ba? Law, akong tubagtig mo kay ngipon nga. Gitut Brasan Plabiano Bation. Nang sikihur. Uy, mga taga sikihur, mayong pagpamina niya. Law, akong tubag ngipon sa tao nga wa mapangag. Oha, Elisio Barroy ng Ginatilan, Cebu. Piyo, to.
Ay, mayaw pagpamina ako kang Kuya Brian Uro. Ah, diya sa may last si Sikihor, ha? Pagpamina na siya ang buo, ang gwapo o buotang driver sa van. Diya sa may Sikihor, may gala. Oh, may mga van diya ka lang para sa mga kuan bitaw. O para may gala sa mga manuro bitaw diya si Kihor. Okay, Gonja. Ako tubag lang kay nag-spray og basakan. Di man mudagan ang mga ulod, Alberto ni. Ayan. O kanang mga ulod, nag-spray na langgam. Kanang ilaga po, nag-spray ring. Yabalaw, ako ansa kay mga tudlo sa tiil. Walo man ang kabuok, way labot ang duha ka kumagko. Joseph Rodriguez nilong sa Nunok, Larina, Sikihor. Ah, Larina nitong uban yan, no? San Juan, Maria, Lasi, Larina, o na pa duha. Okay, uno man ang kamunisipalite ang Sikihor, may gala. O Larina dito, ikaw pat. Napagiduha. Tuloy, ikunin nyo. Ang tumaglong kay piano keyboard. Bisag unsa o ni mo, di jud mudagan. Maricor Manayon of Labangon, Cebu. Kamusta mga taga Labangon? Muntong insig na, pala, ako Labangon. Anya ka kalibangon na siya. Layo po itong Labangon. Pala, ako Labangon. Kini po mga NC, di po magdarong istorya po. Di masabtan. Biskay para, buli o karton, ako nahulog. Ha? Para, buli o karton, ako nahulog. Mayroon nga, pala, buli karton, ako alok. Taro po taro istorya. Layo na kayo. Para, buli o karton, ako nahulog. Pala, buli karton, ako alok. Ngipon sa tao na balaw from Bulod, Panglao Bohol, from Bung. Uy, kumusta di abay? Sa Panglao Bohol, wapo king dagat di abay? Sa Panglao. Ang tubag ko balaw 28 kaadlaw sa buwan sa Pebrero. Kaya ang 28 kasundalo nag-representar sa 28 kaadlaw na nasunod sa gingharian mauna ang bulan sa Pebrero. Dili sila mudagan bisag rakrakan kay di man mapadali ang paglabay sa panahon. A paglabay Eliza Arcaya from Gihulgan City, Negros. Piyuto wap agapon law ang tubag stick mo kay mga umang bisag rakrakan dili mudagan. Clarita Batad ng San Remigio, Cebu. Ay, kumusta mo diyan, mga taga San Remigio? Law, tubag kay Pitsa sa buwan sa Pebrero sa kalendaryo. Oho, gikan sa talibon buho. Talib nga libon, talibon. Eh? Talib nga libon, talibon. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang lablab, may gala si Kihor. Kini si Balong nga bata, nangutan na siyang nanay. Nay, unsa man Balong? Ngano nang patay na iba? Ngano man? Ngano kinahanglan kina balsamaron, nay? Ay, Balong, kinahanglan kina balsamaron para dili mabaho. Ama o ba, nay? Oo. Kanang nay, unsa man? Ato ipabalsamar ang baba ni tatay na. Uy, ano man? Baho. Ipabalsamar ang baba ni tatay. Nabaho na. Pariyar na to. Nay, kinahanglan na naging nato ipatsik up si tatay. Ano man? Ang iyang otot kay sa baba na gaagi. Murag nabali na ang gasket na. Hello.
Lang ako. Tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anak long. Kay. Dara. Ngipon na Kuya Balong. Gikan daw kang 8 to 5. Ang tubag long kay buwan sa Pebrero. Nga mahitabo kaduha tulo katuig Wing Sulabar. Mahitabo kaduha sa tulo katuig usun siya. Wing Sulabar. Buhol ni Wing, no? Aga akong tubag bulan sa abulan from January to December. Puro may 28 kadlaw. June ng sibulan. Aga tubag daw. Mga tango sa tao suod sa baba nga gitutbrasan. Atulits ni from Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Piyoto. Wap agi ba? Tango sa chinso. Si Tulits from Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Mega Man user. Kanagyot. Para dito nga di ka mawawan ba? Ike mo ingay nga. Kamu na ang tatay. Kamu na ang tatay. Aga Balang akong tubag si Muhang. Ating mo tango anasod sa baba dayong gitutblasan. Si Damay ni from Sibulan Negros. Damay damay ni damay. Ikadua ang ligaw-linga may gala. Dari sa tuang pag panaguman. Uno. Uno niya paabutang usa para makompleto ha. Ala sige. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Usa ka usa ni siya. Pasiaw mali. Watu-watu mali mo pasiaw ha. Tubag lang kay Kuto sa ulo. Computer. Ha? Kani si 310. Bahala ka niya. May pamubuto ka. Ha? May pamubuto ka. 310. Agbalaw akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Bala sa Magasin. Ayan. Pyuto. Bala sa Magasin atong dito sa Ateneo de Zamboanga. So, sabi no. So, gansi man siya bay. O ako man galing iya pagkamatay di po kumusugot usara po itong mapatay. Ha? Mga napulo tinang mapatay ay ako maghikog. Pero kito iya bawi-bawi naman to. Ha? Bawi-bawi naman to iya hagod. Lang akong tulag mga bantay bayan kompyuto. Wap agi ba? Aga ang tubag anak lang kay anak sa bao or pawikan gikan daw kang Joseph ng Bugo. Ay kumusta mga taga Bugo kompyuto. Pag-iapon. Lang, ngipon sa baka. Imong giihap. Aga ang akong tubag anang imong tigmo balong. Ang tubag anang kay Bato sa Pukot. 14 sa pikas. 14 sa pikas. Or pito-pito kada a corner. Piotr. Wap, agayapon ba?
Dari sa among napita, wala na gyo, uwan-uwan. Marag na mag-tuwik sa mga tiyan. Kamu na may naroon niya, giuwan, may niyong lugar niya. Marag ibulit na mga tiyang langit, wala na may tubig, hilusot. Okay, huwag mauwag kusog, maingon man yan, nabusnot ko ng langit. Oo, so karoon, gibulit ang langit. Lang, tubag na ko anak kay mga piso sa imong ang bagong napusa. O, gikan daw kang Juan, si Kihur. Kumusta mga taga si Kihur? Tiksik ko eh? San Juan, Maria, Lasi, Larina. Unong man na ka municipality ko. Para masuhito na ko. Murag Larina, maumot niya mong gisak yan. O sa kay Migbarko, paingon sa Kuan. Murag Larina, paingon sa Plaridel. Ha? Gikag Larina.

kita siya daos kamunggay. O, siyang ipon ni Tikla nga iyang uyap. Tikla, tag-anon na ko inyong sudan kanina. Sige daw be. Kuan, utang kamunggay. Awa ka tag-an. Gahapon pa man to taon. Sa ato pa, wak pa mangot bas Tikla nga sukat gahapon. Pariyan na itong nag-dits balong Tikla. Tanaw ni balong may galangap. Ang ngipo ni Tikla, grabe kiki ba? Way panutpras, gayilo-yilo lang. Medyo giloon si balong, kay mukis lagi unta siya. Tagaan niya 50. Text? Oh, nai 50 oh. Pagpalit dito ka ng makaon-kaon ni mo ba? Tapos pag-abot kay ginungag kamuting hilo. Oh, lami kinung, oh. Kamuti nga hilo kay nilabok kayo, no? Samot. Ha? Samot, ay?

At tubag sa imong digmo kay ngipon man gyud. Ngipon or tango? Oh, tango. Buwagin na lang. Di mamanot brush. Di mangani manot brush. Mahugas baka. Okay, padayon tayo gala dari sa tuwang pag panaguban. Malaw tubag na kuha na kay irrigation computer. Wap agi hapo. Long lisos kakao. O kana ako ganahan kung umuman yung lisos kakao ba? O ganahan kung umuman na ba? Ikaw nagtapay-tapay na? Ay, katong mahilig mo kaog tapay-tapay. Ngaon ka ninyong tapay-tapay. Long, akong ang tubag sa imong tigmo. Ang tubag, ana, balong kay itlog sa pawikan. Ila din ang ilubong is balas, no? O, anyang mapusa na. O, dadoon dahil si tubig dagat. Long, tubag na ko, ana, kay bugas-bugas na. Piyoto. Wala yung bugas-bugas ba? Wala yung kabutangan. Akong tubag lang kay edad. Nag-edad og 28. Maming daw sa buhoy. Kumusta man diyan maming? Ang sumay buhoy. Bayo pag paminaw. Ang tubag lang. Kato sa iro. Okay, dirita may gala sa tuag na sa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Kinibang pipino or cucumber? Hapit mo niya tubig tanan, no? Matod pa may galas gihimong pagduon ang pipino kon cucumber 96% water.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang usahay ang akong bitimo tata de ginto gusto nga mag-mention ko kay mga para sa idol nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magkay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer na sebal kapsul o UAID akong gitari so muna kini ang gimention o dagan kising salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo mga kurma. Ang tubag na ko, anang. Imuhang tigmo. Ang tubag, anak lang kay. Tango gapon. Tango daw. Og akong tubag balong sa imong tigmo si Milia. O kanabito si Lisbay. O sakay tanong maana na liboy ko na. O si Lis daw niya. Anong naamay bunga niya? O sakay tanong maana na. O liboy ko kayo. Pero ito na siya nag-iaan siya ni Balong May Gala. Gakalot o gunadadap sa yuta. Murag murag na ginahulog ba? Iyang gihulog ba? Murag wa mag-ihulog ba? O sa itanong ni Mabay? Milan? Murag na ka ihulog pero wala lagi ko makita nga ihulog. Ay, seedless. Mga ne. Ay, mga bata rin ha. Elementary pa pero ang make-up pang-cashier na small. elementary pa. Pero ang make-up, pang-cashier niya small ba? Hello! Og padayon ito may gala dito sa tuwang pag pinaguban balaw ako ang tubag anang imong tigmo. Ayan ang tubag ana balong kay mga bato sa dagat a computer. Ay mayo pagpamina daw kang tatay edi adya sa may Lassie Church. Lassie Church may gala maligyang ice cream diskanto. Ay ice cream rin namin kayo mangga niya. Katapos lang ibili may galas kurimaw zero. Wata oras salamat kayo sa pagpaminaw og manasapohon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Ang lapad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
1: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sa dagna, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello mga ka-MXtree! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimik-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kong isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na akong inom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? At tungod sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Energon Z Plus!
8: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: All new, best ever, Enervon. Enervon Z Plus.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: Life Prolonged Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
14: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
15: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans.
15: Kainom ka o DTI Excitement. Gisulayan gini mo.
16: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanod ako ang tiil. Tapos inigminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
19: Bulano.
20: Iway
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
19: ang istasyon sa katawhan.
20: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
21: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
19: Sa Bohol, tayo.
22: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panlalawigan.

0: Maayong adlaw Bohol. Kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban.
1: Ini si Vice Governor Nick Blesas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
2: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon na takna sa sangguniang panlalawigan. SP and Action, lain na usab nga adlaw mga kaigsunan, mag-uban-uban ta sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing uhing mga panghitabo o mga kalambuan, katikaran sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, ubos sa pagdumala sa itong Vice Governor Nick Blesas, uban sa itong mga board members sa First District, Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omentado Villamor, Board Member Tomas Abapo o Board Member Fernando Iping Estabilia. Maingon man po sa atong mga bukal sa 3rd District sa pagpangulo sa atong senior board member na ginusarang babae, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, og Board Member Greg Hala, maingon man si Board Member Nathaniel Binlod. Sa at usab nga mga ex-officio member, atong presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lawrence Xavier Angla, og presidente usab sa Liga ng mga Barangay sa probinsya sa Bohol, Romulo Sipidusa. Sa itong makugihon og abdi kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, og sa tanang mga staff, mga suking digpaminaw na to diha sa provincial capital, mga magbubuhat sa Vice Governor's Office o sa tanan nga mga digpaminaw na to karong mga orasa, mga higala sa itong programa takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Update gamay sa mga kalihukan o mga katikaran gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Blesas, mga kaigsunan, diin dunay mga mahinungdanon nga mga kalihukan o aktibidades nga gitambungan sa itong busy gobernador. Karong adlawa, Agosto 20, mga higala, may tambong o nakigduyog si Vice Governor Nick Blesas sa gipaygayon nga Overseas Workers Welfare Administration 7 Reintegration Program dito sa lungsod sa Mabini. Sa iyang mensahe, matod pa niya, usa ka dako nga dungog sa pagatubang sa atong mga bagong bayani sa nahitabong OWA 7 Reintegration Caravan dito sa lungsod sa Mabini. Sa ngalan sa atong pinalanggang gobernador Erico Aristotle Omentado, gipaabot ang kinatibukang suporta sa gagamhanang probinsyal sa Bohol alang niining makahuluganong kalihukan. Isip usa-usab ka kanhi OFW sa Japan, kining advokasya, suod kayo sa kung kasing-kasing. Layo ang trabaho pero duol gihapon ang responsibilidad. Nasayod ko mismo sa bugat nga sakripisyo sa atong mga OFW aron lang mahatagan og hayag nga ugma ang ilang mga minahal sa kinabuhi gikan sa pag-adjust sa laing nasod hangtod sa pagtubag ni anang pamilyar nga mensahe gikan sa pamilya, kumusta ka og naa pa kay ipadala, akong gibati og nasabtan ang inyong mga kaagi, matud sa mensahe sa Vice Gobernador. Dugang pa, kini nga karaban maong matang sa serbisyo publiko nga atong gitinguha, accessible, koordinado og duol sa katawhan imbis nga magbalhin-balhin ang atong mga OFW sa lain-laing opisina ang mga serbisyo na mismo ang miduol kanila. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Bezas ang OWA Regional Welfare Office 7 nga gipungluhan ni OIC Regional Director Ms. Dinesa Gili, OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan, Mabini Mayor Onji Grace Bernales Lim, 3rd District Congresswoman Alexi Totor, og sa tanang kaabag nga ahensya sa gobyerno. Ang kagamhanan probinsyal sa Bohol, anda mo barog og muuban kaninyo, dili lang sa samtang naa sa gawas sa nasod, kundili ilabi na sa pagpauli aron magsugod sa bagong kapitulo sa kinabuhi. Abante kumbati sa paghatag og serbisyo nga tinuod nga duol, responsive og alang sa katawhan. So mana mga igala ang mensahe ang padangat ni Vice Governor Nick Bezas atol sa iyang pakiguban o pagigduyog sa OWA 7 reintegration program dito sa lungsod sa Mabini. Sa laing bahin, gipahibaw usab ni Vice Governor Nick Bezas nga padayon nga gisusi ang pag-convert sa Maribuho Community Hospital isip Drug Rehabilitation and Treatment Center. Sa pagpanguna ni Vice Governor Nick Bezas, gihisgutan sa committee ang suwat gikan kang Gobernur Ari Sumintado kabahin sa aplikasyon sa Maribuho Community Hospital alang sa permit to construct kon PTC sa gisugyot nga Drug Rehabilitation and Treatment Center. Atol sa maong committee meeting, gisusi sa mga miyembro o mga resource person ang mga gikinahanglan o may kalabtanan sa dokumentasyon alang sa pag-issue sa PTC. Ang naguna di ay aning maong tigom, mao si Board Member Greg Hala, Chairperson sa Committee on the Government Properties and Related Undertakings, jointly ni sa Committee on Health and Public Sanitation o Committee on Peace and Order and Public Safety mga higala. Kauban ni ana sa mga komitiba sila si Board Member Tomas Abapo, Board Member Nathaniel Binlod, Board Member Iping Isabilia o Board Member Romulo Cipidosa mga kaigsunan. Itambong po dito ang atong Provincial Health Officer Dr. MMOY, ang ato ang Head sa Provincial Engineering Office Engineer Camilo Gasatan o uban pang mga representante gikan sa mga buhatan sa provincial government mga higala. Gihisgutan no sa maong committee meeting ang kamahinungdanon sa maong pasilidad sa pagbalikon sa mga serbisyo alang sa rehabilitasyon o pagtambal sa mga individual nga nanginhanglan ini isip kabahin sa paningkamot sa probinsya sa paglambo sa kahimsog o kaayuhan sa komunidad. Ang maong rekomendasyon o resulta sa maong diskusyon ipresentar usab sa umaabot nga regular session sa sangguniang panlalawigan. So mana mahigala ang mga mahinungdanon nga pahibaw ni Vice Governor Nick Bezas atol sa iyang mga kalihukan mga kaigsunan, no? Unya sa laing bahin mga higala ni adtong nakalabay nga adlaw nagpahigayon pod og tigom ang committee on the public works and highways and related infrastructure mga kaigsunan ubos sa pagpangulo sa chairman sa maong komitiba mga higala nga si board member Nathaniel Binlod mga higala no diin sa maong kining ni ang tigom gihisgutan ni ini mga kaigsunan ang pag-apil sa ngalan no sa lungsod sa Dawis, mga higala, sa proyekto sa Panglaw Tagbilaran Bridge, mga kaigsuunan no, kay subay kini sa request og resolution no gikan sa sangguniang bayan, mga higala, sa lungsod sa Dawis, mga higala. So dito sa maong tigom nga gipanguluhan ni board member Nathaniel Binlod, mga higala, gituki ang maong kiningni ang maong concern no sa lungsod sa Dawis, o gidungog usab no sa mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol ang maong request. Subay niini atong paminawon ang mga panghitabo no atol sa maong committee meeting nga gipatawag sa buhatan or sa komitiba ni board member Nathaniel Binlod, mga higala.
3: Dear Grace, as we make decisions, help us to put aside any personal agendas or differences and work together in harmony towards our common goal. Remind us that all that we do here today, all for our resource persons, we have Attorney Maria Mia Cepedoza and Attorney Siegfried Magaliano representing Attorney Handel Lagunay of PLO. We have Engineer Julius Cesar Cadao representing Engineer Jan Paul Gascon of the 1st District Engineering Office. We have Mr. Kerr Ryan Tubo representing the Honorable Eunice Borja of SP, the Chairperson of the Committee on Transportation. And also we have Mr. Ezekiel Cornell representing the Honorable Tomas Abapo. That's all, Mr. Chair.
4: Okay, thank you very much, ma'am. So two out of three members of the committee, two are present, so the chair declares quorum. Okay, once again, good morning. Our topic this morning, all about the letter from the Governor Errico Ariso Torsi Amintado dated March 2, 2026 addressed to this August body forwarding the Sangguniang Bayan Municipality of Dawis Resolution Number 75-2026 entitled A Resolution Requesting the Department of Public Works and Highways and the Provincial Government of Bohol to officially name the third bridge connecting Tagbilaran City and the Municipality of Dawis as Tagbilaran Dawis Panglao Island Offshore Bridge. Then allow me for the other matters. Ako na niningi sakay kay nagisgot naman taong aning a bridge. So the inquiry on the funding, budget and implementation of the Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge Connector or the PTCOBC. Okay. To discuss further so about this matter, the agenda number one. So since the DPWH named that bridge Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge Connector and the resolution of SB Dawis, ang ilang gusto is Tagbilaran Dawis Panglao Island Offshore Bridge. So may I request or may I request Engineer Julius to discuss further about this matter. Okay, Engineer, you have the floor now.
5: Thank you, Mr. Chair. Good morning to everyone. With regards resolution requesting the Department of Public Works and Highways and the provincial government of Bohol to officially name the third bridge connecting Tagbilaran City and Municipality of Dawis as Tagbilaran Dawis Panglao Island Offshore Bridge. Mr. Chair, with regards to this, with this resolution, our office is in full support, Mr. Chair. Atong buhaton ani, once ma-submit na ninyo ang resolution, maybe sa mong office ninyo i-submit una, Mr. Chair, we will subsequently forward this to the regional office and the central office for the approval. But to give a ano lang po, information on this, with regards sa kaning resolution to change the name of the third bridge, sa implementation sa project, Mr. Chair, as is lang atong title, nga Panglao Tagbilaran. But upon completion, in the naming of the bridge, pwede na dito na to i-reflect katong kaninga proposal, subject to the approval of the central office. Yes, Mr. Chair. Ang title sa project, as per our proposal and negotiation with the loan agreement with the French government, moana ni siya nga title. So most probably, we cannot change the title yun during the implementation sa project. Kaya moana man siya yung title. Yes. But upon the completion, there is a possibility nga pwede na to i-change. Anto, katunog yung name sa bridge, but subject to the approval sa central office. Apo. Pero I believe, marag, okay raman ni siya, Mr. Chair, pero katulang yun, since naana siya sa title, dili na na to ma-change. Title pa man siya, Mr. Chair, project title pa, but the name of the bridge can be changed through this resolution and upon the approval of the central office.
6: So, in terms of resolution or
7: good morning, Mr. Chair. So, from the PLO side, no, ang naming sa bridge magod would depend on the funding. So, kinsay nag-fund aning a project, is it the national government or the local government? So, since kani kay national government man eh, unya ang jurisdiction po kay di ba national highway? So, ang man, kaduhara dyan ang maka-name ani through legislation, through the katong sa ato ang sa House of Representatives or through the act of the president, like a presidential decree or proclamation. Oh, so ang kuan recommending body lang or recommendatory lang. The first sa kuan, first district nga Kangkong Baba.
6: Resolution
7: address sponsor sa bill kay it has to be a lawman para ma-name ni ang third bridge. Project name pa man siya BM. So di pa man siya official name jud.
5: Okay, thank you, Mr. Chair. For the record, Mr. Chair, I will only answer as to the knowledge I have learned with regards to this project, since the implementing office of this project is the central office. But as far as I know, we have an initial proposed budget of this amounting to 7.15 billion.
6: This
5: 15 billion prior the increase of the fuel due to the war in the Middle East. So now the update into this now is the approved budget for the contract has been raised to 8,715,688,681.04 pesos. That's the approved the revised approved budget for the contract. Current na ni siya. Then siguro mo inform na lang po ko nga as I learn nga this project was already awarded last August 7 of 2026. So nani notice of award. So and for ano lang po siguro
6: August
5: 7 of 2026. So if For further information, I would like to share this na lang siguro to this committee, Mr. Chair, that you can search it anytime sa Google. Just type the contract ID 25Z00004. 25Z, then upat ka 0, then 4. So that's the contract ID for this project, Mr. Chair. Then all the updates regarding to this project was were already posted in the yes, and again for the record, Mr. Chair, due to the fuel price volatility brought up by the Iran war, so grabe good ang experience nato sa pagsaka sa mga presyo sa materyales karon, which really affected our infrastructure projects. Then may I add lang, Mr. Chair, as per the notice of award, I have saw there that the bid amount or most probably the contract cost nga ma-reflect aning project from 8.7 billion will be 8,313,579,073.51 pesos only.
4: So
5: this most probably mo na ni may mong contract cost sa atong project.
4: 8.3.
5: 8.3, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, with regards to this, I believe it was not included in the JA since this is under the official development assistance from the French government. So separate ang source sa funds niya through loan agreement. Dili siya from GAAGO dato. So through loan man siya. So under siya sa official development assistance from the French government. Mr. Chair, with regards to that, the latest update nato was it was already awarded. Naanatay notice of award to the winning contractor na to, which is the Matier SAS. So I believe this is also a French firm. So I believe that's part of the condition of the loan agreement with the French government. And ang update na to is on process na ang loan agreement with the DFA. DOF, Department of Finance.
4: French contractor.
5: Yes, sir. I believe so. Matier, M-A-T-I-E-R-E, S-A-S.
4: Matier.
5: Nakita rin mo BM? Na nasa Google BM? So, ongoing na ang processing sa pag-secure sa loan agreement, but the procurement process na humanata sa nanatay NOAA, nanatay Office of Award.
4: Okay.
5: No. Ah, yes. I believe so, Mr. Chair. So, I cannot... Most probably, na siya. Kay loan man siya, Mr. Chair. Oh, most probably na. Pero di na si Wingan, nakadako na, Mr. Chair. Ang ano. Kay, if we observe the CCLX, taas man kayo ng CCLX, ang bayaran na nimo, if SUV or van ka, less than 100 naman siguro, 90 na. So, di more or less 30, 50 maximum, I believe. Dako lang save nimo sa imong fuel if especially if mga trucks imong dadon o under convenience and comfort.
4: So awarded,
5: I believe that will be subject to the approval of the loan the grant of the loan agreement, Mr. Chair. Again, on process ta ang loan agreement, but at least na in the procurement process na human natag bid and naanatay notice of award. Sir, with regards to this, I cannot comment exactly kung ano sa ang target, but as far as I've known, the contract duration of this proposed project is composed of 36 months.
4: 36 months, so 3 years.
5: 3 years. Hopefully, Mr. Chair, within the year siguro, hopefully. Most probably 2029, Mr. Chair. Pero I believe the 36 months, most probably, na siya, attainable na siguro na. But ang atwa lang yun ni Mr. Chair, we don't know the processing in the how long will take the processing on the loan agreement, but at least with regards to procurement process na natay NOAA. So upon the release of the fund, makaposid na ta.
8: Thank you, Mr. Chair. Kuana siguro Mr. Chair no nga ang ni request about aning wa man diha, di ba? So ato nang padalhan og letter. So, including tong explanation ni attorney na kaya basig pagtuon nila nga ang province gagikan ang authority para mo change. So adto man dito, so nindot og mapahibaw na to kasi sila may ni request ana. Mora na yung ang kan Mr. Chair.
5: Okay, ako lang. Okay, pwede ko mo add on lang sa Mr. Chair, regarding itong akong gi-open, gi-ingan ganiha regards to the request to with this resolution to change the bridge name, no? I agree with what Attorney Cipidosa said nga. The request in the department, Mr. Chair, will only is to request if we can change the bridge name in the project title, which is most probably dili na siya mahitabo. So yeah, the course through bill na lang kita sa Congress and the presidential attorney, di ba? Yeah. Okay, murag ang mahitabo ani Mr. Chair ini submit na to sa resolution diri sa department. Ang i-reply ra pud ni dito department is through those to suggestion ni attorney nga through sa Congress or sa presidential decree. Kaya mo is only the project name raman during the implementation sa project, but with regards sa name sa bridge, it must be a law and through presidential decree. Attorney, thank you, Mr. Chair. With regards sa bridge na to, no, ang the priority bridges yot nga atong gipang propose for funding for the fiscal year 2027 is the Vanyo Bridge, kaning sa may bridge na to sa may junction bitaw, Mr. Chair. Makahinong ka anang na outpost sa Dawis, police outpost, na ay gamay kayo, na ay short span lang at tulay diha. Yes, tulay na siya, Mr. Chair. So, money usa sa priority yun na to. Okay, as per our bridge management survey evaluation, poor condition na siya. In fact, we are worried during itong naglinog sa northern part sa Cebu. Okay, nag-crack mag atong mga bridges. Dili na maklaro, Mr. Chair, pero iniglabay ni mo, imo bantayan, na anay bridge, ana, mubo, ragay na siya ng less than meters na siguro na siya. So, usa na sa itong priority. Knowing nga, the two bridges, gawas ning Borja bridges, duha ka Borja, Jacinto Borja na to, kanang sa may junction nga, gatapat nga parallel bridges, okay na na siya, kanay fan, in fact, gitrabaho na sa regional office. But, ang mga kagulaan, basig, simba ko mo abot ang time nga mubigay na sa ning Banyo Bridge, then, choke point na siya sa Panglao. Then, ang pikas po nga bridge na to is poor condition ang po to. Ang ato ng concern is the heavy loaded trucks nga mga gi, Mr. Chair ba. But, so far, muna siya, the Vanyo Bridge, then the Tagbuani Bridge, diri sa may Luway. Kabantay mo, duha na ka-bridge po, gi-close ang usa. We have requested that for a quick response funds nga pondo, but unfortunately, wag yuta mag-grantee. So, we are hoping magawas ni sa 2027. Then another is the Riverside Bridge sa May Dawis. Na steel bridge na to, we will upgrade that into concrete bridge. I-concrete na nato siya kay daan nasad na siya nga bridge, Mr. Chair, then steel pa siya. Then the repair of our Abatan Bridge. Not the bridge itself but the approach. Kabantay mo sa Abatan, di ba, natay concrete and katong steel bridge na to. So, gi-close man na to as of now tungod kay after tong linog sa Cebu, nahalo ng parts yung approach. Meaning, if after sa bridge ka ng kalsada niya, mo ni approach road na to, nahalo siya. So, we have proposed a 10 million budget for that. Both sides. Ano? Other kanarang side siya para ma-repair na to. I-restore lang na to siya, Mr. Chair, para ma-open na balik. So, duha na. Sa una bito, kay ang traffic o going to Maribuho ka, ari ka sa may right, then ang going to Tagbilaran, right side na po ka. Karon kay usa na mataan ng two-lane nga bridge na to. So once ma-open na to na balik, so ang traffic may mong ma-one-way na po siya, kaya nga bridge one-way lang, other side one-way na po siya.
9: Okay, how about ito bato na itong isyo?
5: The Bato Bridge, Mr. Chair, to be exact, atay 82 million nga request for this year, but we are also proposing it. Siguro ang ato among yung marag ang sure na to nga funding ba kay per year man ta. So I believe with the interview with DE John Paul Gascon, ang iyang giingon is hoping for the, we are rooting for the release on the FA 2027, but we are processing that within the year, good. So, kung kaya. So, we are hoping for any source of funds in the central office or any asatanga agencies or office makapangayog funds so that masod na nato. However, while waiting sa ato ang proposed fund, or yeah, the proposed fund na to, ongoing good gapon atong repair dito. So we have conducted a meeting and naatay mga interventions nga buhaton para mamitigate yun ang situation sa site nga labi karang gabi yun ang during high tide lubog yun kayo ang ato ang site. But hopefully ma-humanag itong confinement na to sa sheet piles both sides. Imote mo ang meeting last time nga i-confine na to ang both sides with sheet piles para wala yung makasood ng tubig. Then we will observe the approach road if naagya po siya yung settlement. So hopefully after the confinement, kung wala na yung makasood ng tubig, mauga itong kalsada, eh wala na yung settlement, so magtuloy-tuloy na ang atong pagtambakan na. So mabalik na nga to ang route going to that ano po, sa Bato Bridge na to, Mr. Chair.
10: Okay, usa sa tanan. Sir Dave, Sir Alin, maayong buntag o sa tanan na itong mga viewers o sa tanan na itong nagsunod sa ato ang programa. So, kini si Board Member Nathan Binlod, ang inyong committee chairperson sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure. So, atong gi-isgutan karon sa ato ang committee, ang Resolution Number 75-2026 entitled, a resolution requesting the Department of Public Works, Highways, and the Provincial Government of Bohol to officially name the third bridge connecting Tagbilaran City and the Municipality of Dawes as Tagbilaran Dawes Banglao Island Offshore Bridge. ISBU resolution ni sa Dawes, sa Guniang Bayan sa Dawes, Bohol. Okay, so kining ilahang request, atong nakita nga dili ay problema. Kay ang atong recommendation ani muhimo lang ang ISP Bohol o resolution requesting sa DPWH Central Office through Secretary

0: implementation. So kini nang Panglao Taglaran City Observe Bridge Connector. But ang ato ang ang atong gi-isgutan karon ang request sa SB Dawis nga ilang nang ngangyo sila nga nganla na og Tagbilaran Dawis Panglao Island Observe Bridge. So hopefully nga ma-approve din sa Congress. Pag ma-approve din sa Congress unya ani kahuman sa maong tulay, possible nga ani turnover nani pangalan ang maong bridge kay.
1: So atong simple lang sir, no? Pagkakaroon dili pa na ma-outro kay.
0: Oh, dili, dili ma
1: ngan sa
0: project title.
1: Project title ug ang funding.
0: Oh, ang funding.
1: Kung mahuman na ayan na to ma-outro ang pangan.
0: Oh.
1: By way of legislation ug ang secretary.
0: Oh, pwede god karon nga i-move na ni Congressman Iko, i-move na ni Congressman Baba. Nga
2: Niguman
0: sa maong bridge mga di pangalan
1: local application man sir.
0: Okay, oh.
1: Okay,
2: pero sa may update na sir base sa report sa taga DP.
0: Okay, base sa report sa taga DPWH sa First Engineering District represented by engineer
2: Kadao
0: Julius Kadao, ang maong project pagkakaroon nabid din siya. Nabid din siya og 8.3 billion unya gi-award ni last August 7, 2026. Mm-hmm. So sa akong ninumduman way back ka 2023 or 24 na privilege speech ko din nato, during the time 6.9 billion pa ang budget ana. Mm-hmm. So ang 6.9 billion nagamit na nato ang 800 million katong approach sa Dawis o approach sa Taglaran. Mm. So dapat natay 6.1 billion nga kuwang. So tungod sa pagsaka sa
2: materials
0: o sa fuel crisis na to, so ding saka ding almost 20%. So mo nanikaroon nga ang ilahang budget yun sa DPWH is 8.7 billion. Mm. Pero ang pagbidding 8.3 billion lang ang ning daog.
2: Kasi contractor sa.
0: So ang atong contractor ani di ang atong winning bidder ani usa ni ka French contractor. So dili Pilipino ha. French contractor kining Mathieu SES. Mathieu SES usa ka French contractor. Mm. So dili bulanon, dili Pilipino. Mm. So dili usa ka French.
2: Ang implementing agency ani ang DP national.
0: Ang implementing agency ani ang DPWH national
2: central office.
0: Central office. So dili DPWH First District
1: or DPWH region.
0: DPWH region ko dili DPWH central office. Pero supervised by First Engineering District.
1: Ilang so ang province ani sir?
0: Ilang man ang trabaho. So ang province so tayo sa province ani.
1: Wailon.
0: So ang province walay gasto dawat limpyo ta. Ang Tagbilaran City o ang Dawis, LGU Dawis, dawat limpyo na ta. So atong iklaro sa tanang mga bulanon, sa tanang taga Tagbilaran, sa tanang taga Dawis, o sa tanang taga First District, o ito yung province of Bohol. Walay gasto ang province of Bohol, kundi loan ni siya sa national government, sa atong Philippine government. Loan ni siya.
2: Dato sa French.
0: Dato sa French. O loan ni sa French. Nga ang bubayad ang national government. Okay.
1: When ba ang projected start, sir?
0: Okay, as of this time, gi-award namin ni siya atong August 7, 2026. So, naan na sila sa undi process alone. Hmm. Undi process. Pagkakaroon, undi process ng loan. So, as long as makumplito na ang mga dokumento sa maong loan, as soon as possible, musugod sila.
1: Ganun sa ba ang projected nga completion na, sir? Naisgutan
0: ba? Okay, matod sa taga DPWH, bali 36 months.
1: 36 months.
0: So 36 months is 3 years. Mm-hmm. And hopefully before the end of 2026 masugdan. So kung masugdan sa 2026, hopefully sa 2029 mahuman. Mm-hmm. Pero early 2027 masugdan. Mm-hmm. So ari na niya sa 2030. So at least nga klaro na rin kayo. Mm-hmm. Klaro na dili ni pareha atong niaging term na to, atong gi-question og asay budget. Mm-hmm. Kaya sa atong hinunduman the People's Republic of China ang usang mo pinansya to. Kaya mo ti kumprata to.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabyan.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
12: Problema! Igawas!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Aboard pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Balita ug impormasyon, gikabinaw sa katawhang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pagatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon. Ano sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa mga balita sa kauluhan tungod sa may tinguha sa First Consolidated Bank FCB karong adlaw nga Webes, Agosto 20, uban sa pikas lawak Cyrus de Virus ug ni Eric. Kini si Allen Doidora magatud sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita, kani sundalo Orly Gutesa may bakwi sa iyahang testamento o pamahayag nga usa siya sa nag-deliver og mali-malitang kwarta ngadto kang former House Speaker Martin Romualdez, samtang sa lain nga bahin gituki sa Senate Committee hearing ang nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University nga may resulta sa duha ka mga kamatayon. Giinspeksyon ni Presidente Bongbong Marcos ang pipila ka mga lugar nga gibahaan ug nagtambak ang mga basura. Ombudsman gingong dunay 28 pa ka mga testigo batok kang kanhi Speaker Martin Romualdez. Sa lain nga bahin, proposed budget sa Office of the Vice President may ubos sa 785 million. Samtang zero paghihapon ang confidential funds. Pito ka mga barangay dito sa Pampanga na miligro sa grabing baha kuno galing mo pigay ang dike. Samtang sa panahon habagat medyo nihinay dungan sa paglihok sa bagyong Neneng. 30 ka mga lugar sa NCR target sa nature-based flood solutions sa MMDA. Samtang pag-atubang ni Ramil Madriaga sa impeachment trial, mao'y susi sa kamatuuran pabor sa depensa. Samtang kapin 100 ang patay sa pagkahugno sa minahan sa Bulawan dito sa Zimbabwe, Central Africa. Maugat itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo wabati sa itong pagbalik.

0: alas 5:16 ug karon sa detalye sa atong mga balita. Gibakwi sa kanhi sundalo Orly Gutesa ang iyang pamahayag nga usa siya sa mga nag-deliver og minalita nga mga kwarta ngadto kang former House Speaker Martin Romualdez kinamoy nakapakurat nga balita human usab sa pagbaligtad sa testimonya sa pipila ka mga kanhi Marines. Dugang detalye sa GMA News.
1: Sa ibang balita, binahagi ni Orly Gutierrez ang dati niyang sinabi na nag-deliver o binawi niya ang sinabi nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang utak-anya ng naturang alegasyon, sina Senador Rodati Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Balita ng atin ni Maki Pulido.
2: Unang lumabas sa publiko si Orly Gutierrez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez.
2: Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutierrez na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutierrez ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutierrez ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinayp ng manugang ni Defensor na si Mark.
4: Simulan nga na ni Senador Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inayos ni Senador Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog.
2: Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutierrez noong August 13. Binigay din sa amin ang video ng ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig.
5: He was very relaxed, tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang.
2: Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Gutierrez pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutierrez kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Gutierrez sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera.
4: Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos yung basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera.
2: Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak.
4: Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang ang mga basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako, gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng kasa, educational scholar si former Congressman Mike Defensor.
2: Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihi sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta.
4: Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir.
2: Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta.
4: Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat. ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi.
2: Sinusubukan pa naming kunan ang pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Gutierrez, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Gutierrez, nagrecant na rin ang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Gutierrez bago sila makapagbibigay ng komento. Maki Pulido, nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5:20, paraindas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Gituki sa Senate Inquiry ang nahitabong pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga University. Ano yung dugang detalye sa GMA News.
6: Update po tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga karahasan sa mga eskwelahan. May urat on the spot si Ian Cruz. Ian?
7: Yes, Connie, kasama nga sa mga nakiisa online sa pagdinig ng Senado ang ilang opisyal ng Ateneo de Zamboanga University. Ang kay Pedro Rufo Soliven, chairman ng Ateneo de Zamboanga Board of Trustees, isa lang ang pasukan at labasan ng mga sasakyan ng campus ng kinder to junior high. Sa rampa para sa PWD raw dumaan ang Namaril, kaya hindi na-inspeksyon ang bag niya. Sa tingin ni Senador Erwin Tulfo, nag-fail ang lahat sa nangyaring pamarin mula sa lapses ng seguridad sa mga magulang at institusyon. Sabi naman ni Attorney Armin J. Crismundo na Executive Assistant to the President ng Universidad, bagamat inihatid na sasakyan ang Namaril, kasabay din daw niya bumaba ng sasakyan ang kapatid babae. Ang babaeng kapatid, dumaan sa lugar kung saan may nag-inspeksyon. Ang Namaril laman daw ay sa gilid dumaan sa daanan ng PWD o may mga dalang mabibigat. Ayon kay CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center, USEC, Renato Paraiso, naghihintay pa sila ng paglabas ng cyber warrant para maimbestigahan ang gadget ng child in conflict with the law. Nanawagan din si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Luisa Ontivero sa Supreme Court na agad mag-issue ng cyber warrant para dahil mahirap anyang maghintay ng matagal. Inihiyan din sa komite ni Colonel Richmond Tanina ng PNP Anti-Cybercrime Group na na-turn over naman raw ng pamilya ang telepono ng Namaril. Yan muna ang latest sa Senate hearing. Balik sa iyo.
6: Maraming salamat, Ian Cruz.
0: Ko 24 sa laing bahin sa itong mga balita, pipila ka mga lugar sa Metro Manila nga gibaha o nagtambak ang mga basura gi-inspeksyon ni Presidente Bongbong Marcos. Dungan detalye sa News 5.
8: Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat. Dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman sila lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. Yung hindi natin, kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyan bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Sa because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and that will has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang, kailangan natin tugunan yung problema sa basura. And that's what we are trying to attend to now with our waste-to-energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste-to-energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste-to-energy, it should be, as long as the financing has is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. All right, thank you.
0: Alas 5:27 sa laing bahin na gibutyag sa ombudsman nga doon na pa sila 28 ka mga testigo. Batok kang kanhi Speaker Martin Romualdez. Dugang detalye sa UNTV.
6: Ivan, ano ang assurance ng ombudsman na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa kabila ng recantation ng isang testigo?
9: Ella, ayon sa Office of the Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o ilang witnesses ang kanilang buong investigasyon. Sa katunayan ay mayroon silang 28 pang ibang testigo na nakahandang magbigay ng direkta at mahalagang kaalaman sa mga umano'y transaksyong may kaugnayan sa mga reklamong kinakaharap ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na ang mga ito ng legal process at tinukoy rin bilang mga uniformed personnel na aktibo pa sa serbisyo. Tinawag rin ng ombudsman na classic pressure tactic ang recantation ng mga individual sa isang high-profile case. Una nang nag-recant ang 4 sa 18 na ex-bodyguards ni Zal Dico, habang pinakahuli naman ay ang dating ex-marine na si Orly Guteza. Kaugnay ito ng kanilang mga testimonya sa umano'y hatira ng pera kung saan sangkot umano si dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zal Dico. Samantala, magsusumite rin ngayong araw ng supplemental counter-affidavit sa ombudsman ang mambabatas kalakip ang sworn statement ng 25 pang ibang former drivers at security aides ni Congressman Zal Dico, kabilang na rin ang kay Orly Guteza.
10: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
9: Ayon sa abogado ng kongresista, malinaw na mayroon umanong mga taong nagpudyok at namilit sa mga testigong ito para idawit sa Representative Romualdez sa kaso kahit larong walang ebidensya laban dito. Ela, kumpiyansa ang kampo ni Congressman Romualdez na mapapatunayang walang basehan ang mga alegasyon. Samantala, sa naunang pahayag ng Office of the Ombudsman, nagbabala ito na ang sinumang mga hashumadlang sa proceedings ng kanilang tanggapan ay haharap sa buong bigat ng batas habang sila ay hindi hihinto sa paghahanap ng katotohanan kahit ayaw pang magsalita minuman. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ela.
6: Maraming salamat, Ivan Alvarez.
0: Alas 5:29. Atangi. Proposed budget sa Office of the Vice President may ubos sa 785 million samtang confidential funds. Siro pagihapon, dugang detalye sa itong pagbalik.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
8: Rexidol Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
8: Rexidol Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
8: Rexidol Forte!
7: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
8: Rexidol Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinsay ngalan nato sir?
14: Paul Mercado diay ni sir.
13: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
14: O sir, mo na ginatumbar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag po na kong tiil, inahilantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Ayo ko, may review. DTX 500 ra ginakaayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
15: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
17: PH Care.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imang gustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay.

0: alpha tocopherol. Vitamin E is the generic name of Myra.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Prolonged Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
8: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa ImmuniPlus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni ImmuniPlus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora jud ako madali-dali og kuha ipinom ang ImmuniPlus. Mo recommendar ko sa ImmuniPlus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang ImmuniPlus. ImmuniPlus wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
2: Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak Marino? Unya, magbayad ta anak karatuin Mari para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delikit Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
2: Oh, mao ba Mari?
1: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Sige Mari ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ug padayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Agay, sakita sa kong lawas ron oy.
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.

Alas 5.41, parentas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Usa ka sakyanan ang nasunog diha sa may Tamlot, Sikatuna Street ning Dakbayan.

0: Bilaran karong mga orasa nagpadayon ang gipahigayon nga pagresponde sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Tagbilaran City. Si Alerto John Gutierrez nasa area sa nasunugan. O dunay citizen report atong dawaton gikan sa lugar nga nasunugan. Mayong hapon. John, may hapon John. Hello, John. Apan sumpay sa mga balita, gibutyag ganiha sa Bureau of Fire Protection nga dali usab nilang girespondihan ang maong sunog diin usa ka truck kang dunay mga karga ang na ugdaw gani sa sunog ug padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad kung unsa hinungdan niini. Alas 5:42 oras sa tud sa may tinguha sa Immuniplus. Traditional herbal drink ang Immuniplus gihimo para sa inawdaw adlaw nga pag-inom isip kabahin sa daily wellness routine. Makatabang ginis pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi sa pag-atiman sa imong lawas, maayo kini imnon. Taas nga kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pag-atiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug bampang physical activities, maayo sab kini kung gibati aninimo ang kakapoy panuhot ug sakit sa lawas. Ang Immuniplus sa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, shake lang ug maayo imnadayon ug di na kinahanglan sa gulan pagtubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sachet matag adlaw. Bisan unsa pang imong lifestyle, sayon ra kayo i-appeal ang Immuniplus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing nga bahin sa tong mga balita, confidential funds ni Vice sa Office of the Vice President Ciro gihapon samtang budget sa buhatan sa Vice Presidente miubos og 785 million pesos. Dugang detalye sa BNC.
1: Ivan, ano ang assurance ng ombudsman na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa kabila ng recantation ng isang testigo?
2: Ella, ayon sa Office of the Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o ilang witnesses ang kanilang buong investigasyon. Sa katunayan ay mayroon sila...
3: Wala pa rin confidential funds ang proposed budget ng OVP sa 2027. Ang pondo naman ng Office of the President, halos triple ang ibinaba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Aabot sa mahigit 785 million pesos ang proposed budget para sa Office of the Vice President sa 2027. Mas mababa yan ang mahigit 104 million pesos kumpara ngayong taon. Sa ikaapat na taon sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, walang confidential funds ulit na ilalagay sa pondo. Pinakamataas na paglalaanan ng operations ng OVP na abot sa 557 million pesos. Kabilang sa articles of impeachment ang paglustay umano ng bise ng kanyang confidential funds.
5: Ang tanong natin, where is the Vice President in all of this? No? Where are her? Alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na ang pondo ng Vice President in 2023 inclusive of confidential funds was 2.3 billion. Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President?
4: Ang Office of the President naman aabot sa 2.250 billion pesos ang proposed confidential funds, habang 2.310 billion pesos ang intelligence funds. Suma total ay aabot yan sa mahigit 4.560 billion pesos. Tinanabago ang halaga niyan simula pa noong nakaraang administrasyon. Ang kabuang proposed budget para sa Office of the President sa 2027 ay aabot sa mahigit 10.83 billion pesos. Kapansin-pansin na halos triple ang ibinaba nito mula sa 2026 allocation. Ito'y dahil kabilang sa mga idinagdag sa pondo ng opisina ng Pangulo ngayong taon ay ang gastusin para sa ASEAN 2026 na ginanap dito sa bansa. Para sa Agenda, ay Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Alas 5:45 sa laing bahin sa itong mga balita, pito ka mga barangay dito sa Pampanga ang namiligro sa grabing baha kung galing mo bigay ang dike. Dugang detalye sa BNC.
6: Pitong barangay sa Santo Tomas, Pampanga ang pinangangambahang makaranas ng matinding pagbaha. Sakaling bumigay o mabutas ang bahagi ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Yan ang agenda report ni Paolo Santos ng CLTV 36. Live mula sa Pampanga. Paolo?
7: Tuloy na, umabot na nga sa spilling level. Eh, no? Itong tubig dito sa bahagi ng nasa higit 10 kilometrong San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Kasunod nga nitong malakas na serye ng pag-ulan dito sa lalawigan ng Pampanga. Ang tail dike na ito, Corina, ay isa sa pinakahuling depensa ng mga mabababang komunidad ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, laban dito sa malaking volume ng tubig na bumababa naman sa river system mula sa paligid ng Mount Pinatubo at upstream watershed. Sa bahagi ng Santo Tomas, unti-unti nang lumalampas ang tubig, Corina, you know, dito sa elevation ng dike. Dahil dito, nagsagawa ng emergency sandbagging ang lokal na pamahalaan at mga residente upang pansamantalang dagdagan ang taas at itong proteksyon nitong pinaka-critical na bahagi. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, hindi lamang umano ang disenyo ng slope protection ang kanilang ikinababahala. Puna ng alkalde, walang sapat na protection wall sa ilang bahagi upang mapigilan yung erosion at pagguho kapag direktang tinamaan ng malakas na agos. Mas critical umano ayon kay Sambo, ang tinatayang nasa 150 meters na bahagi nitong road dike na hindi umano konektado o kumpleto. Kaya ngayon ay tinatambakan ng lupa at nilalagyan ng sandbags habang patuloy ang pagtaas ng tubig.
8: Ito po, ang tawag nila dito, kung di ako magkakamali, ay parapet wall, no? Kukonkretuhin nila yung dike, pati na ho yung slope protection ng dike, kongkreto. Tapos ito, lalagyan nila parapet wall na additional protection na pag lumaki po yung tubig tulad yan, pag umabot na dito sa ating kongkreto, sa ating kalsada, meron ka pang additional na protection panlaban sa tubig bago umapaw. Ang nangyari ho, yung 252 million na proyektong ginawa noong 2023-2024, wala po siyang ganito eh. Tsaka sa totoo lang po, imbes na itaas yung dike, binaba pa po eh. Yun po ang nakita ko.
7: Corina, dagdag pa ni Mayor Sambo, ang flood control project na kanyang tinutukoy ay iniugnay naman sa kumpanyang A.D. Gonzalez Construction and Trading Corporation Incorporated. At sa public records, lumalabas nga, nakabilang ang kumpanya sa mga kontraktor na naiugnay sa flood control works dito sa area ng Pasig Potrero River at San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike System. Sinisikap pa ng news team na makuha ang panig nitong kumpanya kaugnay sa mga puna ng alkalde, ngunit habang sa oras ng pagbabalita natin ito ay wala pa kaming natatanggap na tugon. Samantala, sa pagtatanong naman ng news team dito sa DPWH Pampanga First District Engineering Office, sinabi nitong nasa transition period pa ang kanilang pamunuan at ang DPWH Region 3 umano ang may kumpletong impormasyon hinggil sa nasabing proyekto. Patuloy ding hinihingi ng CLTV 36 News ang opisyal na assessment ng DPWH kung structural deficiency ba, incomplete connection, erosion o ibang engineering factor ang dahilan ng sitwasyon ng Santo Tomas portion. Corina.
6: So Paolo, gaano kapeligroso ang sitwasyon kung sakaling mabutas o kaya yung tuluyang bumigay ang bahaging iyon ng tail dike?
7: Corina, no? Itong tail dike na to, ito tong nagpoproteksyon sa 7 barangay ng Santo Tomas, Pampanga at gayon na rin yung mga low-lying area ng kabisera ng Pampanga o itong syudad ng San Fernando. Kaya kapag ito'y nabutas, may president na rin kasi anong mga nakalipas na panahon na ragasa yung tubig dito at flash flood yung nangyari, kaya maraming naperbisyo sa mga nakalipas na taon. Corina.
6: Kumusta naman ang Makabebe? Kasi noong kami ay nag-live dyan, yun ang iniinda ni Gov, no? Ni Governor Lilia Pineda. Yeah. Kumusta na ba? Medyo bumaba na ba ang tubig? Bakit Makabebe ang pinaka tinamaan ng baha?
7: Corina, ito yung mga coastal community, no? Dito sa Pampanga. At hindi lang yung Makabebe talaga ang malalim yung tubig dito sa area ng Masantol at may mga barangay dito na kahit talaga hindi umuulan, kapag high tide, mataas din ang tubig. At itong pag-anticipate na pagbaba ng tubig mula sa upstream area ng Nueva Ecija na dumadaan dito sa river channel ng Pampanga River ay totoong makakaapekto sa Pampanga 4th District. At ang assessment ng DPWH, dahil nga mababa na yung bukana ng Pampanga River palabas ng Pampanga Bay, ito yung kanilang nakikitang problema. Nagba-backflow yung tubig. At as of this time, humina lang yung pag-ulan. Pero ang problema, Corina, itong ang sitwasyon na kung saan talagang pinangangambahan nila yung biglang taas ng tubig na nanggagaling sa upstream.
6: Okay, magkwentuhan pa tayo, Paolo, siguro bukas sa ating programa, no, tungkol sa sitwasyon ng Pampanga. Maraming salamat, Paolo Santos ng CLTV 36, nag-uulat ng live mula sa Pampanga.
0: Alas 5:52 sa laing abahin na habagat medyo nihinay dungan sa paglihok usab sa bagyong Nening. Sa dugang detalye sa lakad sa panahon, detalye sa News 5.
9: Mga kapatid, tatlong bagyo pa rin po ang nakapalibot sa loob at labas ng ating bansa habang pinapalakas nito ang hanging habagat. Yan at iba pang update ihahatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Kamustang magiging panahon natin ngayong araw?
10: Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. At para nga sa mga kapatid nating may mga baha pa, may pagkakataon na pong umatras yung ating mga tubig at baha dahil meron tayong nakikita ang bahagyang paghina ng ating habagat o southwest monsoon. Kasabay po yan ng pagkilos nitong Bagyong Neneng dito sa itaas na bahagi ng Taiwan at paghina rin po niyan. Ito po ang Bagyong Neneng ay huli pong namataan ng pag-asa sa laing 390 kilometers north ng Ipertatanes at nandyan nga sa mga katubigan ng Taiwan, at posibleng ngayong araw ay makalabas na rin ang ating area of responsibility. At kasabay nga niyan, nababawasan po yung epekto ng ating habagat. Pero mananatiling aktibo po ang ating habagat sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo. Samantalang ito namang bagyo sa West Philippine Sea ay mas malapit na po dyan sa may area ng Southern China na huli pong namataan ng pag-asa sa layong 1,100 kilometers west ng Extreme Northern Luzon at wala pong direktang epekto sa atin. Pero mga kapatid, ito pong bagyo naman sa labas ng ating PAR na napakalayo at nandyan pa sa ating Tropical Cyclone Information Domain na huling namataan ng pag-asa sa layong 2,960 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ang bagyong may international name na Saudel. Sa ngayon, dahil nga napakalayo niyan, wala po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero mga kapatid, sa mga susunod na araw, lalong-lalo na susunod na linggo, yan po ay kikilos at didikit dito sa kanto ng ating area of responsibility, pataas dito sa may area ng Southern Japan na kung saan yan naman po ang magpapalakas muli ng ating habagat. Meron tayong bahagyang pahinga ng habagat natin ngayong 2 to 3 days hanggang weekend, pero sa susunod na linggo, babalik muli ang epekto ng habagat at magpapaulin muli sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero sa ngayon, nabawasan na po yung ating pag-ulan, o significantly nabawasan na po yung ating pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero meron pa rin po tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng mga kabundukan ng Cordillera, kasama dyan ang Cagayan Valley. Maging sa Batanes, meron pa rin tayong mga chance ng pag-ulan dyan dahil sa ating habagat. Ang Central Luzon din po, meron tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan dyan at mga thunderstorms. Maula pa rin po yung ating panahon, pero mas madalas na pong sisikat yung ating araw. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Calabarzon at dito po sa area ng Mimaropa. Medyo mas may kataasan lang po yung ating chance ng pag-ulan sa mga areas ng Ilocos Region, including La Union at Pangasinan, kasama na po dyan ang Zambales at Bataan dahil pa rin po sa epekto ng habagat. Mostly western section na po ng ating bansa, western section ng Northern Luzon at Central Luzon yung ating concentration ng mga pag-ulan. Pero mga kapatid, ang natitirang bahagi ng Visayas, ang Mindanao, may kainitan pa rin po yung ating panahon. Mag-ingat din po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng matitindi at matataas na heat index. At dito nga sa Metro Manila, maulap pa rin po yung ating panahon, pero mas madalas nang sisikat yung ating araw. May mga thunderstorms pa rin po tayo, pero mababawasan na po yung mga areas ng mga pagbaha dahil nga sa bahagyang paghina ng ating kabagat at magpapatuloy yan sa mga susunod na araw hanggang sa weekend. Yan. Magdala pa rin po tayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil posible pa rin po yung biglang buhos ng malakas na pang-ulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Bago na po tayo mga kapatid, ang ating araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at muli po yung lulubog mamaya 6:16 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo.
0: Alas 5:57:30 kamalugal sa lugar sa National Capital Region. Target sa nature-based flood solutions matod sa MMDA. Dugang detalye sa UNTV.
11: Hindi na kailangan ng malalaking infrastruktura upang masolusyonan ang problema sa mga pagbaha sa National Capital Region o NCR. Ito ang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng pakikipag-ugnay nito sa Dutch engineering firm na Haskoning na dalubhasa sa flood management. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang naturang kumpanya ang pangunahing may ambag sa pangangasiwa ng baha sa The Netherlands kung saan maraming lugar ang below sea level ngunit hindi binabaha. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa MMDA kahapon, sinabi ni Chairman Artes na target ng ahensya na makagawa rin ng detailed engineering design para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila.
12: Meron po silang ginagawang study sa atin. In fact, na submit na po yung preliminary draft. They identified 30 sites kung saan gagawa po tayo ng nature-based solution at mga catchments. Tinatapos na lang po yung detailed engineering design na hopefully nag-meeting kami the other day ay matapos po within the month.
11: Paliwanag ni Artes, layo ng mga nature-based solution at rain catchment na saluhin ang malaking dami ng tubig ulan upang hindi agad mapunta sa drainage system at magdulot ng pagbaha. Para sa rain catchment, plano itong gawin sa open spaces kung saan may mga lugar na palalalimin lamang para pansamantalang mag-ipon ng tubig at unti-unting idiskarga sa mga waterway. Kabilang sa malalaking catchments na gagawin ay sa Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Stadium. Habang isa sa halimbawa ng maliit na spaces ay katulad sa Sunken Gardens sa University of the Philippines, Diliman.
12: Tulad po ng sa Aguinaldo, around almost half hectare po ng golf course ay ating hukayin. Maglalagay po ng 10 meters deep na rain catchment. So imagine niyo po yung laki ng tubig na masasalo niyan. At yan po yung magpiprevent ng pagbaha dito sa EDSA White Plains. Kasi ang Aguinaldo ay more than 500 hectares. Tapos po, iisa ang nilalabasan yan na maliit lang na creek. Talaga po, kaya na-overwhelm.
11: Kayang gawin ang naturang mga proyekto sa loob ng 6 na buwan habang ang mas malalaking proyekto ay posibleng umabot ng 1 taon hanggang 1 taon at kalahati. Makikipag-ugnayan din ang MMDA sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang maiwasan ang duplikasyon ng mga proyekto. Habang inaasahang maisasama ang programa sa 2027 budget at magsimula ang ilang proyekto sa susunod na taon. Dagdag pa ng MMDA Chairman, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na pag-aralan kung paano magagamit muli ang naipong tubig sa pakikipag-ugnayan sa mga water concessionaire. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Bago itong naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Ang tud sa sunod nga higayon, sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Picas, Lawak, Cyrus de Virus, o ni Eric, kini si Alan Doidora, ang friend mo forever.
13: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak o walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan. Kamatuoran.
5: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, Tagbilaran. Maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayang adlaw sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from Bundutong, Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atong DC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Wilson Hala, it's the first gentleman, first district representative, congressman, babayap, mayong maayong adlaw, kaninyong tanan. Ug maayong adlaw, usab sa 2-16, sangguniang panlungsod city councilors, at ang makaubanan at ang mga city hall employees at ang pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, labi na sa ang mga office heads, department heads, ug sa ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong panahon. Ug maayong adlaw usab sa itong mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay na nangandang sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ng itong syudad sa Tagbilaran. Again, kung asamay mo na ito, kung asamay mo nahimutang karong mga orasa, mayon maayong adlaw kaninyong kanan. Siyempre, disad na ko, no? Makalimtahan sa pagtimbayan niya to ang 15 ka mga barangay na to diri sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na to mga 15 ka kapitanes o to mga Tagbilaranans nga naminaw sa itong matag-adlaw nga to lumanon. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob, kaninyong pagkauban, karong adlaw. And yes, mayang adlaw usab sa ang tigtimod na itong programa si Sir Gilbert Tulok, si Sir Jerry Cahes, si Sir Eric Iho kamay nag-insure na madugog ta sa kahanginan via radio kundi in naka-air atong programa mga ikala sa 2DYRD station. And of course, sa itong Facebook page kundi in usab, naka-live ang atong programa sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is August 19, 2026 at Lama, Miyerkules. Yes, katang adlaw na nato mga igala, karong sumanahuna sa itong pagpanerbisyo nitong buhatan sa city government of Tagbilaran. Kunti lang adlaw na usab mga higala, lang na usab na adlaw atong pag-aisgutan, ilagin na sa itong mga katikaran, programa, o servisyo ng atong pag-amhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung stay tuned sa itong mga suking di paminaw, tungod kay aduna tay iyapod nga mga labas nga mga balita kabahin sa atong nakuha nga news feed sa atong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And stay tuned lang pud do tungod kay ato sa bihatod ang ato mga updates, programs and services nga gibuhat ni Mayor Shane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Ug iyang mga programa, announcements, serbisyo, informasyon sa ato ang mga Tagbilaranon. So stay tuned lang mga igala, no? Kaya ito nang ito, unyang taot-taot. And yes, no, kung makabantay mo mga igala, mayag a series of pila na sa mga adlaw ito, may naka-phone patch ka. Tungod kay nata di rin, no, sa ito ang activity mga igala. So malang di ko kanya sa ito ang station, no, para maka- makapa-ano para makita ko ninyo, no, para makatud sa ato ang mga dadaiyang mga programa. So lang, just bear with me kay phone patch lang ta mga higala, no. And again, hello hello sa ato mga online viewers nato nga nag-an-aw ug naminaw sa ato matag programa. And sa dili pa nato ihatod ang ato mga dadaiyang mga katikaran, programa, serbisyo ingat ang pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Mga higala, just a short reminder, no, sa itong mga suking tigpaminaw, kung mugawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o mugawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipagtrabahoan, mga higala, ay tan mo kalimot sa pagdala o payong o pagsuot o jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas laban sa di na tumatansya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, usay mo uwan, niya init, kaayo, kung ingani, ato ang puro, ato ang adlaw nga atong masinati, no, dako kayentan siya og puruhan nga delikado usab mga higala, no. And kini atong maakwatod nato nga mga sakit-sakit kay of course kining ubo hilanat og sip on. So atong ampingan nato ang ato ang lawas mga higala, no. And of course don't forget also, no, to drink, no, 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated. And mag-take po tag vitamins, no, para trabang kasabi siya para protection laban sa mga sakit-sakit. Kaya itong timanan mga higala, itong lawas may manarba, ito ang puhunan sa pagpanarbaho, sa pagpanarbisyo na ito, no? Sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipagpapahuan o sa itong mga responsibilidad sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. O itong timanan nga, health is wealth. Yes, so aring puntuha mga higala, no? Just a short reminder lang to siya, pero ako ilatabang na to sa to ang kaugalingon. So, napunta mga higala, aring ito sa itong news beats na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Thank you. Ang dakbayan sa Tagbilaran usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability ug technology and innovation. Gipahiluna sa City Government of Tagbilaran ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOJS, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yap Hala Administration ibinahin ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas apply, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Sa laing bahin o sa pangahigala, hayag na karon ang mangga tip-tip road sa dakbayan sa Tagbilaran human giturn over ang street lighting project phase 1. Action kini sa Yap Hala Administration sa dugay ng hangyo sa mga residente sa maong dapit nga alang sa mas hayag ug mas luwas na dalan ilabi na sa panahon sa gabiin. Ang bagong street lights gilauman nga makatabang sa kaluwasan ug seguridad sa mga residente, pedestrian, driver ug uban pang road users nga moagi sa Mangga Tip-Tip Road. Magatabang usab kini sa pagpalig-on sa seguridad ug papangunod sa risgo sa kriminalidad sa maong lugar. matod ni Mayor Jeanette, ang maong proyekto usa ka konkretong tubag sa mga panginahanglan sa komunidad, mingon siya nga maminaw gayud siya sa iyang uo sa mga katawhan o gisiguro niya nga ang pagserbisyo dili kutob sa saad kundili makita, mabati o mapahimuslan sa katawhan. Ang Mangga Tip-Tip Road Street Lighting Project kabahin sa mga proyekto sa Yaphala Administration na nagtumong sa paghimo sa tagbilaran nga mas luwas o secure para sa tanan. Kung maugat itong mga higala, ang ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag aring puntuha mga higala, aring nausap kita sa mga updates na ito sa ato ang pag-amhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Tabahin sa ato ang informasyon sa Tagbilaran Citizen ID Card. Sa ato mga Tagbilaranans na ito nga ni-avail sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card ni atong July 2025 hantod sa July 2026. Sa itong mga igsuunan nato, no, na wala pa naka-claim, please don't forget, no, to claim your Tagbilaran Citizen ID Card. And sa dili pa nato bakuha itong Tagbilaran Citizen ID Card o naka-process mo ani mga igala between atong mga tuigan, no, nga ako ang dimension, month and year nga akong dimension. Yes, no, aduna ta instruction gamay ni ini mga igala. One, sa dili pa tamo ato sa to ang City Hall atrium, please, no, bisita sa taunang sa to ang Facebook page sa to ang Tagbilaran City Government page para atong makita ang link, no, just scroll lang hantod sa ubos o makita na nagali nato ang ato ang caption with link o picture sa atong Tagbilaran Citizen Card. Mga higala, i-click na ang link tungod kay usani siya sa mga link na mo direct na to sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card para ma-aware ta kung unsay status sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kay una, ina-click na to, no, ato yung makita ang ato ang website and atong i-type ang ato ang GCash number and your GCash name, no? And once na ma-type na nato, click enter or okay, ug ana na to mahibaw ano kung aduna ba or naa na ba ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. If mo pop up or mo appear nga aduna na or naa na imong Tagbilaran Citizen ID Card, pwede na nimong makuha or maklaim ang imuhang card. Ug ang information or mo pop up is X or wala pa pasabot, ana is wala pa ang imuhang Tagbilaran Citizen ID Card. It's either na ay problema or issue sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card kay na ay dakumpuruhan mga higala, it's either wala pa ni abot, ikaduha na ay problema sa imuhang detalye, ikatulo na ay problema sa imuhang GCash account. So mo nang pwede po ninyo bisitahon ang ato ang buhatan sa City Hall. Later akong i-announce, no, kung asa sila located. Pwede itong bisitahon para makorek o masakto o ma-provide na dayon ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card pipila ka mga simana. And ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card, ano mga igala, we'll give you an information, no? Una is kini ato ang Citizen ID Card, usap ni siya sa mga inisiyatibo o ni Mayor Jeanette, no? Pag-assume niya into office ato ang July 2022, the first executive order ni Mayor Jeanette is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services. So usa ni siya sa mga result, no, ato ang digitalization nato program sa Dakbayan sa Tagbilaran. Okay, ito na ba sa ID Card powered by GCash. And it's all for free, wa may pagabayran maski piso once na makuha na nato ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. And if ever mangali wala pa gihapon mo itagbayran sa Citizen ID Card, gamita gihapon tong link nga ato ang i-provide, no, nga ito ang gi-inform kaganina, kay pwede sa ito magamit nato sa pag-register sa mga bago o wala pa naka-avail. So dual to siya nga purpose sa itong website or link mga igala, no, ang pag-verify o pag-check sa itong Tagbilaran Citizen ID Card o pag-register sa mga bago o wala pa naka-avail. Ang ito ang Tagbilaran Citizen ID Card sa mga higala, once na madawat na nato, no, ang ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, automatic ni siyang nakalink sa pag GCash account. So, mauna, make sure that your GCash account is fully verified. Ang GCash account is under your name. Ikaw dyan mismo ang gagamit and number. Imuha nga number. No? So, mauna, ang importante mga higala o atong timanhan. And kumuha na ta, asa man ni makuha na to, no? Kung ato na ta sa link or makaibaw ta nga na anatong Tabaran Citizen ID card, makuha ni siya diha sa itong City Hall Atrium, no? Nahanata sa City Hall Atrium, natay booth, ana. Pinagsulod na to sa ito ang City Hall, ana, dayon sa right side. Makita dayon na to ang booth, duula lang atong makauban ng mga staff, diha, mga higala, para sa pagkuha o pag-claim sa inyong Tabaran Citizen ID card. And kung di po ta kay balo, no, sa itong Tabaran Citizen ID card, pwede sa din siya magamit o sab na to sa ito ang pagpa-register, sa ito ang bago, no, ng mga registrants. Pwede na kaayo, no, nga magpa-register ta, automatic ka na atay kauban, anak, nga mo tabang, mo assist ninyo para makapa-register o maka-avail mo sa itong Tabaran Citizen ID card. And unsa mo po time anino para itong makuha itong Tabaran Citizen ID card, open ni siya from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon, Mondays to Fridays mga higala, diha lang mismo sa to ang City Hall Atrium, diha sa to ang kilid, left side rather, sa no, left side sa to ang City Hall Atrium. Natay booth, ana, nakabutang na siya nga Tabaran Citizen ID card. So, unsa man po yung perks and benefits, ani itong makuha? One, it's pwede itong magamit kung mo-abroad ka or mag-tour ta, no, outside itong country. Pwede itong magamit at Tabaran Citizen ID card sa pag-purchase or pagpalit sa mga items, no, kay Visa card man ni siya. Ikaduha, pwede po din siyang magamit, no, sa pagbayad sa any mga establishments na to sa Philippines, no. Pwede itong magamit sa pag-swipe kung naatay pag-abayran na or ipalito, no, sa any nato ng mga establishments and mga negosyo. Ikatulo, pwede po din siya magamit, no, sa any ATM Visa machine sa pag-withdraw kung needed mo og bill na inyong mabit-bit, pwede kayo magamit ang ato ang Tabaran Citizen ID card. Ikaupat, sa ato ang perks and benefits sa Tabaran Citizen ID card is kung naputay mga partners na mga merchants or establishments, diri lang mismo, exclusive lang sa Tabaran City, na muhatag o ginagmay na discounts, no? So, amo lang i-post lang mga higala through sa Facebook page na to, no, kung unsa ang ato ang mga partners na mga merchants or establishments na willing muhatag o ginagmay nga discounts alang sa to ang Tabaran Citizen ID card. So again, mga ka to mga higala, no, open ta diha mismo sa City Hall Atrium, left side mismo inagsulod para sa pag-cater sa itong mga Tagbilaranons na mo-avail sa itong Tagbilaran Citizen ID card. O ganyan po ha mga higala, ay nausap kita, no, sa to ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlaw na tawhan karong adlaw, August 19, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga-Barangay Daong, happy happy birthday nila ni Marina Cornel, Juanito Ibarra, Rosita Vito, Manuel Niloag, and Anofa Pata. Taga-Barangay San Isidro, happy birthday nila ni Luis Inhala Sr., Andrea Añosa, Emeline Luisa Estanio, and Yude Galoro. Taga-Barangay Tip-Tip, happy birthday nila ni Julio Inguito. Taga-Barangay Mangga, greetings going out to Margin Bonidor, Lolita De Luza, Susan Bernados, Yodes Bonidor, and Edwin Austria. Taga-Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Luisa Saite, Joel Nambata, and Nardo Kiber Jr. Taga Barangay Taluto, happy birthday ni Luisa Manangit, Mariana Apoluna, Julio Silada, Nicolas Lianto, and Andresa Hamora. Taga Barangay Bukoy, happy birthday to Luis Bandiha, and Barangay Kubon, greetings going out to you, Mariano T. Uy, Julieta Melicor, Emilia Racho, Nilda Balile, and Manuel Morica. Taga Barangay Poblacion Dos, happy birthday ni Emilio Carly. Taga Barangay Poblacion Tres, greetings going out to Manuel Mononggol and Adolfa Osho. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday ni Boler Villamira. and Barangay Mansa sa Happy Birthday to Emilia Lahot, Manolo Blanco, John Sarabia, Julio Mira, and from Barangay Bukol, Happy Birthday ni Luisa Lindo, Julio Cloma, and Glenn Mahinay. And also, would like to greet a happy, happy birthday sa Barangay Dampas to Lorenzo Pinonia Sr. Happy, happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbinaran. Kusa nung kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usaw sa lang-adlaw na tawhan karong adlawa, happy birthday nila ni Lionel Nino Ragusta Zamora, Jose Emmanuel Racho Olalo, Ellen Adlaon Manito, Arnolfo Galaw Pata, Andres Codimos, Edwin Ahop Dantes, Joanne Humol, and Julio Celada. Happy, happy birthday kay Lilyong Tanan. Greetings from Mayor Jainia, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, from 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kay Lilyong Tanan. And sa itong mga sukindig paminaw na nagsaulog-usab sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw na wala na ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kay Lilyong Tanan. And yes, sa itong mga sukindig paminaw, would like to greet sa itong mga listeners na ito via radio and of course sa itong GYRD mga igala, have mayong pagpaninaw nila ni Kagawad Marlon De Lusa sa Barangay Manggano nga naminaw sa itong programa, and also mayong adlaw usab sa ito ang tigpaminaw nila ni Inonsensyo Adlaon sa Barangay Poblasyon Jones. Hello, mayang adlaw kaniyang tanan. Yes, sa itong mga suking paminaw, dagang kayong salamat mga igala sa iyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities natos ng pagamahan at lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments ng ato ang syudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat, mga igala. Ug mag-uban-uban ako sa kita, ug mang adlawa sa susamang takna itong istasyon itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bringon na lang kaninyo servisyong from Buntutod, Gugma, Tagbilaran, ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jainia, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Corimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apuzar. As we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
9: Adiway arde, ang akong pagpaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong pagpaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
11: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD sa paghimo na usab ka namo nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: ka o magpakuha o hulagway sa ubang bahin sa Chocolate Hills nga walay bayad. Apan kinahanglan nga andam ang bisita sa kaugalingong risgo. So kimaingon tag Chocolate Hills, lapad ni dako ni. No? Naglangkob ni pila ka mga kinini ang barangays, mga higala. Dili ka ng usara ka Chocolate Hills ka ng Nades Carmen. Kini nga reaksyon ni 3rd District Board Member Nathaniel Binlod sa nag-viral nga post sa usak ka babae nga nagdumili sa pagbayad o entrance fee sa Chocolate Hills. Tungod kay matod ni ini, dili man ang tao ang naghimo kuno sa maong natural nga kahibulungan nga buntod umuto. Mga higala mo na'y punto sa babae nga sige yaw-yaw diya sa social media. No? Matod ni Binlod, why magpugong sa mga tao nga mukat-kat sa mga buntod o Chocolate Hills. No? Nga dili sakop sa tourism complex. La, kamang mo dito o gusto ninyo. Ha? Why magdili? Apan kinahanglan nilang dawaton ang risgo ilabi na sa mga buntod nga kasupanan o kasagbutan nga wala mamintinar diin posibleng adunay mga delikadong mananap sama aning banakon mga higala nga ubay-ubay nang na diskuhido aning maong has kining banakon, no? Apan kun ang pagsaka sa Chocolate Hills himoon pinagi sa Chocolate Hills complex nga maoy kasagarang dagsaan sa mga turista o bisita, kinanglan nga mobayad sa gikatakdang entrance fee. So natural, kaya naman ay palisiya, naman ay ordinansa. Naunsa bitaw po ning bayhana nga muraman o no? Di man lang kay Chocolate Hills lang, uban nga mga probinsya, doon ay mga tourist destination, tourist attraction, musod ka dito, doon nagbayad. No? Bisan hangin, karon na may bayad. Wala na libre rong panahon na. Una nga para pagmintinar sa maong lugar, uban pa. Environmental fee, unsa pa nang uban diha nga mga gilatid sa ilahang mga palisiya. So, gipasabot ni Binlod nga dugay na nga gipatuman ang entrance fee sa Chocolate Hills. Tinuod na, bata pa ta, nananay bayad. Kung nga disagi ka ning bayan na nga ano ning gasigig tagaw-taw, basi iha po gusto siyang mobiral ba? Unya na po uban nga mo sakay pod, labaw pa po nga, ha? Sa tawag na. Muna nga gipasabot ni Binlod, nga dugay nang ipatuman ang entrance fee sa Chocolate Hills nga naasawod sa kapintuk tuloh hangtod upat kadikada na pinasikad sa Municipal Ordinance sa LGU Carmen. Ang 100 pesos nga entrance fee, matod pa ni Binlod, gigamit alang sa sweldo sa mga trabahante sa complex o sa pagmintinar sa pasilidad ni ini. Kung wapoy mo mintinar ni ana, masop na diha. Sa kao na diha o banakon. No? Gibutyag usab ni Binlod nga dili na bag-o ang mga reklamo gikan sa mga tao nga dili gustong mubayad sa entrance fee. Matod niya, daghan na siya na sugatan nga susamang reklamo kaniadto pa sa dihang siya pa ang manager sa Chocolate Hills. So tinood na, dili na ni bag-ong reklamo. Ug matod pa ni Minlod, kung adunay bisita nga dili gusto mo bayad, iyang gitambagan. Kini kaniadto nga mahimo silang muadto sa ubang buntod nga why entrance fee apan kinahanglan nilang atubangon ilang kauglingong risgo. Ana usab matud niya ang pipila ka mga langyaw nga mas ganahan sa adventure o musaka sa ubang Chocolate Hills aron magpakuha og litrato hulagway nga way bayad sa tourism complex. Dugang ni Midlord nga dili lang Chocolate Hills nga maoy dunay entrance fee apan ang uban pang mga tourist site sa ubang bahin sa nasod dunay entrance fee mga higala, no? Mano po ning kinirama pong Chocolate Hills complex may giunok-unok ang bayan ha? Mupabaka na ipagbisita din sa atong probinsya o baka mo pa ni mga lugar nga iyang nabisitahan, ng mga tourism site sa atong nasod, nga nung mga perte magiging niyang pangugat, mga igala, no? Muna nga, o gusto niya, musakka sa dito sa ubang buntod, aron to ay banakon gaatang dito. Iyan ang kaguling risgo. So, mao to mahiyala, no? Ang gipasabot ni 3rd District Board Member Binlod, agig reaksyon ni Higala ining nag-viral sa social media, pero wago hinungdan. Bisa na ordinaryong yung tao makasabot, mangyal, bisa pag mga bata makasabot nga doon na gibayad, no? Kaya yung sa may isuhol sa mga trabahante diha nga nagmintinar, suod sa maong kompleks. Ikaduha, di po na matawag o illegal, kaya doon na may ordinansa ang agisunod, mga Higala. Giyagi po na o public hearing, no? Pastilan bitaw ning tao sa hindi masabtan. Katapusang hangin ron, bayra na. Sa una, kanang mga vulcanizing siya, sa una, bira raman ka sa host niya, mo pahangin ka karon. Nanay bayad, nanay 10, 15, depende, no? So, wanay libre rong panahon na. Unay, angay talipod masabtan sa mga pipila, o katubang kaga, pabuhong-buang lang, no? Para lang kita nga, pang vlog lang kita po ba, nga dugang sa ilahang content, sa ilahang social media, mga igala. Samtang alas kasayuran sa publiko, ang Deep Central Visayas nangu sa third quarter national mancom meeting nga gipahigayon sa dito sa lungsod sa Panglao. So ang Department of Economy, Planning and Development kun DepDev sa unang tawag ani mura man ni og kining nailang term ani karon giusob naman panahon ni BBM DepDev na Department of Economy and Planning and Development. So nagpahigayon sila og ikatulong National Management Committee kun mancom meeting nga gipanguluhan sa DepDev Regional Office sa 7 diin girepresentar ni Director Arde Jennifer Britannia ang Central Visayas Development Framework nga naglantaw sa rehiyon nga mamahimong ligon og daling makabangon nanguna sa tibuok kalibutan sa kabahin sa heritage, turismo, edukasyon og pamatigayon og magsilbi isip sentro sa logistika, innovation og teknolohiya sa nasod sa tuig 2050 mo na gipanglantawan sa DepDev 7. Gisubay sa maong framework ang Puso Network nga naghulagway og nagsubay sa Webbing the Heart sa ligong socio-ekonomikanhong kahimtang pinaagi sa nagkadaiyang linya sa koneksyon sa duha ka lalawigan tali sa Sugbo og sa probinsya sa Bohol. Kaya mura man ay duha karon, no? Og gitawag na kanini og Sugbohol. Human nga na nilagdaay, formal niya ito nakalabayang buwan, mahigala. Tali sa Sugbo og Bohol nga girepresentahan sa atong duha ka gobernador, mga higala. Ang Bohol og Sugbo lakip na sa mga dagko og maugmad nga mga dakbayan ini og ang pag-ila sa mga dapit alang sa kalambuan og konserbasyon. Kining maong tigom nagtapok sa mga kadagkuan gikan sa nasudnon inguman sa regional nga mga buhatan nga gipanguluhan sa DepDev Secretary Arsenio Balisakan aron ilang gisgutan ang mga estratehikong pulisya, sosyoekonomiya, mga pag-uswag sa institusyon, pagpahiuyon sa nasudnon o regional nga mga plano o mga kahigayunan aron mapalig-on ang mas gipalapdan nga mandato sa departamento, mga higala. So niya sila din hikaron sa atong probinsya o tigom nga ilang ipagayon dito sa lungsod sa Panglao, mga higala, no? Samtang niya itong kalabang adlaw alang sa mga lectioners, ang atong mga kadakuang opisyal nga gipunguluhan ni Governor Aris Humintado nimo og building a helter Bohol. Diin 283 milyones ka pesos ang gi-propose health budget para sa tuig 2027. So ang mas himsog nga Bohol magsugod sa mas kusgan ug mas daling maabot nga serbisyo sa panglawas para sa matag pamilya ang Bulanon mga higala. Mao gyud kanunay nga gitinguha sa ato nga mga opisyales sa probinsya sa Bohol ning kasamtangan nga administrasyon. Ug matud pa sa gobernador isip chairperson sa Provincial Health Board nga gipanganuan ni Gobernador Sumintado ang tigom sa Provincial Health Board di nagkatapok ang mga opisyales sa panglawas o mga lakip usab ang mga stakeholders aron ilang gisgutan ang nagunang prioridad sa healthcare para sa kinatibuk ang probinsya. Apel sa mga dagkong butang nga nahisgutan sa maong tigom din gisugyot nga budget sa panglawas alang sa tuig 2027 nga nagkantidad kini og 283 milyones ka pesos nga giendurso nangadto sa local finance committee. Ang tigom usab naglakip usab sa mga pag-update bahin sa Healthcare System Resilience Project kon HSRP Bukas Center sa Luway, ang Health Sector Disaster Risk Reduction Management Plan, mga pagbansay-bansay sa pagpangu sa panglawas, mga kaso sa dengue sa Bohol, ang report sa LHSML o guban pang importanteng pamaagi para mapalig-on pa ang sistema sa healthcare sa kinatibuk ang probinsya sa Bohol. So kining inisiyatiba nagpakita kini sa kakugi sa atong kagamhanang probinsyal. Diin giuna sa gobernador ang panglawas o kaayuhan sa mga pamilyang Boholano isip usa sa mga nagunang prioridad ning kasamtangan nga administrasyon mahigala. So pasalamat ini ana no nga ang atong mga opisyales, ang atong mga piniyalang opisyal kanunay gyud naglantaw sa kayuhan sa kinatibuk ang katawhang Bulanon nga gialagaran. Samtang atong ipaibaw usab sa publiko nga ang sangguniang panlalawigan mga higala may aproba kini sa cloud seeding batok ining atong giatubang nga epekto sa El Nino kun huaw. So giaprubahan sa sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bohol ang rekomendasyon sa Committee on Agriculture nga suportahan ang pagpahigayon o cloud seeding aron mapaminos ang epekto sa taas nga panahon sa pag-uga sa yuta o kakakuwang sa tubig tungod sa gipaabot nga El Nino hangtod sa unang bahin sa tuig 2027. Mabitaw na nga ato na matikdan nga labihan ng kainit, no? Muna nga ang gipanglantawan sa ato mga opisyalis ang sektor sa agrikultura. Labi na ni itong mga lugar, mga kabasakan nga nagsalig sa irigasyon o kaha nagsalig lag-uwan, no? Rainpid. Muna nga usanis mga lakang na unaunaan sa ato mga opisyalis nga maghimo niya o cloud seeding. So di man mahimo ang hipi ikutibo o ang gobernador, muhimo gilayon o lakang sa cloud seeding without the pagtugot sa hawanan sa sangguniang panlalawigan. Kinahanglan yun dunay authority. Labi na nga dunay kantidad nga mag-google nining maong kalihukan. So giaprubahan ang recommendation atol sa regular session ni atong adlaw nga Martes, mga higala, nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Mesas ang maong rekomendasyon gisumiti ni Board Member Lucila Gunay kinsa maoy chairman sa Committee on Agriculture nga gisagop o giaprubahan sa kinatibuk ang konseho sa sangguniang panlalawigan. Ang SPM endorso sa Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operation o sa sunod nga mga cloud seeding operation gipangayo ni Governor Aris Umintado. Sa committee report gipadayag sa PAGASA OIC nga si Engineer Leonardo Samar ang weak to moderate El Nino mahimong mulungtad hangtod sa unang bahin sa tuig 2027. Samtang gipaabot nga mo kunhod ang uwan sa Nobyembre o Disyembre o mahimong way below normal sa buwan sa Enero tuig 2027. So napiktuhan na ang nasa uga nga panahon sa pagtanom sa Bohol as of Hulyo 12 as of sa buwan sa Hulyo 12,798 na kaektarya o 23.76% pa lang lamang sa 53,887.72 hectares nga rice area ang natamnan samtang 41,086.72 hectares ang wala pa matamni. Sa mais, adunay 1,011.66 hectares o 16.38% pa lang sa potential planting area ang natamnan as of month of June. Gireport usab sa National Irrigation Administration ang pagkunhol sa level sa tubig sa mga importanteng reservoir sama sa Bayungan, Malinaw, Capayas ug Talibon. Ubos sa giaprubahan nga rekomendasyon, gisuportahan sa SP ang dinaliang pagpahigayon sa GAPO o Cloud Seeding Operation sa probinsya, samtang ang Department of Agriculture, Regional Field Office 7 o Bureau of Soil and Water Management adunay 4.2 milyon nga pundo nga mao ang 36 ka oras nga cloud seeding flight nga magamit hangtod sa buwan sa Disyembre nini nga tuig 2026. Samtang giaprubahan usab sa sangunyang panlalawigan ang resolusyon sa pagpaayo sa dugang pundo gikan sa BSWM alang sa tuig 2027 aron mapadayon ang cloud seeding kung magpadayon ang pag-uga sa panahon manghigala. So ang mga lakang gitumong sa pagpanalipod sa mga pananom, pagsuporta sa irigasyon o pagsiguro sa food supply sa kinatibuk-ang lalawigan sa Bohol samtang gipaabot ang dugay nga epekto ining gitawag og El Nino mga higala, no? Mao nay usa sa dugang problema unya kung may tabo na mahinayon kanang maong huwaw mga higala. Og arita sa kalabot inini ang pagpamakuna, mikabat na sa 18,495 ka mga bata o 15% sa kinatibuk ang target nga 123,512 ang nabakunahan sa Bohol atol sa nagpadayong measles rubella supplemental immunization activity. Matod pa sa provincial health office nga si Doktora Purisima Mirioy, ang vaccination campaign nakaabot na sa 47 kalungsod ug usa ka syudad nga naglangkob sa 1,109 ka barangays sukad gisugdan ang MR-CIA niadtong Agosto 10. Din giawhag ni Doktora Oy ang mga ginikanan nga pahimuslan ang mga vaccination activity nga gihimo sa ilang mga tagsa-tagsa ka lugar aron mapanalipdan ang mga bata batok sa tipdas. Gipasabot usab ni Doktora Oy nga dili bag-ong bakuna ang gigamit sa supplemental campaign kun dili mao gihapon ang mga measles rubella vaccine nga apil sa regular nga immunization program sa gobyerno. Ang supplemental dose gitumong aron madugangan ang immunity o protection sa mga bata batok sa maong makatakod nga sakit mahigala sama ning tipdas o garbilya. Gihimakak usab ni Doktora Oy o sa Department of Health ang mga aligasyon sa social media nga ang vaccination campaign adunay kalabutan sa family planning o sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga bata sa usa ka pamilya Giauhag ang mga ginikanan nga mosalig sa tukmang impormasyon o makonsulta sa mga health professional imbes mosalig sa wa mapamatud ang impormasyon nga mikaylap sa Facebook. So mo ni nakapungot ani nga social media malipay ang tatang ani natas bag-ong panahon sa teknolohiya apan kiningwa gyoy mga laing lingaw maghimo gyud og mga dili maayo mo hinungdan nga nakahatag og hadlok sa pipila nato ka maginikanan mo na ang uban magpanuko og pabakuna sa ilang mga bata. Ang missile susani kahay contagious, highly contagious nga sakit nga mamahimong hinungdan sa seryosong komplikasyon sama sa pneumonia ug uban pang mga sakit mahigala ilabi na sa mga gagmayng bata. Ang mga bata ang mabakunahan ubos sa kampanya hatagan usab og vitamin A supplementation aron mapalig-on ang ilang proteksyon, maminusan ang risgo sa mga komplikasyon. Ang MR-EIA nag-target sa mga bata size 6 ka buwan hangtod sa 59 ka buwan sa Bohol o Cebu o mapadayon hangtod kini sa buwan sa Agosto nini nga buwan pitsa 28. So napay panahon. Gipangatarungan sa mga health officials nga ang ubos nga turnout sa unang adlaw sa kampanya sa Visayas, no, kinatibukang Visayas, na lambigit sa vaccine hesitancy, kana laging muraba og magpanuko, misinformation, ugwa mapamutud-an nga mga impormasyon nga ning katap diha sa social media. So ato nakalabay ang adlaw na hinabi sa inyong alagad. Ni sa angkor nga si Vice Mayor Tebs Bulisir ang atong provincial health chief nga si Doktora M.M. Oy aron sa dugang kasayuran kalabot ini nga maong bakuna. Tuguti ko ang atong ipabati o gahangtod mapupos ng oras kaya atong oras alas 7:03. So aron po nga matagan o dugang o tukmang kasayuran ang publiko labi na ang atong mga ginikanan. Kel?
1: Yung buntag Sir Tebs o may buntag sa tanan ng ating paminaw sa imong programa at the station DYRD. Kunya, gusto po ko nga mo greet ni mo. Donigit na po ni mo sa Facebook. But greet ni mo belated happy birthday, Sir Tebs.
2: Salamat kayo, Dr. Im. O salamat sa tanan nga may greet sa Facebook na ito kagahapon sa adlaw ng tawhan. Anyway, Doktora, salamat kayo na ning kahigayunan. Tinuon ba nga daghan hadlok ani nga to ang giingon og pagpamakuna. Kamusta tuod? Unsa what does the record show anini nga to ang pagpamakuna karon? Daghan pa ba ang angay natong bakunahan?
1: Unfortunately, Sir Tebs, no, tinuod jud nga gamay ang atong turnout karon sa mga nagpabakuna. Tungod sa kahadlok aning giunhan tabitaw og pagpagawas og mga kanang fear generating nga mga post, no, against the kanang kuan vaccines. So karon ang ato ang sugod man ta atong August 10, no. Since then until gahapon ang atong data showed nga only 6,015 or I'm not sure the exact pero basta 6,000 plus pa lang ang nagpa-vaccine. Unya ang atong target population na angay unta mabakunahan, no, kaning 6 months to 59 months na asa 123,000 kapen. So ang vaccination rate nato as of yesterday na ara sa mga 4.9%.
2: Okay. So dapat unta karong mga panahon na kung nagpabakuna pa pila unta ang figure nga makita nato dili 6,000.
1: Dili, it should be much higher, Sir Tebs, no, kay ang ato ang MRSIA kay dili man pud siya like forever na aman tay time frame. So kutob lang pud ni sa mga last week of August. So unta anang panahon na reach na unta nato ang ato ang or at least 95% of that figure na reach na unta nato.
2: So based on performance nato in the previous years, end of month of August, nakuha na nato ang atong target ana, Doktora.
1: Dili man ang sa previous year, Sir Tibbs, karon pa maning MRSIA, no? Ang dili man, sa supplemental naman ni siya.
2: Okay.
1: Ang previous years, round the whole year, yung tanong nga ka nang mag-hatag aning through the routine measles and rubella immunization, so which is given first dose sa 9 months, and then na ay mo-follow at 1 year, and then mo-follow na po nun ay MMR 1 o 2. So, yan ang maunay makakompleto siya. We give it routinely. Kaning karon nga na yung mo end by end of August is ang supplemental immunization activity na ni siya.
2: Okay. So, 6,000 out of 123. But this 123,000 plus, mahuman is maunay target na to for the whole season of vaccination, which will end sa tumoy sa buwan sa Agosto or the whole year round?
1: Oh, mauni ang ato ang target na eligible populatives.
2: Okay.
1: Supposedly, mauni atong mahatagan.
2: Correct. Pero ang atong pangutana ni Doktora, kanos aman ang tawag yun, humano na ito ng 123 sa ato ang timeline?
1: Ay, karong end of August, relatives.
2: So, to layo, pataka ayo. 6,123 end of August, no? Pero August 10, pupunta nagsugod, Doktora, basin o makabot na ito ni, sambut ba pasabot after August, wala na tayo vaccination? Wala na tayo bakuna?
1: Ongoing man, kanunay, dili man maundang ang ato ang routine immunization for measles and rubella, Sir Tibbs.
2: So, naan na siya kanunay. Bakit kanyang karoon naghihimo na ito? Is this the routine one or the supplemental one?
1: Supplemental one.
2: Okay. So, kaning supplemental nga atong gihimo karon, mauna ang ato ang 6,000 ray nakuha out of 123,000. Naabon ni siya timeline nga atong i-terminate na after the timeline?
1: O, kaning MRSIA, kaning supplemental immunization activity, mauna ay karoon ng August.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Buot ba ipasabot, Doktora, nga bisan pagwa na to maigo ng target nga 123,000, basta mo human ang August, adyan mo nataan yung supplemental?
1: Pagkakaroon mo na itong timeline, Sir Tibbs, no, but maghuwat lang ta kay kung ing anig yun nga low turnout, basin o i-extend na to ang ato ang activity, maghuwat lang ta sa kuan sa DOH.
2: Mm-hmm. I am particular about the timeline kay unsa man po'y maot o madili ang iyahang pagkahuman sa target, madaot ba ang bakuna o wala ba ang efficacy sa unsa banana that is science, Doktora. Muna mangutana ko ni mo anang dapita. So, what the mo'y pwede ma-extend?
1: Dili, answer tips, dili ingon nga madaot ang bakuna or na ay may tabo no nga adverse nga effect, but kanimang good nga activity is maunigi focus karon jud sa DOH, meaning ang ato mga healthcare workers, apil na gani ato mga nurses dili sa PHO, mga nurses sa DOH, ipang relieve sa ilahang mga trabaho to concentrate on giving the vaccines. So natay mga moratorium with our other activities, no? Nga kay maunig gifocus, so maunig nga ang activity contained siya to a specific period, but dili na pasabot nga mustap na gyud ang immunization kay naaman na siya kanunay sa ato ang mga health centers.
2: Okay, yeah, I understand the full force ang ato ang mga health full workers karon, but what is ironic is tibuok pwersa na diha pero maoro na ato ang nakuha nga vaccinated children, 6,000 ra, Doktora, no, tungod ni sa response sa atong mga ginikanan.
1: Yes, precisely, Sir Tibbs. Actually, ang kuan karon prevailing nga mga kadang feeling bitaw sa mga health workers kay some kind of frustration kay nang lakaw sa kabaryuhan, nang adto, naghuwat ang ato ang mga healthcare workers, but gamay ra ang mga adto. Unya, ang pait pagyod kay makabasa pagyod og daghan nga mga posts, makadawat og daghan nga mga negative nga mga kanang reaction or comments, no? So munang it's kind of frustrating or apart, we are trying our best nga maprotektahan jud unta ang atong mga kabataan.
2: Yeah, Doktora, mingon kag ganina nga ang usas mga ang bugat nga rason ni ini ngano nga minus ang nagbakbakuna tungod kay nahadlok sila sa post sa Facebook nga makadaot ang bakuna. Doktora, how did you measure kanang giingon nga fear nila, Doktora? Giunsa niyo pag-establish nga mao gyud na siya ang nakaingon?
1: amo ato nang gi-kuan sir nga basig maudyo na nakaingon kay ang sa ato mangung routine nga immunization mustik sila ang mga mama maoy mo ato sa center no sa let's say at 9 months or at 1 year sila gi mo ato sa center para ma-inject ka na ilang mga bata sa MMR, which is the same vaccine sa measles o rubella ang atong gigamit karon. Patungod aning mga post, and actually, ang atong mga healthcare workers, makadawat yun. Mismo nga, adili ni ana, kay kanang kuan, makadaot man day na, ing ana, makamatay man day na, o niya, ang uban gani, no, it's so saddening kay ang uban na itong mga healthcare workers kay makadungog yun nga ning ingon nga ang among pediatrician ning ingon nga dili na siya kinahanglan. So, mauto, nag-name drop again. So, what we did was, pangtawagan yun na mo ang mga pediatricians nga ilahang ang mga names, nga ilang gitap. Ingon, wabi ning ingon na, uy, encourage po mga gani may nga go kay supplemental na siya. So, oh, so mauna nga, gahapong adlaw nag-release of official nga statement ang Buchica or Bohol Child Healthcare Advocates no nga which is the organization of pediatricians really sa Bohol na nisuporta gyud sila sa MRSIA.
2: Yeah, mo na gusto unta isunod akong pangutana nimo kanang sektor sa mga doktor o kung sa ilang ikatabang niini dapat mo tingog sila no ikontra anang social media nga mga mensahe doktora. So ang ato ang mga kadoktorahan dire sa Bohol pediatricians I think they also have their association tingali mo kamapon sila ang statement baka ani nga dili ta angay mabalaka bahin aning bakuna doktora.
1: Yes, sir. Maunay wag ngayon. Kahapong adlaw ng pagawas na sila o official nga statement, sir. In fact, gipost na and reposted many times by our pediatrician sa ilahang mga Facebook feeds ang ilahang official nga statement.
2: Mm-hmm. Kaya mura karong panahon naman God, ang mga tao mas mutuo pa ang ilang Biblia karon dili na ng Bible nga libro kundi kaninamang mga cellphone mas mutuo pa sila anang napita kaysa kuan na doktora no dakong challenge na arita sa bigger picture doktora what if na basig masuko labas si kapunan aning what if nga istorya no, no? What if di good ma supplementalan ang atong mga kabataan unsa mahitabo sa unahan nila ani doktora?
1: Okay, ang atong mga bata no kung dili sila ma supplemental nga immunization unya kanang kuan siya kanang sige na maka full siya sa iyang immunization schedule so that ma consider siya nga fully immunized child kanang ma sige na ma protected siya no personally ma protected siya but ang purpose aning MRSIA or Mr. Sia, MRSIA is actually to close the immunization gap tungod kay ang immunization nato nga rates dili sa Bohol no gikan sa 2023 hangtod sa 2025 naara nagduwa-duwa between 50% to 60% so dako kaayo ang atong immunization gap and when we talk about immunization dili lang ang atong target ang individual nga bata kung dili ang tibuok nga community. Ngano man, tungod kay naay mga sige na na population sa atong community nga pwede po maprotektahan even if dili sila maoy makadawat mismo sa vaccine. Like for example, naay mga bata nga kanang dili pwede mahatagan sa vaccine tungod kay severely immunocompromised like nag-chemotherapy ba karon or na ay mga bata nga severely allergic to the vaccine component maong dili po sila pwede tagaan na amang po yung mga kanang kunsa indications no so mauna nga during vaccination mag-istorya gyud ang healthcare worker o ang mama una tupukan ang bata dili ni tinuod kaning nag-spread na po sa Facebook na basta na lang tupukan ang bata no unya ang uban kaning mga mama manawagan po sa eskwelahan nga please mga maestra ayaw ninyo tupuke og kalit ang mga bata ah kay ba may musugot that is a no-no dili gyud na mahitabo nga ang bata kalitan lang tupok no there should be a consent so mao ni sir tips for example with rubella during rubella or gitawag na to German measles, usually mild gani siya in children. But, kung sa may mahitabo ani, posible nga, kung na ay rubella ang bata, matakda niya ang iyang mama, no? Ang more serious effects ani is on pregnant women, kay kung matakda ang usa ka buntis nga inahan, no, sa rubella, posible ni nga makuhaan, maka-cause of miscarriage, pwede nga fetal death, mamatay ang iyang anak, or na ay congenital rubella syndrome, makuan lagi siya, maanak lagi siya, pero depektoso ang bata.
2: Okay, so mauni ang end thing sa rubella, kung ugaling nga dili mabakunahan ang bata nini, kung maigo ka ani og measles. Ato pabot, ipasabot doktora, kung ang bata nga wa bakunahi, maigo ni ining maong German measles, ang bata mismo nga naigo, unsa may tabo niya? Gawas nga makatakod siya sa mama, unsa may tabo niya?
1: Usually, ang German measles is mild na na siya, sir, as compared to measles, good. Ang itawag na to, sige, at ayaw na lang ng German measles, kaya nang nanla na lang yun na to siya, rubella. So, kaning rubella, usually mild in children na ni siya. Ang measles, maoy posible nga naigrabi nga komplikasyon. No, unya ang bata bisan pag bakunado, ato ning klarohon nga kay basin og naay mga utana nga ngano maligi ang akong anak nga kumpleto man sa bakuna sa measles and yet nag-measles gihapon. So pareha sa ubang vaccine, ang protection is dili gyud siya 100%, no? So posible gihapon nga matakdan, but unsa may diferensya sa bata nga bakunahi ug sa bata nga gibakunahan? Posible pareho sila nga matakdan, but para sa bata nga gibakunahan, the course, kanabang progression or ang pagkagrabe sa disease is altered. So mauna nga ang iyang i-develop nga symptoms are mild ra, posible na ray motorok gamay, maghilanat gamay, ingana. But for unimmunized children or unvaccinated children, posible nga mo develop siya severe pneumonia, severe gastrointestinal disorder, no? Gastroenteritis and possibly encephalitis, which are very kanang serious complications nga pwede gud ikamatay.
2: So tungod ni ana, mao na nga nangumpanya gud ang ato ang DOH, ang PHO nga magpabakuna gud ta, kay ang end thing nini mao nga mamatay gud ang bata kun dili mabakunahan.
1: Adili po 100% mortality sa nga mamatay gud, no, but the risk is high nga mo develop of severe complication.
2: Severe complication, pneumonia, and yung banda to the lead to death. Kung nadi gud mamata ba?
1: Possibility nga, naay possibility nga ikamatay, no. Of course, ma-manage man siya, but the risk is high.
2: The risk is high. Okay, given that, doktora, kung ang mag-isigot sa statistics sa Bohol, naanabay daghan nga mga ino na ito pong na biktima ni ining wa magpabakuna o gamaw ni nahitabo nila karon. Unsay dagway nato sa ato ang health status sa mga kabataan karon?
1: Ang sa Bohol, no, ang ato ang statistics for measles, kung atong ikuan by numbers alone, kay dili siya pareha sa uban nga we count by thousands, no, ang ato ang data for measles cases in 2023 naala sa 53, and then last year na sa 43, but karon in 2026 45 na ang ato ang cases, no, nga half year pa lang ta. So mao ni nga kung magtaas, no, magtaas, kung mao ni atong gi-prevent kay kung dako ang immunization gap, posible man gud nga mag-outbreak.
2: Okay.
1: Kanang gap, no, sa ato sa atong statistics ang for 2025 na arata sa 52.7%, no, nga nakakompleto. Unya, that means na ay mga 47.3% nga at risk nga population. So mao ni ang purpose sa MRSIA nga kaning mga bata nga wala mabakunahi or na-miss, na ay mga missed doses or wala makakumpleto sa bakuna, maabsan, makatagan o supplemental nga dose.
2: Okay, muna gitanaw na to nga hulagway, doktora, no, how important is this, no, para sa itong mga ginikanan nga nagpaminaw karon. kung dili mabakunahan, vulnerable lang atong mga bata, no, they will be facing into high risk nga maigo sila ning maong measles. Unya magtakod-takod kung daghan kaayo sila nga wa mabakunahi or wa mabutang supplemental minus ang ilahang depensa, mao nay peligro ana nga daghan sila nga mananakod na unya, doktora. Inana ba ang atong hulagway nga gikahadlukan?
1: Yes, sir. Kay according to WHO, no, ang measles is one of the most contagious diseases. No, dali siya mo spread. Mauna nga kita, even if dili nga nakatag-as ang ato ang kaso, magbantay gyud ta because we are preventing outbreaks. So, kani si Matche, naka-interview naman siguro kaniya atong niaging mga adlaw, no? Mm. Once nga naagani, murag suspect case of measles, at tuon dyan ni siya. No, ing anak ta magbantay. Just like wa naman siguro tay mga kaso sa polio karon, no, but wa pa man jud na siya gi-declare nga eradicated, mao nang sige gihapon taghatag og polio vaccine. But kung naay kaso nga murag naay paralysis or weakness sa muscles, flaccidity sa muscles nga ma-experience, ato gyud ayon ang adtuon, no, i-investigate yun na siya if it's polio. The same thing is with measles nga. Naagani mga bata nga mo manifest sa symptoms, unya, masuspect nga measles na siya, no, naaman niya siya constellation of symptoms. Masuspect nga measles na siya, ato yun na siya ang adtuon dayon.
2: Kaning mo measles, doktora, kaning mo manifest niya sa skin?
1: Yes. Ang iyang symptoms, ani, no, fever, unya, na pa redness, no, mapakuha ang mata, sipon, o niya, na ay rashes nga, skin rashes na usually magsugod sa face, and then mo naog nga to sa lawas, trunk, and then sa extremities, no, sa mga atong mga bukton or TL.
2: Mm-hmm. So kana siya og fever pa lang kading bata kay muraman og apelyido nila ning Hilanat, kanunay man na silang maingon maigo anak. Pero og fever nga sagulan ni og gapuwa nga mata, gisipon nya dunay mga rashes sa lawas, kana dako posibilidad nga measles na, doktora.
1: Yes, surveillance na siya nato, Sir Tibbs, no? So ang ato ang surveillance and reporting mechanisms active ng atong mga RH nga mga nurses and mga doctors, kung makakita na sila ana, i-surveillance na gyud and i-report pud nato para both ang surveillance unit sa PHO ug sa DOH mo adto gyud para pag-investigate.
2: Kung makatakod ni sila, doktora, kinsa man ang vulnerable nga matakdan nila ani? Ang mga adults maposible ba nga matakdan?
1: Yes, Sir Tibbs, no? Mga bata na kanang both immunized and unimmunized kaya sa atong ingon, ha, pero mas vulnerable yung wala ma-immunize. Unya, atong ibalik to nga between aning duha, pwede nga mamanifest like slight fever and a little rashes. Unya, ang bata nag-continue raga pong duwa-duwa. So that is the picture of the vaccinated or immunized child. Pero ang bata nga wabakunahe, possibly og high grade fever, rashes all over, pneumonia, acute gastroenteritis, kantong mga complications nga posible matakbo niya, no, severe dehydration, so inga na. So makatakod gihapon ni siya, especially sa vulnerable populations, young or old, no, kaning mga naay immunocompromised. So kaning naay mga chronic diseases nga makapalower sa immune system, kaning mga nag-chemotherapy. So, mauna nga, ang ato sa atong pagpabakuna, we're not only protecting one child, but protecting the whole population, the whole community.
2: Mm-hmm. Doktora, naingon ka ganina nga ang bata nga naiguan ni posible mo takod sa mother, no, labi na buntis, posible makatakod sa gibuntis sa mama. Wa may lain baya, doktora, nga mo take care aning mga bata, doktora, kung maigo aning measles, no, kundili ang mama. Uroy ang mama na igasunod po niyang bata sa tiyan. Unsaon man ni doktora, kinsa na may tayo mo alaga aning maong bata nga nabiktima kung mahadlok.
1: Yes, precisely, mauna ang ato ang gitry o prevention tips, no, nga dili ta unta mo abot og ingana nga scenario. Kay kung mabakunahan ang bata, less likely mang gyud nga ma-infected siya with rubella. So, kanang maunay ato ang purpose why we are pushing so much for the vaccine. Pero pananglitan o mahitabo gud ni, no? Pagkakaroon kintahay, labi na, ako pa ang atong ganang gap, no? So, ang buhaton yun na ito, ano, is ato sa yung as much as possible, isolate ang ganang mamagikan sa bata, no? So, posible ang papa lang sa atong pabantayon or the immediate or extended family members nga posible maka-take care lang sa bata. Usually, man po, ang German measles, mahuman man po ni siya in less than a week.
2: Mm-hmm. Okay, let's go back to the scenario karon, doktora, nga only 4.9% ang ato ang rate. Dapat karong panahon na dako na kayo ang ato ang nabakunahan karon. Out of the 120,000 plus children, only 6,015 ang nabakunahan. Do we have any change of strategy karong panahon na aron makabot na to ni doktora ang atong target?
1: Okay. Pre-tips, ang latest na to nga data, no? Ning so dire si Mache karon, because the data that I was telling you was as of 6 PM last night, sa last interview na ko, sa last meeting na mo. But karong buntag, i-update ko nila, our vaccination rate ni Saka na naata sa 7.4%. Thanks God, ni Saka na, but mubo gihapon.
2: 7.4%, no?
1: Yes, ni Saka na siya, but mubo gihapon.
2: Correct, mubo gihapon. Unsay buhaton na to, ano, doktora? Aron mainggan niyo yun eh, other than reaching out to our people, our mothers and fathers out there, nga naminaw po na to, napabatay lain nga murag lihukunon, ano, karon.
1: So, ang ato, kay ato naman dyan eh, ang measles, ato dyan nagipada sa mga barangayan, certain, no? So, maski ka ng mga tabukunon o lawod o tabukunon o mga suba, sapa, tabukun na sa ato ang mga kanang health workers kay para lang mada ang bakuna dito sa pinakaduol nga lugar nga pwede na ito madadaan sa bakuna para easier yun ang ilang access. Unya, ang karon atong gipanghimos dan gyud ang pag-counter aning mga false informations nga nagkatag kading mga fear-mongering pagpanghadlok, no? Nga kay dali ra ba kaayo labi na daghan ang mag-post, daghan unya mo share pod, unya mo reshare pod, unya basing on episodes or nabi to episodes nga like kuyapan or bihay na matay unya maoy gamiton bitaw but officially wa pa may agay na record nga that can be said na vaccine-related death. Na ay mga AAFI, tinuod na siya, or adverse effects, no, following immunization. Na ay mga posible nga batiod, like pilantan ang bata, o niya, kanang magsakit, no, ang side sa injection. Pwede, posible na nga na. Those are the common signs kay kanabitaw. Just like any bakuna, para sa COVID na unay, lantan po ta, di ba, kay mureact man ang ato ang lawas. So, dili po ta ng bata. Those are common signs on and very kuan na siya kanang mild after effects, no? But naa po yung uban na mag-develop og rashes, posible nga ng allergy siya. Ang ato lang yung himuon na is report because while we are doing the vaccines, active po kaayo ang ato ang surveillance, no? Active po kaayo ang ato ang AAFI teams na nagbantay kung unsa man gani ang mga ma-report nga incidents nga mahitabo after the vaccination, no? But let us be unjust clarified nga dili tanan nga bation sa bata nga nakadawat og immunization gikan sa baksina mao ra ba jud pasanginlan, no?
2: Okay,
1: so inga na.
2: Nabatay account karon sa social media ani doktora to counter this. Amo ra ni trabaho niya aron mag counter sa fake or fear nga gi-infuse sa atong ubang mga katawhan sa Facebook. Nabata na.
1: Ang mga accounts actually nag-activate gyud sa mga accounts po ng atong mga health workers apil nakita dire sa provincial health office and DOH. Kunya ang adto yung naabitaw sa grassroots ang ato mga nurses, mga midwives, mga barangay health workers nga naa dito, mga doctors nag-activate na gyud to counter the kanang false messaging nga daghan kaayo. So we are kanang doing good for positive messaging, evidence-based, science-based, and database.
2: So dili makadaot ng pagpamakuna sa itong mga kabataan, doktora. Sa una raman yung panahon, kita biktima. Biktima, apel man taniin yung maong gibakunahan kita pa yung bata po, doktora. Naamang ihapon na karo mamanta mga igo tungod sa bakuna, doktora, no? Dili gud makadaot ng bakuna para sa itong mga kabataan karon.
1: Yes, Sir Tibbs. No, apel ta sa mga nabakunahan. Unya, kani actually is the same bakuna nga ilahang gipilahan sa center to access at 9 months old ang ilang mga bata or ang ubang mga mama ning bayad pagani good for sa private nga mga sector, no? Kay ganahan ta nga maprotektad ato mga anak. This is the same vaccine, walay gibag-o. Same vaccine lang ni naghatag lang tag supplemental nga dose. Kunya, yes, vaccines are safe. But wa na magpasabot na wa tay ma-experience nga adverse nga effects, no? Pareha aning usahay mga tol kay ding allergy di ay or maghilanat nga na. So these are kanang kuan nga atong ma-expect nga pwede nga masinati, no? But dili na pasabot nga dili safe ang vaccine because well studied na gyud siya sama sa imong giingon sa tips kita nga naanat as ato ang dinala ko moingon sa atong edad, no? Nakadawat na manggani ta.
2: Oh.
1: And kaning mga bata karon nga kanang wa mahatagi kay ang mama is hesitant because nakadungog aning mga fake news. These are children nga gipangdapod ko sa mga center at 9 months or at 1 year kay pabakunahan. This is the same vaccine, so it's really safe.
2: Okay, so doktora, ako kang tagaan sa kahigayunan, no, nga manawagan sa itong mga ginikanan nga nagpaminaw karon, no, nga magpabakuna ta para sa atong kabataan o para sa atong katilingban. Go ahead, Doktora MMUI.
1: Salamat kayo sa opportunity, Sir Tibbs, no? So, sa atong mga mama, papa, nanay, tatay din ha, mga caregivers, atong mga children, no? Kanang, please ayaw kahadlok sa vaccine. Kung naamang gani mo yung mga pangutana or hesitancy, adto dool sa inyohang mga doktor or sa mga nurses, kay they have the information, they have the correct answers sa inyohang mga pangutana or sa inyong hesitation or sa inyong mga kahadlok. Kay lisod og ana ta sa Facebook magbasi, no? Kay ang mga nagsigi bayang tagawtaw din ha, these are not even mga medical kanang trained people, no? Bawag diin po nila ng ilahang ipakatag ng mga false nga data, false nga mga picture, no? False nga mga incidents. So, mauna nga atong i-emphasize nga kani siya dili ni kay daghan na ba pumuingon nganong pugson man, dili ni pugsanay ha, wa ta mamugos, maobitaw nga magistorya una ang health worker o ang mama before tupukan kay para makasabot ang inahan, mamuhatag siya sa iyahang consent. So, ma-brief kung unsay angay bantayan, makuha ang medical history sa bata. So, things like that, anha na mahitabo with our health workers, the trained health workers. Dili na nato makuha sa Facebook. Mauna nga, kanang adto mo sa inyong center, maski hesitant pa mo, total, inigabot ninyo dito, dili man na injeksyonan dito ang inyong bata. You still have the kanang power to say no kung after all the kanang explanations, dili

0: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang unilabyan.
1: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
11: Adiway arde, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
12: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
13: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: nunay. D-Y-R-D ka nunay.
1: D3 Bio Health News.
2: Mag D3 Bio kada adlaw. Magka senior citizen na, magka bungaw-bungaw. Malimtano na ta. Ah, may din yung D3 Bio sa paghap doon sa tiyan. So, layan ko din D3 Bio. Oh, ano? Us mo na ko ha, D3 Bio. Pagkadali kayo nga i-memorize, oy. Eh. Maring ingon sa man nga kailangan pa bang i-memorize yan. Di ba? Dili na mga higala kay isang ulo kaayo na to. Vitamin D3 na may virgin coconut oil pag yun may BCO pag yun siya. Muli na kay unique mga higala. Muli wala sa ordinaryong klase sa supplements. Sa ordinaryong vitamin D3 na asay antimicrobial, antibacterial, antiparasite, antifungal, anti-cancer, anti-inflammatory, taas o antioxidants pag kanindot. D3 Bio kada adlaw, pwede na ito nang i-maintain mga higala. Kaduha or either katulo sa usaka adlaw. Ang uman, na nag-share na ko ang iyahang pamaagis pag-inom. Duha ka D3 Bio sa buntag, na yun pagkagabi iduha nindot. Isa nindot yun siya, dok, kay taona ka buyod-buyod man ko. Mawa naman akong buyod-buyod niya. Akong pagbawas, dinaghan yun. Muragaan akong lawas, pagpaminhod, makawa, sa kapoy, lamian tulog. O niya, dili ko daling gutomon. Kay taona, muramang maghilab akong tiyan. Pero sa diha nga ga-maintain ako sa D3 Bio, wala na yung paghilab sa tiyan nga ako ang kaka-experience sa pag-inom sa D3 Bio. Manangayag lang ay anto sa mga butika.
3: O ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ang D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Ang akong lawas, lain kayo pamilang na itong nangaging kuan kay bugat akong kuan ga oy kusog ang akong mga tiil sigo ubo-ubo di nagsugyot ko ang anak nga magsuway kag inom anima di nisuway po ko na pwede ko isa ka stab nga di tirbayo may tisi isa ka stab ako ginasyang giinom dungan na siya kada buntag o hapon abutan sa akong kalusa Diyos ni gaan man good akong paminaw po sa akong lawas muraman o kanang nagi alibid yun
1: D3 Bio mabibili sa mga butika.
2: Sabi na yun sa mga nagkaedad ra. Anyway, atong isgutan ron, tungod mga higalas pag-usab sa itong panahon, dalas sa kabugnaw o dili maayong weather mga higala, na ay pwede nga mga sakit, mga illnesses nga muabot sa tuang lawas. Especially no, labi na yun kung cold weather, maulanon, mabugnawon, tag-ulan mga higala, most common nga increase ang pneumonia. Ang risk mga higala sa pagbaton og pneumonia gataas. Ang cold and rainy condition mangod, ga-promote mangod siya sa environment nga ideal sa mga viruses og bacteria nga makasulod mga higala sa atong lawas through airborne pathogens like influenza viruses. Dali siya nga makasulod sa lawas kung bugnaw kani mga viruses, kaling mga coronaviruses. Kung bugnaw, maulan nun, dali siya nga maka-tribe mga higala. Mga airborne pathogens mangundi siya. Pwede nga musulod sa ito ang lawas. Kini silang nga mga viruses, muni siya most common culprits sa mga viral pneumonia, coronavirus, rhinovirus, influenza virus. Mga most common na silang nga mga culprits sa pagbato ng viral pneumonia. Ang mga harmful bacteria and fungi sama sa streptococcus, pneumonia, mycoplasma, chlamydophila, even influenza A mga higala. Often, mag-lead kini siya sa community-acquired pneumonia. Makabalo man ta kung unsay kahimtang sa itong lawas. Kung dali kang ubuhon, hubakon ka, pamati ni mo nga hinay ang imong bangga. Pag-maintain ang D3 by kung nagpwede ni bata, one soft gel a day. Ipausap lang, ipugas, babas mga bata. Sa mga buntis, pwede ni siya. Sa mga ga-pa-breastfeed, pwede ni siya. Dalaga, gulitao, pwede ni siya nga itong D3 by. Sa mga mami ug daddies nga very stressful kaayo, ang trabaho nato kada adlaw, mas stress gyud ta, pwede ta magka D3 Bio. Ang pingi ang kasing-kasing kung magpalpitate pag D3 Bio, taas ang cholesterol pag D3 Bio. O ay langay na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyo mga lugar.
1: D3 Bio.
4: Ako si Julita Salon, ako yung sa barangay 18, Lugiton, Porotres, puno da putel, akong mga lawas tanan, yung ako likod. Yun man, nakadung ko sa radyo nga ni Tribayo. So, ito na ako palit. So, pila ka adlaw. Pagtumar ko, papatun ako gibati. Pero pagkatagtaon, pagkaugman, tingala ko na wala mang sakit. So, nalipay kayo ko. Nakatambal ka na ako ang ni Tribayo. So, naayagod ko sa akong sakit. So, kanunay gitong tumar ni Tribayo.
1: Ni Tribayo! mabibili sa mga butiga.
5: D3 Bio Health.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
3: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butike.
4: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
5: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
4: Dili ba bill may manulay tao sa inyong balay, pre?
5: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
5: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulto akong ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong agay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikotik ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumas sa angiogramog angiography.
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong dunghan, uy. O, makaya na ako wala kag layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga, angiogram mong angioplasty. Nga, gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O, nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab. Sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayong kaugalingon na is small task lang.
1: Mahay di ay ma, maayo ko di ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o ba ma, maayo ko di unana. Dako, kitinabang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials, alang sa balay, o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply, o mutaon sa bildo, o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: At ang oras sa DYRD Worldwide, alas 9:19 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

Higala, kamusta? May gabi ka na itong tanan. Welcome na usab sa atong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Webes, mga higala, pitsa 20 ning buwan sa Agosto, tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsuon ng bulanon sa tibuok kalibutan at mga panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas naandan, kauban gihapon nato ang atong makugihan mga alagad field reporters nga mohatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sila na himutangan. Uban tang alerto John Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan at Tundakbayan kang Dabarker Cell Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa himutangan sa gawas. Ato usab nga makauban ni Respikas Lawak atong co-pilot Engineer Gilbert Tulop o Engineer Jerry Cahes dito sa transmitter site Engineer Rene Mulat o Engineer Goody Felicia, ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula, atong security guard on duty si SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga kiring stations karong mga orasa sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Boholano Cable Networks ug ang BCCTV. Sama sa naandan, kung daw mo'y buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Atong mga hotline number sa Landline 411-3100-235-3353-510-3092-501-0077. Alang sa inyong mga opinion, reklamo, nga buot niyo ipadangan sa atong tulumanon karong gabi una, pwede niyong i-text sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa itong edisyon ning atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Harita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit.

0: Duha ka mga eskwelahan sa Bohol dito sa Clarín ug Sagbayan nabulabog gumikan sa bomb threat. Mga otoridad walay nakitang bomba. Ulohan tudlin sa mga balita gikan sa to mga alagad field reporters tong dawaton pag-una gikan sa inimutangan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, dagang salamat kagawa to na to mga panimbaya pangumusta madyong gabi. Madyong pagpaminaw sa to mga pinangga sukinti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa tong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Clarín, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Clarín ang usar kagidudahan nga tigbayon sa ginadiling droga at also sa kabaybast operation na nahitabo dito sa Barangay Kandahig sa lungsod sa Clarín. Nalukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang Friend of Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat, The Barker Cell Remulador. Samtang sa laing bahin, Third District Board Member Atan Binlod na mahayag nga pwede ra musaka og Chocolate Hills nga way bayad. Pero pagbantay ko nos banakon. Ulohan tudling sa mga balita gikan sa Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center uban kang Alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Yes, sir. Salamat kayo ito. May gabi, magabi sa mga suking at tumaminaw nagsunod. Kaya noon, itong tumaminaw Tagbilaran by night. Naitangat, Desang Galiares Medical Center, ang duha ka mga sakay sa usakal dosiklo. Ang mga ganyan nakabangka o bawa-bao niya sa lungsod sa Baclayon. Makompleto nito na sa pinagbalik.
0: Dagan salamat, Alerto John Gutierrez. Samtang sa laing bahin, usaka sakyanan ang misilaob diha sa may tamblot si Castona Street karong adlawa. Gisubay pa sa BFP kung unsay hinungdan niini. Pagkat to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inana inyo mabati sa itong pagbalik.
3: Tagbilaran by night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa atong tulumanon Tagbilaran by night. Atong oras alas 9:28 na sa kagabion atong panimbaya sa tumaka igsuonan bulanon sa tibuok kalibutan. Ilabi na gyud sa tumaka igsuonan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Sa itong mga silingang probinsya, sigun sa mabot sa itong Sibya, Luzon, Visayas o Mindanao. Lakip na kadto nagpaminaw sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook page. Kamusta mo din ha ang mga sano o mga sana? O ato gihapong mga panghinaot nga naamo kanunay sa kapiskay sa panglawas. So kamusta? Ha? O niya, ug mang adlaw pit sa 21 holiday no? Ha? Holiday sa tibuok Pilipinas no, special non-working holiday. Gideklarar ni siya under Republic Act 9256 kining ang paghandom sa pagpatay no, assassination of Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ni adtong Agosto 21, 1983. So gipusil ni siya dito sa Manila International Airport, no? Sa una mo itawag ana, pero karon naiya na Ninoy Aquino, ha, International Airport, no? Mao toy pagbalik niya gikan sa Amerika, no? Kay nahuman na siya didto og patambal man ni siya, di ba? Gipreso man ni Ninoy Aquino, no? Gumikan kay ning supak siya ni Marco Senior kantong Marcialo unsa pa na din, ha, no? Gipreso hangtod nga dunay diferensya sa iyang heart, no? Nisugot siya nga operahan sa Amerika. O, pag uli niya dire kay okay na, gipatay siya dito sa kining Ninoy Aquino International Airport. So muna atong gihandom karon, no? 1983 nahitabo, no? 83, 93, 2003, 2013, 2023. Ah, so 43 years ang nakalabay, mga higala. Ah, mao nang gihatagan og adlaw niya, no? Nga pag-commemorate sa iyang assassination. Okay. So, ni Aspik Kaslin niya, mga higala, katong nahitabo bitaw nga atong hisgutan dayon, eh, kining bomb threat dito sa lungsod sa Clarin o Sagbayan. So, ni Aspik Kaslin niya, atong kanhihipi kaniad to sa atong lungsod sa Hagna. O niya, siya na spokesperson karon din, ha, sa Bohol Provincial Police Office, si Police Major Joseph Lopena. Mayang gabi, eh, Chief, o si Tonton Aniskal sa Tuntul Manon sa Tagbilaran by Night sa DYRD.
6: Mayang gabi, di mo, diha, Kuntihal, ang idol, diha sa Hagna.
0: Kamusta, Police Major Lopena, ang atong general situation sa peace and order sa Bohol, sir?
6: Pagkakaroon, ang atong probinsya nagpabilin niya malinawon.
0: Oh. Okay. So, karong bag-o, nakadungog ta nga kinilaging uso sa Facebook, no? Kami una sa Hagna nga gipost didtog dami account nga mamusil ko, no, sa mga eskwelahan, gisundan diha sa lungsod sa Dawis, unya karong bag-o didto na pod sa lungsod sa Balilihan, unya karon jud ko, no, bomb threat na pod didto sa Clarin ug sa Sagbayan. So nakadawat ba ta ni ining maong impormasyon na Police Major Lopena, sir?
6: Kaning impormasyon kabahin aning bomb threat, gingon niya bomb threat sa eskwelahan sa Sagbayan o Clarin. Actually, nagdungan niya usa lang ka Facebook account nga nag-threat siya sa San Augustine National High School aning Sagbayan, at the same time aning Nahawan. And then ang pagdawat sa atong kapulisan, turnero isa Clarin, and then di-check ba yun nila ang eskwelahan o tinuod ba, and then same time, yung tawag po sila sa bayan niya, the same po ang threat niya na dawat. Then, dito sa Sagbayan, ang atong kana explosive unit, ordnance unit dito sa barak, ani ato yung eskwelahan, di-check nila ang maong eskwelahan, and it turned out negative for any bisa kung saan nga di pangbiyaan niya packages, wala negative or any presence of mga giludahan niya bumba.
0: Okay.
6: So, anto da yun, na-resume da yun ang klase.
0: Okay. So, sa ato pa, dami Facebook account ba ang nag-post, aning usara kataw nga nag-post, aning the same Facebook nga nag- hatag og impormasyon diha sa social media nga dunay bomb threat lagi sa Clarin o Sagbayan, sir?
6: Just the same, kuha ginato ang pattern niya, kanang dituyo good gama ang maong Facebook account, bago nga bagong gama, bago pang connect ka og mga friends, unya human pagka pasapasa na sa maong post or screenshot, iya na yung i-take down.
0: Okay.
6: So, aside ay ni ang maayo yung lakang no ang naobserbahan kining lakang sa atong sa katigbian nga the same threat balilihan o kaning naiskulahan sa katigbian high school nga nag-threat pod og naay anaon silent killer me or unsa. Pero nihatag si og advice ang mayor dito si Mayor Benji Oliva nga if ever masakpan ning gabinuang muhatag siya og guard leading to the arrest sa aning gabinuang og gamagama og post na pagpanghadlok.
0: So murag ni sumpay so, pagani siya Major Lupena nga masakpan gani mo kinsa mo ilubong tamo og buhi.
6: So mo lang atong advice gud sa mga ginikanan, mga estudyante sa inyong mga group chat, kung namang dali mo'y namatikdan niya mag-ingana threat or pabanghadlok, ayaw yung gini ipapasa. Instead, i-save ang impormasyon, i-screenshot niya, ipakita dayon sa atong pinakaduol nga police station.
0: Okay. So, kining ingon-ani bitaw Major Lupena, kanang magtuyo o gama o Facebook, klaro kaayo nga dami, magpost o panghadlok, unya pagkahuman o ma-screenshot na, i-take down dayon. Wa ba tay mga kahimanan ani nga available dinhi sa province of Bohol or makapangayo tagtabang dito sa national office nato or unsang ahensya sa gobyerno nga matrace gyud ni kun kinsaning mga tawhana ingon ana something like that na aba?
6: Just like atong nahitabo bitaw dito sa San Miguel. As long as naay immediate collaboration sa school official sa barangay. So mahibaw-an dayo nato ni. And at the same time mga tong anti cybercrime sa na diha sa Campo Dagohoy, opisina sa Campo Dagohoy, immediately tanang mga police station makuha ning mga information na screenshot na reported, i-coordinate na sa cybercrime. Then

0: So kato nga cellphone number ang iyang gigamit, number to sa maestro nga iyang gikasukan.
1: Okay.
0: Nya even kaning estudantiha, siya po iningon sa maestro kaning number principal. So gi-report dayon sa principal sa atong police station, then at deeper investigation kay kanang number na magi-link ko na siya either WhatsApp or Viber until niabot siya sa mismong maestro, and then gipalawman na ang investigation ni balik pud mismo sa estudyante. Kaya gigama na ito niya tungod kay nasuko siya mismo, and then pinaingon pa siya nga gibuli ninyo akong isoon anang eskwelahan na. Pwede mm-hmm. pa ako wala siya isoon anang eskwelahan na. So, usan na sa atong solved cases.
1: Okay. So, bisan pa man, ang akong punto, bisan pa man, og katong imong giingon ganina, nga gamag dami, post, after ma-screen siya, take down dayon ang dami. Matrace ba yun ng mga ingon? Ana, may akong bot ipasabot.
0: Pero according sa itong cybercrime is na mag-i-requan ka ng nila, inconclusive pa ang pagkuha sa IP address. So, with regard sa ikal ang itong cybercrime good ang makatubag na ini, hopefully with the immediate kuan ka ng labi na kanang bitaw matikdown dayon, kaya matikdown na wala na gina siya. So makonclude na to nga ang purpose of niya is pang panghadlok.
1: Okay. So kaya nga tong puntuan eh, o dunay chances nga mahibalaan ni sila, matumbok na to kinsa tong nagpost dito hagna kanang sa Dawis, kanang sa Katigbian, o kanay karon sa Clarin o Sagbayan nga bomb threat. So kining Clarin o Sagbayan nga bomb threat, gi-take down dayon, subot ipasabot, facing blank wall na pod ang atong mga tinugyanan kung kinsa gyud tag-iya sa maong account, sir.
0: Mao na atong gisugihan pati dia ma identify gihapon ang iyang IP address for the meantime ang gipangusgan din nato nga dili lang gyud nato ipasa-pasa ang screenshot kay kani gyud makahatag gyud og kadlok sa mga ginikanan og mga estudyante.
1: Okay, so ang buhaton lang ipakita lang gyud og i-report dayon sa pinakaduol nga police station.
0: Cons.
1: Okay. So kining mga panghitabua matod sa atong nahibal-an, no, mihatag og direktiba atong gobernador nga pahugtan ang mga seguridad labi na kining sa mga eskwelahan. Unsay mga pinakaunang lakang nga gihimo sa atong Bohol Provincial Police Office ani Major Lupena, sir?
0: So akong ipa si dungog si gobernador no, nga very concerned siya. Not just kaning karon niya panghitabo, bisag unsa mga panghitabo sa Bohol, mga ASF or kaning mga panghitabo karon niya pangpanghuga sa atong mga eskwelahan. And uban usab ko itong nahitabo sa Subanga. So even before patong nahitabo tong sa Region 8, so nanay mando ang atong CPNP sa atong kapulisan niya nagipatrolya sa mga eskwelahan. So every beat patrol or mobile patrol mo appeal gyud then samot na ron nga naa nang hitabua. So nanay mga patrolya sa atong eskwelahan every morning or depende na sa design sa each station sa ilang patrol plan.
1: Okay. Di man po parehas, no? Kaya doon na yung mga eskwelahan, lagi ko, no, nga gated na, closed na, gate rajod ang masudlan, pero doon na po yung uban nga mga eskwelahan, nga simi, doon na po yung uban, nga wajod intawad sa mga gate, nga bisag asara pwedeng mugawas o musod ang mga estudyante.

0: importante. So mao nang depende sa setup kinta ang HP mo mag-design ani sa kada area of jurisdiction, Major Lupena.
1: Yes, Conste. For example, diri sa Tagbilaran, ang skwilahan diri nga for example, Bulhay, secured na siya. But ang senior high sa Bulhay nga nasa Bawan, bago pa man, nga wa pa'y kural, dili po na siya maingon na ito nga secured. So, naapoy part sa Tagbilaran City Police Station na naka-assign diha mo, pwedeng patrol niya.
0: Okay. So, sa inyong assessment, ani Police Major Lupena, do na kahay ounce of seriousness ni or samok-samok lang yun ning sagad sa mga posting pagpanghulga sa mga eskwilahan?
1: So, ako lang masulturya ni Consto nga na siya pattern. So, na siya pattern niya gijama ng hulga o gi-takedown. So, dili yun na ito. Although di na ito ma-discount ang threat mo ng anaang atong collaboration sa mga school officials, sa barangay officials, o sa atong kapulisan. However, makita na ito nga dakog tsansa nga igo lang yun ni pagpanghulga magsabay sa panahon.
0: Okay.
1: So, ang atong number one good advice is dilan gyud nato i-share ng unverified posted information para dili ta makahatag o kakulba sa atong mga tinun-an o atong mga ginikanan.
0: Okay. So, lami unta no, og doon agyoy mahibal-an ani nga usa ka tawo unya sampulan gyud Major Lupena ba nga puston gyud maayo sa tanang available offenses nga pwedeng i-charge kay sa katigbian na lang daan matud ni Mayor Benji Oliva kagabi atong gi-interview doon na mga ginikanan didto nga wa na gyud in town pasudlas eskwelahan ilang mga anak kay nahadlok ning mga parents so ug magpadayon ni siya nga mga ingon ani no mura og magmaisugon pud ning mga tambaluklo nga sigig po sa Facebook mo daghan na hinoon ang mga ginikanan nga mahadlok ang atong edukasyon mabutang sa alanganin.
1: So ako galing na pay uban lagi makasturya nga basig kang sila rin na ganahan o kuwag klase para kuwan maghimihimo anak pero ano with regard sa side sa police we only base sa unsay naana facts na to. So, ang ato lang is prevention, just like katong nahitabo po sa Kalapi, kaya ang atong DepEd na may ilang kanang non-disturbance or uninterrupted school program. So, wa nila pugsa ang mga ginikanan or mga estudyante nga musod atong panahona. However, nihatag sila og mga modular assignments.
0: Okay.
1: Then after a few days, kay naitabo man to burnes, pagkalunes, normal na ang klase. Eh, katong Kalapi, marag nasabay to sa hagna codes.
0: Maugyod. So, nunot ni ining mga panghitabo karon sa social media, unsa may atong ika-advise sa atong mga katawhang bulanon ni aning dapita Major Lupena, sir?
1: So, para sa atong katawhang bulanon, ang ato lang is kalma lang ta, dili ta kaayo mo react. Oh, just like karong nahitabo po ron sa Tagbilaran na mga sudante na niangkon yun ang mga sudante nga gibinuangan na nila ilang kauban. So, tungod kay sobra ang reaksyon sa usa kini kanan, siya mismo nag-video po siya. So, nahaw o maot ang kanang resulta ba? Naghatag siya dugang kahadlok o dugang pong kagubot sa eskwelahan. So, ato lang, magkalma lang ta. Dili ta mo react na yun. Instead, dito lang yun ta report sa kapulisan.
0: Okay. So, salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag karong gabi una, Police Major Joseph Lopena, sir, o God bless sa inyong endeavor o sa tropa din, ha?
1: Amping sa Consel Ton.
0: Salamat, sir, o may gabi ini mo. So, mo to mga higala, si Police Major Joseph Lupena, ang atong spokesperson sa Bohol Provincial Police Office. So, positive nga dihay po sa Facebook nga nagbahad og bomb threat, no? Bumba. Diha sa San Agustin National High School sa Sagbayan og sa eskwilahan anang barangay Nahawan sa lungsod sa Clarín. So, diha-diha dayon pagkakita nila sa maong post, no? Ang Clarín PNP, gi-check dayon ang maong eskwilahan nga na-mention sa barangay Nahawan. Dito sa Sagbayan, no? May padapod og dugang team ang Kampo Daguhoy, no? Diha gyud sila exclusive unit gikas barracks ming sirit didto aron pagsubay. So far mga higala, kining bag-ong sulga na pod sa duha ka eskwelahan karong adlaw sa Clarín ug Sagbayan turned out to be negative, no? Walay nakitang bomba, wala tanan. Pero dunay pattern nga ilang nakita ani, no? Magama og tuyo og dami account unya i-post din ha sa Facebook ang maong hulga sa mga eskwelahan nga shooting baron, bomb threat baron. Unya pagkahumas pila ka oras nga igo na na-screenshot, napasapasa na, i-take down dayon ang maong dummy account. So mura og klaro kaayo sa ilang panglantaw nga pagpanghulga rani sabay sa panahon gumikan sa nahitabo atong Sambuanga. Anyway, no, dugay ra mang gimanduan sa atong provincial director sa PNP si Chief Digay, unya upon the directive also sa atong Governor Aris Omintado nga panghingusgan gyud ang mga seguridad dinha sa atong eskwelahan. So ang advice lang sa atong PNP nga ayaw ninyo ipasapasa ang maong screenshot, kundi dili dagan dayon mo sa pinakaduol nga police station, di ba? Kay kontinuod gyud mo nga concern, kontinuod gyud mo nga concern, you do the right thing, di ba? And the right thing to do, first of all, is to report it to the nearest police station. So, mao gyud nay dapat unta nga inyong buhaton, no? Dili kay ipasapasa dinha sa mga group chat, hangtod nga naguna na ang mga kabalaka, nauwahi og kahibaw ang mga elemento nga maoy mo subay aning mga butanga. So, dili dapat kunota reactive, no? Dapat dunay focus, no? Focus sa panghuna-huna, unya i-report yun dayon sa pinakaduol nga PNP station or di baka ha, sa mga official na to sa atong lugar nga makasalig sadta nga mo-action sila dayon, di ba? For example, sa barangay level, kapitan baron, di ba? O sa lungsod nga level, sa mayor baron, sa vice mayor baron, or any SB members, no? Mga kagawad sa lungsod nga kahibaw ta nga makadirekta og tawag pod sa PNP, no? Aron nga di nakinta mo mahago nga magdungdong pa dito sa police station, labi na og layo-layo ang inyong lugar. So, for example, no, ibutang tag sa hagna, no, pwede man nga arin ako as kagawad, no, makatawag man tadayon sa atong hepe dito sa atong mga kapulisan, no, pwede po sa mayor, pwede sa vice mayor, no, pwede sa inyong kapitan. So, ingon ana mo'y buhaton, dunay proper channeling of information nga mga sensitive ba? Sensitive man gud ne. So, dapat maunhan ang aksyon adiser siya mukalat sa mga group chat, no? Kay inigkalat sa group chat bisag kinsa na lang maoy mo post din ha, maoy mo pasa, maggagubot na hinoon, no? So atong paunahon og responde ang atong mga pulis, no? Kay aron ba nga inigkalat, for example, kanang eskwelahan na, oh, inigkalat sa post mga higala nga naa ni nga klase nga threat, awa na tuanag atong mga pulis dito sa eskwelahan dayon ang ingon nga wala man negative. So mapuy-puy dayon ang mga kabalaka. Di ba? Kay kun atong unaho na nga i-share na to ang verified information, wa na to unaha og pahibaw ang mga eksaktong mga tao, mao na nga dunay panic nga mahitabo, di ba? Maguna og kaguol ang mga ginikanan, mangsirit dito sa eskwelahan, kuhaon ilang mga anak nya bisag gikuha na nila dito, wa ya mo ipulis gihapon, di ba? Kay ibutang tag matinuod na simba ko. Ibutang ta nga matinuod simba ko. Nya gasirit-sirit lang kag imo didto sa eskwelahan. Jamo gani pud kay armas. Uroy og tino matinuod na simba ko. Maapil pa hinuon ka. No? So, ang punto din ha is unaha og pahibaw ang atong mga kapulisan. Kay dali ra man ila sirito, no? Daghan kay service ning atong mga pulis, no? Puro bag-una, no? Doon ay mga Hilux nila din ha. Doon na pa yung mga motorsiklo. One call away, sirit na yun na sila din ha. At least, before ka mo abot sa eskwilahan, tuwa na gauna ang police dito. So, ingon ana mo atong buhaton, unta mga higala, aron nga, hinoon katong mga pilmero, nakalitan, manggod kayo, manggutamaanad, ana, so masabtan ra. No? Pero karon nga, murag nahimo na na siyang trending din ha, mga higala, murag ding gara na ning mga tao nga nagpaluyo, ane, so, dapat doon na naputahin mo ang pattern sa pag-relay sa information o pagsulbad sa maong hulga sa mga eskwilahan. So, kanikaron, doon ay niingon nga lami patilawon sa prisuhan aron mahadlok ag uban nga muhimo sa mga kabuang. So, matmaw na i-comment din ni Vicky Lapuwag. Lami good unta, no? Kay kining mga tao nga mga ingon ani, no? Sa akong nahibalan, pirtig yung lisura kaayo ning itrace. No, bisan sa mga politisyan, apil nis ilang dakong problema. Di ba? Tanawan ang ato mga politiko din ha, upang sawayon sila. Di ba? Dami account mo ipanggamiton, dili man gani ipang takedown. Di ba? Fake nga mga Facebook account ang panggamiton, mga page nga mga fake, di nimo mahibal-an kung kinsa ang administrator. Pero lisod kayo ang pagkahibaw anang dapita mga higala. Kay kung dali rang mahibawaan ng mga butanga, di ba? Daghan na untang mga individual nga nakihag yun. No? Unsaon man nga di man mahibalaan, di ba? Bisan dito sa Senado, kapila na nila gipatawag ng Meta, di ba? Wa, mangyod, lisod man kaayo ang pag-identify ano yung mga dummy accounts. Lisod sa pagkaayo ang pag-control o ang pag-takedown ano nila. Unya, og atong tanahon, dili rapod kita Pilipinas ang naglisod ani bisan ang mga first world countries such as sa Amerika at nakabasata common sa nila dito nga problema ng mga ingon ana kanang mga dummy accounts. So mura og kini siya nga sitwasyon wa na gyud tay mahimo ba naa na gyud ni siya sa atong palibot kini mga ingon ani out of our control sa pagkakaron. Pero ang ato na lang mo adapt na lang ta ani, no? Mo adjust na lang ta ani. Mauna nga, kita mo ay muhimo o mga countermeasures nga pinasubay sa insaktong mga lakang, no? Nga dili pinasubay sa panic, dili pinasubay sa kahadlok, no? Pinasubay gyud sa exacto nga mga butang. Sama atong gitambag ni Police Major Lupena nga i-coordinate gyud dayon sa atong pinakaduol nga police station. Ha? So, muna karon, no? Niingon ganito si Major Lupena nga ang taga cybercrime maoy naka-focus ani. Pero base sa atong obserbasyon bisan dito sa national level, lisod kaayo ang pag-trace ani mga dummy accounts, no? Kay ambot, no? Ang Meta good mismo makahibaw mo good unta na sila. Pero unsaon ta man nga wa man dili man gyud na kanang Meta is not a Philippine business mga higala, no? Amerika ang tag-iya ana, di ba? Oh, so ni appeal lang tao gamit ana sa platform din sa social media. So miss kay man gani ang mga senador o ang mga congressman dito sa Senate, di ba? Og maminaw ka ipatawag ng CEO mismo sa Facebook. Kasab-an gyud nila duro, mga suko gyud sila kay kanang uncontrolled nga mga posting o unsa pa na din ha sa social media nga makagubot sad dito sa Estados Unidos. So, lisod, no? Kita pa ka din he, na? Nga igor taming gamit, di ganita kapatawag sa tag-iya mismo. O, munang galisod sad ang atong gobyerno. So, ang atong social media, again, no? Doon ay maayong kagamitan ane, pero pwede pong gamiton sa mga daotang elemento. So, manginaot laman ta nga, kining mga waylingaw kay ang duda ni Police Major Lupena kadtura pud ning mga bata kuno nga di ganahag klase kanang ganahan bag sige raway klase murag duda sila nga maura ning mga tawhana. Oh, so karon og mga estudyante lang ni mga bata lang ni unya og below 15 years old awa ya mo na puy criminal liability di na pud makiha. Oh. So ang nakapait ane kay di gyud lisod gyud kaayo ang pag-trace kon kinsa ning mga tawhan na dinha sa social media. So manghinaot ta nga maundang na ni no, hinaot pud unta nga dili ni siya ingon og politika, di ba? Kay do na may ubang mga lungsod og mga lugar nga gubot politically, no? Hinaot unta nga dili pud ang mga kaatbang sa politika maoy nag mugna ni ini. Ha, kay aron nga makutaw, no? Aron nga mawala ang trust and confidence sa mga tao ngadto sa namunuan anang lungsura, namunuan anang siyudara, or namunuan anang probinsya, ha. No, manghinaot ta nga pero kining mga hacker mura og kaya nila ning mga butanga, no? Lisod lang pangitao ning mga hacker. Oh, so ug mao nay gastusan sa mga mayor nga kuha tag hacker. Mardo na jay posibilidad na kung hacker ana ka ng anad gyud kaayo, maoy ilang trabaho, ha? Mura og 90% matrace jud siguro na og asa nang dapita. Kay bisan bitaw sa Amerika mga higala kanang mutan-aw bitaw ta og mga crime dito nga gipangsulbad sa mga kapulisan, pati ang computer, cellphone nga imong gigamit sa pag-send og email og pag-post, matrace nila kung haang dapita, ha? So dasmagan nila ang maong panimalay, no? So duna gyoy pamaagi ana nga mahibal-an nila kung asa kang dapita nag-post. For example, di ako DYRD, ako kintaway mo post, no? Dunay mga makamao ana nga mahibal-an nila, although wa sila kaila kung kinsa ko nga nag-post, mahibal-an nila nga dinhe sa DYRD gipost ang maong butang. So mura og magamay ang imong problema kay makapsulay siya into one place. So dinha na lang ang pangitaon. O og mayon tag uy kaning balaya o sa poblasyon na Aspurok 3 maone ang nagpost, naa dinha ang technology nga gigamit, ang cellphone nga gigamit, dinha sa sulod sa balay gipost. So og pilay gapuyo ana tulo ka buok, tulo na lay suspect. Mutugaan na gyud na og kinsa ana nilang tulo, di ba? Oh. So dunay mga ingon ana nga kahimana, no, forensic nga study. Pero I don't know og available na ba na dinhi sa atong lugar, mura gaduda ta og dili papod. Pero sa atong pagtan-aw anang mga forensic science sa Amerika nga pangsulbad nila dito sa mga krimen, nakabantay ta, nakakita ta nga naanay mga ingon ana nga technology nga ilang gipang gamit nga bisan biski man gani ang imong cellphone, matrace kanila og asa ka anang mga orasa, kay ang signal nga nagipick up nimo, ha, mahibal-an og asang dapita. Say for example, involved ka og krimen, nya moingon ang krimen na hitabo sa Clarin. Kung wa man ko dito sa Clarin anang hitabo, sir, dito man kog ubay. Unya karon pag trace sa imong cellphone number anang mga orasa nga nahitabo ang krimen, nakita man dito nga sa poblasyon Clarin ni pick up og signal imong cellphone sa tower dito sa Smart or Globe. So makita na. So ang imong pagpamutbot nga nato akag ubay, masakpan ka kay sa pag-study sa forensic science sa imong cellphone number ni pick up man ka og nay mga ingon ana, no? So may unta og available na pud na dinhi sa atong lugar, kay sigurado ta masulbad ni mga butanga. Uni ang una gyung makabenepisyo ani mga higala, ha, og masulbad ni nga masakpan ni mga dami, wa gyoy lain kini gyung mga politiko. Okay. Mao may saway-sawayon din has Facebook mga higala nga dami account, di ba? Ha, kawata na. Ha, tulis sana, di ba? Mga Facebook page nga di nimo matrace kung kinsa ang admin. Lisod kaayo pag-file og kaso. Ug mahibal-an na sila din hag kinsa na sila, adi ba dai na maputos og kaso? Kada post ba yan nimo one count. Ug ka 1,000 ka mo post, 1,000 count. Ha? Unya tag 60,000 ang piyansa, 60,000 times 1,000 og charjan juga anak information. So kinsa bay ganahan makita na nag titindaghan kang kaso ato bangon. So mo na nga og lami nag masulbad ng mga butanga mga igala. Naghatod sa atong oras, alas 10:02 na sa kagabion. Unya, atong nasayran mga higala, aritas laing hisgutana, no? Nga hangtod karong mga panahona, Padayon gihapon ang atong NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, nga nagproblema aning capacity nato sa kuryente. Kay kasagaran, mura og makuwang yun pirme, ha? Kada adlaw mga higala ang atong kuryente, mauna nga dunay brown out dire, brown out dito, ha? So ato ning subayon o nganong naingon ani man in taon eh, no, mukalit rabi taong kanya, alabi na karon bitaw mga higala nga pirti pong iganga gumikan sa kay El Nino na lagi ko, no, ha, as kang paita, no. So mangutana kuno ta sa NGCP, for example karong adlawa nakadawat na punta og text message, di ba, from the NGCP spokesperson. Mato dire, Visayas grid alert status update as of August 21 p.m. Yellow alert. Alas 4 nga hadtos alas 8 gabi eh. Ang available capacity, 2,613 megawatts. Ang peak demand, 2,504 megawatt. Nya matod pa dire, pito ka planta are on forced outage on August 2026. Usa ka planta sukad adtong July 3 o July. Tulo ka planta sukad adtong June. Pito ka planta sukad adtong Mayo. Usa ka planta adtong Marso. Tulo ka planta adtong niaging tuig 2025. Duha ka planta ni adtong 2024. Duha ka planta pod ni adtong 2023. Usa ka planta ni adtong 2021. Ha? So kinadaghanan ka ining planta na to mga higala sa NGCP nga wa na mo pangsyon karon. Ha? Unya kini bayang NGCP isa atong nahibal-an is duna poy stake ani ang atong national government, no, ang atong gobyerno mismo. Unsa may gihimo nila ani? Nga kinadaghanan na maday kaayo ning planta na to dinhi nga wa na magfunction. Ha? So nagkataas ang demand, nagkadaghan ang mogamit og kuryente, nagkadaghan ang mga kahimanan dinha, pero nagkaubos pod ang atong mga planta nga mo generate og electricity. Pasti lang paita ne. So do na ba kay gihimo ani ang atong national government? Kay kining mga ingon ani affecting mangud sa mga katawhan, so dapat musud gyud unta ang national government sa may gihimo ani sa Department of Energy, no, naabak hapon sila gihimo ani nga murag sukad pa man ni 2023, 24, 25 nagkaana magkadaghan ni mga planta sa NGCP nga na take down na, wa na gyud mo pangsyon, no. So kadaghan bas atong problema sa palibot, no, gibaha pa lunop dire, lunop dito, mahal pa kaayo ang atong mga gasolina o unleaded o krudo, no, mahal tanan. So ang gobyerno magyud nato ani moy atong gisaligan, no, sa may gihimo nila ani mga butanga mga higala mura magway pakialam kay og naa pa nabalita gud unto na, pero wa man tay nadunggan nga balita ana, no. Mura ag balita mga higala, puro man lang focus lang yun, impeachment. Di ba? Usuhan ni maniron, asagda na lang ni, ngayon na ni ang mahitabo. Ha? Muadto ta sa renewable energy, lami unta, pero mahal po. Di ba? Tagsara po yung maka-apod, katurag yung mga kwartahan po mga higala. So, muna yung nakapait din ha. No? So, motoy atong nasairan, nga daghan kaayong planta sa atong NGCP ang wa na mo pangsyon, nangaguba na mga higala. Oh. So arita sa laing bahin, haisgotanan, muramag ning trending kunto sa social media mga higala, katong nagpost bitaw nga babae nga kining gipabayad og entrance fee dito sa Chocolate Hills. Pirtig yun yung taong sukuan niya, kay Ginoo ko yung tag-iya, ana, ngano ko nung maningil. No? Kita man siguro mo ato, di ba? Mura og himos pod paminawon mga higala. Oh. So mao de pod tong bajiha ang nagpakalat og fake news aning kining measles rubella nga dili ko no dapat magpa tupok kay maune mauna. So maayo siguro, ha, siya man wa tag pailan tong kaso sa taga Department of Health kay do na may dakong kaso ng ingon ana kanang ma-identify ka nga maghatag kag fake information, no, kabahin aning status sa ato mga tambal o sa mga ato mga bakuna, ha. So perting sukuag yun niya mga higala sa iyang Facebook nga video nga gipost kay Nganulay ko nung naibayad, di ko nung siya gustong mubayad, kay libre ko na ang chocolate hills, kay ginama ko na nas Ginoo. Oh. So, matod ni board member Binlod mga higala, ang board member dito sa 3rd district, niya taga Carmen man sad na siya, no? Kanhi man na konsihal po dito sa lungsod sa Carmen, gipost man dire sa atong DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, no? Atong basahon lang ni, no? Pwede ra kaayo nga musaka o magpakuha o litrato sa ubang bahin sa Chocolate Hills nga walay bayad, apan kinahanglan nga andam ang bisita sa kaugalingong risgo. Kini ang reaksyon ni board member Nathaniel Binlod sa nag-viral nga post sa usa ka babae nga nagdumili sa pagbayad og entrance fee sa Chocolate Hills. Tungod kay, matod ni ini, dili man ang tao ang naghimo sa maong natural nga kahibulungan. Matod ni Binlod, walay magpugong sa mga tao nga musaka sa ubang bungtod sa Chocolate Hills nga dili sakop sa tourism complex. Apan kinahanglan nilang dawaton ang risgo, ilabi na sa mga bungtod nga kasagbutan o wala ma-maintain, diin posibleng adunay mga delikadong mananap sama sa Banakon. Apan kon ang pagsaka sa Chocolate Hills himuon pinaagi sa Chocolate Hills complex nga maoy kasagarang dagsaan sa mga turista o bisita, kinahanglan nga mubayad sa gikatakdang entrance fee. Gipasabot ni Binlod nga dunay nga dugay na nga gipatuman ang entrance fee sa Chocolate Hills nga ana-ana sulod sa kapintulo hangtod upat kadekada pinasikad sa municipal ordinance. Ang 100 pesos nga entrance fee matod pa niya gigamit alang sa sweldo sa mga trabahante sa complex o sa pagmintinar sa mga pasilidad ni ini. Gibutyag usab ni Binlod nga dili na bag-o ang mga reklamo gikan sa mga tao nga dili gustong mubayad sa entrance fee. Matod niya, daghan na siyang nasugatan nga susamang reklamo kaniadto sa dihang siya pa ang manager sa Chocolate Hills complex. Matod pa ni Binlod, kung adunay bisita nga dili gustong mubayad, iyang gitambagan kini kaniadto nga mahimo silang muadto sa ubang bungtod nga walay entrance fee apan kinahanglan nilang atubangon ang kaugalingong risgo. Anaa usab matod niya ang pipila kalangyaw nga mas ganahan sa adventure og musaka sa ubang Chocolate Hills aron magpakuha og litrato nga walay bayad sa tourism complex. Dugang ni Binlod nga dili lang Chocolate Hills maoy dunay entrance fee apan ang uban pa mga tourist site sa ubang bahin sa nasod. Oh, so maogyod no kay nakabasa man punta sa nakita man ta sa maong video sa babae, giingnan man sad siya nga og taga Bohol discounted man, di ba? Og taga Bohol ra ka murag 50 pesos ra man siguro og taga Bohol, no? Pero dili ka taga Bohol 100 pesos. Siyempre kana siya gigamit sad na sa pagmaintain din ha sa Chocolate Hills, no? Do na may mga gipangswilduhan baya din ha daghan, no? Daghan na sila mga job order na pero tinandaghan na ang pag-maintain pa sa palibot, di ba? Oh. So ning pagkaguba ana paglinog, gitarong baya na, no? Kanang viewing deck din ha, ni gastos baya pod ang lungsod ana. So kinahanglan pod nga mabawi sad na nila. Oh, so mo na nga gusto mong dili mo bayad adto mo didto sa mga bungtod nga way trabahante, way ga-maintain, no? Ang naa didto Banakon. Astila ning uban gyud, no? Laing reaksyon dire sa tong gihisgutan, impeachment kalingaw bisag klaro kaadyo nga pangpolitika ra aron dili na mahisgutan ag flood control sirton gikan ni Vicky Lapuwag. Si Cubitens, maotoy nindot Thailand jud aron tagam daghan tag balaod pero why implement ang uban maong wa gihapon ayo mga balaod. Si Edgardo Otara, ingon siya kagawad ton, sumangila lang na sa NGCP pero maunay resulta sa suna ni PBBM kadtong wagtangon tong system loss. Kining pagwagtang sa system loss mga higala, no, muraog kuan ra to kaning ha papaukyab lang to sa mga naminaw ba, no? Kay klaro man sad kaayo nga ibutang tag tinud-o na nila nga wad-o ng systems loss, ila ra mangud po ng alisdan ug ngan. Ay sabay negosyante, musugot og markanse mga higala. Ha? So pwede yun mismo, moingon na, oh sige Mr. President, atong kuhaon ng system loss, pero ilar ng alisdan og laingan mga higala. Ay ra tag ilara ninyo din ha kay hagbay ra tang gasunod-sunod anang mga ingon ana. Ha? Oh. So kana bito pareha anang pork barrel, di ba? Giwa bito nang pork barrel. Oh, ingon ingon wa na tay pork barrel. Pagkataon-taon pidap man di ay mangan. Pagkawa wa na pidap. Gihimo na pong DAP, Disbursement Acceleration Program. Pastilan. Ha? Nawa ag DAP. Ha? Gihimo na po nila mga higala nga leadership fund. Uha gitay daganan, no? The same ra nga unggoy gisininaan ra lain-lain. So parihara pud na, no? Mingon sila guad o ng systems loss ay nataninyog ilara. Mawa na ng word nga systems loss kay alis dan ra naglaingan. Hmm. Okay. Laing comment dere jekani Kagaw Skag. Sir, mayong gabi na ara ko ka-share gamay about anang dummy account. Dili posible matrace sir kay ang IP address magsige na og change kay dynamic ang IP address. Bisan si Meta dili ka trace kinsa nag-create sa account. Ang pinaka best lang matabang ni Meta is maka trace sila pag-create kung asa ang country ga-create sa account tungod sa IP address allocation per country. Kung mo go deeper investigation, kung gastusan yun, i-reverse engineer ang logs until makita ang mga address sa device. Kung phone, makita ang owner sa phone kung registered sa provider for warranty purpose, kay i-submit ang MAC address, mao maglisod yun og trace, bisan pa hacker. So ang ato lang punto ana, no, ugway matabang lagi si Meta na adjoy makahimo ana kay nakita lagi ta sa kanang mga documentary sa kining pagsulbad og krimen diha sa Estados Unidos, no, kay matrace gyud nila ambot unsaon na nila, no, nga matrace ang computer kung asa dapita gibutang, matrace ang kana IP address, dili man gud pud nila i-detalye gyud, no, kay og i-detalye pud na di mahibaw anas kadaghanan. Di apag yod si Ede si Mania, unsa tong kusog kaayo nga aso ganiha mga 5 kapin sa hapon, linya man sa buhol light or sa likod to mura magsunog. Basin og maotog sakyanan nga nasunog, no, atong gi-headline kaganina ha dihay sakyanan nga nasunog. So gipadayon pa og imbestigar sa taga Bureau of Fire Protection kung unsay hinungdan adto, no, kay dunay nasunog din ha sa may Tamblot si Katona Street. So Tamblot si Katona Street anagyo din ha duol sa Buhol Light, no, duol sa Kampo Daguhoy, no? Matod sa Bureau of Fire Protection Tagbilaran nga nakontrol usab dayon ang maong sunog. So atong gitan-aw ang picture mga higala, bantog ra kay na control dayon na ugdaw man di iPod. Tagtumoy ani nga ha? Matod sa BFP Tagbilaran nga nakontrol usab dayon ang maong sunog, nya sumpayan dayon og apan sa atong pagtan-aw mao di ay nakontrol kay na ugdaw di ay. So pahibaw eh, no, padayon pa ang imbestigasyon sa maong sunog, ha, padayon pa ang imbestigasyon. Okay, arita sa duga mga balita gikan sa ato mga alagad field reporters tong dawaton pag-una, dunay bypass operation nga gipahigayon dito sa lungsod sa Clarín ni Aspicas Linya si The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
2: Okay, dekan, salamat kagawaton. Gidudahan katik payo sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Clarín, dito sa Barangay Kandahik sa lungsod sa Clarín. Ang suspek ibutyag sa kapulisan nga sa ka 32 anyos nga ulitaw o ga lumulupyo sa Barangay Mataob sa lungsod sa Clarín kinsa gikataho nga positibo kining napalitan o usa ka putos sa gituoha nga shibo kantidad sa 500 pesos o sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, lain pang tulo ka putos sa gitbuang shibo ang nasakmit usab sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect, lakip ang cellphone nga gigamit niini. Gibanabana nga mutimbang ato sa 3.97 grams kantidad kaping sa 26,000 pesos ang hipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations gagisaksiyan sa barangay official sa Kandahi Clarin o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Clarin patok sa nadakpang suspect. Kung panimbaya, happy birthday sa atong BFF. Happy birthday to Judge Samuel Amila Biliran. Happy birthday pare. Congratulations usab ni SG Jerry Doydoy Madanggit o ni SG Rory Madanggit nga nag-open na sa ilahang Base Camp Sports Adventure Park dito sa Puroxay, bulod sa lungsod sa Panglao, sa Mahiligon, sa Picol Mall. O bisitahin ang atong Base Camp Sports Adventure Park dito sa lungsod sa Panglao. O kasalamat usab ni SG Captain na Blanco nga nagsaulog sa iyang birthday kagahapong adlawa. Nanukad gikan sa Campo Ragohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, the Barker, Sel Remolador, sa imong report. Naghatod sa tong oras, alas 10:19 na sa kagabion. Atong paabuton ang sunod nga kining alagad field reporter sa nato nga muhatod pod sa mga balita nga ilang nahipos mga igala. Okay, so maugyod na no nga problema gyud nato ng social media mga igala. Oh. So gumikan sa social media mga igala daghag kabit. Oh, ini kasakpan bunalag helmet. Kisa na? Arita sa mga balita gikan sa Gobernador Celestino Galiares Memorial Medical Center uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead John.
3: Dagangat dere sa Galiares Medical Center sa kandrano sa kalso siklo. Kama kini nagbanggaw bawbaw diha sa Runzo sa Baclayon ang driver sa motorsiklo gipailang si Angel Galiares Junior nga nagapuyo kini sa may barangay Kandulang sa lungsod sa Lila. Sa tuwa sa ilang, hindi na mga alas 5:30 sa hapon, nga padung naunta kini, nga mo uli, lulang sa gida ng motosiklo, pag-abot siya sa may barangay Santa Cruz, Baclayon. Wa siya makabantay sa iyang naisundan nga usa ka bawbao, nga gidriban ni Ruben Bisande, nga numarit sa barangay Santa Cruz, Baclayon. Umayon pa kabloko, intawang kini si Andy Galderos, man kini nabangga sa bawbaw gidali siya og Kristo sa tuwa nga MDR RMO sa Donso sa Baclayon og ginagan Destang Galeris Medical Center o karang gabi ato ang gisuse nakangog ng mga angol bunog siyang karwasan o para sa pinig at iman sa tuwa mga doktor na katong driver sa bawbaw nga si Ruben Bisande wa ni madat Destang Galeris Hospital o sa pinig mga minor injury ra ayang naangkon. Ikaragdari ang tangan sa Galeris Medical Center kasi sa Neto sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, Robocop. Okay, Robocop. The Barker Cell Remulador sa imong report. Naghatod sa tong oras, mga igala. Alas 10:21 na sa gabi. Si Alerto John Gutierrez di ay. No? Lipat puntaan niya mga igala ba kay gahuna-huna tag musod na si Robocop ba kay asa ra to no siya naman lay kuwang. So kontakon sa ha saon maning kasinayop gid puta usahay dire. Okay, atong timbayaon kining mga nagdrop og comments dire sa atong Facebook live karong mga orasa no si Tete Tata diha sa Poblacion Cortes, Ede Simania, QB Tens, Jeffrey Arutsa, San Vicente Maribohok, Robert Baliwis, Edgardo Otara, Vicky Lapuag, Ansoy Comidoy, diha sa may Kanangkaan, Corilla, Joan Rifamonte, Bernie Palapas, ingon siya dire kana ingon ana nga magchat-chat kagawad ton, dili jud na undangan og i-intel. Diha magamit unta ang Intel fans gamiton dapat na ay madakpan aron nga masampulan. O, mo lagi, no? Mga intel confidential funds sa mga mayor, daggo na mga higala. No? O, minilyo na. O, o niya, di raban na muagi o kineng tawag ini. Provincial auditor kay dito na dito skuwa nasyonal sa Quezon. So, di na makitaan mga higala. Bisan kanig kaming mga kagawad, bawal mo tanaw ana, no? Dili na, na magoy balaod ana, gibawal mang yun na. Muna nga ka na mga nakadawat ana mga higala, nakabinipisyo sa silas balaod nga bawal ang pag-disclose kung giunsa paggastos ang confidential funds. So, mausa na din ha karon sa kang BP Sara nga impeachment, galisod sa sila nga unsaon pag-uting kay ana nila nga doon naman goy balaod nga nagsulti nga di yun pwedeng i-disclose ni mo ang kinatibukan nga kalihukan anang confidential funds. So, dili ra kay ang BP ang vice president mo yung nakabinipisyo anang ingon ana kundi presidente, gobernador, mayor, ha, kanang mga head of offices sama sa DILG, si ombudsman Boying, dako ganang ilang mga confidential funds din ha. Malili ba na nimo dili oy. Ha? So kahibaw ka ka nga gigamit as insakto. Amo ni pangutana nga dili ta makatubag kay di lagi ta kalili. Ha? So mao na nga og sa ato pong mga mayor, saon lagi pod nga og gamiton magani pod nila sa dili dili confidential mga higala, daghan lagi pod manulisit pod. Magamit pod adto siguro ng uban. Bilya Caballero, Olen Salbuner diha sa Danau Antiquera, Poreng Kainya diha sa May Villalimpia Bohol, Yor Adilad, Aster Duisabas, Renato Gonzaga sa Mangga Poroxais, Junior Bungkaras San Vicente Baclayon, Arne Budyungan, Norma Daral, Gaudencia Dayo, Perlita Rimirata diha sa May Maribuhok, Ansoy Comidoy, Ningsma Monteron, In Samosino sa San Isidro Bohol, Sonia Acebe sa Pangdanhagna, Doki Pon, Greg Manigke, Roy Patos, Merbek Bagtasos, og si Third Kill diha sa Laka, no? Pirmi ni Minaw na to si Third Kill diha sa Laka Hagna. Lydia Arat diha sa Albor, Maribel Lau diha sa Duero, Arita Humamoy sa CBG North, Joey Riboyon diha sa Macau, China, Conrado Doria sa California, USA, Valerie Aiko sa Antiquera, Hamudyong J diha sa may Dimiao, Bohol. O niya, si Neil Bagnol diha sa Lindaville Phase 2. Naminaw na tupod siya. Karong mga orasa, mga higala. Doon na po'y texter dire, gikani 7098. Ingon siya, "Good evening, sir. Kanang naghimo ang mga pagpanghulga sa mga eskwelahan nga naay bomba or na ay mamusil, ha? Nagsigi, nagkatawa." Posible. So, ilan ang gialala ng mga sus, di rabag yud lalim sa mga ginikanan, no? Hasol kaayo. Sakpan lang na mga higala, maayo yun na panitag buhi. No? O si Mayor Benji Oliva pa, ha? Ilubong kunog buhi. Oh, si Eric Galamiton, naminaw po karong mga orasa. Si Romel Luvido diha sa may Buoy, Buki Drive. Si Ral Salised Hanala sa Corellia. Naminaw po siya karong mga orasa. Arita sa atong pikas lawak, atong tiwasok, basa ni inyong mga comments. Huwag uban pa karong taod-taod. Ni Signal na rin atong partner dire. Commercial break sa ta. Atong oras, alas 10:26 na sa kagabion.
4: Pilaran by night. Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
0: Oras hatod ka na to sa Anda di Boracay.
5: YY Home Builders Depot. Nagatanya kung gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Namaligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o namaligya usab sila o mga empty drums Pag-usab, ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, Kahoy o Potaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kini tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanag-iya sa buutan nga tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Facebook Live karong mga orasa. Ha? Dunay bag-ong comments nga aming so dire gikan kang Richie Notarte, ha? Watching in Cebu kuno. Si Gina Banton, Tagay Boy sa Kanangkaan, Corilla. Oh. Okay ra, kayod ugma. Kayod na gyud pod, no? Bisan sa kamahal, no? Kada do na ra bay bag-ong sorberon nga daghan ko ng mga Pilipino nga, ha? Feel nila, ha? Pobre na gyud sila, ha? Kisay di mapobre anerong mga hitabua, mga higala, no? Labi na ning atong mga gagmay nga mga negosyante, no? Nagkataas ang operational cost, no? Gumikan sa kining dako makagasto sa pagtransport sa imong mga produkto, no? Tanan i-transport man. Oh, mugamit sad ka og fuel. Unya, ang margin sa imong ginansyahon pareha ra. Di ba? Kung kada item mo ginansya kag 10 pesos, mao ra gihapon imong ginansyahon karon, pero ang presyo sa mga fuel o ubang mga pamaliton nagsigig pang saka, mao na nga lisod kaayo i-roll ang kwarta karong mga panahona, mga higala. Unya, gumikan kay nagkahinay pod ang pagawas og kwarta sa gobyerno, gipangpugngan man ang mga proyekto, mga higala, no? Labi na tong mga nagno sa impeachment, ha? Wa joy project nga gipa lusot, mga higala. So morning ang atong mga dagkong kontraktor dinhi sa Lalawigan sa Bohol, no, gibalita na bitaw tos DYRD dias ni aging mga adlaw, no? Nagama na lang in town sila og mga pickleball court, mga higala, kay mao magmo ani ni kusog ning pickleball, no? Inuras, no, daghan pa kay mang duwa, mga higala, no, matod pa adtong gi-share sa Mayor sa Buenavista, si Mayor Dave Dualio, ingon siya nga duwa na mo og pakigulbol. Nahimo ng pakigulbol, mga higala. Dugang panimbaya kang Melts Mulet diha sa may Purok 7 Rosario Cortez, kang Rogelio Taray diha sa Kandasig Balilihan, kang Rals Hanala sa Lindaville Phase 2. Okay. So kang Edelberto Linuag, no, nagminaw pod siya karong mga orasa. Harita sa duga mga balita gikan sa kauluhan, mga higala, atong paminawon tong latest nga mga investigation sa background atong estudyante bitaw dito sa Zamboanga nga namusil. O hani mangyod mo oy pinakauhing nakita sa atong mga investigador ato, no? Kay aron nga doon na po tayo idea ba kung kinsaning mga bata nga posibleng mag-ingon-ani, mag-uramintado, mga higala. So atong paminawon, kining latest gikan sa kauluhan.
1: Ang kasamang nagplanot lalong wala o manong kinalaman sa grades at bullying, ang pamamaril ng 14-anyos na tutor sa paaralan sa Zamboanga City, ayon po yan sa Department of Interior and Local Government. Ang tingin ng kalihim nito, talagang naimpluwensyahan lang ng kanyang mga nilalaro, ang shooter. Nakatutok si Live, si John Consulta. John?
2: Mel, nagbigay nga ngayong araw ng karagdagang detalye ang DILG at Special Investigation Task Group ng Police Regional Office 9 kognay sa kung paano na ipasok ng grade 8 shooter ang kanyang mga baril na ginamit sa pamaril. Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ipiniliwanag niyang nakahanap ng butas ang 14-anyos na estudyante na shooter para maiposlit ang baril.
3: Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Sa emergency exit kasi ay hindi nilalagyan ng lock. Pero binubuksan yan. Pagdating ng school time, doon siya pumasok. Alam niya na bukas siya, na unlocked ang emergency exit.
2: Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardiya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, itong pababang lugar, na nagsisilbing isang emergency exit din daw. At ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, ay nagkaroon, no, ng pagkakataon na dumaan itong suspect sa mga rampa na ginawa para sa mga PWD, at nang siya ay umabot na doon sa pinaka fourth floor, doon na siya nagsimula sa kanyang pamamaril.
4: Ayon kay Rimulya, walang problema sa grades ang 14-anyos na shooter. Ang pamamaril, wala rin daw kinalaman sa bullying.

0: at walang kaaway ng kaklase o faculty. Base sa imbestigasyon ng PNP, wala siyang kasamang nagplano at hindi rin sila magkakilala ng 15 anyos na nasawi.
1: He planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable.
0: Sabi ni Rimulya, wala silang nakita ang kakaiba sa social media apps ng shooter.
2: Chinek namin yung social media apps niya. Wala siyang conversation out of the ordinary. It was all in his head, and that's why we believe that it was influenced by the games that he played.
0: Sabi ni Rimulya, kabilang sa kailangang pag-aralan ang pagbaban sa violenting video games.
1: Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal.
2: Kung titignan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh. Nung una ko nakita nga, akala ko video game eh. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person perspective. We are pushing for the total ban on Roblox. Roblox lang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web.
0: Sinusubukan namin kunin ang panig ng Roblox. Pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinapatupad na iba't ibang layers of protection, kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Sa tingin pa ni Rimulya, kailangan ding higpitan ang gun owners.
1: Should we penalize the gun owners for improper safekeeping of their firearms? Should we make gun owners accountable for acts that are done by others with their weapon?
0: Patuloy na tinututukan ang kalagayan ng dalawang estudyanteng na ospital kasunod ng pamamaril.
3: Meron po tayong recorded na isang injured, isang 15 years old student na babae na nasa hospital po ngayon undergoing medical attention, pero nasa stable condition na po siya, ma'am. Yung tama niya po is hindi nang po grabe, nadaplisan po ng bala sa may likod siguro habang tumatakbo yung... Meron rin tayong isa, ma'am, na registered, grade 10 din po, ma'am, pero hindi naman po siya nasugatan. Pero ni-register namin siya because hinimatay siya during the incident, during the commotion.
0: Sa ngayon, Mel, ay patuloy yung pag-usad ng pagkasagawa ng digital forensic examination ng mga eksperto ng PNP sa mga gadgets nitong grade 8 shooter para nga masuri ang mga digital footprints ng kanyang aktibidad online. Yan ang latest mula sa Zamboanga City. Balik si Mel.
4: Maraming salamat sa iyo, John Consulta.
5: Okay. So, moto mga higala, ang pinaka-latest nga report, no, gikan sa Zamboanga shooting incident, no, kining DILG secretary mga higala, no, si Rimulya, dako po di kaayo og confidential fund, no, 1 billion pesos ning iyaha, no, dagdaghan, no, mabitaw na nga sagad sa mga papremyo bitaw og madakpan bitaw ng mga suspect, mga reward ba, no, ana man nakuhao, no, sa confidential fund unya itugan ba dai po na nila og kinsay tinuod nga nagsumbong, di ba? Dili man gyud, no? Taptapan mo mga nang naong inig pakita kay kasi may ganahan mo cooperate og government agency kung ang imong pagsumbong nimo aning posibleng illegal nga mga kalihukan isulti rapod ka o kinsa ka di maalanganin gyud ka. So it is but proper nga si Rimulya mo ngadto gyud didto kay dako-dako man siya confidential fund, no? So mo ni iyang nakuha sa iyang imbestigasyon didto mga higala, no, matod ni DILG secretary Rimulya, dili grado o bullying, no, dili pod bullying ang hinungdan atong pagpamusil sa 14 years old student dito sa Zamboanga. Niawagan ni siya kontra mga higala nga mga estudyante, wa pod siya kontra sa faculty, no. So ang duda nila na influence lang yun ni sa mga games nga gipangduwa niya din ha sa online. So 14 years old ang shooters mga higala. Sa atong nahibal-an, namatay man po to siya, di ba? Pero og nabuhi pa po, waya mo na po ni criminal liability kay below 15 years old man, no? Oh, so, sa emergency exit, day ko nunin sulod. So, mismo ang bata, ga-studio yun siya. Asa man ako ni dapat iagi? nga dili ko masakpan. Kay ug adto pa siya sa main entrance, masakpan man kay tuwa may mga guardiya, Ateneo gud ni, di ba? So kamao pud siya didto siya agi sa kining emergency exit. Oh. So nasayran sa dugang investigasyon nga way kauban ning bataa sa pagplano, no? Oh. Unya wa pud siya kasabot, no? Walay conspiracy kinta. Oh. Di apagyod. Wa pud siya kaila, di pud sila kaila adtong iyang gipusil nga 15 years old. Oh, so matud pa walay influensya gikan sa pamilya, wa poy nakita sa iyang cellphone nga exchanges of messages nga kanang maghatag og hint ba nga iya tong buhaton. Kay matod ni Remilia naaras sa kuno iyang utanan, oh, naaras iyang utok ba nga wa niya gisulti ni bisan kinsa, kay wa may na trace dito sa iyang cellphone nga nakikommunicate siya. No, ang iya kuno duwaon pirme mga higala kini kunong Roblox, so kani kaning duwa awa po kabantay og sanay ning duwa gira-gira gud po siguro ne. Ha? So mo na din ha nga nahitabo in town tong shooting didto. So ato makita nga kun sakto ang tanang impormasyon nga gipang sulti ni Remulia, lisod no, di niyo matagna kay wa to gibuli, wa pod nagproblema sa grado, wa'y kontra nga estudyante, wa'y kontra sa pakulte, di ba? Diyan, ning kalitrag ka-oramentado mga igala, asti lang paita ni. Ha? So, daghan yun ang bantayunon sa atong palibot, no? Kaya doon ay mukalitra o ka-haros ang ruska mga igala, no? Mamusil. So, mula gina, kining mga kabataan nga doon ay access sa armas sa ilang balay, mawagin ang tanay dapat mo itanaho, no? Kaya katong sa Tacloban, dito iyang uyuan. Oh, kakuhag armas kay pulis man di ay. Oh, katong dito sa Sambuanga sa iyang papa, kay daghan man dayeg armas. So mo ni unang tan-aw, no, kining mga bata ba nga tan-aw na to nga sa ilang panimalay na ay uyuan, na ay ginikanan nga dunay armas, no. Kay usahay lagi pod og naanay armas, asa man nimo ibutang, di ba? Makit-an magyo na kadugayas imong anak. Ha, to ara gibutang ni papa adtong iyang hunos, ah, na adais ilaw sa isang katre, ah, to adais ilaw, makuha yun na kadugayan, malipat mang yuga. Okay, eh, magbubit-bit, bray, pukag armas, o asa kadapita, di ba? Oh, labi na, o pagkadzamoy kontra. So, imo ra po ng tanuga ng imong armas dito. Ha? So, hindi kalipat ni mo, makuhas bata, whereas, o kadto sa mga balay, nga, wadzamoy access, no? Wadzamoy doon ay armado dito. Ha? Halisod maka-access og armas pero kutsilyo pod. Kay doon naman po ito yung mga stabbing incident, di ba? Dili man lang kay pagpamusil ra ang nahitabo, diha man po ipagpanunggab mga higala, ha? Katong nahitabo dito sa asan eh, oh, Bacolod, stabbing man to diha July 1, oh, sa eskwilahan pod ne, oh, katong dito sa Cavite atong June 2026 pagpanunggab pod. Oh, katong dito sa City of General Trias, pagpanunggab pod June 16, 2026. So out of 5 nga incident, tulo ning pagpanunggab. Tacloban, aw di day, Bacolod, Cavite ug General Trias. Duha kining shooting. Tacloban ug Sambuanga. Oh. So mo na nga dili ra kay armas maoy kutsilyo at katong ihiwa anis kinilaw og sinugba mga higala, ha? Kinahanglan na po nato ni ipalayos mga bata. Ha, kay ug makit-an di po ng kutsilyo mao poy a dadon pasti lang paita daghan tagbantayan. Okay. So mato dire ni QB10s ang prisohon ana ang ginikanan kung kinsa tag-iya kay minor mana. Adto didto labi na ang civil liability, wa may criminal mabitay na giingon ni kining President Digong, di ba? Crime is personal, no? Di man nimo pwede ipasa sa laing tao ang criminal liability. Ang civil liability mo ipasa. So ang bata di man nakabadyan samot kay wa pud ya moy criminal liability. Oh, so ang mga Byronon atos ginikanan. Oh. So Vicky Lapuwag, basta si BP lang pwede halongkaton ang idyang confidential fund. ang tanang mga officials dili pwede ilatag ang ilang confidential funds. So muna mga higala, si Vice President lagi. Ang mayo ana otro honas Congress, di ba? Sila may gagamaan ng balaura. Oh. So utroho nila. Madi po nila utrohon lagi kay sila man tanan malilian kay og mautro na mga higala hasta mga confidential funds sa mga mayor kay naa man na. Malili na po na nato. Sa pagkakaroon, di man takalili. Di ba? Bawal man. Kaya ba, may naas balaod. Oh. On confidential fund sa gobernador, di takalili. Oh. The same rin nga balaod. Ang balaod, gamaan na ang kongreso. Mga senador o kongresman. Oh. Pero doon ay exemption. Oh. Gusto ho nila. Ikaw ra po. Oh. Pero galisod sila karon di na sa senado. Kung saon man nato na yung confidential fund, nga di man yun mabukiki ni. Unya malipay og maayo ng mga kontras gobyerno ana kana mga NPA, mga kriminal, mga durugista kay adto man mahibal-an kung kinsa nang gipangbayaran sa atong gobyerno aron pagpanumbong. Di ba? Naa man gyud nang ingon ana mo bayad magyug ka. Tanawa bitas urli gutesa, di ba? Bayad bikas pikas, aperte kasapi mga higala, bali dire, bali didto. Okay. So utroho na mga higala, patas na tanan, ganahan ta ana aron nga ha? Kitang tanan, makakita na kung giunsa paggastos ng mga confidential funds din ha. No? Kay, for example, sa lungsod mga higala, malili man nimo ng pilay precious tambal. Kana. Tanan, malili man na nimo. Diba, tuara man sa accounting. Pwede man na nimo tanawon. Mo request man lang ka. Kay appeal man na siya sa kining freedom of information. No? Request lang ka, release-an ka, ana. Pero suwaye request mga higala nga, mangayo ka o giun sa paggastos ang confidential funds mayor, giun sa paggastos ang confidential funds gobernador, di katagaan ana eh. Kaya na ay balaod ana nga di gina siya pwedeng ipatanaw sa mga tao. No? Even ang COA mga higala nga sila ay mo-audit ana sa nasyonal. No? Ningon bitaw sa Senator Lacson nga kinahanglan pa nga naa kay security clearance aron nga ang kinatibok ang dokumento makit-an gyud nimo. Kay tuwa didto ang mga tinuod nga ngan kung kinsa ng mga ang alias ra nga gipanggamit. Say for example, may regress piatos. Doon na corresponding nga tinuod nga dili pwedeng makitaan sa kuha auditor. So, posible nga ang may regress piatos, for example lang ni, ang tinuod nga Anthony Aniscal. Pero dili kakita ang kuha ana. Kaya ang makitaan sa kuha, katurang acknowledgement receipt. Oh. So, wala nga, utroho nila ng balao din ha, nga makita na mo na nay ambot no ma tawag ini ang atong national security pud ba kay uroy og gigamit gyud pud sa insakto di ba ang mayor gigamit gyud pud niya sa insakto di ba kay kini mga pulis di baya kadakop og drugs og wa poy pangsuhulan di ba oh mangabang man sila mga sakyanan motor unsa pa na din ha nay mga ingon ana nga mga operasyon. Uroy kung ang gitira din ha drug lord. Unya gamit ang confidential fund. Unya makit-an dito nga ang informant di ay kaning tawhana. Di baka mamiligro ana. Di baka ka manguros nga ugma puhon posible didbol na ka. So mo nang ingon ana istrikto ang balaod sa confidential fund mga higala. Utroho nila ala utroha aron kalili ta. Arita sa mga panapos nga balita gikan ni Barker Cell Remolador. Go ahead Cell.
6: Pagdagan salamat kagawaton dito sa lungsod sa Kidulman at dakpan pagbalik sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kidulman ang usa ka lalaki nga kanhi nalambigit na sa illegal nga kalihokan sa ginadiling droga atol sa usa ka bypass operation ay tabo dito sa Parok 7. Sa barangay Katigbian Kabantian Kidulman ang mao nga drug operation inabagan sa PDEA 7 Sabol. Ang suspect nailhan nga usa ka jack kinsa gikataho nga napalitan kini usa ka putos sa gituoha nga shibo kantidad sa 500 pesos og lain usab nga duha ka putos sa gituohan sa shibo ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect o gibanabana kining motimbang sa 3.2 grams kantidad kapin sa 21,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipos sa kapulisan atol sa gipahigayon niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay office Kabantian Gindulman o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek na kasamtangang napaslaksot sa silda dito sa lungsod sa Gindulman. Doon ang shoutout ni Doc Romy o kang Ima Romero das Poblasyon Luway, ingon man ni Vernie Salingay o Ronald Mendez diya sa Pandayan sa Luway, ni Boss Billy Matabuti nga naminaw sa Bron diya sa San Isidro o ni Kagawad Robin Matabuti. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Dagang salamat, the Barker, Sel Remolador, sa imong report. Nagkatod sa tong oras, alas 10:59 na sa kagabihon. Doon ay texter di rin, no? Taas-taas ng iyan text. Ato ni Basahon, kung nabigay, gikan ni 3537. Kanang kana panghitabo sa pamusil sa high school level o senior high sa Tacloban City nilang bigit estudyante sa high school to ka suspect para na ton angay istriktuhon ni mga all high school students throughout whole Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao ni inspeksyonon na ilang mga bags, friskingon gyud na ilang mga kilid sa ilang karsones, mabaye man og laki na abay mga dala, hait na mga butang sama ana mga kutsilyo, hunting knife, cutter, scissor blades. Kuna sila dala ani dili sila pasudlon sa eskwelahan. Kagawad ton apil ni mga elementary levels, grade 1 to 6 level, bawalan ni magdala-dala bungay, bulo, sundang ug scissors, cutters kay dili delikado ni nila, dili angay pasudlon sa ilang mga classrooms, labi na ani usa ka estudyante 14 years old sa Zamboanga City na musil ang istriktuhon. O, sakto gyud na, no? Ginhanlan, istriktuhon gyud. At ang dugang panimbaya kang Neri Hamura User, naminaw siya karong mga orasa, kang Dilia Taray sa Kandasig, kang Villa Caballero, kang MJ Vlogger, Bimbim Lapis, Vicky Lapuwag. Gikabsa na gyud sa oras, mga higala. Ato na lang pasalamatan ang ato mga alagad field reporters niya. Pasalamatan po nato ang na-interview nato sa atong programa karong gabi una, si Police Major Joseph Lupena, mga higala, ang spokesperson sa Bohol Provincial Police Office, no? Salamat sad sa atong mga alagad field reporters. Salamat kaayo sa atong mga listeners sa tibuok kalibutan, no? Ang kanunay nagsunod sa atong tulumanon, way puas nga naminaw sa atong programa. Salamat gyud kaayo ninyo dinha sa Facebook ug sa radio, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa tagbilaran by night, uban kang Alin Doydora, kang Earn Pahayahay ug kang Leonard Simbit. Kini na lang inyong alagad sa kahanginan, Stonton Aniskal mo yung kaninyo hantod ugma sa samang istasyon. Daghang salamat o God bless na tuntanan.
7: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Biinting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala akong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly. Bali!

0: Party ka nunay.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
5: Ipawin ni Metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
6: Para mas mahimping ang tulog, ipawin ni Metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
7: Pagkatapos ng trabaho, paulin ni Metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
8: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
9: For better life!

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX-500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong kong na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bubag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX-500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Ayaw ko, may review. DTX-500, lagi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX-500.
2: DTX-500, mabali sa mga butika. Bali!

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Kundo na ganitaw nga andam unong nimo, anang andam mo hatag sa yahang kinabuhi para nimo, ikaw ang pinakabulahan. Mayingon pa ko, ikaw ang pinaka-adunahan sa tanan. Pero abi ninyo, bisan pag unsa ka kakwartahan, kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinaka-pobre sa tanan. Mga igsoon, I hope ang tanan din hino makasabot karong adlawa nga dunay Diyos nga makig-unong nato sa tanan nato nga kalisdanan. So tingani, pwede ta mabiyaan sa daghang mga tao, pero salig lang ay pawalag paglaom kay dunay Diyos nga magpakamatay para nimo o para natong tanan. Wala talik din Jesus ang pag-antos. Iya kining giatubang, gidawat, gipasan niya ang krus. Natumba siya, nahisog kamod, gibugal-bugalan siya, gilatos, gilansang sa krus. Apa nagpabilin sa Jesus. Karong panahon na, daghan baya usab sa atong mga kaigsunan ang nagpasaan og mga krus, mga pamilya nga naglisod tungod sa pagsaka sa mga palaliton, mga trabahante nga naningkamot aron mabuhi, mga masakit to.

0: Aldrich, balitang kalusugan mga higala nining adlaw karon. Adlaw nga Biyernes, pitsa 21 na nining buwan sa Agosto, tuig 2026. Holiday karon sa nasod nga Pilipinhon, human gihandom ang kining Aquino Day mga higala, no? Karong adlaw. Kumusta na ang atong mga tigamitan o padung pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation? Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energo Toro. Anha ni mapalit sa itong mga suking mga butika, mga higala, diha sa tagsa-tagsa na ito ka mga kalungsuran. Adunay 150 ka mga butika nga naang ato ang produkto sa Aldrich Corporation. Sa mga butika, sa Mercury Drugs, no? Sa Alturas Group of Companies, Bohol Quality, naapod sa 360 Pharmacy, sa City Pharmacy, daghan pa, BQ Pharmacy, na sa PAS Pharmacy, din sa Dakbayalas, tagbilaran ito ng anlan, ha? Pero pinagtinaghana ni sa mga kalungsuran. Na sa butika ng bayan, sa The Generics Pharmacy, naa ang ato ang mga produkto, mga higala, o gani, aduna pa'y pipila sa atong mga push girls, no? Or sa mga ambassador na to sa atong Aldrich Corporation, naa sa ubang mga butika, no? So, salamat kayo sa inyohang makanunayon nga paggamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation para sa prevensyon. O kaha, aduna na kay gihambin nga mga balatian. Importante kayo nga muinom ta sa atong Pau de Arco Herbal Capsule. Nakapalit ko nito ni aging adlaw diha sa butika ng bayan aning dool sa DYRD. Tag-15 gihapoy buok sa usa ka kapsula. 15 ka buok sa isa ka kapsula. So salamat kaayo nga wa gyud magpasaka kaayo ang ato ang mga butika. Sukad pa nitong 1999. Kay murag ang presyo ana, murag 375 or 14 ba nya ti abogoron sa pila na marong katuig. So gipaningkamutan sa Aldrich Corporation nga dili mamahimong mabugatan ang atong mga kaigsunan sa pagsaka karon sa mga presyo sa mga nagaunang palaliton. Kaya nga ito ang Pau de Arco Herbal Capsule nga makatabang para sa atong lawas pagpalig-on sa atong immune system. Wa musaka sud sa pipila na ka mga katuigan, mga higala. Og dunay saka katong mga kuanta, bais 25 centavos, no? O sa kapeso, niya dugay na gukayo. Good morning sa unang nakaabli din sa ito ang Facebook page, no? Si paring Biloy Bustamante diha sa San Isidro District ng Dakbayan. Gisundan ni Ma'am Maria Jima Auman, no? Dors Kaloyong, Evangeline Libut Inas, si Boss Iti Sanchez, ang kanunayng nagtakin sa to ang Pau Liniment, mga higala. O, giingo man usab si Ma'am Dore Kagoko. Good morning. Mauni, siging share sa iya kasinatian sa paggamit sa to ang Pau Capsule o Pau Liniment sa iyang mga ginsakpan diha sa senior citizens sa lungsod sa Albuquerque. Si Ma'am Bete Matigaw Humawi diha sa Poblasyon 3 ning atong Dakbayan sa Tagbilaran, walay pua sa paggamit sa ito ang mga produkto. Boss Iti Sanchez nga kanunay nagtakin sa itong Pau Liniment. Si Sir Sergio Ranke tigamitan sa itong Pau Liniment. District Supervisor diha sa Baclayon, no? Dodong Jet Romanilios Ridolia diha sa La Paz Cortez, good morning. Og ni Renerio Ongyot diha sa Lourdes Cortez, salamat kaayo. O gingon manusab, mayong pagpamati ni Ray Oclarit, mga higala. no? Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga paggamit sa ito ang mga produkto, pagpamati din sa itong tulumanon. Si Gardencio Umali, si Ma'am Adele Ayeng Solihon, good morning. Si Fidel Apare Biwang, good morning. Aida Lunghas Almidilia, mayo nga pagpamati. Og sa tanan nga nagpamati karon nato, si Paring Gilbert Arise, ang atong provincial coordinator sa Aldridge Corporation. Og si Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator, mga higala. Good morning kaninyong tanan. Angelita Niza, good morning. Josephine Humigop, good morning. Sa atong mga kabatanunan karon, ato ni silang timbayaon, pero kasagaran sa itong mga batanon, labi na rin kay white trabaho, white klase, nagaluko pa rin kay uban, kadlaunan o duwa anang mga gadgets. Ayaw mo palabi anang mga gadgets, ha? Angay lang na para sa research, maka-research mo, kanang cellphone, kanang mga computer para research, unya, usay mga dugang mga kahibaho, kagikinahanglan, sa inyong eskwelahan, makuha diha, no? Ayaw ginyo gamita ng ubang mga salida nga magdiktar ninyo, nga mamahimo mong mga walay tahod o walay pagrespeto sa kinabuhi. Teofilo BC, good morning. Unya, ibukas kung unsay inyong mga problema ngadto sa inyong mga ginikanan. O gwa diha ang inyong mga ginikanan, kinsay inyong kauban sa pamilya. O kinsay kauban nimo sa eskwelahan o sa inyong magtutudlo, i-able, i-open ang unsay inyong mga gihambin nga mga problema. Ayaw itago-tago. No, ayaw itago-tago. Kining problema, dili masulbad anang cellphone, dili masulbad sa computer, kun dili imong ibuhaton o niya i-share nimo o unsay imong mga gihambin nga mga problema. Pau de Arco Herbal Capsule, sa ato nang gikasulti, mupaligo ni sa atong immune system. Katong ato ang mga kaigsoonang mga security guards nga kanunayng hapo ang lawas tungod kay tiabay magbinuntagay nabgani uban 24 hours ang ilang pag duty. Inom sa atong Pau de Arco Herbal Capsule. Inom sa atong Pau de Arco Herbal Capsule kay makatabang ni pagpalig-on sa inyohang resistensya. Dili lang ni kaingon og al-imnon sa mga dunay gihambi ng mga problema, ha. Ang ato gyon nga tumong yun ani kanig yung prevention. Og duna na kay gihambin nga mga problema, tag tinagtuto, tulo ka kapsula kada adlaw, swaye kuno og straight mga usa ka buwan, duha ka buwan. Buntag o tuhapon, 30 minuto sa di pagkamukaon, tulaki lag init-init nga tubig. So, mugasto lang ka o 45 sa usa ka adlaw. O gasigi ka, inom anang ilimnong makahubog nga dako ka gasto kada adlaw, mas maayo pa'y kana ang imuhang imnon kay 45 pesos ra ang usa ka adlaw. Sud sa tuto ka gamit, no? Tulo ka gamitan. Unya, na kay mga elemento sa imuhang lawas nga angayan gikinahanglan sa imong lawas, wa lang maabot sa tong mga gipangkaon, no? Nakuha ni gikan sa kahoy nga lapatso na sa ihang inner bark, sa ihang kwamog sa mga sa kahoy nga lapatso. Walay harmful side effects, tukod kay kini puro natural. Unya, pinauga nga inner bark ra o kwamog may sangkap ani, no? Aysa Opus Bustamante, good morning. So, atong paliguno ng atong immune system, atong pakigbatukan ang paguba sa atong immune system sa pagsigig kaon o junk foods o mga processed foods. Ginagmay lang, no? Di lang magpalabi. Onya, kinahanglang mo inom tag igo-igo nga gidaghanong tubig. Kay ang inadequate water intake makadaot sa tong lawas kining kuwang kas tubig. Unya daghan inoong tamis nga mga likido ang imnon imbes tubig yun unta. Sedimentary lifestyle excessive exercise, labi na itong mga adunanay pangidaron. Dili di pun mahimo kining nay grabe na kayo nga mga ehersisyo bitaw, nang hinubra na. 30 minutes walking, okay na no? Sa usa ka adlaw, 30 minutes. Basta kay 10,000 steps. Unya, poor social relations, makaangin di pun sa ito ang immune system. Salamat kayo, ha. Ayaw kalimot sa pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule o paghaplas sa ito ang mga haplas, mga higala. May buntag ka na itong tanan. Ato usap nga timbayaon, si kanhi kongresista, Attorney Edgar Migrino Chato, sa unang sa balilihan, mga higala, no? Naglanog-lanog tayo sa balilihan, uban siyang banay, Brad Ching, Sister Alice Tandog, sa Bohol Bicycle Supply, o sila mga suki de CP Jr. Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz, Cortez, pinaagi ni Ma'am Joy Tandog, Christine Joy Tandog, ang Dawis Cycle Center sa Maribelis Dawis ni Sir Jay Tandog. Mga pisyonado sa SSS, GSIS o mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning, usap ni Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Ni kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblacion 2 ni itong syudad. Good morning ni Ma'am Lali Aliman. Ang napadagan sa Serenity Park da sa tip-tip kansang buhatan na himutang sa second floor sa Galeria Luisa ni itong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning, usap ngadto ni City Councilor Tim Butalid, City Councilor Ede Burha o City Councilor Plong Ringka. Good morning ni kagawad Paul Pahang di sa Mansasa o ni kagawad Sabel Ringka diha sa Buol. Mayong pagpamati usab ni Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lichong diha sa Purok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga-Buhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ugan General Manager nga si Ma'am Janet Romero. Taga-Buhol People Slumber, Release Appliance Plaza, taga-Buhol Tropics, balik na sa Galihukan. Good morning. Ilabi na sa Accounting Division. Good morning, City Mayor Jane Yap ning Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1. Ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Roja sa tanang taga-BDMPC. Ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning. Ang BDMPC nagpadagan o gasoline station is Purok 5, Barangay Buol. Brato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Singgingging og muloy kabalyo diha sa Baclayon ni Ma'am Edith Rabita Res Montanya Baclayon. Good morning ni Ma'am Claire Dahay ang napadagan sa mga butika sa The Generics Pharmacy og ang kinagusgang Vice Mayor de sa Albor Dan Samar og ang hotel manager nga si RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street Poblacion 2 ning atong Dakbayan. Haumsta ng mga events mga higala duol ra kayo 3 minutos ug gay mo pagasakyon gikan sa pantalan itong siyudad maayong adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Ulahan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gikonfrontar ni Senador Hontiveros ang MITA sa pagdungog sa Senate Committee. Usang atutukan sa Kamara ang pagpatuman sa mental health services sa DepEd. Sa gawas, musubra sa kagatos ka mga tao patay sa pagkahugno sa gold mine dito sa Zamboye, Central Africa. Paluhan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado, Wilma Pasok.
1: Pag-tricycle din sa siyudad sa Tagbilaran ang nalakpan sa baybas operasyon nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganinang sayus sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gikan ni Earn Pahayahay, Earn Go.
2: 61 anyos nga lalaki nga gituho ang illegal nga nabaligya og diesel dito sa isla sa Ubayon, lungsod Subigo, nadakpan sa kapulisan. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni The Barker Cell Remolador Cell Go.
3: Dadakpan sa baybas operasyon sa kapulisan sa Clarín ang 32 anyos nga suspect na itabo dito sa Kandahi, Clarín. Kapin sa 26,000 pesos ang kantidad sa gituuhang shibo ang nasakmit sa kapulisan atol sa gipaygayon nga anti-illegal drug operations. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
4: Nakaangko ng mga bunog angol sa kalawasan ng usakang driver sa usakang motosiklo. Umakanimi bangga o bao-bao dia sa runsod sa Baclayon. Ginali siya o gisyo sa toa ng MDRRMO o ginagandis ng Lyris Medical Center. Kinsanir to Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRT. Saligan sa balita.
0: Awkad to ang kinatibukang mga uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcela Feed.

0: Halos na po ang ginaganon sa mga namatay sa dengue sulod lamang sa 7 kabuan karong tuiga, samtang board member Mutya Makuno misugyot og mga lakang aron mapaspas ang pagtubag sa kaso sa dengue sa Bohol. Kumusta ka ang gihimong pagpangandam o pag-amping dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran? Batok aning maong problema sa pinaakan sa lamok? O ba nato karon si Sir Ruben Colpa gikan sa City Health Office? Sir Ruben, good morning.
1: Good morning, Sir Atoy. Good morning sa mga panel, sir.
0: Usay itong gihimo karon nga mga lakang para nga mapugngan ang maong problema das pinaakan sa lamok?
1: Yes, sir. Wala tayo gihimo nga kausapan sa mga dipangbuhat na ito, sir. Gisunod na ginato ang dengue 5S. No? But the una ginato ng number one sa dengue 5S, sir, canning first and destroy. In fact, ang ato mga barangayang karon nagsugod na maghihapon sila na pagayong sila sa pagbuhat ng search and destroy measures niya sa ano, mga puro. Ilabi na katong ay mga endemic na area nga na ay mga kaso sa dengue na ito. No, I believe ang barangay Pugon, no? Is usa sa mga pinakadaghan na ito, kaso o dengue karon maghimo sila o dengue 5S sa ilang karang social destroy measures diya sa ilang mga purok, sir. Kay maudyo na itong husgan para masumpo ang kaso sa dengue na ito. Mga itong buhat ko, sir, kay pero mga weekends na ito, ipangipay mo ko, sir. Ano din ito, ipangipay mo siya, sir?
0: Okay. So, pilay kaso sa dengue sa Tagbilaran karon o ang Kugon ba mo ay labing daghan nga dunay kaso?
1: Yes, sir. As of karon, sir, ang Kugon may pinakadaghan na ito o kaso sa dengue.
0: Mm-hmm. Okay. So, wa pa na ito makuha ang data o pila ka daghan nun, sir, no?
1: Wala pa na ito sa data, sir, but in the past few months, mura lapas-lapas na sila o then.
0: Okay, so ato lang aning ipadayon ang 4S, no?
1: Kay aron 5S na sa sir.
0: 5S na.
1: At wala pa na focus sa 4S, but 5S na siya. Atong isgutan ang una nga dengue. First nga dengue, S na dengue is search and destroy. Ikaduhani is ang self-protection measure. Ikatulo ang sick early consultation. And ikaupat is support funding only when there is an outbreak, and the lima is stay hydrated.
0: Okay. So, Sir Ruben, salamat kayo, Sir Ra, sa mga kasayuran ito na po ni mo karong buntaga o may buntaga ni mo, Sir Ruben Colpa.
1: Salamat, sir. May buntaga lang ito lang.
0: Samtang arita sa Provincial Coordinator sa Dengue Program sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Bohol, o ba na ito karong si Sir Saniel? Sir Saniel, good morning.
2: Good morning, Sir Atoy.
0: Atoy ni, live ta karon sa tuang tulumanon, DYRD Patrol Balita, Sir Saniel. Mura magupod o makapabalisa kining balita nga misaka na ngadto sa napo. Matod pa ang gidaghanon sa mga namatay sa dengue sulod lamang sa 7 ka buwan karong tuiga. Tinuod ba ni, sir?
2: Actually, tinuod na, Sir Atoy, na insaka gidaghanon. Ingos-os atong cases, pero ang atong deaths may insaka kay ang base gyud sa among pag monitor anang mga deaths labi tong dapit sa talibo, no, sa ganang mga isla mga dagdagan pud ani. Dako kami problema ana sa atoy kay eh ba na magito na dugay na ta ning dengue, pero ang kuan na po sa mga among nabantayan is kaning ginganlan og delayed consultation,
0: delayed
2: bitong sa 4S bitaw nato na strategy na seek early consultation, ikaduha seek, first is search and destroy, second is seek early consultation, third is self-protection, and the fourth is katong say yes to fogging or misting kung naay outbreak. Ang among concern karon kaning seek early consultation, kay sa dito lang sa isla sa Kalituban, talibo na siya, talibon,
0: okay.
2: Naay mga lima matulito ilang namatay dito na delayed consultation, kasagaran ganyan na, dugay kaayo nila ipatawagan eh.
0: Ipakonsulta.
2: Ilang bata.
0: Ipacheck up.
2: Okay, so possibly ana, og maghilanat ka og 2 days, mamo gini agi katabutan gina, mamo gini ato gipangusgan during sa IEC campaign, 2 days gali hilanat, i-refer na yun. Kung ang ila dili, tag 3 days, 4 days, 5 days, iya na ba? A 5th day, di ba gali usa ka situation ato, matod ni mga taga-Arizo staff ha, di usa gali ka situation nila ato na pagka 3rd day, wala na mo kaon ang bata, wala na mo inom tubig, wala pagi po ni pagkonsulta. Pagka 4th day na po, imbes, hanggang na natin pagkonsulta, wala pagi po ni pagkonsulta. Wala daw, pagka 5th day, namatay ang bata. Diyan na po ilang mga teacher dito ato yung kusap na perting problema ha na mo. Problema yung guys, Arizo, problema. Kanang ingon sila o, ingon ko ng Arizo staff dito na, kamo may gisilduhan sa taga-gobyerno, kamo'y panghidlo sa mga balay. Mauro na, pinuog na sa ato, hindi lang nagbaga mga istorya. Mauro na allegation sa mga taga-Arizo staff. So, mingon pag yun ang, mingon pag yun Arizo staff dito na, kung mag-uan ko na sila gaya sa campaign, mag-schedule sila gaya sa campaign dito, dili ko numutong nga ang mga ginikanan, mga bata lang, ilang padungo dito mga bata. Mm-hmm. Pero kung na ay mga ayuda na gipanghatag, matapok sila. Mayana ba? Manang even ang kapitan dito sa Kalituban, which is the EDA president po sa Tadibon, kaproblema po. Manang mingon mo nila, niyad to may dito taga-PHO, mingon mo dito, pagdaw na po dito, nakikitapok may full force, good, nakikistorya may sa barangay official sa mga Kalituban. Mingon yun ang kapitan, nag-resort sila. Manang among gingnan sila na, kung yan na magaling attitude sa mga tao dito, it's time na atong italihok atong ordinansa. Ordinansa. Mag-ordinansa dito na, di ba galing yung gisulti nila na ordinansa na kung na-provision ninyo na mag-search and destroy mo sa inyong lugar, hindi mo mulihok, naklaro man kaya na sa, sa ordinansa, then na-possibility na di ko mo namang tagaan sa mga angay na nga mga benefits niyo kay mo mamutulong sa ordinansa niya na ba pero bag dili gud pud angay untay strict kon ordinansa na do pero problema ko kay wala magubo sila mulihok kaya na ba man usa ka concern kay namo problema kay namo tanang kan ate ko sa manang maray ni nila na pa ang DLG na maray gid DLG ang ilang PNP dito ang ilang mayor kinsa pa diha ningon pagalingtong taga baryo na labing maayo mag-IEC mo di rin apoy visibility sa mga PNP. Ngayon na ba? Manay, concern ka na mo mga sa ate ko sa...
0: Okay, so sir, 1,363 mo'y nakalap na to nga kasayuran sa gidaghanon sa kaso sa dengue karong tuiga. Di ba, murag adun na may tuig na mulaylo niya, inisunod tuig, mo saka na po ang mga kaso. Karon, ing laylo ba di ay sa 2025?
2: Ubos sa. The past 2 years, mantele, murag us na. Gika na to pag outbreak man ta, o sa 2018 ba itong outbreak? Murag outbreak ta, yung us-us gita. Yung us-us taon niya, malagi na, naman good po eh, diyan ko po eh, one time na taga-UP, mingari diri sa Bohol, mga 2 years ago, matala ito. Murag ilang, usatan ba, murag findings dila na, kanidi ko nung mga Aedes mosquito, kani-ani, grabe kani sila musaka, mga, nating init daw. Ninyo something ana. Kaya kanili kuno sila instead na 10 to 14 days ang ilang gikan sa usa ka itlog mahimong adult. Kunting init di kuno mo-ubos lang. Dali ra sila mahimong adult ba?
0: Ah, tungo so, sa init. Ba?
2: Oh. Oo, may ilang findings. Tagayupi ko po na sila ngayon ba? Ang among hangis mga tao, dili lang ta magsalig kada bitong wet season, karon ako mabantay ka ng mga tinguan, dili. January to June, may bantay na to. Kaya grabe po na sa mga ako, isang ting summer. Manang kato kung panahon na gag-outbreak ta, taas na matadaan na to, summer na daan taas na.
0: Kaya manang among hangis,
2: balik-balik ko ginato, istrikto ko ginato ang 4S.
0: Sir, tinuod ba niyong adunay istorya nga kuyaw kuno ang sintomas sa dengue karon? Hilanat one day, mawa pagkaugma, inigbalik sa sintomas, grabe nagka-internal bleeding na kuno ang maong pasyente. Di na kuno matabang.
2: Manang, on and off magunang iyang sakit, ana. On and off magunang siya. Kaneng kuanggil sa sakit, di on and off. That is why, ang among hangyo gis mga tao, 2 days hilanat, i-refer na yun. Kaya ka na mag-internal bleeding, ka na sakit. Reklamo na nasakit yan, possibility. Internal bleeding na manang among hangyo, 2 days refer na yon.
0: O one day ra sir, one day lang niya i-dingi duo.
2: Ano sir?
0: One day lang ang nahilanat niya i-dingi duo dayon ang pasyente.
2: Unsa-unsa dili kay maklaro
0: ang tinig. Dengue, usa ra ka adlaw bang hilanat ba di na lang paabuton iduha ka adlaw kay basi yung mauwahi na unya idinggido ba?
2: Adodo?
0: Oh, dinggido. Kana ba mo rapto?
2: Murag ingani mo gani ate, ingani mo ate ko sa kanang NS1, kanang NS1 na naa sa Arizio. Ang detection ana is 2 days between 2 days to 5 days. Ang dinggido okay. Kung ako masayop mga 7 days man din na siya. Mabita nang ang among hangyo is ang gi-promote yung maayo sa taga-DOH is kanang NS1. Early detection maguna. Mana okay. Mahibawan ba positive ka na, bisag suspect pa ka, positive ka na, doon ka dayon sa hospital.
0: Mahibawan ang...
2: For further, mga laboratory sa pinatong duwa o sa pariha.
0: Kanang S1, mahibawan na sa higayon nga muabot nagduha kaadlaw ang hilanat sa kuan bata o sa tao kintahay. Pero kung usa kaadlaw lang ang hilanat...
2: Detection niya.
0: Kung usa kaadlaw lang iyahang hilanat, di pa mailhan, ana.
2: Dili ma-detect na sa
0: ma-detect.
2: NS1.
0: Ah, okay. Oh,
2: sakto. NS1. Pero kung ako po, kung ako po, ginikanan, paniguro lang po, tag-as yung gawin, tag-as man gining, kung ako lang i-refer yun, bisag wapa mo two days.
0: Balik po ni Kaugma, ikaduha kadlaw.
2: Ang doktor na bahala, kaya naman, iuban ko na, uyara lang ni, pahilot-hilot na ko, papareto, kalituban ko naman, gimension, pahilot-hilot sila na ko, yana ba?
0: Unya palitan karon siya ba sa kaadlaw nga gahilanat siya diyan ikaugma mawa na pong hilanat di na pud siya mo pagkonsulta diyan ikatulo kaadlaw mubalik na pong hilanat malapas na noon.
2: Ako lagi ginikanan kanang si Ratoy basta kay tag-as lagi ng hilanat ako i-refer na siya pero basta kay makita nga gyud doktor
0: pila may kita suon sa hilanat nga angayan katahapan nga dengue na siya Sir Saniel.
2: Dili makay maklaro.
0: Pila gitasoon sa ilanat, sir? 38, 39, 40, or unsa may gitasoon?
2: Kani kasi kanang tag-as magino siya. High grade fever, 38.9, ganyan na ba?
0: Tag-as
2: na sa gayo. High grade fever, magubuning dingge. Manang, ang ako na pong hangyo, kanang sarato, mapatabang ng ninyo mga taga-media na, kiba na mag-ibutang sa dingge? Katong istikto na, 2-4S. Kana lang yun na maghinlo ta sa tamang galingong balay every 4 o'clock sa adlaw sa ikaw may tagiya sa imong balay yung nataran unya ka nang ginala na nag-seek early consultation kung 2 days sila na binatuloy sila na tulantan ka lang i-refer nila ayaw lang sa nang hilot-hilot kung dyan na pa usan na nabantayan na mo ka ng seratoy yung diagent kaya ka ng pubre dito ka yun labi na kay islapod sila mo ikasagara na igo kana bang wako nun nila pangkonsulta kaya wako nun sila kwarta ba manang among gihangyo po nagagistorya po niya itong barangay official dito sa Kalituba na kung pwede na may BSW palihukan ng BSW kaya ang BSW manggoy makahibaw first na ginantang iyang ginsakupan mawahin man ang midwife o mga barangay official among ginang BSW president dito na kung pwede every week patimuko na itong BSW musuroy sila sa ilang ginsakupan labi na ng mga ilang household na naay mga bata suruyo na unya i-refer da yun o na ay mga gilantan. Diyan na pag-usa ani at pag-usa, sir, bago kami naibaw sa Kalituban. Wa ko namatay ang bata ko no, kay pag pangutana di ko no sa retro staff sa Kalituban na naaba mo'y dinggi diya, gipangutana, gipareport man ang mga BSW, may ingon sila, wala. Pero diha ko no'y namatay nila, kay tungod kay ang lula ko no, wa puno niya ipahibaw na gilantan iyang bata.
0: Agoy.
2: Manang, pag-refer na naman ang bata, manang, among hangyo sa tanang BSW, suruya yun every week ng inyong mga, tawagan eh, household na control ninyo, labi na itong mga bata. O niya, i-assess o pangutana, gano, wa ba gilantan, bata nga na ito, sir.
0: Okay. Sige, sir, Saniel, o sa ito'y first name na to, sir?
2: Leonidas. Sir Atoy.
0: Salamat kayo, sir, o nga mayong buntag kanimo.
2: Thank you very much, Sir Atoy.
3: Radyo Balita. TYRD Radyo Balita. Balita.
0: So, mao to ang panawagan sa taga PHO, no? Si Sir Saniel, ang provincial coordinator sa dengue program sa Bohol. Kinahanglan nga maghinlo palibot unya seek early consultation o galing aduna na gipang hilantan labi na kun moabot nagduha ka adlaw. No, kay aron ma-check yon. Ayaw pa palangay-langay. iuna sa tong dito sa doktor, unya ra nang mga hilot-hilot. Mga balita gikan sa kauluhan. Gi-igo or gi-konfrontar ni Senador Junteveros ang meta sa pag-hearing kon pagdungog sa Senate Committee. Kini may gitutukan sa News 5.
4: Kinalampag ni Senator Riza Junteveros ang meta dahil sa naglipa na pang video ng naganap na school shooting incident sa Zamboanga. Muli tuloy inihihirit ang social media ban sa mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
5: Wala man dito physically ang meta, nagko-call out ang komite sa kanila. You have to do better. No? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
6: Yan ang panawagan ni Senator Riza Junteveros sa social media giant na Meta na may hawak ng Facebook at Instagram. Kalat pa rin daw kasi online ang video ng Ateneo de Zamboanga shooting. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pinatanggal na nila ito sa Meta.
7: We encourage everyone, not only the committee but all our citizens, that they can report to us to CICC. Just give us the URLs, Madam Chair. If the committee can provide us the URL right now, we can relay it back to Meta so we can monitor if the post has been taken down.
6: Isa pang malaking tanong ng senadora,
5: 14 minutes. Naka-live stream ang shooting bago na take down. Wala pang capacity ang CICC na ma-flag ka agad kapag may ganyang klaseng content na nila live stream, ma-take down within seconds if or minutes.
6: Paliwanag ng CICC.
7: Once we have we reported and we had visibility on the video, we reported it to Meta. Tapos
5: how many minutes into the incident na nagkaroon kayo ng visibility?
7: Visibility around mga 5 minutes. Tapos ni-report na ho kaagad natin to sa mga platforms para i-take down ho.
6: Hindi nila agad matatanggal ang mga post dahil laging kailangang mag-request muna sa Meta. Dahil una, hindi nila kontrolado ang community standards ng mga online platform. Pangalawa, wala silang jurisdiction sa mga ito. Tingin tuloy ng CICC, mas mainam sana kung magkakaroon sila ng jurisdiction sa online platforms o hindi kaya naman.
7: We propose also in our country, ito isama nyo sa community standards nito, kasama talaga itong mga provisions na ito sa kailangan nyo bantayan.
6: Samantala, muli namang nanawagan ng social media ban Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang pahayag, giniit ng senador na dapat ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga minor de edad, partikular ang 15 anyos pababa. Naniniwala ang senador na malaki ang impluensya ng social media para itulak sa karahasan ang mga kabataan. Kabilang sa inihain na Social Media Safety for Children Act o Senate Bill 2066 ni Gatchalian ang pagpapatupad ng safeguards tulad ng age at identity verification system. Nanawagan naman si Cardinal Antonio Tagle sa mga magulang, anya, dapat gabayang mabuti ang mga anak kasunod ng school shooting sa Zamboanga. Mahalaga raw na palakasin ang ugnayan sa mga bata at huwag hayaang video games, cellphone at artificial intelligence o AI ang maging pangunahing gumagabay sa kanilang pag-iisip at pagkilos.
8: Kung sa inyong hapagkainan, lahat kayo, mag-asawa, pati mga anak, ang tinitingnan cellphone at hindi ang bawat isa. Wala. Wala namang puso ang AI. Walang puso ang mga games. Tao lamang ang may puso.
6: Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5.
4: Mga kapatid, Cheryl Cosing po.
0: Mga balita gikan sa Gawas. Musubra sa usa ka gatos ka mga tao patay sa pagkahugno sa gold mine dito sa Zamboye, Central Africa. Ato paminaw ng mga balita gikan sa UNTV News.
9: Gumuho ang isang minahan ng ginto sa Zamboye, Central African Republic ngayong araw. Ikinasawi ito ng hindi bababa sa 107 minero. Batay sa mga ulat, bumagsak ang istruktura ng minahan habang nasa loob ang daang-daang manggagawa. Agad na rumesponde ang mga otoridad at rescuers, ngunit marami na ang natrap sa ilalim ng gumuhong lupa at bato. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang search and rescue operation sa lugar. Nagpahayag ng paikiramay ang mga opisyal sa pamilya ng mga biktima at nananawagan ng karagdagang tulong mula sa international community.
0: Sa lakat sa itong panahon, atong paminaon karon si Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Reader Station. Sir Leonard, good morning.
10: Maayong buntag, ani akini pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo tulo ka weather disturbance nga gi-monitor karong adlawa. Duha ini, mao ang Lopez area o gusa ini, usaka bagyo. Nga naa sa kaning tulon, nga naa kini sa gawa sa PAR or Outside Philippine Responsibility. Una, kining mao ang Lopez area nga naa sa northeast of Itbayat Batanes nga si formerly nga si Nining. Kani mo nga Lopez area, hinahinay na ni nga nagpalayo sa atong nasod, wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ikaduha, kining mo nga Lopez area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Samtang kini mo nga Lopez usab, medyo mangiyang chance nga mahimo usa ka bagyo. Sa kung mahimo siyang usa ka bagyo, gumikan sa unfavorable condition sa mong area, malosalos na usap siya o ubos po ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ikatulo, kining mong severe tropical storm nga doon na international name nga si Saudel. Base sa pagbana sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang severe tropical storm nga si Saudel, ginabana kini basis na ng available nga mga data, ana kini mahimutang sa 2,735 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 13.9 degrees north, 149.5 degrees east. Samtang kining mong bagyo, nagdala kini sa angin nga doon na gikusgun nga mukabat nga doon na sa 95 km matagtak na doon sa sentro, o gado na kinigas tinis o paghurosangin nga mukabat nga ito na sa 115 km matagtak na. O kini nagahirog sa direksyon, aminan-imanang kasagpan or north-northwestward nga doon na gikusgun sa paghirog 25 km matagtak na. Samtang kini umang bagyo, posible kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga Domingo o Lunes next week. Kung makasulod na siya sa PAR, panganganlan siya o tropical storm nga si Obed. Samtang kini mo nga bagyo, base sa pagbarabana sa iyang movement or sa iyang tracking, expected kini musulod dito sa may interpoint niya diha sa may east of Northern Luzon. Then, base usap sa pagbarabana, starting karong next week sa Lunes or Martes, mapabalik na usab pag-enhance kini maong southwest monsoon haba o habagat, gumikan ni maong tropical storm nga si Saudel. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug Tekmeans Tagbilaran. O gingon man sa ditong napita sa Mindanao, karong adlawa, makasinati itag mayong panahon. Gawin salaman sa mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usaya doon ay managumon ng kalangitan. O ginupanan sa panagsang ang mga dakakit ng mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o pengon nga to sa batang kasagpan, nga may mapuslabi sa tibog Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o ingon mo usap ditong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan na inimalugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 34 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5, 58 sa kahaponon. Denila lang ko top, kininagikan si Dios di Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD Radio Balita.
0: Unang bahing katos itong mga balita nyo na bati, hatod ganato sa Marcela Fees.

0: a las 6:38. Sa mga nagunang ulhang tudling sa itong mga balita, karong adlaw imbestigahan sa PNP Cortes ang iligal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Cebu diha sa Cortes taliwa sa hulga sa African Swine Fever. Gipasabot ni Bukal na Nathaniel Binlod nga ang 1 ka pesos nga entrance fee sa Chocolate Hills Complex gamiton sa pangsweldo sa mga trabahante o sa maintenance sa mga pasilidad. O mga nag-viral ang 1 turista nga may reklamong gipaninglan og entrance fee. Asa mo mo makasod og lang uban nga mga kuan og wa di entrance fee. Mahug na dai libre nga kanang maintenance dai ana. Kini og dugang pa mga balita nyo mabati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita. Dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Oras alas 6:39 na.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. At ito na ta.
4: Angel is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
12: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
15: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your

0: engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
0: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: life. Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission. Bye.

0: Good morning sa mga nagpamati nato sa online sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Mayang pagpamati ni Renerio Onyot dia sa Lourdes Cortez, ni Rizel Lanoy Andales sa Kabasakan Sagbayan, ni Nilo Rinoblas Danao Wantikera, Josephine Humigo, Hamudyong J, Dimiao Taungan Kandam Purok 4, John Digal, Liz Roa, watching live from Kinubkuban, Luon, Marisa Bertudes, good morning. Mambete Matiga Humawid, Angelita Niza, good morning. Bradilu Araneta, Paring Vin Arigo, diha sa Habitat Bool, good morning. Ni Fidel Lamban Apari Biwang, Doris Kaluying, Ninito Bositi Sanchez, Gaudincio Umali, Mam Dore Kagoko, gingo manusab ni Ryan Palak, no, good morning. Ni Kagawad Paul Pahang sa Mansasa, ganlanog-lanog ta dito. Ingo manusab ni Kagawad Sabil Ringka sa Buol, good morning. Villa Caballero, Norma Clavite Balili, sa Lungsos Carmen. Phil Burha, good morning. May pagpapaminaw ni City Councilor Edi Burha, mga higala. Jonathan Abadingo, Jumar Tikong, Arnie Liray Budyungan, good morning. Melvin Hara, Cecilia Satera Calipes from Bungahan, Antikera, good morning. Oras sa 6:47 na. Aminaw taglabing uling katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayukot, Kay Go.
1: Mas hayag na karon ang Daguhoy Street sa Barangay Smanga ug Tip-Tip ug Buhion Street sa Barangay San Isidro ug Gabawan human makumpleto sa City Government of Taybilaran ang pag-update sa street lighting sa maong lugar. Ang mga modern ug efficient street lights nagtumong sa paghatag ug mas maayong visibility, safety ug security alang sa mga residente, pedestrian, drivers ug uban pang mga road users ilabi na sa gabi-e. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang modern ug efficient nga street lights dili lamang naghatag ug kahayag kundili naghimo sab kini nga mas luwas ug mas maabi-abihon nga palibot alang sa tanan. Ang street lights project kabahin sa mga paningkamot sa City Government of Taybilaran nga mapalambo ang safety.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Oran sa DYRD Worldwide, alas 7:05 sa bundag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itangyay
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininusab, ang labas ng hanay sa itong mga balita. Hato ganato sa Island City Mall. Hinikay og yandam sa mga gis. Saligang tigipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: Huwag kinisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Misaka na ngayon sa napo ang namatay sa dengue sulod sa pito kabuan karong tuiga. Samtang board member Mutia Makuno misugyot kini o mga lakang aron usab mapaspasan ang pagtubag sa kaso sa dengue sa atong lalawigan.
2: Giimbestigahan sa PNP Cortes ang illegal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Sugbo diha sa Cortes, taliwa sa hulga sa African Swine Fever.
0: Bukal natan binlod ni pasabot nga ang 100 peso nga entrance fee diha sa Chocolate Hills Complex gamiton kini sa pagpangsweldo sa mga trabahante o maintenance sa mga pasilidad. Human, nag-viral ang usa ka turista nga may reklamo gay paninglan kini og entrance fee.
2: DepEd og PNP Bohol nagtinabangay sa pagpanalipod sa mga tinun-an og magtutudlo patok sa hulga sa pagpamusil og pagpamumba sa pipila ka mga eskwelahan dinhi sa probinsya sa Bohol.
0: PTA, DepEd, PNP o pangamanang lokal sa Tagbilaran, hugot ang koordinasyon nga gihimo alang kanis kaluwasan o siguridad sa mga tinunan o magtutudlo mga tungaan na malit ang mga metal detector.
2: Sa atong police report, duha ka drug pusher na sikop kaganina ang kadlaon diha sa Barangay Dao, Tagbilaran o kagahapon diha sa lungsod sa Clarín.
0: Nasikop ang usa ka 61 anyos nga tigpamaligya og diesel atol kini sa bypass operation lungsod sa Tubigon.
2: Tisda Bohol upahigayon ang World Cafe of Opportunities Job Fair karong Agosto 25 diha sa Bohol Cultural Center. Sa balitang regional, gibakwi ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano kung gun-gun gika ang higpit nga pagdili sa paggamit ng cellphone sud sa mga tunghaan.
0: Sa kauluhan, ang DepEd nagpahigayon nationwide school safety drill karong Agosto 25. Samtang sa gawas sa nasod, usa ka linog nga may magnitude of 6.7 miuyog kini sa habagatang Peru.
2: Halos 7,000 ka mga piraso sa ebidensya itugyan sa ICC prosecutors ngadto sa depensa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa ang nakadakdang trial karong Nobyembre 30. Sa paugnat sa kusong, target karon ni Carlos Yulo nga makuha ang gold medal sa Asian Games sa ipahigayon dito sa Japan karong buwan sa Setyembre. Sa palitang artista, gibutyag ni Aura Briguela nga dili angayan nga hukman ang tao sa tibuok kinabuhi ni ini. Human siya nagbasol.
0: Mao ko itong mga uluhan sa itong mga balita ang himpit ni Talie human ni ini.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Hindi nga balita, Pilipinas, natugan nato sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Gisaulog, karong adlawa, ang Ninoy Aquino Day, gusaka special non-working holiday, isip ka ni handumanan sa kanhing senador, nga si Benigno Ninoy Aquino Jr. Amaong pizza kuna pista opisyal, nga gilakip kini sa listahan sa mga special non-working holiday. Ubos kini sa Proclamation 1006 gi-issue ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Aquino gipatay niya tong Agosto 21, 1983 sa kanhing Manila International Airport. O niya diin ang iyang pagpatay. Nakapukaw kini sa pagkailap usab nga kasuko sa publiko. Og nagpaligon usab sa pagsupak sa diktadurya ni kanhi Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kuna Ferdinand Marcos Sr. ang nagkadako usab nga kalihukan sa kadugayan misangpot kini sa 1986 and sa People Power Revolution nga nagtapos sa kapin sa duha ka dekada nga pagmando ni Marcos Sr.
4: Gibas ka ano usa ka kung di pa sa kaan ang usaga gaming company o kaso sa BIR o 2.2 billion pesos nga tax evasion case sa Department of Justice. Nasayran nga ang maong kumpanya nagpadagan og offshore gaming nga kalihukan dinhi sa atong nasod. Nagatupang sa mga reklamo nga under declaration sa kita, dili insakto nga deklarasyon sa value added tax o FAT o pakyas nga mag-withhold o mag-remit sa final withholding tax para sa mga langyaw nga trabahante gikan sa tuig 2021 hangtod sa tuig 2023.
3: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human niini.
5: B B Y R B. Balita, balita Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod ug kanato sa Tire Queen na Goodyear Servitec. Usa ka linog nga may magnitude 6.7 na miuyog sa bagatang bahin sa Peru. Matod kini sa United States Geological Survey, ang sentro sa maong linog natala na himutang sa 38 ka kilometro amihan ang kasagpan sa probinsya sa Parinacochas sa rehiyon sa Ayacucho. Aduna kini giladmon mukabat sa 66 kilometro. Gibati ang pagtayog sa pipila sa kabahin sa habagatang Peru. Samtang mas taas nga magnitude 7.2 ang gipatala kini sa Geophysical Institute of Peru. Nagtala kini giladmon 108 kilometers. Nagapakita usab ang posisyon ng taho nga way kaylap sa kadaot ang natala. Padayon sa mga gisusi sa otoridad ang mga lugar nga napektahan sa maong linog. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
4: Target karon ni Carlos Yolo nga magkuha ang unang gold medal sa Asian Games nga ipahigayon dito sa Japan karong buwan sa Setyembre. Musalmot siya sa Men's Artistic Gymnastics Competition kundiin iyang ikauban ang iyang igsuon nga si Eldro Iolo o pipila ka mga Pinoy gymnast nga sila si Justin Ace De Leon, Miguel Bisana o sa Chari Cortez Nunez. Bisana o nakakuha na siya o 12 ka medalya, wa pa nakakuha si Iolo o gold medal sa Asian Games. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog ni Azilinard Simbit.
0: Sanat at sa basketball din his atong dapit, duha ka mga venues ipahigayon ang mga duha karong adlawa sa The Governor's Cup Season 4 o nasa Southwest Division. Nagtoy ipahigayon sa lungsod sa Bilar sa first game sa 20 Under Division, LGU Sekatuna batok sa Tagbilaran City. Sa second game, LGU Dawis batok sa LGU Albor sa 17 Under Division. Sa third game, LGU Luway batok LGU Dawis sa 20 Under Division. Sundan ka na sa LGU Luway batok LGU Sevilla sa 17 Under Division. Sa 5th game, LGU Baclayon batok LGU Panglao sa 20 Under Division. Ug ang main game, ang host team na LGU Bilar batok LGU Corilla sa 20 Under Division. Ang mga duwa sugdan sa last 12 sa Udto. Samtang sa laing bahin sa Northeast Division, niagtoy pahigayon sa lungsod sa Binyo Nido.